0: kanyang asawa.
1: Okay.
0: Ako, tiga tropang self-helper Rambo Labay para sa BPSR and Fixman Coverage. Absuelto o kundiktado.
2: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
1: Mga kaibigan, importante ito no, sa ating bansa at dito sa lalawigan ng Palawan na kaya nilalive namin to no, para mapakinggan nyo. No commercial break. Alas dos ng hapon. Dito sa page po ng 104.7 XFM Palawan at sa FM 104.7. Dire-diretso yan, walang commercial-commercial para hindi maputol yung pakikinig po ninyo. Alam ko yung mga law students no at yung mga iba pa no nakikinig dito at gusto nilang malaman. Katulad nito, Article 4 no, grave threat. Seryoso. Oo, kung sinabi talaga ni BP Sara yon, no? Yun ba eh totoong gagawin niya? Totoo bang gusto niyang ipapatay si Presidente Marcos Araneta, yung asawa at Lisa Marcos Araneta o Lisa Araneta Marcos o at saka si Martin Romualdez o gawa-gawa niya lang yon o yun eh dala lang ng emosyon. No? So kailangan ma-establish talaga yung grave threat. Kaya lang naunahan na kahapon eh. Tinanong kung impeachable ba yung grave threat eh. Impeachable. 'Di ba? Kasi impeachment 'to eh. 'Di ba? Yung bang pananakot eh kailangan mo na kagad tanggalin ng ang vice presidente sa kanyang pwesto. 'Di ba? So mabigat ito, mahirap pa patunayan eh, ha? Pero doon sa line of questioning kahapon na i-deliver naman yung trabaho ni Attorney Ligutan na i-deliver. Ito yung mga ganito ang talagang hinihintay din ng mga high profile lawyers no, dahil bukod doon sa kanilang naipapakitang galing dito sa ganitong mga trial at napapanood ng buong mundo pabor sa mga abogado yan, kaya talagang ginagalingan nila. No, base doon sa mga napag-aralan nila at base doon sa mga rules of court o rules of procedures na dapat masunod, mga kaibigan. No? So, mayroon bang grave threat? Active threat? O dala lang ng emosyon kaya nabanggit ng Vice Presidente yon? Dahil punong-puno na siya sa mga nangyayari sa buhay nila, ng kanilang pamilya. Di ba? Mga kaibigan, merong ganun eh, pagka hindi mo nakinaya kung ano-ano ng mga talagang sinasabi mo. Diba? So maliban na lang, yung binabanggit ko kanina, kung talagang may lumabas na ito, ang aming star witness, ito ang kinumisyon ni Vice Presidente para patayin si Bongbong Marcos, yung presidente. Para patayin si Martin Romualdez. Sige, mag-testify ka. Opo, tinawagan niya po ako. Pag may nangyari daw sa kanya, patayin daw siya, no? Diba? So, nagko-corroboration no, doon sa statement ni Kalilong o doon sa statement ng threat ni BP Sara. Merong nagpapatunay. May nagpapatunay na talagang gagawin niya yon. Yun yun. May magpapatunay na gagawin talaga ni BP Sara yon dahil itong taong ito, siya ang kinomisyon para patayin yung presidente. Ipresenta natin. Yan. Mga ganyan. Pero tingnan pa rin natin kung paano yung magiging cross-examine, no? Ang matindi rito, ang ano rito nga pala, nakabuelo itong si Narbasa, si attorney. Siyempre, konsulta niyo yung mga defense lawyer, si Season, si Portun, no? Alam niyo ba itong si attorney Portun kung sino ito? Parang ito dapat ang naglaban eh, si Ligutan tsaka si attorney Portun. Si attorney Portun, abogado yan ng ano, abogado ni Senator Lacson. Siya yung nagdepensa, grupo nila, law firm nila yung nagdepensa kay Senator Ping Lacson noong panahon ng Kuratong Baliling. Di ba, natatandaan nyo na panahon ni ERAP, yung Kuratong Baliling issue, ang dumepensa niyan, grupo ni Attorney Portun, na abogado naman ngayon, ni BP Sara, no? Defense lawyer. So parang match silang dalawa ni. Kaya lang itong bata pa si ano eh si. Pero tingnan natin ha, si Attorney Narbasa, anak ito ni Chief Justice Narbasa. Itong si Attorney Narbasa yung napresenta ka yung nag yung defense lawyer kahapon na humahawak nitong Article 4 itong sa impeachment ano mga kaibigan. So tingnan natin kung meron bang grave threat kasi una pa lang ito eh. Di ba? Mahaba pa to, 8 months to go. Dito pa lang tayo sa grave threat. May grave threat ba? Ang grave threat ba ay impeachable offense? No? Yung bang pagbabanggit mo ng ganun dahil ikaw eh, nadala lang ng emosyon mo eh, impeachable na ba yun? Yun yung mga ganong mga tanong eh. Magbabalik si Bullseye pagkatapos sa ilang panahon.
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. XFM. Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking
7: Tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Komplikado, si Balab Antike. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mapibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
21: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
22: XFM.
23: XFM.
22: Sister Pain.
24: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, call your doctor.
22: Pagpili sa mga butika. XFM.
23: XFM.
26: Mga katropa, XFM.

0: 8:19 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
0: Ang palatuntun ng Bullseye. Hati doon sa atin yan ng yes! Yes to health! Your number one complementary and alternative medicine provider. Vision X Plus Soft Gel, produkto ng Yes to Health, mga katropa. Alam mo ba yung laging tuyo yung mata mo? Yung parang may buhangin? Naranasan nyo na yan, naramdaman nyo na. Yung parang may buhangin yung mata? Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong yan, protektahan yung eye cells mo. Habang yung lutein at zeaxanthin tumutulong sa overall health. Overall eye health. Hindi man instant pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Alam mo, Taybab, habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata. Oo. Yung lutein at yung binabanggit kong zeaxanthin, tumutulong protektahan yung makula, yung mata, importanteng part ng mata yun para sa malinaw na paningin. Tapos may antioxidant pa yan. May vitamin E at beta-carotene para maintenance mo na rin sa mata mo. Vision X Plus of Gel, mahalagang gabay sa pagtanda. Yung mga produkto ng Yes to Health, pwede nyong mabili yan, mga tropa, sa mga klinika ho ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? Dito sa Puerto, sa second floor, DCRM Building. Mga kaibigan, DCRM Building, San Manuel National Highway. Tarap lang ng Haim Chicken Inn ito. Ha, mga kaibigan. Nandyan ho lahat yung mga produktong binabanggit natin. At meron ho tayong mga naturopathic doctors na accredited doon ng Department of Health. Para tingnan yung inyo pong kalusugan. Ha, mga kaibigan? Palawan Technician Vlog. Sabi niya, good morning. Ako Duterte pa rin. Kahit anong mangyari, ayaw ko sa mga taong kawatan. It's me, Marlon Enrique. Share down. Manong Henry Santos. Pwede kayo mag-react ha, sa mga number. May mga number natin dyan, Axel? Cellphone number. Nasa baba yung cellphone number natin. 0953-514-1303. Pwede kayong tumawag yung text line 0985-022-713. Si Manong Henry Santos, ang sabi niya, bilang sa Senator Judge, hindi dapat magtanong ng leading questions. Let the prosecution present the evidence to prove guilt of the accused. Tama yun. Yung Paul yun, ha, yung sinabi ni Senator Ontiveros kahapon, tinanong niya, leading yun eh, is the grave threat impeachable ba yan? Tinanong niya si Attorney Ligutan eh, sinagot naman ng isa. Pinuna yun ni Senator Quijano. Kasi nagsusurecut, hindi pa nga tapos eh. First witness pa lang eh, binabanggit na, impeachable ba yan? Pinapa-strike out of the record. Yung binabanggit kahapon. Pero hindi pinayagan ni Senator Chis eh. Doon lang daw yun. Pag-uusapan pa nila. I-table lang daw muna, i-table. Gerald Robles, good morning mga katropa. Tracy Umpat, good morning. Esmeria Alpa, magandang umaga, Kalui, Sheridan, thank you. Marie Ringhel, good morning, Kalui. Mira Binoya, Nara Balawan. Philip Paalan, good morning. SD at gandang araw, mga katropa. Manuel Barun, from El Nido, Palawan. Pabati naman yung tricycle driver ng El Nido, Palawan. Ako, wala pa rin ginagawa yung LGU, ha? Mamaya ba, papasadaan ko kayo mamaya ang konti. Baka ma-impeach kayo, ha? Baka magkaroon ng bloodbath, ha? Bloodbath, ha? Huwag ng bloodbath, yung hotbath na lang. Diba? Jerry Peel, hindi normal kasi ang bawat ang bawat abala sa impeachment, milyon ang ginagastos ng taong bayan sa mga kupal na politiko. Oo nga. Every trial, parang milyon ang ginagastos nila yan. Kuryente, sweldo sa mga tao, sa committee. Di ba? Tristan Gulay, good morning, Calloway. Boboy Pertos, good morning, Idol. Kay Allen Gohalde ng Barangay Manging Isda. Janice Bakunga, Mrs. Wow, morning, Calloway. Morning din po. Dennis Henderson, good morning, mga katropa. Wing Hara Ilibera, Midway, Calloway, good morning, God bless. Morning din po sa inyo, Tess Ibon, good morning, Calloway. Randy Santisa, good morning. Si Ma'am Colin Calso, ay nanonood. Gandang umaga po sa inyo, ha? At balikan na! So, mamaya, baka mag-ring na sila. Subukan mo. Mamaya, yung pagbibigyan naman, hindi naman pagbibigyan, ayun ang procedure eh. Kahapon, inubos ni Attorney Ligutan, ano? Pero ang galing din talaga ng pagkakadiskarte, ah, ni Attorney, no? Kahapon, talagang, may nabasa ako, no? Si Attorney Carlo Ibanez, para sa kanya, foul yung mga statement ni Attorney Narbasa, no? Ina-accuse niya ng wrong behavior si Attorney Ligutan kahapon. No, meron siyang mga sinasabi na hindi dapat ipinipresenta yon. Pero si Attorney Ligutan, bago niya kinontra si Attorney Narbasa, sinabi niya muna na I don't want to put counsel on the spot. Di ba? Oo, pero mali yung interpretation, kasi parang mali yung interpretation niya dun sa rules. Tapos ipiniliwanag kung bakit mali ang legal interpretation nito, no? Alam mo, pagka dyan daw sa trial, no, dapat magalang, matapang yung argumento, pero respectful sa kalaban, no? Mga kaibigan, ganyan yung tunay na trial lawyers. Respeto sa kalaban, respeto sa court, pero kumpiyansa sa batas at sariling arguments. Hindi ang pinakamalakas na boses yung nananalo sa court, kundi ang may pinakamalakas na legal evidence and legal arguments. Yun yung binabanggit ni Attorney Carlo Ibanez, no? Marami pa ito, no? Mga kaibigan na mga ganito, mga lawyer mismo nagre-react, no? Kasi si Attorney Narbasa, binabanggit niya kahapon patungkol to sa mga dokumento. Your Honor, for the record, we have the copy of the document. How can he be identifying the documents when he does not have that copy? Are you following the script? Is he following the script? Pambihira ang tindi, di ba? Sabi naman ni Attorney Ligutan, oh, my goodness, Your Honor, please. I move that statement by the defense that the witness is following the script is stricken out of the record. Kasi parang gusto palabasin ni Attorney Narbasa na may script sila. Yung sagutan nila, scripted. No? Mga kaibigan, so kinontra ka agad nung Attorney Ligutan. Pero binabanggit pa rin, ha, mga kaibigan. Ito, dito tayo magtatanong ngayon. Yun bang, play natin ulit doon? Dito ho, nagtatalo eh. Secondary na lang yung mga photocopy. O nalaman natin, ha, na yun palang maganda. Marami ka na pupulot dito sa mga hearing na ganito eh. Di ba? Eh, lahat naman tayo, halos pumupunta sa korte, di ba? So ngayon, di ko rin alam na meron palang ganun. Na yung photocopy, ayon sa Korte Suprema, admissible na sa court. Kahit hindi original. Meron na palang ganun, mga kaibigan. Pero yung mga photocopy, USB, mga flash drive, secondary na lang, no? Kahapon. Doon sa pagdinig na to. Ang pinaka pinupuntuhan pa rin dito is yun bang sinabi ni BP Sara ay gagawin niya yung sinabi niyang ito, play natin ulit ha, kasi dito nagtatalo eh. Dalawang beses pa sinabi na hindi lang yung itong una, no? Ito muna yung una. Sige, play mo muna.
2: Nung hearing na pumunta kayo for PRRD, kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi po Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
3: Okay lang po, ma'am. Kasi sila naman ako na eh. Sila talaga yung bastos eh. You read what you talk.
2: Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dami, sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na?
3: Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Marty Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka pumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
0: Bueno! Yun. Isa yun, no? No joke. No joke, no? Yun ang sinabi niya. Pero sabi niya yun, ni BP. Pag kami nangyari sa kanya, patayin. Patayin mo si BBM, si Lisa, yung asawa, at si Martin Romualdez. No? Meron pang isa na ipresenta, talagang sinigundahan, talagang gustong idiin ng prosecutors, ng taga-usig, na may pagbabanta at binantaan ni BP ang presidente. Ito pa isa, mas matindi to. Ulo na. Gustong tanggalin yung ulo.
4: Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized.
5: And the second video, please. Time stops 1 hour 36 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds, please. Oh, it's done. Is that it?
4: Cutting his head. Gusto ko. Ganun din ang gusto ko.
5: Mr. Witness, you heard the vice, Mr. Witness?
0: Cutting, ano? Cutting.
5: You heard the vice president.
0: Cutting his head. Ulo. Tanggalin yung ulo, no? Mga kaibigan, ano? So, itong mga video na to, dito nagtatalo ngayon. Sa prosecution, kailangang patunayan nila na talagang totoo na gustong ipapatay ni BP Sara ang presidente at yung mga kaanak niya pa. So, dapat mapatunayan din talaga na gustong, totoong gustong tanggalan ng ulo ni BP Sara ang presidente. Di ba? Doon sa depensa, siyempre, hindi nila Idi-depend siya ni Leon. Na hindi totoo yan. Walang pagpatay na mangyayari. Diba? Mayroong press ko noon na naipresenta. Hindi lang namin makuha na sinabi ni BP na nasabi niya lang yun dahil punong-puno na siya. Diba? Kita niyo naman nangyari. Diba? Inaresto si Digong. Dinala sa Daheg. Tapos yung kanyang condition doon, yung health condition niya, hindi rin maganda. Diba? Tapos yung Quadcom, talagang binugbog sila ng binugbog doon, yung trial, mini-trial nila Barbers. Tapos ito yung nagpagalit sa kanya ng todo. Nung arestuhin, yung pina-contempt, itong si Attorney Lopez, yung kanyang ano ba? Yung kanyang chief of staff na may hawak ng kanyang mga records kasama niya doon sa Office of the Vice President, si Attorney Lopez. Yun, parang di niya natiis yun eh. Doon mismo sa kinalalagyan ni Attorney Lopez nung arestuhin siya o nang ma-ospital, doon nagpa-mini press con online gamit yung account ni Harry Roque. No, mga kaibigan. At doon niya nabanggit yun. Meron pang binanggit doon na talagang pinagmumura niya. No? Pinagmumura niya yung presidente, mga kaibigan. Kaya gusto nga nung Attorney Narbasa na i-play lahat yung 2 hours video. Ito si Attorney Lopez, mga kaibigan. Kasi dito siya nagpa online press con. No, ito na si Attorney Lopez nung dinalaw niya na ito sa ospital. Nung ma-ospital na kasi mukhang doon sa detention facility ng Senado, hindi niya kaya. Kaya, ayan, yan si BP Sara, at saka yung best friend niya, si Attorney Lopez, at the same time, kanyang chief of staff yan. No, parang doon na puno si BP Sara, kaya talagang kung ano-ano na yung nasabi. Sabi niya. No, kaya may mga sa punto na ito, 'di ba? May mga kaibigan, may mga tao na sinasabi mo lang 'yon, papatayin kita. 'Di ba? Pag may nangyari ganyan kay ganun, papatayin kita. Pero nasasabi mo lang 'yon dahil punong-puno ka na, pero hindi mo naman gagawin 'yon. 'Di ba? Hindi mo naman gagawin 'yon dahil nadala ka lang ng emosyon mo dahil yung kaibigan mo, kinulo, tatay mo, inaresto, di ba? Durug-durug na yung pamilya ninyo. May mga ganun eh. Di ba? Kahit sinong tao, talagang may nasasabing ganun. Ngayon, ang punto ni prosecutor, di ba? Kailangan nilang ma-establish ngayon. Mahirap ito eh. Grave threat. Maraming mga president sa Korte Suprema na sinusundan, pero ang hirap patunayan. Pero hindi na natin problema yan. Bahala si prosecutor magpatunay na active yung threat na talagang papatayin. Pag may nangyari kay BP, papatayin. Merong gagawa, may papatay kay Bongbong Marcos, sa presidente. No? At totoo na gusto niyang putulan ng ulo si Bongbong Marcos, mga kaibigan. So doon magtatalo ngayon. Ha? Ang prosecution at yung depensa. Grave threat pa lang ito, ha. Grave threat pa lang ito, wala pa yung confidential fund. Mga confidential fund lalabas lahat 'yan kung halimbawa yung saan ginastos. No? Ito, grave threat pa lang 'to, doon pa lang sa mga photocopy tsaka mga kung yung photocopy ba, admissible sa korte, pinagtatalunan eh. Sa dokumento, talagang mas mahaba ba ito? Kaya nga, it will take 6 to 9 months. Baka abutin pa tayo ng next year bago yung conviction. Na? Isa pa yung conviction na yan. Hindi natin alam kung ilan ba talaga. No? Pero sabi ng Senate ng presiding judge, si Escudero, it will remain. The Constitution said 2/3 at 16. 16 votes to convict, mga kaibigan. Conviction, 16. Pero ang kailangan para sabihin mong guilty si BP, eh doon lang sa nagbotohan, 'di ba? Nagpalit ng presiding judge from SP Gatchalian to Escudero. Ilan ba ang nagbotohan? 12 para palitan si Gatchalian at 9 na hindi palitan. So 12 lang yung majority. So 12, ilan pa ang kulang bago mag-16? Kasi nagbotohan, doon malalaman mo. Botohan tayo. Palitan natin si Senate President Sherwin Gatchalian. Palitan natin, no? Ipalitan natin si Chis Escudero. Ang bumoto ng yes, 12. Nung isang araw lang to. Diba? Yung unang araw. Oh. Tapos yung bumoto ng hindi, 9. Diba? Nabawasan pa si Marcoleta, nakulong pa. Hmm. So, kung 12, ilan pa ang kulang mo bago ka makakuha ng conviction? 12. 12, 13, 14, 15, 4 pa. 4 pang senador ang kailangan. No? Mga kaibigan, ito, mga presentasyon ng ebidensya to. Pero di natin alam, after 9 months, kung magbabago ang desisyon. No? Baka magpalit-palit na naman yan. Ng majority to minority. Minority, magiging majority. No? Isa pa yon. Pero ano na yon? That is 9 months from now. No? Mga kaibigan. Pero kung 2/3, 14 ang kailangan, kung 21 na lang sila, walang ganun eh. Walang ganun. Hindi pa na-amendan yun. 2/3 pa rin. 2/3, 16. Period. Maliban na lang kung baguhin nila yun. Diba? Kung baguhin nila yun. Kasi yung ano naman, hindi pa naman sila convicted. Itong si Jinggoy, itong si Marcoleta, kailangan lang yung court to court mag-usap yung impeachment court at saka yung sandigang bayan. Kung payagan nilang bumoto. Diba? Yung dalawa, mga kaibigan. Oh, pero matagal pa yon yung conviction. Dito muna tayo sa hearing. Dito magkakatalo eh. Sa hearing. Kahapon napansin din, nung unang araw kasi si Congressman Luistro, may lumabas na laway dito sa tagiliran ng kanyang bibig. Kahapon, may nakapansin. Yung prosecution naman, si Attorney Ligutan, kaya pala, yung mic niya kasi hindi nakasara eh. Parang ano ng ano, yung pala may sipon. Oh, merong isang vlogger na nakapansin, kaya hindi natin na mapapansin masyado kasi nga nakakonsentrate tayo doon sa ano eh, doon sa hearing. Tumulo yung sipon. Oo. Andiyan ba? Ito pa ito. Hindi naman ano to, wala to sa ano, pero ito, tingnan niyo. Tumulo 'yon. Dandahanin mo lang. 'Yon. May sipon siya. Ayan, oh. Tingnan niyo. Oh, tumulo eh. Ang tawag diyan runny nose. Runny nose. Malamig diyan eh. Ayan, oh. Malamig. So ito, wala naman to sa impeachment. Ha? Hindi na to. Kasi sipon na ito. Eh. Ano ba kinalaman ng sipon sa impeachment? Di ba? Pero, merong mga, ano eh, doon sa panel of prosecutors, may mga, kumbaga sa ano, mga ganito eh. Di ba? Nung una, si Luistro, concentrate, talagang, yung kanyang mga sinasabi talagang yung bilib ba sa sarili, may ganoon eh. Siyempre, ang galing mo naman magsalita eh. Walang problema kung bilib sa sarili mo. Kaya lang yung laway namuo doon sa ano, namuo doon sa gilid ng bibig. Oo. Pero binigyan siya ng tissue din na para tanggalin. Ito naman si ano, hindi natin napapansin to ah. Kahapon. Oh, Pero yung mic ni ano, napapansin ko, sino ba yung singot ng si... Ganon ang ganon eh. Yung pala itong si Attorney Ligutan, may sipon. Meron siyang runny nose. Diyan kasi sa Senado, minsan ako nakapunta dyan eh, bang hearing yun? Yung kila Doc Jerry. Naimbitahan ako kila Doc Jerry Ortega, panahon nun, iba yon. Yung pagpatay sa kanya. Ang lamig! Nakatodo aircon. Ito si Luistro. May laway sa bibig. Yan. Okay? Hindi natin tinatawanan to. Ito lang napapansin naman talaga to. No, walang ano to. Walang no malice. No malice. Walang malisya. Naman talaga. No? So parang pinagpiestahan siya ng ano eh. Ng... Kaya kahapon, hindi na siya masyadong pumorma. Si Luistro, di ba si... congressman. Tinawag niya na lang muna si... Sino ba yung tinawag niya? Mas tinawag siya eh. Attorney Kapunan. Oo. Pakatapos, inintroduce niya na si Attorney Ligutan. Umupo na. Hindi na sumingit eh. Diba? Kasi yun naman ang may hawak. Kanya-kanyang hawak yan sila eh. Article 1, 2, 3, 4. May kanya-kanyang abogado yan. Ito, yan. O kahapon naman... Oh, kanina ko lang napuna eh, ni Axel eh. Yun pala si at kaya pala mayroong singhot ng singhot doon sa mic. Ganun ng ganun. Naririnig eh kasi hindi nakapatay yung mic. Ang lakas mag-absorb ng microphone doon sa Senado eh. Sinisipon si Attorney Ligutan, no? Oh. Balik mo nga doon. Running nose ang tawag doon. Basta na lang ano, di ba? Hindi mo siya makukontrol eh. Basta na lang tumutulo yung sipon mo. Nagsasalita ka dyan, biglang lalabas sa ilong mo. No? Hindi naman talagang ano siya, hindi naman talagang sipon siya na ano. Ito, ayan. Tumulo eh. Oh. Yun. So walang ano dyan. Nakakaano lang yan. Pero hindi nasira yung kanyang presentasyon, ha? Di ba? Hindi nasira kahit na tumulo yung kanyang sipon ba na matatawag yan? Oo, tumulo lang sa isang beses din lang eh. Oo, mga kaibigan. So yan yung mga iba doon sa napapansin. Pero walang kinalaman yan doon sa ano sa impeachment. No? Mga nangyayari lang talaga doon sa Senado. Sige. Ano man lang yan? Balik tayo doon sa... Ano kaya ngayon? Sino kaya tutulo si Paul? Hindi na si Attorney Narbasa na ngayon eh. Depensa eh. Ano naman kaya ang kahapon? Nung isang araw, mayroong laway na namuo sa bibig. Kahapon, tumulo si Paul. Ano kaya mangyayari ngayon? Grabe yung ano ah! Yung mga nanonood, lahat napapansin eh. Diba? Oh, kung mapapansin mo, talagang kahapon may pag-inis pang ginawa si Attorney Ligutan, si ano daw, umi-eksena si Attorney Season eh. Tumayo para mag-walk out. 'Di ba? Pero sabi naman ni Attorney Poa, yung lead counsel ng defense eh, nag-CR lang. 'Di naman siya mag-walk out. Balik tayo. Kailangang patunayan lang ng taga-usig. Yan ang tawag sa kanila eh. Taga-usig. Na seryoso. Si Vice President Sara Duterte na patayin o ipapatay si Presidente Bongbong Marcos. At seryoso na gusto niyang pugutan ng ulo si BBM, mga kaibigan. Eh, paulit-ulit natin sinasabi, yan ba eh, bunga lang ng... Madali na yung authentic eh. O sige, palagi na. O, authentic yan, authentic. Kasi sinabi niya talaga yun eh. Nandun eh. Marami na nagpatunay, marami na kanood. Pero sa court, kailangan mo lang talagang patunayan na authentic yon. At siya talaga nagsasalita noon. No? Maraming paraan ang mga abogado para sirain yung sinasabi. Hindi naman siya yan eh. Hindi naman talaga ipapatunayan mo nga siya yan. Oh, pero yung authenticity talagang si BP Sara yun. Kasi online yun eh. Maraming nakanood na eh. Tapos na nga yan eh. Di ba? Maraming na nakanood. Kumalat na yan. Yung ano lang, seryoso ba? Yung presidente, ay yung vice presidente na gawin yun. O baka dala lang ng emosyon niya dahil punong-puno na siya sa nangyayari sa buhay nila. No, panahon, yung nangyari sa kanila, di ba? Mga kaibigan, yun yung mga ilan doon sa mga dapat din na maikonsidera. Tayo naman, nag-uobserba dahil malaking ano to eh, usapin ito. No? Usaping pwede siyang ikonekta sa politika. Kasi walang ibang layunin dito eh. Walang ibang layunin dito kung hindi. Bakit ba nagkakaroon ng impeachment? Para tanggalin kung mapapatunayan, tatanggalin yung inaakusahan. Katulad ni BP Sara. Diba? At pag tinanggal doon sa parusa, hindi ka na pwedeng mag-apply ng trabaho sa gobyerno, hindi ka na makakakuha ng pwesto sa gobyerno, ha? Habang ikaw na buboy, tatanggalin na sa karapatan mo 'yon dahil tinanggal ka, na-impeach ka, no? Ng impeachment court dahil sa mga ebidensyang ipresenta laban sa iyo. So ang habol, tinitingnan ng ilang mga political analysts is ito na lang ang paraan. Ito na lang ang paraan para tanggalin si BP Sara at hindi na muling makatakbo sa 2028. Malapit na yan. July, August, September, next year, pormahan na yan. Di ba? Kasi kailangan maiporma yan eh. By next year, kailangan matapos yan, impeachment na yan, guilty or not guilty, para makaporma na sila by 2028. Yan eh. Di ba, mga kaibigan? So, sa nakikita ngayon, sa mga survey, talagang walang iba sa pagtakbo sa pagka-presidente by 2028, no? Na tumatalo pa sa survey sa pagkapangulo kay Vice President Sara Duterte. No? At nakikita naman kung katulad dito sa Palawan, di ba? Kapupunta lang dito ng isang linggo, pumunta ng Aburlan, di ba? Pumunta ng iba't ibang mga yung pagtangkilik ng tao, parang baliwala tong mga akusasyon sa kanya. Di ba? Walang kumbaga, hindi na pinansin ng tao kasi nga ginawa na ito o pinag-usapan na to doon sa mini trial nila sa Quadcom. Inulit na lang siya rito sa impeachment court. Umakyat na doon, mga kaibigan. Ano? So, yun ang tinitingnan ng ilang mga political analyst na tanggalin ho itong si BP. Kaya BP Sara, kaya gagawin lahat ng kanyang mga kalaban sa politika ayon doon sa mga nag-aanalisa, no? Hiyain sa publiko dahil ito, mga kaibigan, pangalawang araw pa lang ito, ha? Day two. Di ba? Kung nakikita ninyo, talagang marami pa itong lalabas. To talagang, kung mahina-hina ka rito, hindi ka marami pa to. Talagang naka-live pa siya. Di ba? Napapanood ng lahat. At kung gusto kang hiyain dito, talagang hihiyain ka. Kahit na yung aligasyon, malayo sa katotohanan. Ganun yun eh. Mga kaibigan, so sana maging kalmado lang ang lahat, no? Sa mga pangyayaring ito, mga kaibigan. So tingnan natin mamaya ang diskarte. Hindi natin alam kung papalitan nila si Attorney Narbasa para doon sa cross-exam para dito kay Agent Kalilong. Sabi ni Danny Kalilong, sabi niya sabi ko, Danny, kaano-ano mo si John Mark Kalilong, NBI Special Agent. Sabi niya, pamangkin ko sa side ng first cousin ko from Pampanga. Ganun ba? Kaya pala Kalilong eh. mga kaibigan. Kaya itong si John Mark Kalilong, dapat ready siya. Expected natin na talagang gigisain siya ng todo. Gigibain ang kanyang kredibilidad ng depensa, defense lawyer. Di ba? Yung mga statement niya na binitawang kahapon, bubusisiin niyo kasi hindi nakaporma kahapon yung depensa eh. Di ba? Hindi sila pinaporma ni Attorney Ligutan at hindi pa rin nila oras. Ngayon oras na nila. Baka ubusin nila yung buong araw din o yung buong alas 2 hanggang 6:30 na tapos kahapon eh.

Tingnan natin kung paano nila gigibain kasi yun eh, yung credibility ng first witness. At maririnig natin mamaya, kahapon kung nadinig natin ang objection ng depensa, mamaya madidinig natin, asahan natin yan, ang objection naman ng prosecutor, sila Attorney Ligutan. Mga kaibigan, si kahapon, puro objection lang nadidinig natin nung kailan ano eh, sa depensa. Mga kaibigan, nababanggit yung objection, baka objection tayo ng objection, di natin alam kung ano itong objection. Objection, a formal challenge raised by the prosecution or defense asking the impeachment court to disallow a question and testimony or piece of evidence for violating legal or procedural rules. Ilang beses natin nadinig itong objection. Hindi pinagbigyan ni Senate President. Ulitin ko lang, ang ibig sabihin ng objection, formal challenge raised by the prosecution or defense asking the impeachment court to disallow a question, testimony or piece of evidence for violating legal or procedural rules. So, ibig sabihin, walang na, as far as the presiding judge is concerned, Escudero, walang na-violate yung prosecution, si Attorney Ligutan. At yung nabanggit din yung overruled. Ano bang ibig sabihin ng overruled? A ruling by the presiding officer rejecting an objection, allowing the question, testimony, or evidence to proceed. Ilang beses din nagsabi si Attorney Narvaza presiding judge Escudero, ilang beses siya inampas-ampas yung kanyang gable at sinasabing overruled. So ibig sabihin, pinapayagan niya yung testimonya ng testigo dahil sa kahilingan ng prosecution. Hindi pinagbigyan yung depensa. Sustain a ruling by the presiding officer upholding an objection, meaning the question cannot be answered or the evidence cannot be admitted. Na walang ganon. Kahapon, ang nadinig lang natin, objection at overruled. Pero yung sustain, hindi natin nadinig kahapon yon. So yung overruled, ibig sabihin, pinaboran lahat ni presiding judge Senate Escudero yung mga testimonya ng first witness at yung procedure na ginawa ni Attorney Ligutan as a lawyer dito sa Article Number 4. Mga kaibigan. Okay? Okay lang kasi nung unang araw naman yung objection ni yung day 1 nakuha naman ng depensa yon through Attorney Sison. Kahapon Attorney Ligutan. So tingnan natin kung kanino mapupunta yung day 3. Mga kaibigan, no? Pero hindi palakasan ng boses to, ha. Hindi palakasan ng boses, hindi paramihan ng objection kung hindi ito sa ebidensya. Kailangan kumbinsihin mo yung presiding yung mga trial judges na mayroong grave threat at mayroong active threat, totoo, na gustong ipapatay ni Sara Duterte, ni BP, si Pangulo, Pangulong Marcos. Yun ang dapat makumbinsi mo sa pamamagitan ng pagpresenta ng yung mga ebidensya. Mga kaibigan, no? Parang sarap mag-abogado eh. Pero... gusto panoorin ito. Panoorin nyo ito. Marami yung makukuha dito. Di ba? Katulad yan eh. Yung palang photocopy ng Xerox copy. O photocopy ng isang original documents, tinatanggap na ngayon. At admissible na sa court. Provided, kailangan pa rin na patunayan mo yan talaga, photocopy. Saan ba galing yung photocopy? Di sa original copy. Di ba? Katulad nun, at least alam na natin na pagka pumunta tayo sa court, dala tayo ng Xerox o photocopy, pwede na. Di ba? Pero, Luz Daco Vera, usaping si Pon Calloway, kahiya siya. Hindi naman, Ma'am Luz, tumulong.

0: ulo lang talaga yung sipon niya. Running nose eh. Bigla na lang. May mga ganun. Kahit tayo nararanasan natin, nakaupo tayo dito, biglang tutuloy yun. Diba? May ganun. Maji Ganados, OA lang. Mga ganun tao, takot lang talaga. Di man active threat ang tawag doon, kundi conditional threat. Diba? Si Attorney Jerry Field, ha? Umakanaka na ngayon, ha? Active threat, ha? Robot kasi Sid. Good morning, Kalui. Back eh, Idol. From Barangay Antipuluan, Arapalawan. Morning po sa inyo, ha? Bueno, ito naman eh. Dinidiscuss natin dahil mamaya is day 3. So, bukas, balik na naman sa trabaho ang Senado. Di balik na naman tayo doon sa mga normal na mga usaping lokal. Di ba? Kaya lang ito, gusto lang natin talaga ang XFM Philippines eh talagang nag-concentrate muna dito dahil usaping national ito. At lahat tayo dito ay maapektuhan ang ekonomiya natin pagka hindi ho talaga naayos yung problemang ito. Ha? Mga kaibigan. Bueno! Wala na ho tayong gano'ng oras, mga kaibigan. Kailangan natin magbalap. Pansamantala. Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Sa kapon yung lingkod, Kaluwi La Rosa.
1: Mga komentaryo.
0: Mamaya nga po, ha, ulitin ko lang. Alas dos ng hapon, nakalive na po yung XFM Palawan na Facebook page. Wala akong commercial break yan. Tuloy-tuloy yan. Pagkatapos sa FM natin, 104.7, live din yan. No commercial break. From the Senate, mga kaibigan. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santone Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na
1: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: X.
18: XFM.
19: FM.
20: Sister Pain.
21: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist,
20: consult your doctor.
22: Bibili sa mga butika.
20: Santon Gold. Coffee Mix.
23: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit po. Yes. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
24: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
25: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
26: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
27: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
28: Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
28: Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
31: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
30: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, manglustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Unzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Unzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
7: X.
18: XFM.
7: FM.
18: Sister Pain.
7: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
28: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
28: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Gold Live Testimony.
17: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
19: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
21: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
22: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
23: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: XFM.
32: XFM.
26: Mga katropa,

0: XFM Time 990 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Gandang umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Good morning sa lahat ng ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga barabarangay, lalo na yung mga nasa malayo pero nakasubaybay, nakikinig sa XFM. Good morning.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa munisipyo, ganun din ha, yung mga malalayong munisipyo, yung talagang napakahirap abuting lugar. Pero napapakinggan, nakikinig sa XFM. Dito ho sa Serbisyong Katropa. Good morning ho sa inyo lahat.
1: Serbisyong Katropa.
0: Welcome sa public service program po ng XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito yung oras para ho manawagan. Dito ho yung pagkakataon na pwede ho tayo humingi ng tulong.
1: Serbisyong Katropa.
0: Magiging daan para ho sa inyo, para ho sa gustong manawagan. Sa mga merong problema, sa mga idudulog.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa tingin ninyo ay magiging epektibo, sa tingin ninyo ay pwede at dapat na ilaan at malaman ng publiko. Dito ho yan sa Serbisyong Katropa sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung may mga pasyente, yung mga walang-wala. Meron talaga, merong mga nagbibigay, may mga nagsesend. Ito maganda dyan eh, kasi meron ng GCash, di ba? Ganun na lang yan, pagka napakinggan nila yung panawagan at talagang nakita nila, nakarapat dapat na bigyan ng tulong. Send lang ho yan sa GCash.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ganun lang, pwedeng ipanawagan yan. May mga nawawala, pwede rin yan natin ipanawagan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Merong mga hinahanap, hanapin natin, baka dito makatulong. Yung mga panawagan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, pwede ho yan dito.
1: Serbisyong Katropa.
0: 921 na gumaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: At syempre, ito ho, ating palatuntunan, naihatid sa atin ang Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito po ay clinic na pwede ho ipacheck up anumang karamdaman na meron ho kayo. Yung sakit na yan, napabalik-balik. Yung bang gamot, pero parang maintenance mo na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi po pwede yan. Dapat gamutin yan. Dapat mapigilan yan. Dapat hindi yan inaalagaan, pinupuksan, tinatapos at ginagamot yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Second opinion tayo. Alternative medicine, naturopathic doctor. Try natin. Yes to Health Clinic. Diyan po sa Barangay San Manuel. Sarap lang po yan ang kain na to. Napakasarap na kainan. Pambihira pwedeng pang date, pang pamilya, pang meetings.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sarap niyan, merong Nokinox din sa baba. Tapos sa taas yung buyong Yes to Health Clinic. Pa-check up na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Huwag nang patagalin yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Merong pang mga produkto na pwede ho kayong pwede niyo pong bilhin dyan po sa Yes to Health Clinic. Ito yung gamit ko, yung Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa.
0: Anton Plus Herbal Soap. Ganda ho nito.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ikinis talaga eh. Pansin ko yung mga parang mga butlig-butlig. Yung mga dark spot na. Alam mo, bungang araw pero tagal, di ba?
1: Serbisyong.
0: Mga warts. Kaya niyang tanggalin. Ganda nga. Tapos yung kutis, yung kulay mo, lalight pa talaga. Pansin ko lang, ganda ho dito, Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa.
0: Bango pa ng sabon na ito. Yung ibang sabon, napansin ninyo pagkakalahati na lang, hindi yung liquid ha. Yung sabon, di ba? Yung mga pag tinanggal mo sa karton, grabe ka bango.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pagka nangalahati na, wala ng amoy. Yung ibang sabon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito kahit na konti na lang eh. Doon pa rin yung amoy. Yan ang maganda sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay. Yang Santon Plus Herbal Soap, kasama itong Santon Plus Gold, kasama itong Vitamin C, yung Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea. yung Santon Plus Herbal Oil, yung mga produkto na ito, nandiyan din po sa Yes to Health Clinic. Pwede niyo pong bilhin yan. Okay?
2: Servisyong Katropa.
0: Kunin muna yung mga nasa live natin, yung mga nagko-comment na kagad sa atin, mga nagpapa-shoutout. Tandang umaga.
2: Servisyong Katropa.
0: Una kagad yan si Darrell Bert. Talaga naman o. Oh. Thank you sa pag-share kagad na Darrell Bert.
2: Servisyong Katropa.
0: Sabi niya, good morning ka, Gerald. 170 days na lang po, Pasko na. Oh, talaga, lapit na. Oh. 170 na lang yung Pasko na. Ang bihira talaga, Darrell Bert.
2: Servisyong Katropa.
0: Aha. Asher Alarcon, good morning ka, Gerald. May mga student na naman, taga PNS dito po sa Ilog ng Irawan. Ano ba naman yan? Asher, pwede ka ba matawagan? Baka mayroon kang picture, patingin ako.
2: Servisyong Katropa.
0: Pagin na naman natin yan. Ano mga estudyante yan?
2: Servisyong Katropa.
0: At malaman ng mga magulang nila yan.
2: Servisyong Katropa.
0: Sige, tawagan natin yan, Asher. I can't, baka pwede pa chat si Asher. Pwede lang natin yung number. Tapos baka mayroong picture na naman na may ipakita. I-post na naman natin yan.
2: Servisyong Katropa.
0: Kayo kagala, ha? Yung mga magulang ninyo, nagkakanda pagod-pagod na sa trabaho.
2: Servisyong Katropa.
0: Ay, iba, sige ka, pangutang na lang para meron kayong baon.
2: Servisyong Katropa.
0: 100 pa yung gusto mo, ha? Samantalang kami, 2 lang dati. Iba, wala pa nga.
2: Servisyong Katropa.
0: Laga lang nga ng saging, tapos ikaw 100, tapos hindi ka papasok. Pupunta ka dyan sa Erawan, maliligo ka.
2: Servisyong Katropa.
0: Ipon ka lang ng 3 araw para meron kang 300. Pagkatapos yan, dadali mo lang din yan. Ililigo ka lang, iiwanan mo yung school.
2: Servisyong Katropa.
0: Dali, tawagan mo na natin si Asher. Baka naman meron lang pinuntahan dyan. Baka merong anong tawag doon? Case study? High school?
2: Servisyong Katropa.
0: Tawagan natin. Sabi niya kasi, morning ka, Gerald. May mga student na naman. Naka-PNS dito po sa Ilog ng Irawan. Check naman po sa mga tanod ng Irawan. Jaguar!
2: Servisyong Katropa!
0: Si Jaguar, yung magiging kagawad nyo dyan.
2: Servisyong Katropa!
0: Jaguar! Tulong naman o. Oh. 5 lalaki at 1 babae. Arohoy! 5 lalaki, 1 babae sa watershed.
2: Servisyong!
0: Ma-share pa rin ako ng number ninyo ha. Tawagan po namin kayo kagad.
2: Servisyong Katropa!
0: Meron ka rin number. Siyempre, nag-countdown ako mula September hanggang December. Malupit ka talaga, Darrell Bird.
2: Servisyong Katropa.
0: Lambiday, good morning, Sir Jay. Good morning, Lambiday.
2: Servisyong Katropa.
0: Si Julmar Kayao Sabay. Good morning, Sir Gerald. Is watching you.
2: Servisyong Katropa.
0: Nakabili na sila ng Red Horse, isang bote. Ano ba naman yan? Totoo ba yan, Asher?
2: Servisyong Katropa.
0: Nang baka, oo. Nanti nga, Jaguar. Watershed ba mismo?
2: Servisyong Katropa.
0: Larry Ponciano Castro. Good morning po, ka Gerald. Ka-birthday lang nakalagay dito. Good morning, ka-birthday. Siguro mag-birthday tayo. Watching your program now, sabi ni Larry Castro.
2: Servisyong Katropa.
0: Good morning, good morning.
2: Servisyong Katropa.
0: Sige, unahin muna natin ito.
2: Servisyong Katropa.
0: Yung bagyo kasi nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Servisyong Katropa.
0: Hindi pa naman po pwedeng baliwalain ito kasi super typhoon ito. Oo, super typhoon.
2: Servisyong Katropa.
0: Diba, matagal-tagal na tayong, kailan ba yung naranasan natin na malakas, malaking bagyo, super typhoon. Matagal-tagal na rin, diba?
2: Servisyong Katropa.
0: So ngayon, meron pong binabantayan. Ang pangalan niya na ngayon ay Inday.
2: Servisyong Katropa.
0: Bagyong Inday.
2: Servisyong Katropa.
0: Super Inday. Ay, meron na nga mga lugar na itinasa signal number 1.
2: Servisyong Katropa.
0: Oh, nasa dagat pa lang ito ha, pero hindi pa sa lupa, pero may mga signal number 1 na kaagad. Ramdam na kaagad.
2: Servisyong Katropa.
0: Itinaas po ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1.
2: Servisyong Katropa.
0: Sa ilang bahagi ho ng Cagayan, sa Cagayan po ah, dahil sa papalapit na Super Typhoon Inday.
2: Servisyong Katropa.
0: Super Inday oh, papunta na doon sa Cagayan, kaya nag-signal number 1 na sila.
2: Servisyong Katropa.
0: Kabilang ho sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1, ang Hilagang Silangan na bahagi ho ng Cagayan, particular na ho ang mga bayan ng San Santa Ana, Gonzaga, Laulo, Kataran at Santa Teresita.
2: Serbisyong Katropa.
0: Atay po sa weather bulletin po ng PAGASA, nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Sa labas pa pala. So inaasahan papasok ito sa bansa ngayong araw din mismo, Miyerkules.
2: Serbisyong Katropa.
0: Pero binago na 'yung pangalan, di ba? Anong oras ba dito? Alas 8. Oy, kanina umaga ito. Ano na ngayon? Alas 9, 9:21 na ito eh.
2: Serbisyong Katropa.
0: Dito na ito sa Philippine Area of Responsibility na.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sabi dito, huling namatampo ang sentro ng Super Typhoon Idai sa humigit kumulang 1,545 kilometers sa silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 185 na kilometro kada oras. Bilis nun. Imagine mo na lang, nagmamaneho ka ng motor. 185. Yung ang 100 lang, pag nagmotor ka, bilis na yun.
2: Serbisyong Katropa.
0: Ito naman ay umabot po ng 185 kilometers kada oras at pabugso. Ito yung minsan pumupuwersa siya. Yung normal niya, 185. Pero minsan, di ba, yung babayo siya ng malakas. Yung maximum doon aabot ng 230. Grabe kalakas.
2: Serbisyong Katropa.
0: Basag 'yun. Oh, yung ganung lakas ng hangin, talagang pangbuhal ng ano 'yun, ng mga light materials na langanin po yung pagkatayo.
2: Serbisyong Katropa.
0: Pangbuhal 'yan eh, 230 kilometers per hour, 'di ba? Lakas noon. Kumikilos po ang bagyo pakanluran sa bilis na ito naman yung ano niya, yung pagkilos niya. 30 kilometers. Mabagal si bagyo. Mabagal pero yung dala niyang puwersa malakas.
2: Serbisyong Katropa.
0: 30 kilometro kada oras at may lakas po na hangin na umabot ng aroy. Grabe pala ito. Yung bagyo na sinasabi ko ng 230, 230 kilometers, hindi pa pala yun. Yung bilis, yung lakas pala ng hangin, nandito na kalagayo. Binabasa ko po yung weather report.
2: Serbisyong Katropa.
0: Kumikilos po ang bagyo Bacanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Tapos may lakas pang hangin na umabot po ng 900 kilometer mula po sa sentro nito. Yung pinakamata ng bagyo.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yung gilid ng mata ng bagyo, yung pinakapuwersa niya, malakas yun. 900 kilometers po.
2: Serbisyong Katropa.
0: Meron ba tayo, Ken, yung pinaka-latest natin, yung PAGASA weather report? O sige ha. So, nagbabala po ang PAGASA sa posibleng, siguro ngayon, parang wala pa, di ba? Parang babaliwalayin natin, pero paghandaan po natin ito. Lalo na yung bahay na nasa tabing dagat, na nasa tabing ilog, na nasa tabi ng malalaking puno.
2: Serbisyong Katropa.
0: Nasa bundok, pahanan ng bundok. Yung bahay ninyo, baka naman nalanganin yung yero o yung mga pawid. Talian po ninyo.
2: Serbisyong Katropa.
0: Kasi nagbabala rin po yung PAGASA na posibleng malalakas na pag-ulan. Aroy, sa Batanes mula ho, Huwebes ng gabi hanggang bukas po ito, Biyernes, dahil sa epekto ho ng bagyo at habagat. Inaasahan ng malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ho ng Mindanao dahil sa pinalakas na habagat. Pero imo ha, mayroong ramdam ng Mindanao. Ang bayo ay nasa Luzon. Buong Pilipinas.
2: Serbisyong Katropa.
0: Paalala ho ang PAGASA sa mga mangingisda. O ito, sa mga mangingisda, yung po mga sasakyan nyo, mga maliliit na mga bangka, huwag muna kayong pumalaot, baka maabutan kayo. Ngayon okay pa, pero bukas, Biyernes, talagang babayo na siya.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yung tipong alam ninyo, kayo ay mangingisda, matagal na kayong marunong lumangoy, kabisado nyo yung bangka, kabisado nyo yung panahon, pero huwag nyo pong subukan. Yung sabing patabi lang, yung sa patabi, mangistang bato lang, huwag, delikado.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sa mga lugar na maaari po makaranas ng masamang kondisyon ng karagatan.
2: Serbisyong Katropa.
0: Ayon po sa ahensya, inaasahan na manatili ito pong Super Typhoon, ito pong Super Inday, hanggang Huwebes bago, unti-unti na hong hihina, at magiging typhoon na lang daw siya. So, gayon pa man, posibleng manatili po ito na isang bagyo hanggang nagpapatuloy yung pagtahak nito sa labas ng bansa.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sige nga, ito kanina kasi ito eh, yung binabasa ko, pero baka ito may bagong paggalaw sa bagyo. Panoorin po natin yung pong report mula ho sa PAGASA Weather Bureau.
2: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.

0: cut din natin ito, Ken, ha? Yung report, tapos i-post din natin sa account ng XFM.
1: Serbisyo Katropa!
0: Matutukan natin itong bagyo.
1: Serbisyo Katropa!
0: Nasend ko na po mga picture sa account mo. Sa akin. Sige, titignan ko dito, Asher, ha? Patay kayo dito. Patay kayo, mga bata. Hindi naman literal na patay. Kuyari iba. Tawag ko na naman ito sa PNS. Sari na naman kayo dyan. Barangay kayo nakatira. Nadala yung mga estudyante, ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Huwag mo nang gawin yan. Lalo na mayroong pasok. Miyerkules pa lang ngayon, oho.
1: Servisyong Katropa.
0: Huwag nyo nang idadahilan yan, ha. Baka naman sabihin nyo naman. Hindi na naman kayo nakapasok. Pinagsara na naman kayo ng gate.
1: Servisyong Katropa.
0: Nakita mo yung account ko? Oh, ito pa, yung pag-asa muna tayo, report muna tayo. Para sa mga mangingisda, yung mga langanin po yung bahay, ito po yung report.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang audio talaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:35 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Magandang morning, Kagawa Gerald. Sabi ni Vicente Paalan. Good morning po. Good morning po, Kagawa Gerald Gales. Share na rin po ang live. Sabi ni Dayin Mungaya.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga sir, di ko makita yung account mo eh. Nasaan mo ba sa akin? Ika ha, tignan natin. Ayun, no. Ay, isa lang ito eh. Aroy. Ito mga bata na ito. Ha. Baka meron pa, padagdag ako ha. Baka meron pa, padagdag ako. I-ano natin ito. Estudyante. Mataan na naman sa oras ng klase. Na nasa ilog ng Irawan. Ayan o yung mga picture, pakita namin sa inyo. Report muna tayo!
1: Servisyong Katropa!
2: Bukso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Inaasahan po natin itong si Bagyong Inday ay wala pa rin naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang inaasahan po natin magpapaulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin ay ang southwest monsoon or habagat na currently nakakaapekto na dito sa may Mindanao. Para sa ating forecast dito sa southwest monsoon, inaasahan natin ngayong araw magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm, ilang bahagi po or western section po ng Visayas. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw habang kumikilos, paakyat po itong bagyong si Inday, ay makakaranas din po tayo ng malakas na bugso ng southwest monsoon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin ay hindi po ito dulot po ng epekto nitong bagyo. Makikita po natin dito sa ating satellite image, masyado pong malayo itong bagyo dito sa may Metro Manila. Hindi rin po ito southwest monsoon, ito po ay mga localized thunderstorm lamang or yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nadagdagan na po yung areas natin. Signal number 1 tayo dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northern at central portion ng Isabela, Apayao, eastern portion ng Kalinga, northern portion ng Aurora, at northern at central portion ng Catanduanes. Ito pong tropical cyclone wind signal number 1 ay may lead time po tayo dito ng 36 hours. So sa ngayon, posible po nakakaranas pa po yung mga lugar na ito ng maaliwalas na panahon. Kaya po tayo nagtaas ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan lalo na sa dalapong hangin nitong bagyong si Inday. Inaasahan natin pinakamataas nating itataas na tropical cyclone wind signal sa pagdaan nitong bagyong si Inday ay signal number 2 or 3. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Inday, pumasok na nga po siya kaninang 3 a.m. dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na rin naman natin nakikita magtatagal ito bilang isang ganap na super typhoon category at posibleng mag-downgrade na rin siya by Thursday into a typhoon category. Pero typhoon category pa rin naman po ito. Malakas pa rin po ito. Once na nandito po itong bagyo po natin, by Thursday po, July 10, ay by Friday po, July 10, inaasahan po natin, hihila po ito ng southwest monsoon, magkakaroon tayo ng enhancement ng habagat kung saan makakaranas ang malaking bahagi ng ating bansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po at maghanda po tayo hinggil sa paulan na dala po nitong habagat. At maghanda na rin naman po tayo dito sa Northern Luzon po para dito naman sa posibleng ulan na dala din nitong bagyong si Inday. Para naman sa ating forecast na paulan ngayong araw dulot ng southwest monsoon, inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Sultan Kudarat at Sarangani. Habang paakyat po ng track itong bagyong si Inday, ay umaakyat din po yung mga areas na makakaranas ng 50 to 100 millimeters of rain. Bukas po inaasahan natin dito ito sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Para naman sa Friday, July 10, dulot ng southwest monsoon, mataas ang tsansa na malalakas na pag-ulan dito sa may Occidental, Mindoro at Antique. Orange po ito. At dito naman po, yellow naman po or 50 to 100 millimeters of rain sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Metro Manila, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Palawan. Dito naman sa Batanes ay dulot po ito ng bagyong si Inday. So yung mga kababayan po natin dito sa mga areas na ito, lalo na po dahil sa enhancement po ng southwest monsoon, pinapaalalahanan po natin na mag-ingat at maghanda at ugaliin po natin tumutok sa mga updates na nilalabas ng PAGASA at makinig po tayo sa ating local government units, lalo na po kung may paglikas po tayong kailangan gawin. Para naman sa hangin na inaasahan po natin dahil sa enhanced na southwest monsoon at
1: serbisyo katropa.
0: Hindi na natin tapusin ha. Tinutukan lang natin yung po epekto ng bagyo ni Super Inday.
1: Serbisyo katropa.
0: Okay, yung buong Palawan ay uulanin tayo pero

0: susunod na araw.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yung pong bagyo. Yung bagyo. Super Inday. Kanina kasi kulang. Ngayon mayroong pagbabago na dagdagan. Yung pong mga signal number one.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mas marami na ito ngayon. Mas papalapit na ng papalapit eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Mga pasok sa signal number one. Mga lugar na. Batanes, Cagayan,
1: Katropa,
0: Babuyan Island, Northern and Central portion of Isabela, Napayao, Kalinga, Aurora, Central portion of Catanduanes.
1: Serbisyo Katropa.
0: Layo-layo sa atin ano, nasa Northern Luzon yung pong rumbo ng bagyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ito pa may mga picture pa, aroho yung mga estudyante na ito. Kimonitor yung mga anak ninyo kung nasaan, kung nasa eskwelahan ba ngayon, nandun sa ilog.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ano, mga picture dito, pinagsisend sa atin, nandun sa Irawan, may mga estudyante.
1: Serbisyo Katropa.
0: Arohoy, mayroon pa yatang dalang alak, o ba yan, mga high school.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sir, sir, mayroon kang, may mga picture ka na send, mga estudyante, hanggang ngayon, nandyan pa ba? Arohoy na, oh, yeah.
2: Hello?
0: Sir, nandyan pa? Nandyan pa yung mga estudyante sa ilog? Hello?
2: Malabo kasi yung signal.
0: Malabo. Sige. Saglit lang ha. Malabo yung signal eh. Kita mo yung mga picture? Pwede natin ipakita yan? Mga estudyante oh.
1: Katropa!
0: Wala, nagubad na. Hindi, kasi maliligo eh. Ayoy.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kadamit pa sila dyan. Aroy, yung mga bata o maliligo na.
1: Serbisyo Katropa.
0: May camping chair pa kayong dala, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Talagang pinaghandaan ninyo yung pagligo ninyo dyan sa Irawan, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ba, ganda ng ilog, oh. Mataas-taas yung tubig ngayon para bang nangungusat na tara, ligo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Eh, maano yung ilog, oh? Maganda, malinaw.
1: Serbisyo Katropa.
0: Linaw ng tubig, eh.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nawagan ko lang itong tropa natin, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Para may paabot natin, makumpirma natin kaagad.
1: Serbisyo Katropa.
0: May picture sa atin na sinen.
1: Serbisyo Katropa.
0: So tawagan natin yung kaibigan natin sa barangay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sana kumunik yung signal natin. Malabo ro kanina eh. Hina ng signal.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tawagan ko ngayon si Asher.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan, no? Saan kaya banda ito, ha? Malapit na rin sa watershed.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pwede mo ba stop doon? Tignan natin kung ilang mga estudyante yan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Hindi maano eh. Teka, send ko pala sa'yo yung number ni ano. Try lang natin. Papaabot lang natin sabihin mo lang sa kanya. Dito. Bakit sa akin? Si Jaguar ang tawagan natin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si Marian Morales.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kaya ko tawagan na. Nandit niya ba? Jugs, good morning sa'yo, Jugs. Oh, Jugs, good morning.
3: Good morning.
0: Makisuyo lang sana ako sa'yo. Makisuyo lang ako sa'yo. Eh, alam ko napakasipag mo dyan sa Irawan. Nandiyan ka ngayon sa Barangay Hall?
3: Wala pa.
0: Ganito kasi, yung ilog ng Irawan, mayroon na naman mga estudyante. Naka-uniforme pa yung iba?
3: Okay.
0: Oh, naliligo na eh. Dito, bibilangin ko ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim sila.
3: Ngayon.
0: Oh, tinatawagan ko ngayon, nagsend sa akin, kasi ka-chat ko rin siya habang nagpo-program ako, habang nag-live, sinesend niya sa akin yung mga picture. So, hindi malabo lang yung signal eh. Kaya inuna na lang kita para mapunta na kagad yung mga estudyante. Eh, baka kung ano mangyari. Sige. May isa pa namang babae.
3: Sige, kasamang Gerald, ano nga pinagtanod.
0: Oo, sige. Thank you, Jugs, ha. Tapos balitaan mo na lang ako. Mga ano pa eh, mga parang okay. Ang report sa akin, PNS na naman.
3: Okay, sige, sige.
0: Nang malaman natin kung anong mga barangay ito, tsaka papaabot natin sa pianist na naman. Oras ng klase pa ito eh, 9:40. Oh, grabe ka ato. Parang, hindi kaya sila na naman yan?
3: Sasarahan na naman sila ng pintuan?
0: Ayaw ko lang kung ano eh. Sabi naman ng pianist, bukas naman daw yung mga ano, yung gate, di naman daw totoo na nasasarahan. Malaman natin yan kung ano nang dadahilan naman nila. Pero ito ganitong oras, dapat nasa eskwelahan sila eh. 9:47 pa lang naman.
3: Kaya, tama yung kasamang Gerald.
0: Thank you ha, Jags. Lagi ka nandyan para dito sa mga ganito, sa mga kabataan, pati sa Barangay Irawan. Salamat, Marian Morales. Okay.
3: Salamat.
0: Okay, sige. Na-report lang natin.
1: Show Katropa!
0: Si Jaguar, a.k.a. Jaguar Marian Morales.
1: Servisyong Katropa.
0: Gawad neneng, nalaganda man.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan kin number ho yung nagsend sa atin. Try natin tawagan na.
1: Servisyong Katropa.
0: Nasend ko na po. Call lang natin siya. Kasapin ko lang, sabi mo natin.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung anak ninyo, nandoon sa Irawan, naliligo. Mukhang mayroong pandalang Red Horse, mga estudyante.
1: Servisyong Katropa.
0: Lia Sanchez, ka-Gerald, pa-shoutout naman sana. Pa-shoutout lang sana ako, pamunuan ng barangay San Manuel. Kay Kapitan Lagrada, sana po gabi-gabi nila rondahan ang Tipuco. Mga alas 12 ho ng gabi. Dami pong kabataan nakatambay doon, lalo na ho sa Tipuco. One, ang iingay. Tapos nagmumulan pa ng nakawan. Nakaraan, may nanakawan doon, meron. Sir, magandang umaga. Morning. Okay, sige. Natanggap ko na yung mga picture dito. Kita ko nga mga kabataan nito. Nandyan sa Irawan hanggang ngayon.
4: Nandito po sila ngayon. Bali.
0: Oo. Anong
4: dito sa papuntang water district?
0: Yung bago mag watershed. Yung bago.
4: Hindi po, yung dito po sa may unahan.
0: Nasa unahan pa ng Irawan watershed? Lagpas pa?
4: Hindi. Yung unang water district, bago magpunta ng watershed.
0: Ayun, okay, sige. Mataas pala yung tubig ngayon, ano?
4: Opo, bali mula niya na po sa bundok.
0: Kaya pala, oh. Itong mga picture na ito, kita ko dito, bang estudyante sila ng school ng?
4: Palawan eh, kasi green yung pantalon nila eh.
0: Hindi eh, black yung pantalon ng lalaki.
4: Ito green.
0: Yung?
4: Green.
0: Green ang yung sa lalaki. Nakita ko man dito, black man yata dito. Tignan mo, yung sa...
4: May isang naka-black.
0: Okay, dark green.
4: Ito yung iba naka-short, nag-short na, nagpalit na ng pantalon.
0: Naliligo na nga dito, di ba, sa picture?
4: Yes, sir, naliligo.
0: Sabi mo may alak?
4: Oo, may binabili sila isang redos.
0: Ano na? Meron? Alak?
4: Hindi lang kasi makita.
0: Oh, medyo malayo lang eh. Pero merong alak, meron. Isang red horse.
4: Meron po.
0: Ubus na kaya yon? Kasi naliligo na sila eh.
4: Ubus na po yata eh.
0: Sige. Basta ilan silang nakikita mo? Ilang estudyante?
4: Limang lalaki, isang babae.
0: Limang lalaki, isang babae. Okay, sige.
4: Balisikilito kasi ako. Guard ko yung trabaho ko dito.
0: Ah, ikaw yung nagbabantay dyan sa watershed?
4: Apo. Yes pa.
0: Okay, sige, mabuti naging alerto ka at report ka agad pagka may mga ganito para at least may paabot natin. Tinawagan ko na yung ano, yung kaibigan natin papunta na ng barangay para mapapuntahan na ng mga ano, ng mga tanod.
4: Okay pa.
0: Di ba sila maingay? Hindi ba nasisigawan o yung tipong parang raskal na, hindi naman?
4: Hindi po, may ginagawa po kasing mini dam dito sa water district. Kaya hindi po sila marinig kasi mayroon.
0: Baka mamaya biglang bumagsak yung tubig dyan sa dam na yan. Baka maluno dito. Okay lang ba yan sila dyan?
4: Okay, mamo kasi ginagawa yung mini dam.
0: Mini dam, oo. Oh. Hindi naman sabing bubulwak yung tubig, no? Yung tipong raragasa. Di naman, di ba?
4: Ay, hindi po. May harang po.
0: Safe naman yan sila. Safe sila.
4: Safe naman po.
0: Oh. Hindi pa sila lasing, ha? Isang red horse pa lang yun.
4: Ah, isa lang.
0: Okay lang yung babae. Hindi naman na, ano, ibig sabihin... trato naman nila na maayos, yung babae?
4: Oo, hindi naman umiinom yung babae.
0: Okay, mga lalaki lang. Mga taga saan kaya? Narinig mo ba yung pinag-uusapan nila?
4: Hindi po kasi ako sa taas sa...
0: Diyan ka sa taas, okay, sige. Mga estudyante, ganitong oras dapat nasa eskwelahan sila kasi 9:51 pa lang, sir, di ba?
4: Opo.
0: Sige, baka wala silang klase. Baka biglang sabi na, ay, walang klase, ligo na lang muna. Baka ganun? Hindi kaya?
4: Wala eh. Hindi naman sinabi kung ano. Sige. Nakita lang kasi silang buha pa.
0: Sige, malaman natin yan kasi papunta na rin naman dyan yung mga tanod para ano sila pagsabihan, alalayan o kung ano man po pwedeng gawin sa kanila. Pero salamat, naka-alerto ka at nakabantay. Na-report mo kaagad ha, Sher?
4: Okay po.
0: Sige. Alamat, thank you.
1: Serbisyong Katropa.
0: O yun, no? Hanggang ngayon, yung kausap pala natin, gwardiya doon po sa watershed.
1: Serbisyong Katropa.
0: Salamat kasi nakakatulong yung ganitong ginagawa para maipaabot natin sa kinauukulan sa barangay, ganun din, na merong mga estudyante na nandyan na naliligo. Eh, baka mamaya yung magulang umaasa na nasa eskwelahan, nagsusulat, nagre-recite, gumagawa ng kanilang school activity, yung tipong nag-aaral. Tapos wala pala sa eskwelahan mga ganitong oras.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi bulpin ang hawak, red doors ang hawak, isang piraso yung malaki.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ayan o, mabuti na lang hindi naman daw umiinom yung babae. Yung mga lalaki lang daw po yung umiinom.
1: Serbisyong Katropa.
0: Wala, hindi bulpin. Alam nga, magbulpin, magpapil sila dyan sa ilog, di mabasa yan. Ibang hawak. Siyempre, para magandaan sila maligo, yung hawak nila, alak. Pambihiro, ganitong oras o.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pero dati man ganyan naman. 'Di ba? Yung iba, wala lang picture dati, pero iba nagka-cutting classes din eh, pero masyado maaga ito. Alas 9 pa lang iba sa hapon nagka-cutting classes.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kung meron lang cellphone dati, aroy, ang dami na picture sa mga computer shop.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung mga nagka-Counter Strike, 'di ba? Yung mga ano bang mga laro ano mang laro dati?
1: Serbisyong Katropa.
0: Red Alert. Oh, nakaupo sa computer, yun ang makikita. Preston Tail.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan ang mga laro dati. Masyado maaga lang ito. Dapat mga hapon na kayo mag-cutting class.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, pinatanaw ng barangay. Alas 10 po na gumaga, babalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyong Katropa.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusa. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na kaganda nito. Sundown Comfimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimex. Mmm, sarap!
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din.

0: Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: XFM.
10: Sister Pain.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus.
17: Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule
17: na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
20: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
21: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang

0: pwedeng gumawa ng roll ko.
1: Buti na lang.
0: Lagi ako naka-Santon Vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
0: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you.
1: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
23: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
22: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
24: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
26: Serbisyo Katropa.
27: Balik tayo sa Serbisyo Katropa.
26: Serbisyo Katropa.
27: Tama po yung lingkod ka Gerald Gales.
26: Serbisyo Katropa.
27: Sa mga pharmacy ha, pwede nyo pong mabili ito pong mga produkto ng Santon. Malapit po kayo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, magtanong. Anong Santon meron ho kayo? Pabili naman. Tulad ho ng Santon Plus Coffee Mix. Yung pong Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Yung pong Santon Plus Herbal Oil. Tutuwa talaga ako dito sa oil na ito, yung Santon. O yung talampakan, di ba? Minsan masakit. Pagka uwi, lang ipapahid mo lang tapos masahe-masahe lang ng konti. Okay na. Galing ang bisa. Santon Plus Herbal Oil.
26: Serbisyo Katropa.
27: Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C. Dito pong Santon Plus Herbal Soap. Ang mga Santon product na mabibili nyo sa mga drugstore, sa mga pharmacy.
26: Serbisyo Katropa.
27: Si Marian Morales, a.k.a. Jaguar. Napakasipag dyan po sa Barangay Rawa. Jags, morning ulit, Jags.
28: Good morning.
27: Oo, pasensya. Ikaw talaga yung nalalapitan ko dyan sa Rawa. Eh. Nandyan na yung mga tanod sa ano? Pinuntahan na?
28: Andito na kami.
27: Oo, sumama ka na rin pala dyan sa ano? Pag-responde. Mm-hmm. Kamusta uminom daw sila? Yung mga estudyante?
28: Hindi naman. Naliligo lang sila sa ilog.
27: Ah, hindi totoo yung may red
28: horse. Sakay dito. Sakay.
27: Sakay.
28: Sakay!
27: Huwag mo, wine jug.
28: Ay!
27: Naku, ito na, pinapasakay na ni Jaguar.
28: Pasakay niya dito sa ano? Sasakyan.
27: Saan papunta yun ngayon, Jugs?
28: Pasakay mo yan. Tumingi mga tanod.
27: Yun. Kailangan nilang sinisita.
28: Kailangan pumunta kayo sa barangay.
27: Ayun. Sa barangay, Jugs?
28: Apo.
27: Okay, sa barangay. Ilan sila lahat? Sila, Jack? Silan sila?
28: Anim.
27: Mga taga saan daw itong ang anim na ito?
28: San Manuel.
27: Nakaraan, Bangkaw-Bangkaw at Barangay San Miguel. Ngayon, lahat yan sila, San Manuel?
28: Yung isa daw, ay yung isa na nakausap po, ano, taga-Tagboros.
27: Tagboros, San Manuel. Tapos, estudyante sila ng?
28: Tagboros.
27: Hindi, ibig sabihin, school. Anong school daw sila? Saan sila nag-aaral?
28: Tagboros daw eh.
27: Yung school nila?
28: Mm-hmm.
27: Tagboros National School, ganun?
28: Mm-hmm, parang ganun.
27: Bakit nandyan daw sila?
28: Tagboros
27: National School, okay. Anong dahilan daw nila? Bakit nandyan sila?
28: Wala raw silang pasok ngayon.
27: Sigurado? Ba't walang pasok o hindi pumasok?
28: Ang sabi nila, wala raw silang pasok. Kaya ay tapos birthday nung isang kasama nila, kaya sila sumama.
27: Ayun, okay, sige. So wala raw silang pasok at birthday, kaya nag-celebrate sila. Alam kayo ng mga magulang nila yan kasi naka-uniform. Ang buong akala ng magulang, eh, siyempre pag naka-uniform, pinapasok sa school. Di ba?
28: Tama. Yan lang sabi ko. Naka-uniform tapos nasa ilog. Alam ba ng mga magulang
27: nyo? Yan.
28: Alam daw, nagpaalam daw.
27: Ano na, hindi dapat, di na sila nag-uniform. Itong mga bata na to, parang pinaglulukopatay ng mga bata nito, parang di tayo nanggaling dyan. Dyan din ako galing sa Irawan pa nga mismo eh. Wala lang cellphone dati. Eh, ngayon meron ng cellphone. Gusto rin natin, nag-aalala ba tayo, Jags? Kasi nga, baka may isang babae dyan. Tapos ang report, sabi, mayroong alak. Di ba?
28: Wala naman silang alak.
27: Wala naman daw.
28: Buka namin wala namang alak. Naliligo lang sila.
27: Oh, yung babae, sila, isang school lang sila at isang classroom lang, magkaklase sila? Ano raw? Yan, sinasakay na silang. May mga gamit sila, no? May mga gamit, may mga camping chair. May camping chair. May pagkain din.
28: May mga box sila. May mga tisteria.
27: Ayun, okay, sige. Baka natago lang nila o natapon na yung bote. Eh, sa bagay, baka wala naman talaga, di ba?
28: Wala naman.
27: Okay. Mga anong year na kaya yan sila? Anong mga grade?
28: Anong year kayo? Grade 7.
27: Grade 7? Grade 6? Ibig sabihin, first year ka? Biro. Mga bata pa, mga ilang taon na yan sila? Mga, hindi natin banggitin yung mga pangalan, mga edad lang?
28: Mga 15.
27: 15 years old. Okay, ayan. Sige. Bali, pagkatapos ng barangay, paano ba?
28: Ko-coordinate. Ipapatawagan ng PCPC ng barangay nila para i-coordinate yung mga magulang ito.
27: Ayun, okay. Si Jaguar kasi kabisado niya yan eh. Bagay yung committee na yan sa'yo, Jags. Yung mga ganyan, yung mga kabataan, yung mga minor. Okay yan. At least namomonitor at... So, ang gagawin ay tatawag, magko-coordinate sa...
28: Barangay.
27: Sa barangay para ma-report at na-turn over.
28: Sa mga magulang nila.
27: Ayun, okay. Sige, Jags, thank you ah. Safe na sila. Papunta na kayo ng barangay. Papunta na ng barangay.
28: Papunta na. On the way.
27: Okay, sige. Thank you.
28: Thank you.
27: Jags, katabi mo ba sila? Katabi mo? Jags?
28: Katabi ko.
27: Sige nga, kausapin ko rin yung isa. Yung nagsasalita.
28: Sige.
27: Sige daw, kausapin natin. May estudyante. Hello?
28: Hello po.
27: Sir, wala kayong pasok daw? Walang pasok?
28: Po?
27: Wala kayong pasok?
28: Opo.
27: Bakit daw? Ba't walang pasok? Eh, ano pa lang naman ngayon? Miyerkules.
28: Yeah, ito yung lang pang sumatid po. Taga San Florida po, nag-ano doon, pasok.
27: Anong school kayo?
28: Pinsin ko na sa North, eh, Tagurot.
27: Anong pangalan ng school ninyo?
28: Ano po, Tagurot? Extension.
27: Tagburos Extension.
28: Opo.
27: Okay, Tagburos Extension. Tapos, wala kayong pasok? Wala kayong alak? Wala kayong dalang alak?
28: Wala ko, hindi po kami nag-inom.
27: Chicheria lang?
28: Opo.
27: Okay, alam na magulang ninyo, nagpaalam kayo na maliligo kayo?
28: Opo, nagpaalam po sa magulang.
27: Bakit naka-uniform pa kayo kung maliligo kayo? Pero alam ninyo na may pasok nung una, tapos late na binanggit sa inyo ng school na wala kayong pasok, ganun ba?
28: Wala po, magpunta ko po sa inyo po, lalo po wala. Ginagamit ko lang ang tagasang dorm sa room namin.
27: Aroy, kulang pala? Kulang yung classroom ninyo? Kulang yung classroom ninyo? Bali, ibang section na gumagamit?
28: Opo. Kahapon po, pasok ko hapon.
27: Sa hapon pa? Okay, sige. Sama lang kayo sa barangay ha para naka-coordinate lang yung galaw ninyo ha.
28: Opo.
27: Okay lang kayo doon. Pinakausap sila ni Jaguar. Okay, sige. Yung Jaguar parang nanay yan eh. Pinapagalitan yung mga bata. Sige, thank you ha. Thank you. Wala raw. Pero sabi ni Asher, meron daw yung Red Doors, iniwan na sa ilog. Jack siniwan daw eh, yung red door sa ilog eh. Nabul pa talaga, no?
26: Kaktropa!
27: Nabuksan, malamig pa naman yon girl. Baka hindi pa nabuksan, baka nakatansan pa. Malamig, dagat, ay ilog pa.
26: Serbisyong Kaktropa!
27: The red doors, girl.
26: Serbisyong Kaktropa!
27: Yeah, sabi walang, pero si Asher makapagpapatunay na meron daw isa na nandoon iniinom. Pero yung estudyante, kinausap naman natin, wala naman daw. Tagboros Extension, doon na sila nag-aaral. Yung school, yung classroom daw ginagamit? Oh, ng Santa Lourdes daw?
26: Servisyong Kaktropa!
27: Ben, ba't nagkaganong-ganong gulong ba ng classroom?
26: Servisyong Kaktropa!
27: Naman yung mga estudyante, oh, dapat sana nandun sa school, punta dito, kasi wala raw, eh, kulang daw, mamayang hapon para pasok nila. Alam daw ng mga magulang, eh.
26: Kaktropa!
27: Salamat sa magulang, at least pinayagan nila. Salamat din sa inyo, mga estudyante, na nagpaalam kayo sa magulang. Yun naman maganda, eh, nagpapaalam. Pinayagan nyo ba talaga, mga magulang? So, sa pakisang estudyante, oh.
26: Servisyo Kaktropa!
27: Sige. 17 ng umaga. Sunod-sunod na natin yung mga mananawagan.
26: Servisyong Kaktropa.
27: Nakita, okay. Sige, plate number pa na tayo.
26: Servisyong Kaktropa.
27: Thank you ha sa pag-share. Ding Australia. Salamat. Sabi ni Bobby Balami. Good morning po ka, Gerard. Pabati naman sa Argentina. Malayo naman ito. Argentina. Ah, corn beef pants na mubtik na may na mayroong corn beef ng Egypt. 3 Argentina, 2 Egypt, solid puyat Kajarad. Ha. Swiss naman, kalaban ng Argentina. Basketball po ba yung tinutukoy ninyo, Bobby? Nandiyan ha?
26: Servisyo Kaktropa!
27: Sige, may kausapin lang ako sa kabilang linya. Ma'am, magandang umaga po. Morning, ma'am? Hello?
0: Morning.
27: Bakit si Jaguar pa rin to? Hello?
0: Oo, ako.
27: Hindi, ay mali nga, mali. Jags, hindi, isa yung tatawagan namin. Sige, Jags. Thank you, ha. Diyan ako sa barangay, Jags. Mali yung tatawagan natin sa isang. Maganda. Yan ang maganda, maging kagawad sa Rowan. Magtawagan, sagot agad.
26: Servisyo.
27: Marian Morales.
26: Tropa.
27: Jaguar.
26: Servisyo. Kaktropa.
27: Sagot lang ng sagot pagkatinawagan. Mga kabarangay nyo sa Rowan, oh.
26: Kaktropa.
27: Dapat, ganyan.
26: Servisyo. Kaktropa.
27: Ah, ka Gerald. Okay, sige. Good, sir, gandang umaga, pabati naman kami dito po sa Iraan Rizal. Okay. Binabati ko kayo mga taga Iraan Rizal. Pati na rin si Norma Alyo din.
26: Servisyo Kaktropa.
27: Den Sanderson, good morning mga katropa, good morning.
26: Servisyo Kaktropa.
27: Hello po, gandang umaga.
3: Good morning po.
27: Sir, good morning. Okay, ano pong pangalan, sir?
3: Si Philip po.
27: Philip? Sir, nawalan kayo ng plate number?
3: Yes, sir. Nakahapon po. Kagabi.
27: Kagabi. Okay. Ito nga, pinapakita natin yung plate number. Motor mo ito. Sa'yo itong motor.
3: Yes, po, sir.
27: Okay. Paano ba nawala, sir? Yung plate number ng motor mo? Paano?
3: Napansin ko na lang po itong umaga. Wala na siyang plate number. So, kagabi, nisip ko kagabi, baka nalaglag sa biyahe.
27: Pwede, ano? Baka na lumuwag yung tornilyo, yung mga ano, yung mga
3: bari po, parang ganun.
27: Okay. Saan galing?
3: From Aborlan, sir, to Puerto po.
27: Aray, layo pa naman ang biyahe mo. Aborlan to Puerto? Binalikan mo ba o wala pa?
3: Hindi na po eh, kasi itong umaga ko na lang siya nakuha and may trabaho rin po. So, hindi ko siya maharap ng gusto.
27: Okay, sige. So, ang hirap din kasi kung halimbawa babalik after ng trabaho gabi, eh, madilim yung daan. Hindi naman siya katulad dito sa bayan na may mga ilaw lahat. Di ba? Madilim yan.
3: Kaya nga po, sir.
27: Sana may nakapulot. May nakatabi.
3: Hoping po na sana may nakapulot.
27: Sige. Sir Philip, manawagan tayo. Napapakinggan ka naman ngayon sa mga radyo dito sa XFM. Baka po hawak nila yung plate number. Panawagan niya po.
3: Apo. Baka po may makakita ng plate number na nakapost. So, manawagan na po siguro dito sa ano, number ko. Nakapost na rin po dun yung number ko. So, hoping po na baka may makakita. Call na lang po or dito rin po sa JNT, Tagboros.
27: Okay. Ang plate number ay, banggitin ko sir, no? Yung plate number, 620VUN. Yan yung plate number.
3: Apo,
27: okay. Scooter yata yung motor mo, sir? Scooter ba o sniper?
3: CRF 150, sir.
27: CRF 150, yung parang yung sports, di ba?
3: Apo, sir.
27: Ayan, okay, sige. So ito ay galing ng Aburlan, papunta ng Puerto. Pinost ko na rin, sir, ha, sa account ko, sa General Galis. Tapos yes, ipapost ko rin po doon sa account ng XFM. Bago pagka halimbawang may mag-report, nahawak nila or mag-turnover dito, mag-contact lang din po ako agad sa inyo, sir.
3: Sige po, sir. Thank you po.
27: Thank you, Sir Philip. Alamat po.
26: Sir Bishop.
27: Plate number, ha? Ito, pagkating ko lang sa inyo, hawak ninyo yung plate number. Ang plate number na hinahanap ay...
26: Sir Bishop. Katropa.
27: 620VUN. Yan po yung plate number. Yung bagong plate number yan, yung may color, kulay orange na po. At saka may, ang tawag dyan, Bon? Code, ano ba yan?
26: Serbisyong Katropa!
27: Oh, yan yung plate number na yan. Simula po sa Burlan, bumiyay sila kagabi. O siya. Ngayon, QR code. Yan, QR code.
26: Serbisyong Katropa!
27: Thank you kay Ken, ha? Bagong plate number, meron pong QR code. Baka ho, bumiyahe ho kayo ngayon, o kaya bibiyahe pa lang, o kaya hawak na ninyo. Yung sa mga bibiyahe, pa-check na lang po sa kalsada, sa gilid, baka meron ho kayong masagasaan, makita na plate number, hawak na lang. Tapos kung halimbawa lang, nahawak nyo na, di ba, or makikita nyo pa lang, pwede nyo naman pong tawagan yung number ni Sir Philip, tapos kahit na hindi nyo madala sa kanya, eh, siya na lang ang kukuha. Siya na lang ang pupunta ho sa inyo. O pwede rin ako, kung halimbawa ako po yung matawagan ninyo or matchat ninyo. Kung gusto nyo naman yung cellphone number mismo ni Sir Philip, eto po yung number niya. Banggitin ko na lang din po yung cellphone number.
26: Sir Bishop Katropa!
27: 0969-165-7356. Okay. Ano niya po yan? Cellphone number po pala. 0969-165-7356.
26: Serbisyong Katropa!
27: Nawawalang plate number.
26: Serbisyong Katropa!
27: Sana makayong makakita. Sana merong nakakita. Naitabi man lang. Kasi may trabaho siya ngayon. Hindi niya mabiyahe uli yun. Ganun naman ang gagawin natin pagka mayroong nahulog, di ba? Pagka hindi busy at may oras, babalik at babalik, dadaanan mo kung saan ka dumaan. So ito, di niya lang magawa kasi may trabaho. Kung bakante, baka nabiyahe niya ito. Babalik siya ng Aburlan. Wala eh. Hindi pa makita sa ngayon. Okay? Ulitin ko yung plate, cellphone number. Tawagan niyo lang po yung number ni Sir Philip. 0969. Aroy, nawala. Ito ay iba naman ito. Susi ito. 0969-165-7356.
26: Serbisyo Katropa!
27: Susi, ganun, no? Kasi naman pong... ito, may sinasabi.
26: Serbisyo Katropa!
27: Na sila yung mga picture na ito. Medyo malapit na ito. Mukhang kailangan ng i-blur. Girl, ano lang natin na girl? Eyes. Blur lang natin yung mga picture. May mga malalapit ng kuha nandun sa loob na ng barangay.
26: Serbisyong Katropa!
27: Mga naka-short.

0: yung isa na manawagan is na rin natin.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Tawagan na rin natin yan.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: 10:25 ng umaga.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Okay na, share. Thank you ha, salamat. Send ko na po. Nandoon na silang ikinuha na ng barangay. Grade 7 pero nag-iinom na ng Red Horse. Aray ko po.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Football pala yun. FIFA World Cup yun. Kanina sabi ni Bobby.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Ako nakakasubaybay, Bobby, ng FIFA World Cup.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Grade 7 pero umino. Sa report po ni Asher yun ha. Sabi meron daw Red Horse. Tapos mga lalaki lang ang uminom. Ba, hindi naman daw uminom.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Pinuntahan ng barangay. Wala na. Wala na po yung alak. Ano na mga chicherya na lang daw yung nandoon. Nauna ha, si Asher na nandoon. Bago dumating yung pong mga rumesponde. Grupo nila Jaguar. Nung naraspondihan, tinanong, wala naman daw alak. Tayo rin mismo, tinawagan natin, na-interview natin, sabi, wala daw alak. Pitcheria lang. Wala raw silang pasok.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Ka lang kin ha, pagka-available na.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Janrey, good morning.
2: Hello po.
0: Janrey na, anong lugar po?
2: Barangay San Miguel po.
0: Barangay San Miguel. May panawagan po kayo?
2: Ito po si Sid, hindi ko na sa Tubig
0: Sa?
2: Isang listing susi.
0: Ay, o nga, nakakita ka ng susi. Tama ba?
2: Opo.
0: Okay.
2: Papunta na Wiscom po.
0: Ha?
2: Papunta na Wiscom. Walang nag-send doon.
0: Sige. Ito na yung susi. Pakita natin ha. Tapos ano na lang ito? Hawak mo. Tapos saan pwede puntahan ito ng may-ari?
2: Dito po sa Satres po.
0: Diyan sa Satres. Diyan na lang.
2: Amando.
0: Ha?
2: Amando.
0: Okay, sige. Tapos yung plate number mo, nakapost naman po. Pwede naman natin banggitin. Ano, para kung ano, tawagan ka, pwede rin.
2: Opo, ito po yung number ko po.
0: Oo. Saan mo nakita itong ano na to, yung susi na ito?
2: Galing po ako school po, sa hindi yung papel.
0: Oo. Galing ng school kahapon?
2: Nakaraan po yun.
0: Nakaraan pa? Okay, sige. Oo. Sige, baka hinahanap na kasi ito ng may-ari. Inapost ko na rin ito. Pero thank you ha. Atawagan ka lang pagka, ano po, pagka nakita na nang may-ari yung susi na yan. Susi ba yan ng motor o ng bahay?
2: Bahay po to, susi ng motor.
0: Aray, di makapasok. Pwede naman siguro. Pwersahin lang nila yung bahay nila, di ba?
2: Oo.
0: Yan, okay. Sige, si susi ng bahay ito. Wala akong makita motor dito eh. Sige, okay. Thank you, Janrey. Banda. Thank you, thank you. Okay, okay. Sige.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Susi ho na nawawala. Ay, napakita mo kayo yung susi.
1: Serbisyo Kaktropa.
0: Baka susi nyo ito pinapakita namin ngayon. Tumaganda sa program, ganito ho. Yung bigla nilang naiisip yung pong XFM. Pagka meron silang mga nakikita o na mga gamit, mga cellphone. Ito na ngayon, XFM na talaga ngayon yung puntahan ng mga ano, yung mga naghahanap ng mga gamit. 'Di ba yung plate number kanina nananawagan? Wala pang photo yun. Ito yata, yun si Brenda, yan na yata siya. Yan. Ito maganda sa XFM ngayon eh. Ito na kagad yung naiisip ng tao. May nakita silang halimbawa cellphone. May nakita silang susi katulad nito. May nakita silang kung anumang bagay. XFM kagad yung naiisip nila. O kasi tiwala sila na talagang maipapanawagan at maibabalik doon po sa may-ari. Ayan yung susi, oh. Yan. Susi na bahay ito. Susi na opisina ng bahay. Basta hindi siya sa motor. Okay, nahanap ninyo. Tawagan nyo lang si...
1: Serbisyo Kaktropa!
0: Oo, tawagan nyo lang si Janrey. 0931 891 1341. Ito po yung kanyang contact number.
1: Serbisyo Katropa.
0: 10:30 ng umaga, babalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Serbisyo Katropa.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Supple Plus Gold.
5: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga buti ka. Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Centum Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Centum Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Centum Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
11: Says the Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Says the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay,
12: uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
13: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold, Coffee Mix.
20: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong-gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
21: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusod.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
19: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea.
3: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: Sister Pain.
10: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
19: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: Symptoms persist. Call your doctor. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Supple Plus Gold.
23: Ako si Michelle, isa akong call center agent.
2: Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
11: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: XFM.
24: XFM.

0: sabay ho tayo sa atin mamaya ha sa XFM.
1: Serpisyo Katropa.
0: Para ho sa ikatlong araw ng impeachment riot.
1: Serpisyo Katropa.
0: The Vice President Sara Duterte.
1: Serpisyo Katropa.
0: Sa ano na, nasa ikatlong araw na ho ito.
1: Serpisyo Katropa.
0: Mahaba-haba ito. Alas dos uli mamaya. Abangan natin yung buong papatuloy na impeachment trial.
1: Serpisyo Katropa.
0: 10:43 ng umaga, meron akong ginawang video.
1: Serpisyo Katropa.
0: I-play ko na lang ito para ho ito sa, baka public service po ito. Baka kilala ninyo yung pong mga mababanggit. Itong panawagan na ito, galing po ito sa City Fiscal's Office. Okay? Ngayon, meron na rin mga napadalahan na mga subpoena. Baka lang kasi yung iba hindi direkta na alam o baka hindi na ipaabot. Kaya ang ginawa ho ng Fiscal's Office, sila po ay nagbigay ng mga papel bawat isa sa isang tao. Sabi, XFM, pahingi kami ng tulong na maipanawagan, mabanggit yung mga pangalan na ito. So kung kilala ninyo at kung kayo yung pong mababanggit dito, ang sabi po ng Fiscal's Office, sa lalong madaling panahon, punta raw po kayo sa opisina nila. Para ho ito sa pagdinig din ng mga kaso na kinakasangkutan ninyo. Kayo man ay nagsampa ng kaso o kayo ay testigo. Sigurado hindi naman akusado. Okay? Testigo o kayo po yung nag-file ng kaso. Nandito ho yung mga pangalan. Pakisabihan nyo na lang din po yung iba. I-play po natin yung video.
1: Serpisyo Katropa!
2: May mga ipapanawagan lang po tayo, pero ito po ay galing ng Fiscal's Office. So, dinala ho dito sa stasyon para po ipanawagan. Marami ito mga pangalan na ito. Di ko na ho ipapakita sa inyo, pero may mga criminal case number kasi dito. Pero, yung mga babanggitin ko, sapat na po para ho maipanawagan yung pong mga tao. Pumunta lang ho kayo doon sa Fiscal's Office sa lalong madaling panahon. Ito hong mga pangalan na ito ay sila yung maaaring mga testigo o nagsampa ng kaso laban sa hindi ko nababanggiting mga akusado. So, una si Lamberto P. ng Rizal Avenue. Ganon din po tinatawagan din si Persita Uko ng Barangay San Miguel. Cecilia Marcelo ng Barangay San Pedro. Tatlo ho yan galing po kay Fiscal Kicho. Kasunod, ito pong mga panawagan naman galing po kay Fiscal Untalan. Ganon din, punta rin po sa lalong madaling panahon. Ginang Cristita Concha de Ramos ng Barangay Binduyan. Ginoong Joel Tautawan ng Barangay San Miguel. Leon Fernando ng Barangay Concepcion. Crispin Aguda ng Iwahig Prison and Penal Farm, Barangay Iwahig. Edwin, asistente ng Barangay Siksikan. Renerio Bargura or Baruga ng Barangay Lusbiminda. Jimmy Caniate. Os Jim, kailangan ka doon sa Fiscal's Office ng Barangay Concepcion. Ayan Lansanas ng Rose Street, Puerto Princesa City. Ayan Lansanas. Floro Ibanez ng Barangay Nagawan. Gina Marculeta ng Barangay Irawan. Florida Choi ng Rizal Avenue. Amaleo Arciaga o Arciaga. Amaleo Arciaga ng Inagawan Sub. Ronald Villanueva ng Fernandez Street, Barangay Tanglaw. Lauro Cortez ng Barangay San Pedro. Flore Paje ng Santa Lucia. Valentin Soriano ng Santa Cruz. Emiliano Puertes ng Lacau Street, Puerto Princesa. Edgardo Llorera o Llorera ng Annex Trading, Barangay San Pedro. Anwar Pangkoga o Pankoga ng De Los Reyes, Barangay San Pedro. Amaleo, ito na magitan natin kanina, Arciaga ng Inaguan Sab. Ito, isa yan. Pero maliban dyan, meron pa uli. Dami pa rin ito. Galing pa rin po ito kay Piscal Luntalan. So, tulong lang po ako dito sa panawagan na dinala ko dito sa stasyon. Ganon din, tinatawagan din si Gabriel Tan ng San Pedro o ng Fernandez Street. Margarita Infante ng Lacau Street. Joel Del Rosario ng Barangay Napsan. Lilia Blanco ng Barangay Santa Monica. Catherine Paruco ng Barangay Bagong Sikat. Jan Pan ng Barangay Tinigiban. Amelita Canales ng Barangay Tinigiban. Jelly Maria Dadea ng Barangay Siksikan. Helen Carlos Lim ng Barangay Nagawan. Melinda Estamon ng Barangay Mariugon. Porferio Tabino ng Bureau of Custom, Puerto Princesa. Estrella Villanueva ng Barangay San Miguel, Naibal Compound. Diosdado Makasa ng Barangay Tagburos. Anoy Dumlao ng Barangay Santa Cruz. Harley Nakasi ng Puerto Princesa lang pong binanggit. Alejandro Guevara ng Malbar Street. Fernando Fernandez ng Barangay Tinigiban. Feliciano Federano ng Calatigas Nara. Shirley Irato ng Wescom Road, Barangay San Miguel. Danilo Salgado ng Rizal Avenue, Badjao Inn. So yun po yung mga pangalan na akin pong binanggit na kinakailangan po na pumunta na kayo sa lalong madaling panahon sa Fiscal's Office. Panawagan po galing kay Fiscal Kicho at Fiscal Untalan. Kung kilala niyo po sila, pakitulungan na lang po natin maipaabot sa kanila dahil kinakailangan ito, dahil doon sa pagiging testigo nila o yung pong pagsasampa ng kaso. So kung meron pong tanong kung bakit pinanawagan ito, doon na lang sa Fiscal's Office. Basta kami po, tumulong lang para ipanawagan ito. At sana makatulong din po kayo, tayo, na may paabot doon sa mga pangalang binanggit. Maraming salamat at magandang umaga po.
1: Serbisyo Katropa.
0: So yun, habang piniplay natin yung video, maog sa atin yung Fiscal's Office, meron ang mga pumupunta doon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yun, salamat sa inyo ha sa mga nakapanood ng video na yan. O, nasa account ko po yan pati sa XFM. Paki-share na lang po kasi hindi pa kompleto. Maraming mga pangalan, hindi pa lahat nakakapunta. Punta na lang ho doon sa mga nabanggit na pangalan sa Fiscal's Office. Dito yan sa Barangay Santa Monica, sa loob po ng Justice Hall.
1: Serbisyo Katropa.
0: Punta lang ho doon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay. 10:51 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa mga naghahanap po ng mga produktuhan ng Santon, sa mga drugstore, sa Nature's Medic, nandyan yan, sa Red Leaf Pharmacy, sa Ching's Drugstore, Generic Pharmacy, sa Palawan Drugstore, Sky Drugstore, sa Brill Pharmacy, sa Ragunton Pharmacy,
1: Serbisyo Katropa,
0: sa Aborlan Pariñas Drugstore,
1: Serbisyo Katropa, Serbisyo Katropa.
0: at marami pang iba na mga butika na pwede niyong puntahan para makabili kayo ng mga produkto ng Sun.
1: Serbisyo Katropa.
0: At wala na ho tayong oras.
1: Serbisyo.
0: Salamat po sa inyong panonood. Dito ho sa Palatondo ng Serbisyong Katropa. Public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaninong susi yun, pakikuha na lang ha. Merong number na binanggit na tayo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sino man po yung nakakita ng plate number?
1: Serbisyong
0: na nahulog. Sula ho doon sa munisipyo ng Aborlan. Papunta ho ng Puerto Princesa kagabi.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, ano lang po ha. Pakipaabot lang dito ho sa amin sa XFM. Pati na rin po doon sa may-ari. Binanggit na rin naman natin yung number niya kanina. Hindi namang ma-review ito pong video natin. Para po matawagan ninyo at maisauli yung pong plate number na nawawala.
1: Serbisyong Katropa.
0: Update yung pong mga bata o kabataan, mga estudyante na naligo dyan po sa Irawan, sa ilog ng Irawan. Hawak na ho ngayon ng barangay. Barangay Irawan. Kinukuhan ho yung mga data. Sila po ay nabanggit kasi natin kanina PNS. Kasi yun yung nabasa natin pero hindi pala PNS. Yun po yung mga estudyante na Tagboros. Tagboros extension yun yung binanggit niya. Araw kasi silang pasok. Kaya napunta ho sila dun sa ilog ng Irawan. So, Sabado sana o kaya Linggo. Kasi pagka weekdays tapos yung ganitong oras, mapapansin ho kayo ng mga residente dyan. Weekend, sa aming pamilya, walang problema yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ngayon, yung mga impormasyon kinukuha dito sa limang lalaki at isang babae.
1: Serbisyong.
0: Tapos nun ay makikipag-ugnayan sila sa Santa Lourdes at sa Tagboros.
1: Serbisyong.
0: Thank you. Salamat sa inyong lahat. Gerald.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
16: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister.

0: Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
6: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
5: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas. 7 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang hali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ng Miyerkules, July 8, 2026. Welcome po sa isang edisyon na naman ng ating programang Sentro. Saan si Sentro sa mga nangyayari sa ating pong mga barangay, sa ating mga kabarangay, ang ating pong magiging talakayan. Mga sitwasyon sa barangay, mga problema ng ating mga kabarangay, atin pong tatalakayin yan. Hanggang alas 12 tayo ng tanghali magkakasama. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang The MVP, Von Axel Ubarredes. Ako naman po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Siyempre, tayo po live na sa atin pong Facebook page, so 104.7 XFM Palawan. I-share nyo yung ating programa para marami po tayo mabahagira ng impormasyon. Pwede rin po kayo mag-comment sa comment section niyan para iparating sa atin ang sitwasyon dyan po sa inyo pong mga barangay. Ano po ang kalagayan ninyo dyan, ha? At ang ating programa, siyempre hatid po sa inyo ng Santon. Santon Golder Balti. Kapag kayong pakiramdam mo ay parang may hangin ang tiyan mo, nako mga katropa, mga kabarangay, kailangan ito ang inumin ninyo, ha? Santon Golder Balti. Meron pong turmeric yan. Talagang napakaganda para maging maayos ang ating pakiramdam. Mga marami kang mga hangin sa tiyan mo, aba, maiibsan yan. Pasaminom lang po kayo ng Santon Golder Balti palagi. Mabibili po yan sa lahat ng Yes 12 Clinic at syempre sa lahat ng mga partner natin ng mga butika. Bon, pakitawagan mo na, Bon, yung tatawagan natin kahapon kasi dyan sa barangay Burirao, dyan po sa bayan po ng Nara, meron tayong isang kabarangay na PWD. Hindi po nakakakita, meron po siyang ipinabot na problema sa programang servisyong katropa na tayo nag-handle kahapon. Yung kanyang refrigerator, pinaayos niya kay Sir Marlon Enriquez, abay hindi po na ayos, hindi po daw lumalamig. Tinatawagan natin si Sir Marlon Enriquez kahapon para maging fair, no? Para makuha kanyang panig, subalit unattended siya. At, pero kahapon ng hapon ay tumawag po siya sa atin at kaya daw pala siya din makontak dahil nasa biyahe siya. Nasa Norteng Palawan. At siyempre, nais nating makuha yung panig niya. Kaya pumunta siya dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya lang, meron siyang ayusin dyan sa May Malbar ngayon. Kaya hindi siya nakarating dito sa ating himpilan. So pakitawagan muna si Sir Marlon. Si Sir Marlon muna para makuha natin yung panig niya. At kahapon, mukhang nagkaayos na sila. O, ni Sir Renan Bilando. Kung hindi ako magkakamali, ha? Sana yung pangalan ni Sir Renan, baka magkamali. Si Sir Renan Binando, no? Nagkaayos na sila. Tawagan din natin mamaya si Sir Renan para makuha din natin yung kanyang side ulit. Tawagan mo, sabihin mo, tumatawag na. Diyan na siya? O, tatawag na. Nagkaayos kasi siya, nasa Malbar daw siya, eh. Pero kahapon, sinaulit niya na yung pera. Magandang tanghali muna kay Noren A. Sapalo, kagawad pakibati si Red ng happy birthday, fourth birthday. Ngayon, nako talaga naman, nako, wala pang pera si Ninong. Pakitext mo, sabi mo, tayo na yung tumatawag, may inaayos daw siya. Oh. So, yun po, nagkaayos na. Maayos na, mukhang mabait naman itong si Sir Marlon Enriquez. At sinauli niya, ginawa yung 2-8, mukhang ginawa niya para 3,000, sabi niya sa akin kahapon. Kaya ngayon, para makuha natin yung panig niya, siyempre, kahapon hindi natin nakuha yung panig niya, kunin din natin yung panig niya ngayon. Santo. Judge Madrid, Sir Judge Madrid, blessed morning po kagawad, May. Pakibati ang mga taga DSWD, katuwag ng Pinoy Workers sa financial training ng SLPA dito po sa Mini City Hall sa Barangay Los Biminda. More power to your program. Santo. Hoy, maraming salamat sir at yung aking mga kabarangay dyan, ating mga kabarangay dyan sa Los Biminda. Binigyan nyo ng training, financial training. Pag gusto mo sir ng nyog, dahil ka lang dyan sa bahay namin. Tanong mo lang dyan sa mga barangay official. Baka yung ate ko nandyan sa barangay hall, worker yun eh. Gusto mo ng panggataan ng nyog, dahil ka lang dyan sa bahay namin sa Los Biminda sir. Maraming panggataan ng nyog doon sa likod ng bahay namin. Shanto! Kung gusto mo rin ng langka, marami rin langka dyan, sir. Kuha ka na rin ng langka. Shanto. Sir Judge Madrid, salamat sa Pinoy Workers Party List. Shanto. Nandiyan na siya? Okay, nasa kabila na natin si Sir Marlon Enriquez. Kahapon kasi dati na ko yung panig dyan, natindid yung kanyang cellphone. Sir Marlon Enriquez, sir, magandang tanghali, live tayo sa programang Sentro. Si Katropang Kagawad, Mike Escote po, welcome sa atin pong sa XFM Palawan.
1: Yes sir, magandang tanghali din sa ating tagapakinig. Magandang tanghali din sir.
0: Yun, kahapon pa namin sir, hinahanap ka at para makuha yung panig mo doon po sa ipinabot po na reklamo kahapon ni Sir Renan Binando ng Barangay Buriraw. Diyan po yes. Sa bayan ng Naray, yung tungkol po sa refrigerator, pinaayos niya. Pero hindi daw po pagbalik, hindi po naayos. Mukhang kahapon nag-usap na po kayo. Pwede ho makahingi ng detalye muna. Anong nangyari?
1: Ganito kasi sir. Nag-usap kami nung kapatid niyang babae. Ang sabi ko doon sa kapatid niyang babae kahapon, antay-antay lang kasi nasa bayan pa ako ng taytay. So pagbalik ko, kasi binigyan ko naman sila ng 6-month quarantine yan.
0: Nabanggit niya nga po.
1: So sabi ko, bibigyan kita ng 6-month quarantine. Total, matagal-tagal na quarantine. Ngayon nasa bayan pa ako ng taytay. Sabi ko sa kanya, pagbalik ko galing taytay, on the way ako agad dyan sa inyo. Kasi pa-brox na naman ang schedule, ganun, sunod. Hindi siguro sir nakaantay, kaya lumapit na sa XFM sa inyo kapon.
0: Actually, tumawag sa hotline, no? Tumawag sa hotline, tayo yung nakasagot at sabi niya mayroon siyang panawagan nga kasi hindi kaya na mahanap. Kaya siya lumapit. Tsaka ano pala siya, kaya pala di siya makaalis kasi isa daw
1: PWD,
0: bulag daw, bulag pala si sir.
1: Yes sir.
0: Kaya hindi pala siya makaalis, siguro yung baka nakadidaan na papakinggan niya sa radyo, kaya binayal niya siguro yung hotline namin. Kaya yun, nakasiyang tumawag. Pero ang kagandahan nito, nagkaayos na kayo.
1: Bali sir, wala namang problema sa amin sana kung hindi niya inabot sa XFM. Kasi alam mo naman, pagdating sa mga ganyang social media, medyo masisira ang pangalan natin dyan dahil kahit na wala tayong ginagawang masama, no?
0: Opo.
1: So, yun lang yung ayaw ko kasi sir, agad siya nag-social media. Sabi ko sa kanya, sana sir, kung may sadya ka talaga, total ko, kilala naman ako sa social media. Hanapin mo lang ako sa social media, total kilala naman ako sa buong Palawan eh.
0: So
1: ngayon kahapon sir, parang hindi ata makatulog. Ang ginawa ko sa kanya pagdating ko galing taytay, agad akong pumunta sa kanya at nag-usap kami. Ang ginawa ko, ni-refund ko na lang yung pera niya sa halagang 2-8, ginawa ko ng 3,000 para sabi ko may pambili ka pa ng gamot sir at hindi ka ma-high blood.
0: 3,000. Napakabait mo naman sir, dinagdagan mo pa.
1: Yes po, at sa atin sir, naunawaan naman natin yung mga ganyang bagay, kaya lang ayaw ko yung ginawa niya dahil sa paninira.
0: Kasi ang term niya, ginamit niya kasi, na-scam siya. Yun ang termino na ginamit niya kahapon eh.
1: Sabi ko nga kay sir sa halagang 2,800, hindi natin pwedeng gawin yan dahil yung pira mo sir nakatago sa bayat, hindi natin pwedeng gastusin dahil anytime pwede kong ibalik kung nagkakaproblema at ayaw mo nang ipagawa.
0: Ano bang nangyari sir? Bakit po ayaw lumamig nung refrigerator niya?
1: Bali kasi sir dati may gumawa doon. Ang nangyari, binigyan siya ng isang linggo lang at ang warranty.
0: Opo, tama. Nabagit niya po.
1: Kaya sabi ko sa kanya sir, ayaw niya na sana ipagawa kasi nga sabi ko, sabi niya sa akin, baka mangyari na naman yung ganun. Sabi ko, sir, hindi naman sa ganun. Sabi ko, ganito nang gagawin natin. Sa 6-month warranty, sir, matagal yan. Sabi pa niya. Eh ngayon, siguro pag-isip-isip pa niya na ganun is maganda na yung binigay ko sa kanyang warranty. Sige sir, sabi niya, ipapagawa ko na lang, sabi niya, para may magamit din. O, wala problema sir, sabi ko kasi naunawaan ko naman kasi PWD kayo, tapos si nanay, senior citizen na, ganun din mas tatay. So hindi natin tansa talaga na gaganunin yung ating customer.
0: Tama. Ano po nakita niyong sira doon, yung free yun ba?
1: Ang nangyari kasi sir, travel ko galing sa bayan ng Barangay Elbita, sa shop ko sir. Dinala ko kasi sa bahay yun eh.
0: Opo, opo.
1: Oo, ngayon, pagdala ko sa kanya doon, siguro mga isang linggo siguro may git sir, ginamit ko siya doon. Okay naman siya sir, bali nagawa ko naman siya. At okay naman yung performance sa bahay niya, sa bahay ko. So sabi ko sir, pwede na itong rep mo, i-deliver ko na dyan. So, pag deliver ko sa kanya at tinisting ko naman, eh kaharap ko naman yung sinanay. So, sabi ko na, pakikapa mo, lumamig na, di ba? Ay, oo, sabi niya, lumamig naman na, sabi niya. So, ito po yung ginawa ko, sa likod nilagyan ko ng condenser kasi butas yung tubo sa loob. Kasi kung hindi natin lalagyan ng condenser yan, may posibilidad na magkakaproblema ulit.
0: Opo.
1: So, sabi ko sa kanya, itong mas magandang ginawa ko. Nilagyan ko ng condenser sa likod para bago rin yung condenser, sir. Kasi ang sinasabi niya ata, mukhang kalawangin na yung condenser eh.
0: Oh, mayroon daw kayong kinabit na ano, na tubo. Oh, yun
1: yes,
0: ba,
1: sir.
0: Yun ba yung condenser, yung tubo?
1: Yes, sir, yung sa likod.
0: Oh, yung sa likod, oo.
1: Dito, sir, naladala ko ngayon sa puerto para ipakita ko sa inyo kung talagang totoong kalawangin. Eh, brand new yun.
0: So, ginastosabi niya sa akin, ginastosan mo din daw yan.
1: Yes, umabot sir ng 4,800 something, ganun yung ginastos ko sa rep niya.
0: Oo, tapos ang single mo ay 2,800 lang, so lugi ka pa.
1: Walang problema sir, kasi ang sadya ko talaga matulungan sila kasi PWDC, si nanay, okay. May tindahan si nanay tapos walang rep. Sabi ko, itulong ko na rin sir kasi matutulungin din talaga pagdating sa mga ganyang bagay.
0: Opo, talagang maano rin pala yung puso mo, malambot pagdating sa mga PWD.
1: Yes sir, hindi lang sa PWD, lahat ng customer ko na alam kong gipit talagang pinapautang ko at minsan hindi na ako binabayaran, ganun. Okay lang, walang problema.
0: So nakakaranas ka pala ng hindi ka na babayaran?
1: Marami sir, marami.
0: Sabi ng technician namin dito, ayusin mo rin daw yung computer niya kasi wala siyang pambayad.
1: Walang problema sir. Di, biro lang, merienda biro lang. Sold na yan.
0: Bibigyan ka niya lang daw ng masarap na chicharon.
1: Ayun, favorito ko yan sir.
0: Pinapa-light ko lang yung usapan sir, no. Kini kasi ang kagandahan dito, nagkaayos na rin po kayo. At yun nga, ang problema lang niya. Yun nga, sabi nga ni sir, pamerintahin mo lang daw siya. mayaman ito, magbayad ka po. Talagang sister, galing pa ng Nara eh. Mayaman ka naman, bayaran mo ito si sir. Hindi, niluloko tayo ng teknisya natin dito. Nawala tuloy ako, Bon. Wala ka talaga, Bon eh. Sige, labalikan ko lang itong si sir. Yun pong kagandahan dito, okay naman po, nagka-ayos na rin kayo. So, yun lang. Siguro, katulad nga ng sinabi mo kanina, baka nainip na. Siyempre, mga ano yan eh, PWD, tapos mga senior citizen. So, yun lang na siguro. Kami rin sir, nagpapasalamat sa napakabait mo pala. Tinulungan mo pa yung mga yun, baka nainip lang talaga sila. At saka yung naging problema din, hindi kanila mahanap. Mukhang hindi nila alam yung barangay mo, baka hindi nila natanong.
1: And sir, kasi yung nag-recommend sa akin dyan, sa kanila, kilala ako niya yung ni-recommend. Yung nag-recommend sa kanila, ibig sabihin, ni-recommend ako, ibig sabihin, quality yung trabaho ko. Kasi doon sa lugar nila, sir, marami akong ginawa na mga rep, freezer, diyan sa lugar nila. So kilala ako diyan.
0: Meron kang shop sir sa Elvita o sa bahay
1: sir,
0: lang?
1: Actually sir sa bahay lang sir kasi hindi ako makadoon ng shop sa Barangay Elvita kasi yung bahay ko nasa looban pa sir ng kalsada, medyo palayo.
0: So parang pagka home sir pagka may papayag kunin mo, dadalhin mo sa bahay mo.
1: Depende sir kung mapayag yung may-ari at sa pag-usapan namin.
0: Ayun, okay. So, nakita ko nga naman, mabuti ang puso mo at kami nagpapasalamat sa mga ganyang gesture mo at sa kaya sa tingin ko dadami pa yung customer mo.
1: Eh sana nga sir at hindi maniwala kay sir eh. Pero kahit ganun pa man sa atin wala, sa tangalam natin wala tayong ginagawang masama sa customer natin.
0: Sa Facebook mo, ano Palawan, ano na yung pangalan mo doon sa Facebook mo?
1: Palawan Electronic Vlog.
0: Ayun, Palawan.
1: Nagba-vlog din kasi ako sir.
0: Nagba-vlog ka pala, nagba-vlog ka. Papanoorin ko nga yung mga vlogs mo kasi meron akong TV doon na 65 may 65 inches ako na TV. Itong Palawan Electric Cooperative, pag brownout, biglang balik ng kuryente, wala na. Ay hindi naman nila, hindi naman nila binayaran.
1: Yan lang, sir.
0: Wala nga naman, papayas ko na lang sa iyo pagka naka-ipon-ipon tayo ha.
1: Walang problema, sir. Walang problema. Kahit na konting bagay lang.
0: Yan. Pero ito, salamat sir ha at yung request nila, ibalik na lang yung pera, dinagdagan mo pa pambili ng gamot.
1: Yes. Opo, para may pambili si sir ng gamot o para madyado, hindi siya maano ba sa high blood pa.
0: Iyan.
1: Para high blood eh.
0: Mukhang talagang kilalang-kilala ka kasi habang dinidiscuss namin, interview ko siya kahapon, ay yung mga taga-Nara ay nag-message sa akin na ikaw daw ay taga-Elvita.
1: Yes sir, kilala ako talaga dyan. Pagdating sa social media sir, kilala tayo.
0: Oo, kapitbahay lang kayo. Kaya si Mrs. taga Malatgao. Kaya yung mga ano doon, yung mga kapitbahay mo doon nag-message na ikaw ay taga-Elvita pala. Kaya kilala ka pala sa Nara.
1: Apo. Sa ralakan kasi ng technician sir, electronics, hindi mo masasabi na yung isang unit, inayos mo, hindi ulit masisira. So normal lang yan. Oh. Ngayon, ang pinapaliwanag ko sa kanila, hindi ko agad mababalikan dahil marami talagang customer, hindi lang sa Nara, Taytay, El Nido hanggang Balabac, Sumangsi, umaabot ako sir.
0: Yun.
1: Yeah, schedule talaga. Ngayon, nasa puerto ako ngayon, mayroon akong gagawin na 5 pirasong refrigerator.
0: Ayun, talaga namang ano ka pala, mabenta ka pala.
1: Yes sir, sa murang halaga lang kasi kapag mahal ang halaga, talagang hindi ka mabibenta.
0: Oo, kumbaga talagang ano lang, parang inchik ha, murang halaga lang ha.
1: Ay, importante. Makatulong.
0: Yun talaga.
1: Hindi natin hinagad na kumita na malaki. Yung sa atin, hinagad natin na makatulong tayo, makabili tayo ng konting kilong bigas. Ganun lang naman sa atin eh.
0: Yun ho. Okay, at least naayos na rin sir. Salamat talaga sa pagpapaulak ng panayam din sa amin at para maliwanagan din yung mga kababayan natin na hindi ka scammer. Ikaw ay matino kang nagtatrabaho.
1: Yes sir, hindi tayo scammer at ayaw natin mangyari ang ganyan sa ating pamilya.
0: O, kasi mas mahirap ipakain sa pamilya yun, yung pagkaling sa panluloko eh.
1: Yes po, opo. Totoo yan, sir.
0: Kahit na konti-konti lang kinikita natin, importante ay
1: malinis. Yes, malinis at saka marangal, sir.
0: Yan, okay. Meron ka ba information na binanggit? Kasi nabanggit niya kahapon na parang dahil may ginastos ka, pero hindi mo na daw ibabalik yung 2-8. Yun ang medyo nabanggit niya. Baka may information siyang nakuhang ganun eh.
1: Ayun, sir. Kasi gerto, sir. Bali yung kapatid niya kasing babae, hindi makaintindi. So sabi ko, hindi ikaw yung kausap ko. Ang kausap mo, kuya mo, at saka nanay mo. So, baka na yung kuya, pwede mo bang iripan yun? Sabi ko, ma'am, may mga ginastos ako dyan, humahalaga sa ganong kalaki, at 2-8 lang yung binayad nyo. Pwede ko na nga sanang hindi ibalik eh. Si, sabi ko sa kanya, yung pinili ko dyan, at ginastos ko, at binuga ko lahat ng priyon dyan, Google na uras ko, mas sobra-sobra pa sa binayad nyo. So sabi ko sa kanya, sa halagang 2-8, napakalugi ko dyan, sabi ko sa kanya.
0: Ayun.
1: Pero hindi naman natin sir intention na hindi balik. Parang nainis lang kasi ako sa term ng kapatid niya, parang ganoon. Kaya sinabihan ko na hindi ko yung kausap ko, ang nanay mo at saka yung kuya mong kausap ko diyan.
0: Ayun, okay. So importante ngayon ay maayos na. 'Yan naman ang intention ng programa natin na pag may nilapit dito, magkaayos at magkasundo. 'Yan naman ang pinaka-intention namin dito, sir.
1: Yes sir, basta ang intensyon natin hindi agad hindi tayo nang luloko ng tao at ayaw natin mangyari sa atin yan at ayaw ko masira yung pangalan ko.
0: Iyon at ako mismo dahil sa ginawa mo dinagdagan mo pa ng 200 pambili ng gamot. I-promote natin yan ano mo. I-promote natin tong yung trabaho mo. Meron bang paano ba pag ano pag pagpayos paano ba ka kontakin?
1: Depende sir, online lang sir, Facebook, pwede naman sa number ko, pwede naman sa Facebook, on the way naman yan, yan. Pag sabi na may papa-refer, nag-ano na ako ng araw at saka ano, saka ako po inupuntahan.
0: Ayun, so pakibanggit po ulit sir yung Facebook mo para yung may nakikinig sa atin magpa-refer, mag-message sa'yo kaagad.
1: Yes, yung Facebook ko, Palawan.
0: Yan, yan. Ulit sir, Palawan?
1: Palawan, Technician Vlog.
0: Palawan, Technician Vlog. Yan.
1: Electronic
0: Artist. Padala nga, hanapin ko nga. Palawan, Technician Vlog. Yan, ito.
1: Palawan, Technician Vlog.
0: Yan, Palawan, Technician Vlog. Yan, ha? Ito nga, Nara Palawan. Yan, ha?
1: So, nakalagayan din dito sa detalyigot, hindi tayo nag-ano ng ating mga tagtatago.
0: So, ayan. So, okay. So, ayan ha, sa mga gusto magpaayos ng kanilang mga sirang refrigerator, TV, electric pan, lahat-lahat, mag-misis kayo kay Palawan Technician Vlog, kay Sir Marlon Enriquez para mapuntahan kayo kaagad. Yan. Cellphone number, sir. Baka pwede may cellphone number. Baka yung iba dyan, wala nga. Cellphone, ano cellphone number mo, sir? Pakibanggit mo.
1: Ito, sir. Ang cellphone number ko, 0938-164-2561.
0: Ila ulit, sir?
1: 0938-164-2561.
0: Sir, meron na kaagad ng message. Si yung kapitbahay ko, si Ma'am Baby Lena Mayo Kagawad, kung ipaservice mo sa elektrisya yung TV nyo, ipayos ko din TV namin. Punta mo na doon sa siksikan, sir. Ipayos yung TV ni, ano, ni First Lieutenant Mayo.
1: Yan. Ayun, sir. Karamihan dyan, sir. May mga gusto na tayo dyan ako guide sa, ano, dyan sa siksikan.
0: Siksikan. O, yan. Ako. Oh, para may customer ka na kagad, sir, ha? Yung kapitbahay ko.
1: Oh. Thank you, sir. Thank you.
0: Kaya pag ano, punta ka lang doon, hanapin mo lang, tanong mo na doon sa mga tao doon, yung Princeville Siksikan Homeowners Association at yung dati namin presidente, yung asawa natin presidente namin, magpapaayos ng TV.
1: Aba, okay na, sir. Maganda nga. Balita yan.
0: Oh, pagkatapos mo dyan siguro sa Malbar, diretso ka na lang siksikan, doon kala Mayo.
1: May old bungkag pa ako, sir, eh.
0: Ay, may old bungkag ka pa. Dami, ah. Ang dami palang, ano mo, ah. Tapos, ito si Bon, taga Purok Malaya sa Bangkaw.
1: Ay, so, opo.
0: Oo. Palitan mo na kaya rin itong tiktisa namin.
1: Ati sa hindi, baka mag-alit siya. Wala na siyang trabaho,
0: eh. Kung tawagan ka lang daw niya, doon na taga Bangkaw ito, eh. Taga
1: Bangkaw. Okay, sir. Walang problema. Welcome.
0: Sige po, Sir Marlon Enriquez, ito po, pagkakataon mo, i-promote mo yung ano mo, kausapin mo yung ating mga tagapakinig.
1: Yes, nauna-una sa lahat, no, na humingi ako ng suspensya sa mga narinig nila kahapon sa Balawan. Nagka-problema lang kami ni Sir Dan dito sa rhythm dahil siguro hindi na maka-emphasis, may init na siguro sa isa kanya, eh, babalikan ko naman, hindi na naka-init, hindi na siya naka-antay. So, agad natin na nirepan yung pera niya sa nakapag-usap ng mga minamaganda. At sa mga nakikinig naman, huwag naman kayo matakot sa narinig niyo dahil hindi tayo ganong tao. Napakabait natin at hindi tayo anong tao. Masama.
0: Okay, sige. Sir Marlon, maraming salamat po ha. At isisave namin yung number mo para pag from time to time merong gustong magtanong magpaayos, ikaw i-refer namin.
1: Yes sir, walang problema at maraming salamat po.
0: Salamat po, ingat po kayo.
1: Yes po, God bless
0: you po. Si Sir Marlon Enriquez, pakitawagan mo din si Sir Renando, ano? Si Sir Renan, oh, para maano lang natin. So, na nakaayos na pala sila. So, okay naman pala ito eh. So, yan, oh, may magpapaayos ta, oh. Mabintang-mabinta ito, marami pala to, ano eh. Maraming mga customer. Yung nga, hindi lang nagkaigihan. Pero naibalik na rin yung pera. Dinagdagan pa ng 200. Yung 2.8 ginawang 3,000. So, mukhang mabait naman at maraming customer sa bahay nga lang daw yung ano niya. So, pag ano, kaya home service lang din yung ano niya, pinupuntahan niya lang pala. 7:32 ng tanghali, makontak ba natin yung ano, yung complaint natin kahapon para ma-natin siya, makapagpasalamat din siya. Sa mga ano ha, sa mga may papayos dyan ha, si Palawan Technician Vlog, i-message nyo lang daw siya. Oo, hindi naman daw siya scammer yan. At sa pag-usap natin kahapon pa, ay mukhang mabait naman. Pero dyan dati ay mayroong ibang ano, yung gumagawa naman ng tricycle. Dyan dati sa siksikan yun eh. Pero galing munisipyo, ako sa lumipat na, lumayas na dyan sa siksikan eh. Yun talaga matinder yun eh. Yun talaga nakabayad ka na, wala pa yung sidecar mo. Sa Nara, meron din ganyan, di ba? Hindi, yung tatawagan ba? Tawagan mo na, tawagan. Hindi sa ano, yung cellphone number, yung si Sir Renan. Oo, pakitawagan mo. Yung complainant natin kahapon. Yung tungkol din dito sa issue na ito. Para ikon, ano lang natin. Nagkaayos na sila na confirm lang natin na tanggap nyo na yung pera. Nandiyan na si Sir Renan. Sir Renan, magandang umaga. Live tayo sa programang Sentro. Si Kagawad Bike Scotty po ito.
2: Yan, sir. Magandang hali po, sir.
0: Nakausap namin kanina si Sir Marlon Enriquez. Nagkaayos na daw pala kayo na ibigay niya na yung pera. May dagdag pa, pambili ng gamot.
2: Opo, sir. Hindi po yun pambili ng gamot, sir. Paano po yun? Yung binalag niya na 200. Yung sa pag-asulina po yun namin.
0: Ayun. So, importante, nagkaayos na kayo.
2: Opo, nagkaayos na po kami, sir.
0: Okay. So, yung 28 mo, nandiyan na?
2: Opo. 300,
0: 3,000 ba ito, sir? 3,000 yung binigay niya. Ibig sabihin, yung 2,800 na bayad doon sa binigay mo, nadagdagan pa ng 200.
2: Opo, sa gasolina po yun namin, sir.
0: Ayan, okay. Sige po.
2: Hindi ko yun pangbili ng gamot. Wala po akong sakit eh.
0: Okay, sige. Importante. Sabi na, mas maganda ngayon, walang sakit eh. Ang importante, nagkaayos na kayo.
2: Naka, sir. Naka Sandon Plus Gold.
0: Naka?
2: Santon Plus Gold ako araw-araw.
0: Aba talaga naman, Santon Plus Gold?
2: Opo, sir.
0: Yun, salamat na. Anong masasabi mo sa Santon Plus Gold?
2: At talagang napakaganda sa katawan, sir.
0: Epektibo talaga.
2: Hyper talaga sa araw-araw.
0: Ayun, yun ang maganda. Kaya wala kang sakit, malusog ka.
2: Malusog po dahil nandiyan ang produkto ng Yes to Health.
0: Yun talaga. Yan, the best talaga ang produkto ng Yes to Health. Salamat, sir, ha?
2: Oo. Siyempre, sir, nagsalita na siya sa radyo, Linimus niya ang pahala niya, okay na po yun.
0: Okay na, oo. So,
2: mabait naman po si Sir Marlon.
0: Oo, mabait naman. Oo.
2: Kaya lang, hindi lang po siya sumasagot sa tawag namin nakaraan. Kaya, dumating sa radyo talaga.
0: Oo, kasi nasa taytay daw pala siya, medyo na busy, maraming customer, at saka walang signal hato sa papinuntahan niya.
2: Oo, sir. Oo. Makintindihan lang po kami, sir, kasi napakalugi din po namin, sir.
0: So,
2: ang nabulok ko yung bininig naman.
0: Ang importante ngayon ay nagkaayos na kayo.
2: Opo, sir. Tumanda po siya dito, sir, kahapon sa dito po sa bahay.
0: Kaya nga po. Sige, siguro pasalamatan mo rin si Sir Marlon.
2: Ayun, nagsasabi ko lang po, Sir Marlon, huwag niyo po sigurong kaming sabihan ng masama kung pinasabihan ko ng scammer. Kasi sa panahon kasi ngayon, sir, kailangan advance na mag-isip, di ba?
0: Well, pero hindi naman daw siya pala scammer. Hindi naman siya scammer.
2: Hindi ako siya yung scammer, sir. Dahil inayos na yung mga refrigerator daw ng iba.
0: Kaya nga.
2: Kami lang yung hindi.
0: Hindi na naayos. Di ba po? Ang importante po, yung request nyo po na maibalik yung pera, naibalik na.
2: Opo. Magaling po yan naman nag-ayos, sir. Mawasak kayo rin namin eh.
0: Oo, so magaling rin talaga siya manag-ayos.
2: Opo, sir. Pero hindi niya naayos sa harap namin.
0: Oo, yun. Kasi nga, babalikan niya nung tinisting niya raw doon sa kanila. Okay naman. Pero ganoon pa man, yung okay lang yan. Yung request mo na pera, naibalik na. Naadyan na.
2: Opo, sir. Magaling po kasi yan magsalita, sir.
0: Siguro. Pero, okay na siguro kasi nabalik na yung pera mo eh.
2: Nabalik na
0: yung pera, sir. Oo, kaya nga. Rin. Sige, sir. Maraming salamat po.
2: Sir, Kagawad Mike, maraming ko lang po.
0: Opo.
2: Yung binigyan niya po na 200, dagdag niya po sa 2,800, 3,000 lahat. Hindi ko po yung binili ng gamot eh.
0: Hindi, ang sabi niya, dinagdagay ako, kung gusto mo ibili ng gamot, pwede naman.
2: Ay, hindi po ako bibili ng ibang gamot, sir.
0: Oo, kaya nga.
2: I-order mo ko sa shopping ng Santong Plus Gold.
0: Ayun, Santong Plus Gold. Sige po. Sige, sir. Maraming salamat po. Salamat po. At naayos natin yung problema mo.
2: Okay, sir. Salamat po sa Upsit ng Palawan. At lahat po ng sa mga po may mga problema, hindi po kayong pagsumbong sa ekipan para ma-solusyonan po yung mga problema ninyo. Hindi na ba ako sa mga sabi sir na scammer siya.
0: Sige po, okay na po yan. Huwag nyo na po natagal. May problema pa tayo. Salamat po, okay na po.
2: O sir, tagawad na, hindi po sa isipin pa naman. Papatiyan ko lang po siguro tagawad na. Idol naman dyan, si DJ Girlish yan.
0: Oh, talaga naman si girl, si DJ Girlicious talaga. Idol na idol nyo. Talagang tuwang-tuwa, oh. Ngiti na ngiti. Oh. Okay daw. Salamat daw. Ang
2: pagkakamalakas yung pinakamalakas dito sa amin.
0: Yun, thank you talaga. Anong radyo ang pinakamalakas dyan sa inyo?
2: 105.6 FM kaya saan po.
0: Yun talaga naman. Salamat ha. Oh, at pagkatumakbo si Sir Joey Gloria, ikaw nang bahala sa kanya ha.
2: Shout out natin.
0: Shout out natin si Sir Joey. Kaibigan natin yan. Sige sir, salamat po.
2: Sige po, sir. Salamat po.
0: Thank you.
2: Thank you po kay Sir Marlon dahil linilis na po yung pahanan niya. Nagasabi po ko sa kanya na spammer kasi hindi po siya sumasagot sa kanyang masatawag na. Pero okay na po dahil nagkaya sa kanya. Parang salamat na sa kanya.
0: Ayun. So naniwala ka na hindi siya scammer.
2: Ay po sir. Pero hindi niya maayos ang gamit namin. Kasi lang yan.
0: Okay, sige po. Salamat, sir.
2: Salamat po. Salamat.
0: Salamat po. Okay na. Baka ba disgrasya pa eh. Baka mawingin pa yun. Okay, pakderetso na tayo. Pakitawagan mo si Kagawad Marvin Sarol ng Napsan. Si sa number 3 muna tayo, Sir Ken. Yon, normal lang magbigay ka ng panggas dahil yon ang usapan. Yan, sabi ni Sir Marlon Enriquez. Palawan Technician Vlog. Ang importante, ayos na. Oh, kasi mayroon pa yung mga dagdag pa na salita. Baka ma-disgrasya pa eh. Umauwi pa sa demandahan. Kasi huwag mong sasabihin na scammer ay isang tao, kaya ayusin mo muna ang buhay mo sir. Naawa ko sa iyo dahil may makapansanan kayo, pero minamasam mo pangalan ko. Masabi ko lang sa iyo sir, pala mukha mo din. Oh, so, ayos na kasi. Naayos na nga natin eh. May nadagdag pa kasi ng mga salita eh. Ayos na eh. Huwag na kayo mag-away eh. Importante na ayos na natin. Ibigay na nga yung pera eh. Ay, talaga naman oh. Okay, pakitawagan mo si Kagawad Sarol muna tungkol dito sa kanyang resolution na requesting sa Palawan State University na magkaroon po ng PSU campus dyan sa barangay Napsan. Yeah, pakialis mo na yung pangalan ni Sir Rinan. Binando lang yan, hindi Berna, binando lang. Pero okay na. Okay na yan. Yan na. So, at least, sa mga gusto magpagawa na kanilang TV, rep, tawagan nyo po si Palawan Technician Vlog. Yan, ha? Naku, huwag na kayo mag-away, ha? Naka-comment tayo, nag-away na dito. Wag na kayo mag-away. Wag na Sir Marlon, wag na tayo makipagsagutan pa ha. Sa comment section kasi nagsasagutan na eh. Wag na tayo magana, wag na tayo magsagutan pa. Minsan sabi nga eh, kung sino yung nakakaintindi ay siya na lang yung umintindi. At least malinaw ngayon si Sir Marlon Enriquez, hindi po siya isang scammer. Meron lang mga siyempre nabisi rin, may mga pinuntahan at inamin naman ni Sir Renan, hindi scammer si Sir Marlon. Okay. Wala tayo ng napsan. Ha? Na kontak mo si Kagawad. Oh, sa naghihintay na 'yon eh. Naghihintay na 11:30. Oh, ito meron din siyang smart dito. Kung mahina yung signal doon. Maganda itong panukala ni ano eh, ni Kagawad Marvin Sarol ng Napsan. Kasi yung mga taga-Wiscos, ha, yung mga taga-Wiscos, talagang nahirapan pupunta pa dito sa bayan para mag-aral sa PSU. Shanto. Mahal pa yung boarding house. Siyempre, yung boarding house kay Shanto. Pero kung meron dong PSU campus sa Napsan, aba, malaking katipiran yan. Shanto. Yun ang ano doon, malaking katipiran sa atin pong mga kabarangay dyan sa Napsan at sa mga kalapit na lugar. Shanto. Hindi po makakontak, sir. Oo. Itong isang smart niya, ito to. Hindi lang ha. I-send ko na itong isang smart niya sa Telegram. Kasi maganda itong ano niya, maganda itong panukala niya. Oo. Yan ito, send ko na sir sa Telegram yung isang yung smart niya. So, mga taga-Napsan, yan ha. Meron pong resolution si Kagawad Marvin Sarol, a resolution requesting the University President of Palawan State University to establish a Palawan State University campus in Barangay Napsan, Puerto Princesa City. Yan, so maraming makikinabang dito pagka ito po ay naisa katuparan. Shanto. Yung pagkakaroon ng PSU campus sa Napsan. Dito sa Norte, alam ko, parang San Rafael, tama ba? San Rafael, parang meron sila o Makaraskas. Correct me if I'm wrong, ha? Sa pamunuan ng PSU. Shanto. So, ito sa Napsan ang nare-request. Ang dami yan, may kinabang dyan. Yung Bagong Bayan, yung Simpukan, yan, yung pati sa parte na ng Quezon, yung ano, yung ng Aburlan pala, sa parte ng Aburlan, yung Apurawan, ha, pwedeng makinabang yung Apurawan dyan. Shanto. Mga taga Santo Niño, Kulandanong. Shanto. Nasa kabilang linya natin ang ating butihing Kagawad Marvin Saprasarol ng Barangay Napsan tungkol sa kanyang resolusyon. Kagawad, magandang tanghali. Si Katropang Kagawad Mike Escote po ito sa programang Sentro sa XFM Palawan.
3: Magandang tanghali rin po, Katropang Mike Escote. At lahat ng mga manunood, magandang tanghali na po.
0: Opo, Kagawad, napakaganda nitong resolusyon mo. Ano ba ang dahilan? Bakit nagpasa ka ng resolusyon na magkaroon ng PSU campus dyan sa inyo pong barangay sa Napsan?
3: Unang-una po natin nakikita ang dahilan dyan kasi kasamang Mike, syempre yung kahirapan. Dahil alam naman po natin, majority ng mamamayan sa West Coast ay mga katutubo. So karamihan po ito ay nag-aaral sa bayan. Medyo mahirap po sa part ng mga kababayan natin, mga kabarangay natin na magpaaral sa bayan dala ng kahirapan, siyempre.
0: Okay, kasi magbo-boarding house pa.
3: Opo, opo. Magbo-boarding house, transportation, siyempre. Tapos yung siyempre, malayo sa pamilya, medyo talagang mahirap para sa mga kabataan natin na nag-aaral. At mahirap rin para sa part ng pamilya. At yung sana nga matulungan tayong man sa katuparan itong PSU Napsan Campus, hindi lang po Barangay Napsan yung mga pinabang dito kasamang Mike, pati Barangay Simpukan, Bagong Bayan, maging Barangay Muntible at maging sa Barangay Kulandanong at Apurawan, pwede po tayong malaking tulong po ito po sakaling may dapat maito sa katuparan kasamang Mike.
0: Totoo yan, oo. Maraming marami talaga barangay na makikinabang sa monitoring ninyo. Gaano karami ang posibleng maging estudyante, halimbawa lang?
3: Sa ngayon kasamang Mike, wala pa kaming konkretong data pero malamang sa malamang baka po hindi yan maglalayo dito sa numero ng kagaya sa Barangay San Rafael campus ng PSU dito. Ng San Rafael PSU campus. Kasi inspired dream talaga tayo sa PSU campus ng San Rafael. Kaya natin na itulak yung bagay niya.
0: Ngayon, oo, kasi isa din sa isa i-consider diyan ng PSU sa tingin ko lang, ilan yung magiging estudyante diyan? Oh, di ba? Yun ang ano diyan eh, kaya titingnan niyan ilan yung gagraduate ng grade 12 diyan or kung sino yung ano para makapag-establish ng eskwelahan. So importante natin maano natin yon kagawad.
3: Opo, opo. Mag-ano po kami ng data kagawad para po may sumiti natin ito sa PSU at mapag-aralan. At may hihirin po natin ng tulong sa Tangguniang Panglungsod. Maging sa opisina ng ating buti congressman tagalang-galang
0: gila. So, tama. Kailangan kasi dyan ng ano din, ng pondo, no? Para sa pagka-establish dyan. Oo. Yung mga nabanggit po mga katutubo, gaano karami mga katutubo dyan sa West Coast?
3: Dito po kasi sa West Coast, katamang Mike, halos 80% dito ay katutubo. Magdugong katutubo talaga. So, malamang sa malamang, ang mga magiging mag-aral dito ay majority ay katutubo po kasamang Mike.
0: Natanong ko yan kasi kung majority magiging katutubo yung mga estudyante, kasunod ko na tanong, anong course ang nais ninyo? O na para sa mga katutubo kasi syempre 'di ba pagka mga maliliit na campus mga piling course lang 'yan eh.
3: Opo, opo. Opo kasamang Mike, actually napapagkwentuhan na yan natin kasama ng mga kaibigan natin sa PSU ang may ding pinaka tututukan dito syempre yung sa cultures and arts din dahil majority nga dito ay katutubong tagbano tapos siyempre yung agriculture din. Yan yung isang tinitingnan natin.
0: Ayun, okay. So yun ang talagang magiging focus nung ano nung kukunin kurso, ibibigay na kurso. Kasama ba yan doon sa resolution na i-request niyo?
3: Yes po, kasamang may kasama po ito tapos ang isa sa itinutulak natin diyan yung tourism na course dahil alam naman natin na yung West Coast ay tinitingnan nating magiging mataas ito na tinitingnan natin. Talagang marami kasing pwedeng maging tourist spot dito sa West Coast ng Puerto Princesa.
0: Oo, magaganda yung beach resort nyo dyan. Oo, kung magtayo ng mga hotels dyan, lalo na yung maganda rin naisip mo eh. Kasi preparation na rin yan, sa tingin ko, kapag kayong SM, nagtayo na ng, ano, ng mga hotel nila dyan. O di kung meron ka dyan tourism, may mga graduate, tourism graduate ka dyan na taga dyan, edi sila na rin nakukuhanin.
3: Yes po, kasamang may kumuha. Yun din yung tinitingnan natin in the future na kung sakali maraming gagraduate itong tourism ay hindi nakukuha sa iba, kundi dito na rin. At hindi sila malalayo sa pamilya magtrabaho.
0: Eh, yun ang po, yung isa rin sa napaka-importante. So, kasama nila yung pamilya nila, less yung gastos, malaki yung maiuwing kita sa pamilya, ma-uplift yung buhay ng kanilang pamilya.
3: Opo, katama Mike. Dahil marami pong mga estudyante nagko-call sa akin, nag-text na siyempre yung dinaranas nga nila na hirap sa pag-aaral. Dahil observe din natin talaga yung mga magulang dito kung gaano kahirap magpa-aral ng dyan sa bayan.
0: Isa doon sa pag nag-establish ka ng campus, yung pwesto, yung lupa, meron pa ba kayong barangay site dyan na pwedeng ipagamit sa PSU?
3: Opo, kasamang may sa yun nga, may tinatarget kaming area yung barangay compound. Kaya lang, kung medyo magiging masikip, magkikipag-ugnayan po kami sa katutubong pamayanan, siyempre, na pamunuan para baka willing naman. Alam ko, may mga pag-uusap na rin kami, willing mag-donate yung tribo para magkaroon talaga ng kolehiyo dito sa Napsan Campus.
0: Ayun, yun, maganda doon kasi meron kayong ano dyan eh, may kantina kayo, di ba?
3: Yes po.
0: Oh, so pwedeng ipasok yan doon para kasi hindi na bibili yung PSU ng lupa kasi baka yun ang isa sa magiging ano nila eh. Wala kaming budget, mabili ng lupa.
3: Opo, yun din kasamang Mike ang inaano natin. Kaya nga sabi ko, ano to eh, baka bahagi-bahagi to. Kumbaga may part yung IP community dun sa pag-donate ng lupa, may part yung sa opisina ni Congressman Hila, ang sanggol ng panglungsod, dagdag pondo, pampasahod ng mga maiging teachers, at syempre yung barangay, may part din doon sa mga magiging datos at iba pang kakailanganin.
0: Ayun, o. Tsaka yung itatayong building, mapunduhan ni Congressman. Yan, yung building importante dyan eh. Yung okay. Pinaka-building din eh.
3: yun din po yung ilalamping natin sa ating butihing Congressman na kung maaari, pagka may isa katuparan na, mabigyan tayo ng building mula sa ating district para sa college.
0: Ayun, kaya nga, kailangan yung ilambing din natin yan kay Congressman Hila Costa Jr. na ang puso ay talagang kumbaga maano din, no? Mababa din pagdating sa mga katutubo.
3: Yes po, dahil alam naman natin at observe natin ang pagmamahal at malasakit ni Congressman Hila Costa ay sa mga katutubo ay talagang tunay at talagang mula sa puso ang kanyang pagmamahal.
0: Ayun, sige. So ano po nangyari dito sa resolusyon nyo? Na-aprobahan na po ito?
3: Opo, balik na sa mga might approve by the barangay council na yan at the next siguro day may mga inaasikaw pa ako pero may susumiti na natin yan sa PSU at furnish natin syempre sa gunayang pangusod at opisina ni Congressman Hill kapag ka na ayos na po yung resolution nito.
0: Oo, maganda ang maganda dyan, bago yung presidente ng PSU at kapag nagawa ito, isa sa mga ano niya ito, ligasiya niya, mayiging ligasiya niya na nakapagpatayo siya ng PSU campus dyan sa Napsan.
3: Oo nga po, at natutuwa nga po tayo doon sa bagong presidente siyempre ng PSU at sana nga po talagang matulungan niya tayo na ma-establish itong bagay na ito yung PSU Napsan campus.
0: Ayun, so, salamat po at nanalangin din tayo kami dito, so sumusuporta rin sa adhikayan mo, Kagawad. Kagawad, may bala ko ng konti. Nabalitaan ko, isa ka rin daw sa mga ninominate na IPMR ng city.
3: Ay, opo, kasamang Mike, isa nga po tayo sa nominado bilang CTIPMR. Pero yun naman po ay siguro tinitingnan po may mga deserving para doon. Hindi pa naman nagkakaroon ng seleksyon pero tingnan natin kung anong mangyayari. Nagpapasalamat din tayo at nagagalak dahil isa tayo sa tinitingnan ng katutubong pamayanan na na-inominate at
0: na-umusto
3: bilang CTIPMR.
0: O, dalawa kayo ni ano ni Sir Salunday pala.
3: Opo, bali, pito po yan.
0: Pito. Madami pala.
3: Opo.
0: Okay, so, di bali, hintayin namin kung ngayon pa lang sa inyong pito ay congratulations na kung sino man ang maupo. Sana yung interest talaga ng Makartubo ang isulong. At sa tingin ko naman, kung sino man mapili sa inyo ni Sir Salunday, hindi kayo magiging committee on silence. Ngayon kasi committee on silence. Biro lang ha. Kagawad.
3: Opo.
0: Kagawad, maraming salamat sa tayo na pinagkaloob nyo dito sa ating programa.
3: Maraming salamat din po kasamang mga sa ating mga kasama na nanonood at nakikinig sa inyo pong programa. God bless po.
0: Shampoo. Si Kagawad Marvin Saprasarol.

0: Mga katropa, ang ating programa atin po sa inyo ng Vision Express Capsule para po sa nalalabo ang paningin. Ito po ang kailangan natin, Vision Express Capsule. Malagang ibabalik ang linaw ng inyo pong paningin. Mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at sa atin pong mga kapartner na butika. Kanina nandiyan ako, ihabol ko ito ng konti, may 3 minuto pa. Kanina sa Barangay Liwanag ako at kasama ko si Cap Dodi de la Cruz at saka yung mga nasunugan. Meron na pong binigay na tulong pinansyal yung city government natin, particular yung CSWD. So, paki-play lang natin. Narito po yung aking panayam, isunod mo na rin siguro. Magkasunod mo na lang yung nasunugan tsaka yung si Kapitan. Yung totally damage sa mga may-ari, 10,000, 5,000 sa partially damage at 3,000 doon sa mga sharer or borders. Sige, yan. Oh. Baka mahabol lang natin. Kunti lang, mabilis lang to.
1: Good morning. Meron na pong binigay pong tulong sa inyo, yung CSWD po. Ano pong tulong na binigay sa inyo?
2: Meron na po. Nagatanggap po kami ng pira tsaka mga grocery po.
1: Pagkano po pera tanggap niyo po?
2: 5,000 po.
1: 5,000. Kaya po, yung bahay ninyo ay partially damaged.
2: Opo,
1: partially damaged. Kaya po yung may-ari.
2: Opo.
1: So, ano pong plano niyo pong gawin doon sa 5,000 na tanggap din yun?
2: Ay, yung na-damage namin na yung parang pamakawaan ng hero, ibili po namin ng kahoy ulit para magamit doon sa nasunog kasi yung ibang part doon sa kusina para mabalik ulit yung
1: Papaayos niyo po.
2: Opo.
1: Papaayos niyo po. So anong masasabi niyo po sa city government? Binigyan na kayo ng tulong.
2: Maraming salamat po sa ating buting Mayor Lucero Byron sa tulong sa amin sa nagkaroon kami ng sunog sa Barangay Liwanag. Maraming salamat po, Mayor.
1: Ano po pangalan niyo, sir?
2: Ambrosio Roy Integro.
1: Ambrosio
2: Roy Integro.
1: Integro.
2: Opo.
1: Thank you po. Po binigay na tulong yung city government through CSWD sa ating po mga nasunugan.
3: Good morning din, Kagawad Mike Scotty. Mayroon na po, nakapag-abot na po ng tulong sa atin yung ating CSWD. Na kahapon pa po, kahapon nga po, nakapagbigay na kaagad sila ng tulong. Bali yung totally damage is binigyan na rin nila ng 10,000 ang kanilang nakuha. Sa partially damage naman is 5,000. Sa mga renter, 3,000 ang naipagkaloob sa kanila ng ating CSWD.
0: Ayan po yung nasunugan tsaka si Kapitan Dodi de la Cruz ng Barangay Liwanag. Nako, eksakto, alas 12 na ng tanghalip, Ma'am Prince Umpad. Sa ngala po ni Katropang Von Axel Obreres at ni Katropang Ken Dancil. Ako po ang inyong lingkod, Kagawad Mike Scott. Maraming salamat sa inyong paikinig. Tutok po tayo mamaya alas 12 na nga po sa third day ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dito lang muna sa XFM Palawan. Thank you. Bye-bye.
4: Manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation Republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Exciting time, alas 12. Palit ng career, ayon po sa survey. Headlines.
6: House Prosecution Panel naniniwalang hindi makikialam ang Korte Suprema sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Dating NBI Chief Jaime Santiago handa umanong tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag

0: ang korte.
1: Senador Erwin Tulfo naghain ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18x bodyguard.
0: Balitang regional tayo, katropa 74 Chinese vessels na monitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan at West Philippine Sea.
1: Sa balitang international, Estados Unidos naglunsad ng counter-attack laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
0: Balitang showbiz naman, Catherine Bernardo inamin nag-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reid.
1: Sa balitang sports, historic comeback na sungkit ng Argentina para makakuha ng ticket sa quarterfinals ng World Cup 2026.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian po tayo ngayon ng Wednesday, July 8, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM stations sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, bagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate ng bansa nitong Mayo ng taong 2026 mula 4.7% noong Abril. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, mga katropa, katumbas ito na humigit kumulang sa 2.5 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas kumpara sa 2.41 milyon noong Abril at 2.03 naman na milyon noong Mayo 2025. Samantala, bumaba sa 95.2% ang employment rate mula sa 96.1% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Gayunpaman, umabot sa 49.63 million ang bilang ng mga may trabaho noong Mayo, mas mataas kumpara sa 48.89 million noong Abril. Natiling pinakamalaking pinagkukuhanan ng trabaho ang services sector. Meron pong 61.8% yan. Kasunod ang agriculture na may 19.9% at industry na may 18.3%. Samantala, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate noong Mayo mula 15.2% noong Abril na nangangahulugang tinatayang 6.04 milyong manggagawa ang naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho o karagdagang pagkakakitaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na posibleng magsimulang maglabas ng mga desisyon ng mga regional tripartite wages and productivity boards kaugnay ng mga panukalang aumento sa sahod sa iba't ibang rehiyon pagsapit ng Setyembre. Sa Panayam, matapos ang paglulunsad ng Nationwide School-Based Feeding Program sa Pulilan Central School, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang matatapos na ang mga regional wage boards ang kanilang pagsusuri at konsultasyon bago maglabas ng pinaal na desisyon.
3: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titingnan natin na mas na maganda ang magiging magtulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. At yan ang pinaka-importante sa lahat.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Aabot sa 8 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsasabi na naisip nila magpalit po ng karir sa nakalipas na 6 na buwan ayon sa survey ng Agile Data Solutions Incorporated. Paunahing dahilan umano nito ang paghanap ng mas magandang career growth at mas maayos na work-life balance. Batay sa pag-aaral na nilahukan ng nasa 1,111 na mga empleyado sa buong bansa, isa sa bawat 3 manggagawa ang nagsabing nakararanas sila na matinding pagkapagod o yung burnout matapos ang unang kalahati pa lang ng taon. Lumabas din po sa survey mga katropa na 60% ng mga respondent ang naniniwalang hindi na umuusad ang kanilang karir. Natukoy rin sa pag-aaral ng hirap sa pagpapanatili ng work-life balance ang paunang sanin ng burnout na sinundan ng sweldo, workload, issue sa pamunuan at kakulangan ng malinaw na direksyon mula sa mga supervisor. Marami rin ang nakararanas ng pananakit ng ulo, pananakit ng katawan at problema sa pagtulog dahil sa trabaho. Alos 45% naman ang aktibo ng naghahanap ng bagong oportunidad kung saan pinipili nilang magtayo ng sariling negosyo, lumipat sa ibang industriya o kaya maging self-employed freelancer.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nationwide rollout ng pinalawak na school-based feeding program na layong matiyak na mas maraming mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ang makatatanggap ng masustansyang pagkain. Sa paglulunsad ng programa sa Pulilan Central School sa Bulacan, sinabi ng Pangulo na saklaw na ngayon ng feeding program ang lahat ng mga mag-aaral sa kindergarten at grade 1 sa buong bansa. Habang magpapatuloy ang pagbibigay ng pagkain at gatas sa mga kwalipikadong mag-aaral mula grade 2 hanggang grade 6 na nakakaranas ng malnutrisyon. Ayon sa Pangulo, layunin ng programa na alisin ang gutom bilang hadlang sa pag-aaral, mapabuti ang kalusugan at magkatuto o pagkatuto ng mga bata at makatulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng mga produktong lokal para sa feeding program. Ang pinalawak na programa ay pinatutupad ng Department of Education sa ilalim ng Republic Act Number 11037, katuwang ang Department of Agriculture upang palakasin ang implementasyon nito sa buong bansa.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, ibang balita tayo sa impeachment. Iginit po ng House Prosecution Panel, mga katropa, na ang mga petisyong inihain sa Supreme Court of the Philippines kaugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, malinaw na pagtatangkang mantala ang paglilitis. Ayon kay House Prosecutor C. Alonto Adjong, halata o manong layunin ng mga nagain ng petisyon na ipagpaliban muna ang impeachment proceedings. Ngunit, sinabi po niya na nagsimula na ang proseso alinsunod sa saligang batas. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Rido na paulit-ulit na lamang ang mga petisyon at mosyon na inihahain ng mga kalyado ng Vice Presidente at tinawag niya itong hindi makatwiran. Ininaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tungol na dahil daw po nakabinbina ang usapin sa Korte Suprema, hindi na magbibigay ng komento ang Impeachment Court alinsunod sa sub judice rule. Anya, kung sakaling maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema, ang buong Impeachment Court ang magpapasya sa pamamagitan ng butuhan kung paano ito tutugunan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sinabi naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na inaasahan na ng House Prosecution Panel ang sunod-sunod na pagtutol ng depensa sa mga ebidensyang kanilang inihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na kontento sila sa naging paghawak ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa pagdinig at umaasa silang magpapatuloy ang patas na proseso upang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa Impeachment Court at sa publiko. Higit din ang mambabatas na kung kakailanganin, hihilingin ang prosekusyon sa Impeachment Court na ipasumpina ang mga tax records mula sa Bureau of Internal Revenue upang maiwasan ang anumang issue sa mga dokumentong isusumite bilang ebidensya. Kaugnay naman ang mga petisyong inihain sa Supreme Court, sinabi ni Defensor na nananatili silang nakatuon sa paghahanda ng kanilang kaso.
4: Nagkialam lamang po ang Korte Suprema kung may papakita po nila na may grave abuse of discretion. Other than that, pagta-trial po ang paglilitis nitong impeachment ay magtutuloy-tuloy. Kami po ay focus lamang sa aming trial at pinaghahandaan po namin to long before pa. Kaya ngayon na ito nandito na ay ginagawa po namin yung aming trabaho at asahan po ng mga kababayan natin, papakita po namin ang lahat ng ebidensya kada article.
1: Yan po ang tinig ni Congressman Chua. Ayon sa kanya, siya ang hawak sa presentasyon ng mga testigo kapag tinalakay na ang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential fund.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kasabay pong interview, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng hindi na umabot sa tinakdang 92 trial days. ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte depende sa takbo ng presentation ng ebidensya po ng prosecution. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na maaring makapagharap sila ng dalawa o higit pang testigo sa loob ng isang araw na posibleng magpabilis sa pag-usad ng paglilitis.
4: May mga pagkakataon dyan na siguro sa isang araw, dalawang testigo ang aming maipipresenta. So mas iiksi. At saka may pagkakataon din siguro kung makikita namin na matibay na ang pagkakalatag namin sa isa, dalawa o tatlong article, maaaring mag-skip kami o mag-wave kami ng isang article o dalawang article.
0: Sa kabila po nito, sinabi ni Chua na nakahanda naman ang prosekusyong ipagpatuloy ang presentasyon ng kanilang mga testigo at ebidensya sa masusunod na pagdinig.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Judge Alan Peter Cayetano igreed na dapat higpitan ang pagsunod sa mga patakaran sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
1: Igreed ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na patakaran sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang questionin kahapon ang paraan ng pagtatanong ng prosecution sa isa sa mga testigo kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumutukoy sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Cayetano, dapat munang mailatag ang sapat na batayan bago magtanong ng mga detalyeng maaaring makaapekto sa testimonya ng testigo. Sinang ayuna naman ni Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang obserbasyon at inatasan ng prosecution na sundin ang tamang proseso bago ipagpatuloy ang pagsusuri sa testigo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni dating NBI Chief Jaime Santiago na handa po siyang tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maglalabas ng sabina ang Senate Impeachment Court. Si Santiago ang namuno sa NBI ng noong Pebrero ng taong 2025 nang irekomenda rin ng ahensya ang pagsasampa ng mga kasong inciting to sedition at grave threats laban kay Duterte. Kaugnay po naman yung mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikalawang araw ng paglilitis, si John Mark Kalilong ang unang testigong inihanap ng prosekusyon mula sa NBI. Samantala, una nang hiniling po ng House Prosecution Panel na ipasabpina si NBI Director Melvin Matibag para naman tumistigo sa darating na pagdinig sa July 13 at July
2: 15.
1: Nagpahayag ng pagtutol si dating Pangulo at kasalukuyang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa mga lumulutang na usap-usapan tungkol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Arroyo na naging katuwang niya si Remulla sa pamahalaan mula pa noong kanyang administrasyon at kinilala ang naging ambag nito sa legislatibo at pangangasiwa ng mga polisiya. Ayon kay Arroyo, kung sakaling maisampa ang impeachment complaint sa Kamara, boboto siya laban dito. Igreate niya na bagamat likas na politika lang impeachment, ang kanyang magiging boto ay pabor sa pananatili ni Ombudsman Boying Remulla sa pwesto.
2: XFM News Nationwide.
0: Senator Erwin Tulpo, nagayon po ng panibagong kasong kriminal laban sa iba pang 18 ex-bodyguards. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Nagayon si Senador Erwin Tulpo ng panibagong mga kasong kriminal laban sa iba pang miyembro ng grupong tinaguran 18 ex-bodyguards nito Martes, Hulyo 8 sa Office of the City Prosecutor sa Mandaluyong Hall of Justice sa Mandaluyong City. Ang hakbang ay bahagi ng patuloy na legal na aksyon ng senador kaugnay na umano'y mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Personal na dumalo si Tulpo sa paghahain ng reklamo at iginit na dapat umanong ilabas ng mga nag-aakusa ang kanyang ebidensya ebidensya sa korte kung may patayan ang kanilang mga aligasyon. Anya, doon dapat idaan sa usapin sa tamang proseso ng batas. Nililaw rin ng senador na wala siyang planong tumakbo sa mataas na posisyon. Ayon kay Tulpo, katatapos lamang na nakarang halalan at wala sa kanyang prioridad ang paghanda para sa susunod na eleksyon dahil mas nais niyang tutukan ang kanyang kasalukuyang tungkulin bilang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kahilingan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na pansamantalang makalabas ng kulungan upang makadalo sa burol ng kanyang kapatid na si Jojo Manungas Bautista sa Imus, Cavite. Ayon sa korte, ang pagbibigay ng forlaw ay maaaring magbigay ng impresyon na may espesyal na pagtrato sa dating senador kumpara sa iba pang detainees. Binanggit din ang hukuma na maaari itong magdulot ng dagdag na hamon sa seguridad ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa halip, sinabi ng Sandigan Bayan na maaari namang makilahok si Revilla sa mga seremonya ng burol sa pamamagitan ng virtual na paraan. Si Revilla ay kasalukuyang nakaditine habang kinakaharap ang kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng umano'y maanumaliang 92.8 milyong flood control project sa Pandibulacan. Samantala, ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang mosyon ng isa pang akusado sa hiwalay na kaso ni dating Congressman Zaldico na umihiling na mag-inhibit ang mga maestrado sa pagdinig ng kanyang kaso.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Diretso na tayo, katropa, sa mga regional report hatid po ng iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Palawan, mayroong 74 Chinese vessels ang namonitor po ng Philippine Navy sa karagatan ng Kalayaan, Palawan, dyan sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Nakapag-monitor ang Philippine Navy ng kabuuhang 74 na barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard sa loob ng Philippine Maritime Zone nitong buwan ng Hunyo. Mas mababa ito kumpara sa 82 na Chinese vessel na namataan noong Mayo. Sa bilang na 74, 41 na barko ang namataan sa Bajo de Masinloc, 16 naman sa Ayungin Shoal, 8 sa Escoda Shoal at 9 sa Pagasa Island na barangay ng munisipyo ng Kalayaan sa Palawan. Ayon sa Philippine Navy, umabot sa 20,494 na sasakyang pandagat ang naglayag sa loob ng Philippine Maritime Zone noong Hunyo. Mahigit 17,000 dito ay foreign flag vessel habang mahigit 3,000 naman ang domestic vessel. Sa bilang na 14,548 na sasakyang pandagat ang tumugon sa radio challenge alinsunod sa international protocol. Sa habang 5,946 naman ang hindi tumugon. Tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na ipagpapatuloy nila ang pagbabantay at ang mga operasyon upang mapanatili ang seguridad at soberenya ng bansa sa mga karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: House Speaker Boji D. III tiniyak ang tulong sa mga apektado ng fish kill sa Isabela at Ifugao. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
7: Personal na bumisita si House Speaker Faustino Boji D. III sa Magat Dam sa bayan ng Ramon Isabela upang alamin ang kalagayan ng mga mangingisdang naapektuhan ng fish kill na iniugnay sa pagbaba ng level ng tubig sa Magat Watershed bunsod ng matinding init ng panahon. Kasama ni Speaker D. si Isabela Vice Governor Francis Tico D. na sinalubong ni na Ramon Mayor Giovanni Vizcara at iba pang opisyal ng bayan. Nagsagawa rin sila ng pagpupulong kasama ang mga apektadong mangingisda upang talakayin ang agarang pagtugon sa insidente. Sa isinagawang pulong, tinalakay ang mga hakbang upang mabigyan ng agarang ayuda ang mga naapektuhan, kabilang ang pagpapalakas ng mga programang pangkabuhayan para sa mga mangingisda sa paligid ng Magat. Ayon kay Speaker D, personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga mangingisda at pinakinggan ang kanilang mga hinaing upang matukoy ang mga kinakailangang agarang aksyon. Tiniyak din niya ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa mga pamilyang naapektuhan, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maihatid ang kinakailangang tulong at makabuo ng pangmatagalang solusyon sa suliraning kinakaharap ng mga mangingisda sa lugar. Samantala, batay sa pagtaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, tinatayang aabot sa mahigit 120 million pesos ang pinsalang idinulot ng fish kill sa mga palaisdaan ng tilapia sa Magat Dam na sakop ng bayan ng Alfonso Listay Fugao at bayan ng Ramon Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Ito naman sa Cebu, nagpatupad po ng 45 days na ban sa pagpasok ng mga baboy at pork products mula Negros Island dahil sa ASF. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
8: Nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, karni ng baboy at mga processed pork products mula sa Negros Island at iba pang lugar na apektado ng African Swine Fever o ESF. Nilagdaan ni Cebu Governor Pamela Barikuatro ang Executive Order No. 39 noong Martes ng gabi kasunod na muling paglitaw ng ESF sa ilang bahagi ng Negros. Ayon sa gobernadora, layunin ng 45 araw na ban na maprotektahan ang hog industry ng Cebu at maiwasang makapasok sa lalawigan na ang nakahawang sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng baboy. Sa klaw ng kautusan na Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ang mga shipment na nagbumula o dumaraan sa mga lugar na idiniklarang ASF affected, restricted at high risk areas. Agad ay pinatupad ang pagbabawal matapos malagdaan ang EO No. 39 na maaari naman itong palawigin o baguhin depende sa magiging development ng ASF outbreak at sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga otoridad sa mga pantala na paliparan at iba pang entry points sa Cebu na paigtingin ang pagbabantay o pang mapigilan ang iligal na pagpasok ng mga ipinagbabawal na produkto. Makikipagtulungan dito ang Cebu Port Authority, Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan. Ang hakbang ng Cebu ay kasunod ng kumpirmadong ASF cases sa Bacolod City, Negros Occidental at sa bayan ng Libertad, Negros Oriental. Samantalang, tiniyak naman ni Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na nanatiling ASF free ang lalawigan na matapos magnegatibo sa laboratory tests ang isinagawang surveillance sa 15 lungsod at bayan ng Cebu. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
1: WHO Philippines at pamahalaang lungsod ng Tuguegarao mas paigtingin ang pag-iigpit sa paninikarilyo at paggamit ng vape ng mga kabataan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
9: Patuloy na tinututukan at mas hihigpitan pa ng Tuguegarao City Government ang mga implementasyon ng mga polisiya kontra paninigarilyo at paggamit ng vape na may espesyal na focus sa mga kabataan. Katuwang dito ang World Health Organization Philippines upang mas mapalawak pa ang mga programang pangkalusugan sa lungsod. Sa pag-uusap ni na Mayor Myla Tingke kasama mga kinatawa ng WHO Philippines na sina Dr. Florante Trinidad ng Tobacco Free Initiative at Janiel Dizon mula sa Healthy Hearts Program, tinalakay ang mga bagong estratehiya upang mabawasan ang kaso ng paninigarilyo at vape sa mga paaralan at komunidad. Malaking tulong umano ang suporta ng WHO sa pagsulong ng mga advokasiyang pangkalusugan. Isa sa mga isusulong ay ang mas pinaigting na info drive sa mga eskwelahan at barangay kung saan ituturo ng direkta sa mga kabataan ang panganib ng sigarilyo at vape sa katawan at sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, isa sa gawa rin ng mga aktibidad na tututok sa youth awareness. Layunin ni nito na bigyan ng tamang gabay ang mga kabataan at hikayatin silang pumili ng mas malusog na lifestyle. Kasabay nito, papalalimin pa ang pagpapatupad ng smoke-free at vape-free zone sa mga pampublikong lugar at institusyon sa lungsod. Tinalakay din sa pulong ang kaugnayan ng mental health sa bisyo at ibinahagi ni Lido Head Dominic Bagayan ang mga programa ng Local Youth Development Council na tumutok sa mental at emotional well-being ng mga kabataan. Samantala, sisiguraduhin naman ng TCG at WHO na itutuloy at papalawakin pa ang mga programa para sa kalusugan ng mga Tuguegarawenyos. Sa pamamagitan ng edukasyon, mahigpit na pagpapatupad ng patakaran at suporta sa mga kabataan, layo ng lungsod na maitaguyod ang isang komunidad na malayo sa bisyo at mas nakatuon sa mas malusog na pamumuhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: At panghuli, manok na nawala po sa frigider. Dahil daw ng pananaga ng isang ama sa kanyang anak dyan sa Cagayan, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Isang 20-anyos na lalaki ang nasugatan matapos umano siyang hagisan ng patalim ng kanyang sariling ama sa Porok 4, Barangay Tuyom, bayan ng Cagayan, Negros Occidental noong gabi ng Hulyo sa ICE. Kinilala ang biktima na si alias Alexe, habag ang sospek ay ang kanyang amang si alias Harold, 47-anyos at isang cook. Kapwaring residente ang dalawa ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Cagayan Municipal Police Station, nakainom ng alak ang sospek nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo dahil sa nawawalang manok na nasa loob ng refrigerator. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, lumabas ng bahay ang biktima. Gayunman kumuha umano ng isang matalim na bagay ang sospek at inihakis ito sa kanyang anak na tumama sa dibdib ng biktima. Isinugod sa ospital ang biktima para sa agarang gamutan habang voluntaryong sumuko naman ang ama sa pulisya at nakaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, nasa Pilipinas na ang Super Typhoon Inday.
1: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,405 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 185 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
0: Nanatili nakataas po, Katropang, wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan. Kabilang po ang Babuyan Island, silang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, hilagang bahagi ng Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes.
1: Samantala, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Bar, Mantique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Magingat po tayong lahat, sumikat ang araw 5:33 ng umaga at tinasang lulubog alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Naglunsad ang Estados Unidos ng counter-attack airstrikes laban sa Iran matapos madamay ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S. Central Command, nasira ang mga tanker sa pag-atakeng ginawa ng Iran pero wala naman daw naiulat na sawing tripulante. Tinawag ng U.S. na isang hindi katanggap-tanggap ang naging pagpapasabog ng Iran.
2: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na naging hamon sa kanya ang pag-a-adjust sa kanyang on-screen partner na si James Reed para sa kanilang upcoming teleserye na Someone Someday. Aniya, hindi instant na nag-click silang dalawa ni James sa set lalo pa't parehas daw silang mahiyain. Bukod dyan, sinabi rin ni Catherine na naging challenge din sa kanya ang pagbuo sa kanyang karakter na si Billy. Samantala, bukod kay Catherine, ito rin na magiging comeback ni James at ni Maha Salvador sa paggawa ng teleserye. Para sa balitang showbiz, ako si Melay Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
2: Balitang Sports!
0: Atin po sa atin ang Premium D3, isang historic comeback sa Argentina, ang laro kontra Egypt. para makaabante sa quarterfinals ng World Cup 2026. Tuloy ang napatalsik na Argentina ang Egypt sa pamamagitan ng last goal ni Enzo Fernandez. Ang goal ni football legend Messi naman ang nagsilbing equalizer sa laro para mabigyan ang grupo ng pag-asa na makaabante sa laban. At dahil po dito, natiling may pinakamagandang golden boot standing si Messi at ang patuloy na pag-angat bilang all-time leading scorer sa torneo.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM Manila, Philippines, sumayon niyo na po ang XFM News Nationwide.
1: Maaari niyo po kami balikan mga katropa yung pagkabalita sa ating pong XFM YouTube channel at ganoon din naman po sa ating Facebook page at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong buli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang program maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong palatuntunan ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algy Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness. Welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. Of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan. Panibagong information na naman po ang inyong mapapakinggan at mapupulutan ng aral na kung saan ay makakatulong pong malaki kung paano palakasin at panatilihing malusog ang ating pangangatawan. Kaya palagi lang pong tutukan ang programang The Secret of Health.
2: Mm-hmm. And syempre, welcome sa palatuntunang ito sa ating mga ka-wellness sa Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa lalawigan ng Palawan, sa mga nakikinig sa Cebu, sa Mindanao and sa Luzon, especially sa Metro and Mega Manila. Welcome po sa isa na namang talakayang may kabuluhan pagdating sa atin pong kalusugan.
0: Mm-hmm. At syempre tayo po ay napapakinggan ngayon ha, sa lahat ng atin pong mga stations. Luzon, Visayas at Mindanao, no? Ganoon rin sa atin pong mga partner stations. At tayo po ay napapanood na rin ng live sa atin pong Facebook page. Okay, search yung atin pong official FB page ha, Yes to Health Inc. Para update kayo lagi sa mga program natin. Kung gusto nyo makapanood ng live at makapakinig ng live sa atin pong program, kahit saan man kayong dakon ng mundo, basta may internet, ay pwede nyo mapanood at mapakinggan ng atin pong mga programa. At yung kayo ngayon ay nakatutok na, nanonood na, nakikinig sa atin pong programa, ay meron agad regalo na handog sa inyo ang Yes to Health, mga ka-wellness. Ha? O para sa mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, kung gusto nyo pong makisali sa ating pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo ang ating pong Facebook live stream. Huwag kalimutan yan, mga ka-wellness. Ha? Tapos, i-comment nyo dyan yung mga good experiences po ninyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Napakarami na natin mga nutraceutical grade ng mga products. Kung ano yan mga nagamit nyo dyan, ay comment nyo kung ano yung mga experiences nyo patungkol po doon. Ha? At mamaya, huwag kalimutan yung hashtag The Secret of Health sa mga comments para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness. At mamaya, ipipili po tayo ng maswerte yan, na mareregaluhan natin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? Welcome to welcome ha. Ang inyong mga katanungan, pwedeng isend yan sa ating pong numero. At yung hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan ka masala na yung pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Ha? At mamaya isasagutin natin ng live at babatiin din natin lahat ng mga nagpapag-greetings. Ha? Sa mga gusto namang makasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po itong mabili ha, sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyong pong lugar. At mabibili na rin ang Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan nyo po mga ka-wellness, ay available na rin mga produkto ng Yester Health sa Pure Gold. Mas ano yan? Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto. Ha? At of course, pwede na mabili ang atin pong mga produkto sa ating online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede rin makabili na ating mga products sa ating pong mga Yes to Health clinics. Meron po tayong special price sa ating mga bisita, of course, sa ating mga senior citizen. Sa senior citizen, pakidala lang po ng inyong mga senior citizen ID or any identification na nagpapatunay na kayo ay senior na. At ganun din, sa Yes to Health, meron tayong mga naturopathic consultant. Pwede po ninyong tanungin kung ano po yung nararapat na naturopathic modality po sa inyo. Kasi sa Yes to Health, meron po tayo mga modalities. So, una po sa lahat, yung ating cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, at meron din tayong mga modalities. So, una dyan, yung mugukbuyang Korean therapy, meron tayong biozapper, eye detox, napakaganda ng eye detox, especially kung laging irritated yung mga mata natin. Ano? Mm. Meron din tayong terahertz therapy. Kaya kung kayo po ay interesado, pasyalan po yung ating pong Yes to Health Clinic para sa discount, of course, at sa ating mga consultation.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong makasubok ng ating pong mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan nyo ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay sa atin ng ating pong Ultimate Trio. Ang ultimate na katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-usapan natin dito sa ating pong programa, itong kahanga-hanga na gawain at gampanin ng ating pong mga kidneys. Ayan, gano'n ba kahalaga at gano'n ba ka-functional itong kidneys natin, ha? Ang maraming tao nag-aakala na ang kidney ay simple lang ang mga gawain nila, Doc, ano? O kumbaga parang ito lang yung responsable sa pag-ihi natin. Pero ang totoo, napakalaki po, mga ka-wellness, ang papel ng kidney sa atin pong buhay. Sa katunayan, hindi tayo mabubuhay ng matagal kung tuluyan titigil ang dalawang functions, ha, ng atin pong kidney. Kaya nga dalawa yan, Doc. Kasi nilagayan dyan ng atin pong creator dahil napakarami ng functions po nito, mga kababayan, ha. So ano nga ba, Doc, Ron, ang iba pang mga gawain o gampanin ng kidneys natin?
1: Well, alam niyo ba, mga ka-wellness, na ang atin pong kidneys ay nagsasala na mahigit kumulang 180 liters ng dugo or blood-derived fluid araw-araw. Hamakin niya, ganyang kadami ang sinasala niya araw-araw. Hindi ibig sabihin na ba yung naiihi natin, ha, 180 liters din kada araw. Yun po yung mga ano, yun po yung dumadaan na ano, na dugo at mga sinasala na mga bagay doon po sa ating kidney. Actually, 99% sa mga liquid or fluid na dumadaan sa kidney ay nire-reabsorb. Ibig sabihin, ang kidney ang siyang ano, ang siyang may responsable sa pag-re-recycle ng mga kailangang fluids and also mga kailangang mineral sa ating katawan. Kapag hindi na siya kailangan at excess na 'yon, 'yon ay tinatapon sa ating ihi. At ang natatapon po sa ating ihi, mga ka-wellness, ay nasa 1 to 2 liters a day. So ibig sabihin kung 'yun yung ano, 'yun yung natatapon araw-araw, ibig sabihin 'yun din yung dapat na i-replenish natin araw-araw. At kung titingnan natin, ito ay nagpapakita na kung gaano kagaling at ka-functional ang ating kidney sa pagre-recycle ng tubig at mahahalagang nutrients sa ating katawan.
2: Dagdag ko, no, yung bawat kidney po natin, sabi nga sa pag-aaral, humigit kumulang 1,000,000 nephron.
0: Mm-hmm.
2: Itong nephron, ito yung mga maliliit na filters ng ating kidney. Ano?
0: Mm-hmm.
2: At ito yung pinakamaliit na functional unit sa loob ng kidney natin. Ito yung tunay na filter ng ating katawan, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm.
2: Kung pagsasamahin po natin yung dalawang kidney, meron siyang halos 2,000,000 nephrons.
0: Wow.
2: Mm-hmm. Pag nasira yung nephrons natin, hindi na ito muling tumutubo. Based on study, ha?
0: Mm-hmm.
2: Wala kung may bagong pag-aaral ba na sinasabing kaya mag-repair ng nephrons na ito. Ano? Kaya napakahalaga po talaga ng prevention sa ating pong kidneys para hindi ito masira at mahirap ibalik na muli.
0: Mm-hmm. Just imagine, araw-araw mga ka-wellness, mahigit 1,500 liters ng dugo natin ang dumadaloy, ha, sa ating pong mga bato o sa kidneys natin. Ibig sabihin, halos bawat patak ng dugo natin sa ating katawan, paulit-ulit, many times, dumadaan yan sa atin pong kidneys para i-filter out yon ng atin pong mga kidneys. Within the day yan, araw-araw yan.
1: Mm-hmm. Hindi lang yan, no, ang kung titingnan po natin at para malaman din ng ating mga ka-wellness, na ang kidney natin could be able to function kahit na 70 to 80% na ang damage nito. Kaya tinatawag,
2: matindi,
1: no? 70 to 80% still nakakapag-function pa siya and at the same time, nako-compensate niya pa yung trabaho niya. Pero kapag tinatawag natin nag-kidney failure, ibig sabihin, totally or very small part na lang or percentage na lang ng kidney ang hindi nagfa-function. Kaya ang tinatawag, itong tinatawag na chronic kidney disease ay tinatawag na silent disease.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi siya magbibigay ng symptoms at hindi siya nagpapakita ng damage symptoms hanggat kaya pa niyang i-compensate. Kaya kapag totally yung tinatawag na kidney failure, sasabihin na agad ng doktor, you need to undergo dialysis.
2: Mm-hmm. Yun ang problema. At ang kidney po natin, hindi lang ito sa filtration system. Mm-hmm. Hindi lang yan gumagawa ng ihi or... Actually, ito'y isa ring endocrine organ. Ibig sabihin, pag endocrine organ, gumagawa siya ng mga importanteng hormone sa katawan.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo naman, ang hormone, tinatawag na chemical messengers of the body. Mm-hmm. Napaka-importante nito. Isa sa hormone na ginagawa ng ating kidney, mga ka-wellness, is yung renin.
0: Mm-hmm.
2: Isang enzyme na nag-a-act as hormone precursor na ito yung first step para maging maayos ang ating blood pressure.
0: Mm-hmm.
2: Hindi iniisip ng iba na, yung pala yun, ano? So, ibig sabihin, pag hindi healthy yung kidney natin, apektado yung blood pressure, kaya pala, may kidney problem na madalas nag-hypertension. Additional, yung erythropoietin. So, itong tinatawag na EPO, ini-stimulate niya yung ating bone marrow para gumawa ng mature red blood cell.
0: Mm.
2: Sa kidney pa rin yun.
0: Mm-hmm.
2: And isa sa importante, yung production ng calcitriol.
0: Mm-hmm.
2: Ito yung hormonally active na usable form na vitamin D na nagpo-promote ng calcium absorption at nagpapatibay sa ating pong mga buto. So ibig sabihin, hindi lang limited yung kidney doon sa filtration.
0: Mm.
2: Meron din siyang additional na ginagawa para sa ating iba't ibang function ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, Doc Algie, yung vitamin D3 na iinumin natin, dadaan muna yun sa kidney para magamit na masabi doon sa ano, magamit para mag-absorb ng ano, no, ng tinatawag natin calcium sa katawan.
0: Tama.
2: Oo, mahalaga. Kaya kung hindi rin sapat ang vitamin D natin sa katawan, magkakaroon ng outbalance sa minerals. So,
0: mahigit 870,000,000 tao sa buong mundo, ha.
2: Grabe.
0: Ang may iba't ibang uri po ng mga kidney disease. cases. Isa ito sa leading causes of premature death sa buong mundo. Tinataya ang isa sa bawat 10 adults, ano? Maedad na, ay mayroong chronic kidney disease o yung tinatawag na CKD. Ngunit karamihan ay hindi nila alam na mayroon sila nito. Tulad na nabanggit ni Doc na silent lang talaga siya. Libo-libong taong namamatay bawat taon po dahil sa kakulangan ng access sa dialysis at kidney transplant. Eh, napakamahal ng kidney transplant.
1: Yes.
0: And also dialysis. Napaka-expensive ng bawat session po niyan. Sa Pilipinas naman, ang chronic kidney disease ay kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagkaka-ospital at isa sa mga nangungunang sanhi po ng mortality sa atin pong bansa. At patuloy pang tumataas ang bilang po niyan, ha? Yung mga pasyente na nangangailangan ng dialysis. Kaya nga, minsan, nagkukulang na yung mga pasilidad natin para po accommodate yung mga tao na ila-dialysis. Kaya napakahalaga yung tamang kaalaman, Dr. Ron, Dr. Algie, na makaiwas tayo sa paglala ng ganitong karamdaman na hindi nahahantong doon sa kidney failure.
2: Yes. Balita ko nga, mayroong pinapatayo ngayon, siguro malapit sa na NKTI na isa sa pinakamalaking dialysis center. Sa buong Asia ba yun? Ibig sabihin, ganun karami yung nangangailangan ng dialysis.
1: Well, actually mga doc, meron talagang batas na ginawa para sa tinatawag natin na maisulong yung tinatawag natin na free dialysis. At sinasabi doon sa batas na yun, si Manny Villar ang author nito, isa sa author nito, is dapat yung isang tao na dialysis 2 years, priority na siya sa kidney transplant. So ibig sabihin, ganun kaseryoso ang tinatawag natin na chronic kidney disease. Kaya dapat na talagang malaman ng mga ka-wellness natin na kung paano alagaan ang kidney para hindi kayo masali dun sa sa listahan ng the dialysis.
0: Alamin po natin mga ka-wellness yung buong functions ng kidneys natin, kasi the more na alam natin kung ano yung gawain ng ating kidney, the more na mas marirealize natin kung gaano palakahalaga ito sa atin pong pangangatawan. So, Doc Ron, ano ba ang dapat na normal palagi? Bakit normal dapat laging normal ang functions ng kidneys natin, yung functions sa ating pangangatawan?
1: Well, isa sa primary function ng ating kidney, Doc L, is itong tinatawag na blood filtration. Isa sa pangunahing trabaho na ito. Doon po sa pagpasok ng dugo sa ating kidney, doon ay sinasala ang tinatawag natin yung mga waste products sa ating katawan. Isa po sa waste products na sinasala dyan is yung urea. Ang urea po is waste products ng protein kapag pumasok doon sa yung mga amino acids pumasok doon sa ating liver, ang waste product niyan ay tinatawag na urea. Kaya mapapansin natin mga ka-wellness na kapag ang pagkain po ninyo is most like more on meat and more on protein, medyo maamoy ang ihi.
0: Tama, Doc.
1: Kasi mataas yung waste product, mataas yung urea sa tinatawag natin na sa ihi. Ang pangalawa is yung tinatawag natin na creatinine. Ang creatinine naman, this is a waste products ng creatine. Yung creatine, yun yung nagbibigay ng tinatawag natin na energy sa ating muscles. Yun yung tinatawag na ATP. Kaya po, bumaba yung creatine. Kaya nga mayroong mga supplements na tinitinda ngayon creatine para pangpalakas pangpalakas ng muscles, para mag-build ng muscles. Ang waste products nun is creatinine. Ito namang uric acid, kapag waste products ng mga kinain natin na mga protein, lalong-lalo na kapag mataas sa purine, lalong-lalo na yung red meats, ang waste products niyan is yung tinatawag natin uric acid. Kaya kalimitan ang palaging nakikita natin sa naturopathic point of view, ang sobrang pagkain ng mga red meats ay siyang nagiging dahilan ng tinatawag natin ng mga gouty arthritis. Sa pagtaas na tinatawag natin ng uric acid. Also, drug metabolites, environmental toxins, labis na tubig. Kapag napasobra tayo na inom na tubig, ang nangyayari is, yan din ang trabaho na itapon na kasi sobra na sa katawan. Kasi kapag hindi man itatapon yun, malulunod yung puso kakapump. Also, labis na sodium, potassium, at iba pang mga waste products. At kung itong mga bagay na ito ay hindi magagawa ng ating kidney, nagkakaroon ng tinatawag natin na toxicity na tinatawag na uremia. Isang seryosong kondisyon na kung saan naiipon ang mga waste products natin sa ating mga dugo.
0: Iyon, napakahirap na problema mga ka-wellness. Pagka hindi na naging balanse. Ito pa, yung ano, pagkakabalanse ng mga electrolytes ha, sa atin pong pangangatawan, eh ang kidney rin ang responsable para maging balanse po ito sila. Kabila na dyan, yung nabanggit mo kanina, Doc Ron, ano? Na calcium, magnesium, potassium, phosphate, chloride, at iba't iba pa na mga minerals, ano? Trace minerals and major electrolytes sa atin pong pangangatawan, ang kidney natin ang responsable dun. Mm-hmm. Let's say, for example, yung potassium, pagka tumaas yan ng husto, o yung tinatawag na hyperkalemia, o pag bumaba naman ng husto, yung hypokalemia.
1: Hypokalemia, yan. Yes.
0: Malaki ang epekto nun sa atin pong heart area. Mm-hmm. Pag tumaas yung potassium, hindi, kumbaga hindi siya balanse dun sa ibang mga electrolytes, magkakaroon ka ng arrhythmia o mabilis na tibok ng iyo pong puso. Parang kang kinakabahan lagi. At yung iba nga, parang nakikita mo sa damit eh.
1: Parang lalabas na yung puso, parang lulugwa na yung puso.
0: Pagka naman na hypo ka, yung bumaba yung potassium, delikado rin yun. Kasi yung iba, Doc Ron, meron akong na, ano, yan, experience niyan, nangangapal yung batok, tapos biglang natutumba, nahihilo. Pag-check, nako, hypokalemia pala. Sobrang baba pala ng potassium. Ang laki ng ano nun, ang laki ng impact nun sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Kaya nga yung kidneys, ang pangunahing tagapangalaga sa tamang balanse ng mga minerals or mga electrolytes sa atin pong pangangatawan.
1: Hindi lamang yan, Doc L. at saka Doc Algino. Ang isa din na function ng ating kidney is balansehin ang pH balance ng ating dugo.
0: Yeah.
1: Kasi kapag kasumobra, ang tawag doon acidosis. Kapag bumaba naman, is yung tinatawag naman noon alkalosis. Yun ay parehong tinatawag natin delikado sa ating kalusugan. Yes, hindi maganda sa kalusugan. At it may cause mortality. Ngayon naman, dun sa acidosis, most likely, panahanan ng tumor at cancer ang ating katawan. Also damage some organs. Sa ano, sa alkalosis naman, yung tinatawag na pag-malfunction ng mga organs sa ating katawan. Also, hindi lamang yan, ang kidney natin ay isa sa responsable sa tinatawag natin na blood pressure regulation. Kaya kalimitan, tinitingnan natin, kaya mapapansin po ninyo yung mga may ano, may mga chronic kidney disease, merong problema sa kidney, tumataas talaga ang presyon ng dugo.
0: Tama, Doc.
1: Tumataas ang presyon ng dugo. Sapagkat ang kidney natin ay gumagawa ng hormone, katulad na sinabi ni Doc Algin kanina, na hormone na renin. Ang renin ay bahagi ng renin-angiotensin-aldosterone system na isang napakahalagang mekanismo na kumukontrol sa dami ng tubig at asin sa katawan at sa pagkipot at pagluwag ng ugat. Kaya kapag makipot ang ugat, tataas ang presyon ng dugo. So dahil dito, malaki ang impluensya ng kidney sa atin, sa ating blood pressure. At kapag may problema ang sistemang ito, maaring tumaas ang blood pressure at mas lalo pang masira ang kidneys na isang mga cycle na kailangang maagapan as soon as possible sa ating katawan.
2: Kaya nga, isa pa rin yung sinabi ko kanina, dugtungan ko lang ano, yung erythropoietin, so yung EPO. Kaya makikita mo yung mga may kidney failure.
1: Yes.
2: Makikita mo sila parang ano, parang putlang-putla sila.
1: Yes.
2: Kasama 'yan sa kaya ang ginagawa sa hospital aside sa nag-i-inject nagdadayalin sila. Nag-i-inject ng EPO sa kanila. Kasi apektado 'yon, na isa sa pinaka-importante din na part

0: Doc, 'di ba nabanggit mo kanina, Doc Ron, na yung partial about creatinine. So, ano ba ito at ano yung nagagawa niya sa kidney natin?
1: Well, ang creatinine is just a waste product mula doon sa formation ng energy doon sa muscles natin. Kapag nagamit na yung muscle, yung ano ng ang energy ng muscle natin, yung ATP is yun ang byproduct is yung creatinine. Ang problema, magiging tataas lamang ang creatinine or magiging problema lamang ang creatinine kapag ka ito ay hindi na itapon palabas sa ating katawan.
0: Yun.
1: So, kapag ka tumaas na yan, ibig sabihin, ang kidney is not able to ano to detect na marami na siya sa dugo or could not be able to perform its duty na ipalabas yung tinatawag natin na creatinine. Gayunpaman, mahalagang tandaan ng creatinine ay naapektuhan din ng ating edad. Kasarian, muscle mass, ilang gamot. Kaya hindi ito dapat bigyang kahulugan na mag-isa. Kaya mas mainam itong suriin kasama ng iba pang laboratory test at tinatawag natin na clinical findings para malaman bakit kaya mataas ang tinatawag nating creatinine sa katawan.
0: Oo. So, ibig sabihin yung creatinine, yun ay sinyales ng either paghina ng kidney mismo or sobrang lakas ng metabolism ng muscle sa katawan mo na yun yung byproduct niya.
1: Yes.
0: So kinakailangan talaga ma-check yun mga ka-wellness. Ano? Okay, ngayon ay alam na natin yung overall value ng atin pong kidneys. Mamaya naman pag-usapan natin yung mga pamamaraan sa pag-iingat at prevention ng iba't ibang karamdaman na pwedeng tumama sa atin pong mga bato. Ah, balikan po natin yan. Kaya tutok lang dito sa programang
2: The Secret of Health.
3: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
4: Aww.
3: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love, laging hinahabol, lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusong na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ku-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. So may mga katanungan na, pwede kayong mag-check sa atin pong numero 0969-609-6545. Ngayon Doc Ron, ang tanong ng atin pong mga ka-wellness, ano ba yung common reason kung bakit nagkakaroon ng pagkasira o panghihina yung atin pong mga bato o yung kidneys natin?
2: Ang pinaka number one na rason kung bakit nagkakaroon ng chronic kidney disease o pagkasira ng bato is ito pong tinatawag na type 2 diabetes. Ibig sabihin, kapag tumaas ang blood sugar ng ating katawan, of course, dadaan sa ating kidney yung sugar na yon. At dadaan doon sa tinatawag natin na glomeruli. Yung glomeruli, yun yung filtration unit ng ating mga nephrons doon sa ating kidney. Kapag kamalapot palagi ang ating dugo nang dahil doon sa sugar, nasisira yung glomeruli. At kapag ka nasisira yung glomeruli, nagkakaroon ng scarring, at yung scars na yon, ibig sabihin kapag ka meron ng gasgas, parang ka meron ng balat doon, hindi na nagfa-function yung glomeruli. Ibig sabihin bumababa yung filtration function ng ating katawan. Kaya ang nangyayari is tumataas yung mga tinatawag natin waste products. Isa sa number one na waste product na tumataas sa ating katawan is yung urea at saka yung tinatawag natin na creatinine. Kasi hindi na siya nasasala ng ating katawan. Kaya lagi nating tandaan na kapag ka ang isang tao ay may type 2 diabetes, it needs to be regulated as soon as possible para hindi na siya mag-complicate doon sa

0: kidneys.
1: Of course, lagi kong binabanggit ang isa sa sumisira sa kidney aside from diabetes, hypertension.
0: Yes.
1: Kasi tinatawag nga itong silent killer at kadalasan walang symptoms. Same thing, kapag mataas ang blood pressure natin, malapot ang dugo natin. Same thing sa diabetes, sisira din yung filtration system ng katawan natin. Kaya dapat ay siguraduhin natin na mamimaintain natin sa pinakang optimum level yung ating blood pressure. Kasi if you have high blood pressure, magkakaroon ka ng kidney damage. Pag na-damage yung kidney, mas tataas pa yung blood pressure mo. Parang cycle yan eh. At pag tumaas lalo, mas maraming kidney damage ang mangyayari sa ating katawan. Kaya walang katapusang problema sa ating pong kidney ang mangyayari, mga ka-wellness. So.
0: So, mataas na blood sugar, hypertension, pangatlo is itong tinatawag na pabalik-balik o recurring urinary tract infection.
1: Yun.
0: Kapag kapaulit-ulit ang urinary tract infection, ang infection na ito ay umaabot sa kidney, ang tawag po dyan is pyelonephritis. No? Kapag kapaulit-ulit na nangyari. At paaring magkakaroon ng tinatawag natin na scarring o pagkagasgas yung ating ano, yung ating kidneys, permanent tissue damage, pagmaba ng kidney function. At sa risk factors naman, kalimitan kasi ang nagkakaroon ng UTI is yung mga babae.
1: Oo. Ang dahilan daw nun, sabi ng isang explanation, kasi tayo mga lalaki daw, ditubo. Tapos sila, walang tubo. Mas malapit doon sa ano daw sa common infection. Oo. Kaya daw mas marami sa babae ang may UTI.
0: Urinary tract infection. Also, yung tinatawag natin kapag ang isang tao ay may diabetes, may bara sa daanan ng iihi katulad ng kidney stones or bladder stones, and also may mga mahihinang immune system.
2: Isa sa pinaka-common nga yan, Doc Ron, ano, yung nabanggit mo kanina, na kidney stones. Yan yung kadalasan talaga na iniinda rin ng ating pong mga ka-wellness na problema sa kanilang mga bato. Diba? Pagka nagkakaroon na ng panakit ng lower back, yun agad ang suspect sa nila na nagkakaroon na ng formation ng stones or yung pag-crystallize ng mga minerals sa kanila pong bato o sa kanilang kidneys. Ano? Kapag ang problema kasi niyan, yung ihi natin, kapag ka nabaraduhan ng bato, yung tubo na daloy ng ihi, yung urine na i-stack up dun sa atin pong ano, sa ating kidney area. And possible yun na mag-create ng infections and other complications sa atin pong kidneys. At marami pang iba na pwedeng komplikasyon pagka hindi natanggal kaagad yung mga bato na yun. Merong mga tao ha, na prone sa kidney infection, kidney stones.
0: Yes.
2: Kumbaga mas mabilis silang mag-create o mag-form ng stones sa kanilang kidneys. Pero doesn't mean naman na talagang ano sila, kumbaga yun at yun ang mararanasan nila. Pero pag nag-iingat naman sila, pwede naman maiwasan.
0: Yes.
1: Oh, napakadami pang dahilan. Kaya lang, kulang na yung oras natin. Oh, yung iba dyan, so shortcutting ko na lang pag madalas tayong gumagamit ng mga painkiller, yung mga tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID. Makakasira sa kidney yun. Dehydration, pagkulang tayo sa tubig.
2: Ako.
1: Oh, yan. Maraming may problema sa ganyan. Hindi naman ako ganito, hindi ganyan. Eh, pala, hindi umiinom ng tubig. You know? Yung sobrang pagkain ng high sodium diet, ano, na tapos hindi pa umiinom ng tubig, double whammy na yun. Paninigarilyo, yung obesity, at saka yung may kinalaman daw ang genetics, yung pagtanda ng tao. Parang may natural reaction na medyo mag-slow down yung kidney natin. Kaya habang umiedad tayo, kinakailangan din naka-focus tayo sa pagkain hindi nakakapagbigay stress sa atin pong kidney. So.
2: Okay. Maraming salamat mga doc sa mga informations na atin pong nakalap. Ha? Napaka-informative nito, lalong-lalo na sa pag-iingat ng atin pong mga kidneys. Ano? Kaya sa susunod, tutuloy pa natin itong topic ito kasi napakahaba pa rin ng topic about sa pangangalaga ng atin pong mga bato at kung ano yung mga lunas niyan at kung ano yung mga solusyon na pupwede dyan. Okay? Mamaya, sa pagbalik natin, sasagutin natin ang ating mga texters, mga inquiries ng ating po mga viewers. Kaya kung meron kayong mga katanungan, huwag po magkatubili na i-ask yan dito sa ating pong programa. Pwede kayong mag-comment sa ating pong Facebook live streaming. I-post nyo yung mga inquiries po ninyo. Pwede rin sa ating pong numero 0969-609-6545 at sasagutin natin ng live mamaya ang inyong pong mga katanungan. Totok lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zamfron Plus Coffee Mix.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sandown Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santhol Plus
11: Herbal Oil,
12: garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
12: Mag-Santhol Plus
11: Herbal Oil,
12: ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
12: Santhol Plus
11: Herbal Oil
13: in beauty sa

0: own skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. Sa iyong mga katanungan, ha, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. At kung hindi ganun kamasala yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan kayo located.
1: Ang The Secret of Health, hindi po sa atin ang Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay may pinagsama-samang mga powerful ingredients gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract. Ano? Kaya highly absorbable sa ating pong pangatawan. Napakabilis magamit ng katawan natin without any hindrances na ma-absorb ng katawan natin yun. Ano? Kaya sa mga nanghihina ang pangatawan dyan, nakakaranas po ng mga inflammatory diseases, kulang kayo sa nutrisyon, ay isama nyo po sa inyong diet ang ating pong Ultimate Trio, kasama na dyan ang ating pong Santon Plus Gold. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ay sa mga ka-wellness natin, ha? Happy viewing pala sa lahat ng mga viewers natin, Doc, sa ating pong Facebook live streaming. Malusog na araw sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Ganun din sa mga listeners natin nationwide, ha? Sa ating pong mga stations. At ganun rin sa mga tumututok yan araw-araw dito sa ating pong programa at nag-aantabay sa programa natin. Yung iba, Doc, nakahanda na kaagad yung mga pan-take note habang nakikinig sa programa natin. Yes.
2: Marami naman talaga silang matututunan, makukuha na information ano dito sa ating programang The Secret of Health. Araw-araw po kayo makinig at panigurado po ay kahit hindi nyo pa ngayon kailangan, baka sa susunod na mga araw ay makakatulong sa inyo yung mga impormasyon binibigay po namin dito araw-araw.
3: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga katanungan, huwag pong mag-atubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Eto, meron nag-text dito sa atin. Okay. Santon Gold at Premium D3 po, Doc. Ano po ang pwede pang isama dito para sa akin pong problema sa lungs? Maraming salamat po.
1: Samahan niya ng vitamin C, Santon Vitz, ano, kasi mahalaga ang vitamin C sa mga mahihina ang immune system. Tsaka ang vitamin C is very functional for restorative function, yung repair ng ating cells. Kung may sira yung lungs o may problema sa baga, malaking bagay talaga ang vitamin C.
2: Yeah, also kapag may infection yung baga niya, no? Napakaganda yung vitamin combination ng vitamin C natin, yung Premium D3 at saka Santon Plus Gold. Kasi Santon Plus Gold functional is para to restore and also to nourish yung kanyang baga. Premium D3 naman natin at saka vitamin C, magbo-boost ng kanyang immune system at the same time magpapaganda ng mga ano bakterya, kasi ang bakterya hindi lamang doon sa ating ano no sa ating intestinal tract, pati yung baga natin meron yung mga bakterya, mga good bakterya that would yung ano immune system is papatay niya yung mga ano. Ang immune system natin napakatalino kasi niyan, pipiliin niya talaga yung harmful, alam niya na hindi pwedeng bakterya doon. Kaya ang gagawin natin, tulungan natin boost ng immune system through sa pag-inom po ng vitamin C natin, Santon Vitamin C and also Premium D3 araw-araw.
0: Yun, sa mga nanghihina ang baga, ang lungs area, ano? Isa sa pinakamaganda rin is exercise yung lungs nyo dapat.
1: Yes.
0: Eh, ano?
1: Deep breathing.
0: Deep breathing yan. The simplest way to exercise your lungs is to deep breathe. Kung hindi ka man makalakad, hindi ka makatakbo, simple deep breathing ay nakakatulong ng malaki to exercise the muscle of our lungs area.
1: Saka sa mga pagkain, kain kayo ng maraming onion, kain kayo ng garlic,
2: yes.
1: Kamatis, celery, yan yung mga pagkain kasi na ano, lung tonic.
0: Tama.
1: Tsaka may natural expectorant properties. Ibig sabihin, pag kinakain nyo yung sibuyas pa nga lang, maya-maya sinisipon ka na eh. Sili, alam yung pagkain na maanghang, ano yun, nakakapagpanipis ng plema.
2: Yes.
1: Eh di ba, pag kumain ka na maanghang, tulo sipon mo.
2: Lalabas yung muho. Oo. Lalabas yung muho. Pasintabi dun sa mga kumakain.
0: Yan ha, sa mga kababayan natin, palakasin ang ating pong baga. Dahil ito yung isa sa mahalagang parte ng pangangatawan natin at pagkakaroon ng malusog na dugo. Ka-wellness. Pagka hindi functional o hindi maganda yung functions ng atin pong lungs area, makakaranas tayo ng oxygen starvation kung tawagin. Magkukulang ng oxygen yung atin pong dugo at napaka-critical nun sa iba't ibang parts ng atin pong pangangatawan, especially our brain area and also our heart, of course.
1: Sabi ni Ding Australia, magandang hapon po mga dok at mga katropa.
0: Masugid nating viewers sa ating Facebook live streaming. Ako sa mga taga-office, happy viewing din sa inyo po dyan, ha? Kay Esther Health natin. Ganun din kay Mrs. Bia Dog. Nag-heart-heart. Heart-heart, ha? Okay, ito dok. Katanungan, paano po malalaman kung kulang ang isang tao ng mga electrolytes or minerals?
1: Unahin ko yung ang isa sa pinakapangunahing sign na tinitingnan ng mga doktor, yung panghihina.
0: Ayan.
1: Kapag ikaw ay nakakaranas ng hindi mo maintindihan, hinang-hina ka, parang nanlalamig ka. Tapos, di ba, dinadala sa ospital. Sabihin, ay, kulang ka sa potassium. Kulang sa electrolyte. Ang electrolyte kasi pwedeng potassium, pwedeng sodium. Alin man doon sa mga yon ang nagiging deficient tayo. Meron din yung pamamanhid, pangangalay, pangangapal. So, anything. Kasi ang electrolytes kasi, mahalaga yan sa electrical conductivity o transmission ng katawan ng electrical signals. Parang sa baterya din, di ba? Electrolyte. Yung baterya, kailangan ng electrolytes to transmit energy. Ganon din sa katawan natin. Yung mga chemical o yung mga minerals na yan, electrolyte, pag wala ka niyan, parang bagsak yung enerhiya mo. Yun po yung unang mararamdaman niyo. Saka yung iba nagpapalpitate.
0: Yung nabanggit ko nga kanina, Doc, diba? Na bumagsak yung yung potassium level sa katawan niya, parang nararanasan niyo yung symptoms ng stroke.
1: Pwedeng ganoon.
0: Parang akala niya na stroke na siya. Pagdala sa ospital, chinek, nako, sobrang baba pala ng potassium sa katawan.
1: Nagkulang yan sa mga berding gulay. Kaya inom ng Santon Plus Gold kasi mataas ang kanyang electrolyte property kasi yung moringa pa lang mataas na yan. Kaya nabalitaan nyo ba na moringa ginagamit ng nasa experiment pwedeng gawing power? Hindi ba big news yun?
2: Yes. Para kukuha dun sa kasi may mga minerals kasi makikita nyo mga experiment na magpapailaw ng ilaw, lalagyan lang ng asin.
1: May mga minerals that are commonly electrolytes.
0: Ang tawag dyan, mga electric foods.
2: Electric foods. Kaya nga electro Electro from the root word electric.
1: Yan yung electric foods na yan, pinauso ni Dr. Sebian. Yung electric foods, yan ang pangunahing kailangan natin para laging energetic tayo.
0: Actually, totoo talaga yun. Di ba yung nakikita yun sa Facebook, yung patatas, sinasaksakan ng charger. Tapos nag-charge.
2: Kasi meron siyang minerals. Electrolytes. So,
1: kaya umiinom ng Santon Plus Gold, ang unang reaksyon sa na-observe ko. Lumalakas ang katawan. Kasi ganito Dok, dati yung nanay ko, hindi man lang makabangon yun. Abay, 3 days after, nakabangon na. Salamat sa Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, di ba? Lima yan na sangkap. Lahat sila merong properties that enhance energy. O kaya, kung nanghihina ho kayo, una, may spirulina yan. Spirulina, superfood.
2: Spirulina, malunggay. Combination kasi yan. Talagang matalinong binusisi yung combination na yan para talaga sa overall health ng mga kababayan.
1: Kaya kung nalilito kayo, ano bang iinumin kong vitamina na mag-workout? Santon Plus Gold. Hindi kayo mabibigo dyan pagdating sa nutrition. Kasi nandyan na halos pinagsama-sama yung mga tinuturing na malalawak ang kanyang nutritional value.
2: Lalo na pagkasabayan pa, pagka umaga, pagkagising ninyo, Santon Gold Coffee. Tapos bago matulog, Santon Gold Coffee pa din.
1: Alam mo bakit ang Santon Gold Coffee ang isa sa highly recommended ko for energy sa mga aging? Kasi halos yung 5 sangkap niya nandun din sa Santon Plus Gold. At may bonus pang 2 essential na nutrients katulad ng glutathione and collagen. Just imagine that. Maraming klase ng kape pero believe talaga ako sa combination na nilagay nila dito sa Santon Gold. Kasi naka-design siya sa mga medyo umiidad na, bawal daw kasi sabihing tumatanda. Yung mga tito at tita.
2: Tito at tita yun.
1: Starting na sa mga edad 40 pataas, kailangan nyo na ng Santon Cold Coffee.
2: Bumababa na ngayon ng tito tita, 30 na daw, hindi na 40.
1: Mga 40, yun yung termino.
2: Hindi na 40 daw, 30 na ngayon daw. Kapagka mahilig na daw sa hindi masyadong matamis, tapos maaga nang matulog.
1: Yung iba na yung hilig mo, ano?
2: Yes.
1: Hilig mo na mag-shopping ng halaman.
0: So yan, mga ka-wellness, ano? Pagka ganyan na yung edad natin, eh, kinakailangan more on tayo sa, ano, invest tayo sa nutrition.
2: Yes,
0: of course. Ano? Uh-huh. Ito, meron na nagtanong, Doc, eh, user na po ako ng ibang product nyo. Gusto ko po sabayan ng mga multivitamins kasi mahina pong katawan ko at anemic. Ano po kaya ang pwede kong itik? Eh, kung anemic siya, Doc, kung ang iinumin mo yung ultimate tea natin, eh, napakaganda na yun para sa iyo.
1: Tsaka, no, mas recommended ko talaga yung pag-take ng mga juices.
0: Yan.
1: O kung anemic kayo, more on green leafy extract. Tapos yung mga katulad po ng sugar beets. Di ba yung sugars, makikita mo pulang-pula siya?
0: Tama ako.
1: Pag inin mo yung katas, pag ihi mo, noon dati, pag dumi, nagulat ako eh. Kala ko may dugo eh. Naalala, ay oo nga pala, nag-sugar beets ako. Tapos yung ihi mo talaga, yes, mayroong traces.
2: Kulay.
1: O, kasi ang ano, yung sugar beets, mataas ang kanya organic iron and betalains. So kumbaga nakakatulong ito sa dugo, enhancement na ating energy at yun yung mga ano na isabay niyo sa Santon Plus Gold. Kasi yun ang siguradong magbibigay sa inyo ng bioavailable nutrients na ano kailangan natin.
2: Well, possible din mga doc ano, kailangan din natin tingnan yung absorption ng kanyang intestinal area and also baka may problema din sa kidney. Kaya isa sa pinakamaganda din, magpakonsulta kayo sa ating mga swell clinics para ma-assist kayo, baka mamaya hindi na-absorb yung ano yung mga supplements na iniinom kasi may problema sa tiyan. Kapag may kidney naman o hindi masyado na ano nagtatrabaho yung kidney para mautusan yung bone marrow to supply. Kaya mas maganda magpakonsulta ano, para magiging yung ano ba yung pera na na-invest nila doon sa mga supplements.
1: Saka aside from iron kasi importante din ang B complex, vitamins. Kaya kita mo yung mga ano, yung mga multivitamins, meron silang B1, B6, B12 plus iron. Kasi nga B complex is highly needed for good blood.
2: Blood, yes.
1: Oo. Kaya, isa rin yun. Maraming sources din ng B-complex na plant-based. Una, soya.
0: Yan.
1: O soybean, ang taas-taas ng B-vitamins kasi mataas ang kanyang quality ng protein. Saka yung percentage ng protein mataas. So, yung availability ng mga amino acids that are commonly sources of B-vitamins. Marami doon sa, no, sa soya. Sa mga unpolished na mga grains.
2: Yes.
1: Brown rice, red rice, marami yan. No?
2: Quinoa, adlay ngayon. Sikat ngayon yung adlay.
1: Di pa ako nakakain ng adlay na yan.
2: Masarap yung adlay.
1: Yung
2: no?
1: Bilog yung butil.
2: Bilog yan. Yung butil. Masarap siya, malinamnam. Tapos, yung kumbaga, meron ka talagang manguya.
1: Matry ka yan.
0: So, maraming paraan para mabigyan natin ng maraming vitamina, sources ng vitamins yung pangangatawan natin. Pero, pinakamahalaga yan, matingnan kung ano yung pinaka-problema.
2: Yes.
0: Ano, kung ano yung dahilan ng problema po natin para doon makafocus. Kumbaga, walang ano ba, walang tapon yung effort natin.
2: Yes.
1: Punta kayo sa Yasto Health Clinic. Meron tayong live blood analysis. Patanga City naman, tomorrow nandun ako for Radotech. Yung mga tinatawag na functional test. Magandang gawin yan para malaman natin kung ano yung talagang priority natin. No? Pero kung medyo nalilito kayo, yung sabi ko nga, wala kang idea, anong sisimulan ninyo, pinaka-wise talaga na start yung ating Ultimate Trio. Yes. Mag-start kayo sa Santon Plus Gold with Santon Vitsi and Premium D3. Ano yan? Napakaraming user na sasabi na nung pinagsabay-sabay nila yung tatlo, dati Santon Plus Gold, maganda na eh. Nung pinagsabay-sabay nila, talagang naging iba yung pakiramdam.
2: Sa pag-inom palahan ng ating Ultimate Trio, pagsabay ninyo vitamin C at saka Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, Premium D3 natin, mas maganda inumin ninyo, 1 soft gel 3 times a day, 30 minutes before meal naman.
0: Ayan. Okay. May nagpahabol, Doc, ng katanungan niya. Doc, ako po si Lita Castro, taga Nueva Ecija, 75 years old. May bukol po na maliit sa abdo ko. Lagi po sumasakit. Sikmura ko. Ayaw ko po magpa-opera. Ano po ang mainam na gamot para po dito? Mapait din po yung panglasa ko sa mga gamot. Salamat po.
1: ay mapait kasi yung abdo. Mm-hmm. O kapag kayo ay merong paradong abdo, mm-hmm, o kaya meron kayong problem sa flow, mm-hmm, ng bile sa inyong, mm-hmm, abdo, pagising niyo sa umaga talagang feeling niyo bitter, uh-huh, yung taste niyo. Mm-hmm. So actually merong ano, except emergency, mm-hmm, na talagang nagbara na, mm-hmm, merong mga naturopathic modality sa Yes to Health na ginagawa tayo. Yung tinatawag natin na gallstone flushing without, mm-hmm, surgery, mm-hmm, yun ay ginagawa as first step. Mm-hmm. Hindi yun replacement for surgery. Kaya lang, may mga tao kasi na hindi pa talaga critical yung position ng kanilang, yes, gallbladder stone, mm-hmm, or anything sa kanilang gallbladder or bukol. Kasi yung bukol, gallbladder stone, mm-hmm, they have the same problem, mm-hmm, okay, na humihina yung ano, ability ng kanilang gallbladder na makapag bigay ka. Kasi ang gallbladder natin kasi, parang tanke yan eh. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung liver gumagawa ng bile. Ang nagiging tanke yung gallbladder. So, dalawang pwedeng bumara dyan o magpahina niyan, either polyps or bukol, mm-hmm, or yung gallstone. Mm-hmm. So, alin man doon, pwede kayong gumawa ng mga flushing for the gallbladder na natural. Actually, 3 to 4 days lang yan. Mm-hmm. Sa Yes to Health, meron tayong mga a guide na pwede niyong puntahan at, mm-hmm, susundin niyo lang everyday kung anong, mm-hmm, kailangan niyong gawin. Oh. Marami na pag nag-flush sila, pag nagpa-ultrasound sila, wala na. Mm-hmm. Meron din naman na nangangailangan sila ng second, third, and fourth,
2: yes,
1: flushing. Mm-hmm. Meron din naman talaga na hindi kaya. Mm-hmm. Kasi masyado malaki, masyado, mm-hmm, ng matagal. Mm-hmm. So, ang pinaka-the best talaga, i-try niyo lang. Mm-hmm. I-try niyo. Oh. Then, pag nag-workout, swerte nyo. Mm-hmm. Pag talagang too late na to do that flushing, mm-hmm, surgery talaga. So wala tayong magagawa doon. No? Kaya, try nila. Simulan nila sa pagbawas ng fatty foods. Mm-hmm. Kasi yan, dyan natitrigger ang gallbladder eh. Mm-hmm. Oh. Kapag uminom ka o kumain ka ng mamantika, yung gallbladder mo ang isa sa pinaka-busy na mag-release. Ay kung merong problema sa kanyang, alam mo, barado siya, mm-hmm, or maga siya, diba? Magkaka-problema tayo o pag kumakain tayo ng mamantika.
0: Yun. Oo. Sa mga ka-wellness natin ha, na meron pong problema sa inyo pong gallbladder area o sa abdo. Mm-hmm. Iba kasi, Dok, kumbaga parang maliit na bagay sa kanila pagka, mm, nawala yung abdo nila. Mm-hmm. Kasi sabi, mauubuhay ka pa naman kahit nawala kang abdo. Tama, yeah, naman, mauubuhay ka. Pero napakaraming consequences.
1: Mga consequences. O hindi man ito fatal, mm-hmm, consequences, pero discomfort. Meron akong kaibigan, tinanggalan ng abdo. Mm. 2 years na, pag talaga makakain siya ng mantika, nag-LBM siya.
2: Pero yung risk, Doc, ng ano eh, kasi sabi ito sa research talaga, mm-hmm, na yung mga tao na natanggalan ng abdo, mm-hmm, has 50% high risk of having colorectal cancer.
1: Mm-hmm. And also fatty liver, fatty yung liver mga problema disease sa liver. Yes. Yes. Kasi parsado yung liver mo.
2: Yes. Mm-hmm. Kaya kung titingnan natin is mas maganda as much as possible na hindi talaga matanggal. Kaya isa po sa solusyon din, yung sabi ni Dr. Algie is liver gallstone flushing.
1: Mm-hmm. Oh, kaya nga lang talaga minsan may mga tao na too late for them.
2: Yes.
1: Diba? Nakabara na yung ano mo, yung gallstone mo.
2: Grabe ng inflammation.
1: Grabe ng pamamaga. Mm. Talagang wala choice.
2: Emergency na talaga yun.
1: Mm. Kaya wag nyo nang intay na yung nagsususuka ka na, naninilaw ka na. Mm-hmm. Kaya naninilaw kasi yung abdo, hindi na makapag-release. Oh. So na-absorb na yun sa bloodstream mo, yung abdo, nagiging madilaw na yung ano mo, yung balat mo.
0: Mm-hmm. Oh. Sa kanya, Doc, na laging sumasakit yung sikmura niya, anong pwede mo maipay doon? Magpa-check up na agad, no?
1: Oh, sa akin ang suggestion ko magpa-check up kayo kasi
0: para makita ko ano yung kondisyon.
1: Actually, isa 'yun sa ano eh, sa problema kapag may problema ka sa abdo o sa liver, yung laging may stomach upset. Mm-hmm. So usually binibigay natin 'yan mga common home remedies, yung ginger tea. Mm-hmm. Meron tayo sa Yes to Health na tea for detox na magpapagaan ng sikmura. Uh-oh. O yung iba binibigyan nila ng mga tonic. Mm-hmm. O sa Yes to Health, meron tayong tonic na binibigay na nakapagpapaginhawa ng tiyan. Mm-hmm. Pero kapag hindi pa rin nawawala, ibig sabihin may mas malalim na problema. Yeah. So kinakailangan talaga masuri po kayo. Mm-hmm. Maraming ginagawa 'yan, pwedeng ultrasound, mm-hmm, pwede kayong bigyan ng additional na mga required diagnostics. Mm-hmm. Nasa doktor na yan, natitingin po sa inyo. Mm-hmm. Ang mahalaga maagapan, makita kung anong problema.
0: Ayan. Okay. Naka, Dok, naka, napakabilis ang oras natin. Oo, baka ipahabol mo po kayong mensahe sa ito po mga tagapakinig.
2: Well, maraming salamat mga ka-wellness sa pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. And of course, ito po si Doc Ronald Paler. Huwag po ninyong kalimutan, uminom palagi araw-araw ng ating ultimate trio, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3 para mapanatili pong malakas at malusog ating pangatawan. Iwas po sa karamdaman.
1: And maraming salamat mga katropa, mga ka-wellness sa inyong pagsubaybay. See you again tomorrow. Sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang mensahe, mga solusyon sa ating kalusugan para tayo po ay hahaba ang buhay, hindi lang mahaba, isang buhay na mahaba at maginhawa at malusog. Mm-hmm. Doc Algie po mula sa Yes to Health, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na naibahagi niyo sa lahat nating pong mga ka-wellness ngayong araw. Ha? Maraming salamat din sa mga sumali sa atin dito sa atin pong talakayan, nakinig at nag-antabay. Ano? Wala nakakuha Doc ng ating mechanics. Oh, oh. So susunod ha? Ay,
1: pasensya na.
0: Ano, sundin nyo yung mechanics natin para maging valid yung entry po ninyo. Okay? Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remy Lituoy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Hell.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Example.

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid.

0: Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind pain. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga buki ka.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold.
15: Mabibili sa mga buto.
16: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
20: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
21: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
23: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
26: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
29: XFM.
30: XFM.

0: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
9: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Comfamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sandown Comfamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Comfamex. Mmm, sarap.
12: Sandown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
13: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: XFM.
24: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
10: may collagen
11: at glutathione pa.
12: At sa nasa,
13: kape-kape,
14: panalo ka dito.
15: Ayan, subukan nyo.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Gawa sa pinaghalong mangustin,
18: moringa, spirulina,
19: garlic,
20: plus collagen
21: and glutathione.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Nagkape ka na,
24: lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
27: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
29: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
33: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
34: Mag-Santone Plus Gold!
33: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
34: Mag-Santone Plus Gold!
35: Ang tako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
36: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
37: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
38: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
39: Sakit ng katawan?
40: Mag-Santone Plus Herbal Oil!
41: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
40: Santone Plus Herbal Oil!
41: Talagang maaasahan!
40: Santone Plus Herbal Oil!
42: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
43: XFM.

0: FM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis.

0: Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may tagline na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan na...
8: XFM.
9: Mga katropa! Excited!

0: Nasa uling bahagi ho ng palatuntunang sentro o asintado.
1: Sentro!
0: Teka, saan ba yung saan yung ano natin dito? Ah, wala na. Pwede na yan. Uling bahagi ho ng asintado ngayon po hapon na ito. Dahil kanina ho, pinagbigyan natin na mapanood, masubaybayan na ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan sa Puerto Princesa. Ito hong nagaganap tatlong araw ho ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa Gerald Galis po, dito po sa Asintado. Live pa rin hanggang alas 6 ng umaga. Ay, ng umaga ng hapon. Meron na pong nilakad na si kaso ho si katropang Alison Salvatos. Kaya ka Gerald po ang inyong nakasama dito po sa Asintado. Ngayon po, araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Ang tinatakbuhon ng trial mahaba pa kung hihintayin natin para ho sa huling bahagi saan magaganap yung pungbotohan para ho makuha yung bumilang kung sakali man na siya po ay mapatalsi o mapapanatili sa pwesto bilang vice-presidente ng Pilipinas. Siya nga pala, nais din natin ibalita sa inyo. Ito pong si former DILG Secretary Abalos ay itinalaga ho bilang bagong cabinet secretary. Balik ka miyembro ho ng kabinete si dating DILG Secretary Abalos. Itinalaga ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dating DILG Secretary Benjamin Abalos bilang bagong Cabinet Secretary ngayon pong July 8, ngayong araw na ito ha. Muli hong ibinalik sa si Abalos sa gabinete matapos ang kanyang pagkabigo sa senatorial race noong 2025. Tumakbo siya sa pagkasenador at natalo after one year. Dito na ho, nagbabalik sa gobyerno na trabaho si dating DILG Secretary Benhor Abalos. Si Abalos po ay nagsilbi bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government mula ho 2022 hanggang 2024. Dati rin pong chairman ng Metropolitan Manila Development Authority mula ho 2021 hanggang 2022. Kilala siya sa pagpapatupad ho ng mga reforma sa PNP. Kampanya ho laban sa illegal na droga at pagpapalakas po ng kakayanan ng mga lokal na pamahalaan. Bilang cabinet secretary ho, pamumunuan niya ang Strategic Action and Response Office at magsisilbi ho bilang tulay sa pagitan po ng Pangulo at iba't ibang ahensya ho ng gobyerno. Position ho ay muling ibinalik matapos itong buwagin ni Marcos sa pamamagitan ng Executive Order No. 1 noong pong 2022 bilang bahagi ho ng Right Chasing Initiative. Siyempre pa, ayon po sa Malacanang, nakatakdang manumpa si Abalos ngayong araw na ito. Nasa ano na magbibigay siya ng strategic advice kay Pangulong Marcos sa mga pambansa at pandaigdigang issue. Ang appointment ay dumating matapos ang isang taon na constitutional ban sa pagtatalaga ng mga natalong kandidato sa halalan. Ano po talaga pagka sa batas, di ba? Gawin na pasabak ah. Sa ragdang eleksyon, merong one-year ban bago ka uli makapuesto. Ikaw man ay natipuhan ng executive para magtrabaho sa administrasyon. So, ganito ho yung nangyari kay dating DILG Secretary Benhor Abalos. Nangapon mo na kay Esneria Omes Alpa. Thank you ho sa pag-share kay Australia. Gandang hapon din. Tropang Gerald. Gandang hapon po. yung ating pong mga local news. Okay, yung mga local news natin.

0: Dito tayo sa ating local news. Unahin natin si Katropang Ray. Tama rin si Katropang Ray, unahin natin. Dalawang motorista ho sa munisipyo po ng Quezon nagbanggaan at ilang indibidwalo ay sugatan. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
1: Nagtamo ng ilang pinsala at sugat ang dalawang motoristang nagbanggaan sa gilid ng Medicare Hospital, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, kaninang umaga, Hulyo 8, 2026, kung saan ayon sa ilang residente at motoristang nakakita, nagkatarantahan umano ang driver ng dalawang motorsiklo nang magkasalubungan raw ang mga ito. Kaya ang resulta, humantong sa aksidente. Dahil rito, mabilis naman raw na sinugod sa paggamutan ang mga sangkot na individual at nilapatan ng kakulang medikasyon, habang inaasahan namang magkakasundo na lamang ang magkabilang panig kaugnay rito. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan at FM News.
0: Maraming salamat. Live report, Ray Elgaran. Tuloy lang ho sa ating mga live report. Balikan natin si Katropang Ray. Yung pong poste ho ng Paleco, dyan po sa munisipyo ng Quezon. Bigla hong lumiyang. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Nang lumiyab kaninang umaga o umapoy ang ilang kontador ng Paleco sa bahagi ng Lupang Pangako, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, kung saan ayon sa ilang residente sa lugar, posible raw na nagkaroon ng grounded ang linya ng Paleco, kung kaya't bigla na lamang itong umapoy. Samantala, ayon naman kay Ginoong GR Gabaniela sa Villanueva, agad naman raw na pumunta ang lineman ng Paleco, Quezon, Satellite Office sa lugar at mabilis namang naagapa ang insidente, habang wala namang naiulat na may nasaktan o napahamak kaugnay rito. Yan ang balita atin naman sa inyo. Ang Santon Herbal Oil, nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan at FM News.
0: Maraming salamat. Live report, Rail Garan. Hindi na, naagapan ka agad. Baka mamaya, yun po'y mag-isanhin ng malawak ang sunog. Naayos din naman kaagad ng Palawan Electric Cooperative yung pong lumiyab na linya doon ho sa poste ng Paleco sa munisipyo po na Quezon. Oras 5:44 ng hapon, mga katropa, sa ating pang mga live report. Puntahan naman natin ang mga balita dyan po sa munisipyo ng El Nido. LGU El Nido, pinasimulan po ang ika-52 National Nutrition Month Celebration. Katropa mo sa balita, Belia Mocha.
2: Sa adang pamalang bayan ng El Nido, sa pamamagitan ng Municipal Nutrition Office, ang pagdiriwang ng ika-52 National Nutrition Month sa isinagawang kick-off activity nitong Hulyo 6. Nakiisa sa programa ang mga kinatawan ng ibang national government agencies, mga uniform personnel at tanggapan ng lokal na pamalaan bilang pagpapakita ng sama-samang suporta sa pagsusulong ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan. Isinagawang celebration sa ilalim ng temang Philippine Plan of Action Nutrition na sa PPAN, sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat, at ng sub-team na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Binigyan din sa programa na magkaugnay ang mabuting nutrisyon at pangangalaga sa kapaligiran at mahalaga ang pagtutulungan ng bawat mamamayan, pamilya, komunidad at mga institusyon o pangmatiyak ang tapat na pagkain, pangangalagaan ang likas na yaman at makamit ang mas malusog na kinabukasan. Sa ginanap na Nutrition Education Session, ipinaliwanag ni Municipal Nutrition Action Officer Carmela Romantico ang kahalagaan ng pagpapalakas ng kakayahan ng sektor ng agrikultura, pangisdaan at food production upang matugunan ang epekto ng climate change at matiyak ang pagkakaroon ng masustansyang pagkain para sa kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon. Inikayat din ng publiko na isabuhay ang masustansya at makakaligtasang pamumuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa Pinggang Pinoy at 10 kumain men's pagpili ng mga lokal na produktong pagkain, pagbawas ng food waste at suporta sa home, school at community gardens. Naging tampok din sa kick-off activity ang iba't ibang gawaing nagtataguyod ng kalusugan gaya ng Nutri-Zumba, Nutrition Month Pledge, Nutri-El presentation sa mga opisina ng LPU at uniform personnel at Nutri-Trivia. At yan ang balita atin sa atin ng Centrum Plus Gold. Para sa malusog na pangangatawan, mag-Centrum Plus Gold ka katropa. Mula rito sa Bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Delia Macha, Extra 10 News.
0: Maraming salamat, Live Report, Delia Macha. Samantala, balita pa rin sa munisipyo ng El Nido. Yung pong permitting on wheels ng DENR sa nasabi pong munisipyo, matagumpay na naidaos sa 100. Mahigit po isang daang kliyente na serbisyuhan. Nagbabalik, Live Report. Tropa mo sa balita, Pelia Mucha.
2: Matagumpay na naisigaw sa bayan ng El Nido ang DNR Express Permitting on Wheels ng Environmental Management Bureau, Mimaropa, kung saan umabot sa 147 kliyente ang nabigyan ng iba't ibang servisyong may kaugnayan sa environmental permits at compliance sa loob ng 3 araw na aktibidad na isinigawa bago matapos ang nakalipas na buwan. Nakatanggap ang EMB Mimaropa ng 29 aplikasyon para sa iba't ibang environmental permits. Dahil sa isinigawang on-site processing, agad ding naiproseso at naibigay ang 41 permits at clearances sa mga aplikante. Kabilang sa mga naisyong documents ang Pollution Control Officer Accreditation, Wastewater Discharge Permit, Environmental Compliance Certificate, Hazardous Waste Regenerators ID, Permit to Operate para sa Air Pollution Source Installations, at Certificate of Non-Coverage. Nagbigay rin ng EMB Mimaropa ng tulong sa Company Registration System sa pamamagitan ng pagtanggap at pagproseso ng 6 na aplikasyon. Nagkaroon din ng assistance sa pagsusumiti ng online self-monitoring report, compliance monitoring report at iba pang dokumentong kailangan para sa environmental compliance. Ayon sa EMB Mimaropa, layunin ng permitting on wheels na ilapit ang mga servisyo ng ahensya sa mga residente at negosyante upang hindi sila bumiyay sa regional or field office para sa pagproseso ng kanilang mga permits at iba pang transactions. Sa pamamagitan ng programa ito, mas naging mabilis at maginhawa ang pagkuha ng mahalagang environmental permits na inasang makatutulong sa pagpapatibay ng pagsunod sa mga batas pangkaligasan at sa pagpapaunlad ng mga negosyo sa bayan ng El Nido. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision Next Plus kakatropa mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Delia Macha, XFM News.
0: Maraming salamat, Live Report!

0: Gorilla ko sa ating mga live report. Unahan naman natin ang munisipyo ng Rizal. Yung pong Coast Guard Southwestern Palawan naka-heightened alert ho dahil sa super typhoon Inday. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
1: Buti na as na sa hindi na taon ng distribution sa ang piston pala kung kasama mga sa kabitin substation na close the outpost ng piston at control units bilang panhanda sa posibleng epekto ng super typhoon ng Inday. Ayon sa payo ng PCG, bahagi ito na kami lang po ang active measures upang maagiyak ang kandaan ng lumilagin sa disaster response operation at gabinan sa mga direktiba ng lahat ng unit ay ang patuloy ng pag-monitor sa lagay ng panahon at sea condition na pagsisiguro na kompleto at functional ang mga tanguhan na kagamitan ng rescue assets sa mahigpit na koordinasyon ng lokal na pamahalaan o indyarmo at iba pang ahensya ng gobyerno. Naka-standard yun ang deployable response doon sa dapang rescue teams upang mabilista na makatugon sa mga posibleng humanitarian assistance at disaster response operation niya. Bukod dito nagsagawa rin ang information, dissemination, public advisory and testing sa mga coastal communities sa nananawagan ng PCD sa mga nangyong isla at mga nanginginan malapit sa baybayo na at sa lahat ng sektor ng maritime industry na napiling alerto, iwan sa natin panakot at sundin ng mga abiso nila sa Dutch pag-asa, Pilipinas at Australia at pinagamang hanggang sa tuluyang humupa ang banta ng bagyo. Ang publiko ay hinikayat ng iritpo ng agad yung pinakamalapit na Coast Guard Station na anumang insidente o pangangailangan ng tulong niya. Ang balitang ito yatid sa inyo ay Chanton Plus, Coffee Mix ang kaping 667 na kaya subukan mo na. Mula sa 1.5 Elks at nandun sa Dance 2 Elks of M News.
0: That's okay lang yung panahon natin dyan sa Rizal, no? Hindi pa naman makulimlim mo, hindi pa naman maulan.
2: Kapanga Gerald, dito sa bahay ng Rizal wala pa namang pag-ulan na nararanasan. Ngunit kaninang umaga at kaninang alas 4 ng hapon is nakaranas na ng ambon. Ngunit hindi naman tumagal at huminto. Ngunit sa mga oras na ito is maayos naman yung panahon. Kapanga Gerald.
0: Okay, sabi uulanin daw tayo lalo na bukas hanggang Biyernes. Pero ito ay epekto raw ng habagat dahil sa nasa Northern Luzon yung epekto ng Super Inday. Pero ganun pa man, okay itong ginagawa ng Philippine Coast Guard. Talagang naghahanda na sila. At sana walang pumalaot yung bang maglalakas loob. Kahit nasabi, pagilid lang, mangingisda, at kabisado at kaya yung panahon, wala sanang susugal. Thank you sa Philippine Coast Guard. Is nandiyan kaagad, nakasubaybay at naghahanda.
2: Yes, Tropang Gerald, dito sa bayan ng Rizal, Palawan, noong araw nito is marami ng mangingisda at base nyo sa report ng Philippine Coastal Substation dito sa Rizal, Palawan, is marami ng mangingisda yung muli dahil nga sa bantaan ng bagyo, dahil rin sa abiso ng kanilang tanggapan.
0: Okay, maraming salamat, Hans. Stand by! Oras 5.53 ho ng hapon. Kunilan sa ating mga live report. Yung pong PhilHealth Philippines, bumisita ho at nag-courtesy call. Visit po sa bayan po ng Rizal, Palawan. Nagbabalik ang katropa mo sa balita, Dennis Chua.
1: Matagumpay na sinagawang coordination at courtesy visit sa magkinatawan ng 4-Hurt Yakap Gamot sa pamalan bahay ng Dr. Rosetti Rizal. Pangunahin ang layunin ng pagbisita ang pagpapangaling ng ugnayan ng 4-Hurt at Indio Rizal upang mas maraming residente ang makinabang sa mga programang pangkalusugan na abot kaya at likalidad. Sa sinagawang pagpupulong tina na kaya mga programa servisyo ng telehealth na direktang makakatulong sa mga binipusyaryo lalo na sa pagpapalawak ng access ng gamot at primary care. Muling ipinagtibay din ang medyo Rizal ang kanilang suporta sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Clare Skin Beauty Soap ang daan sa makinis sa Kutiske ang subukan mo na. Mali sa 103.5 X Supreme Refund, Dynast 2 X Supreme News.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis Chua.

0: Thank you sa ating po mga reporters sa buong lalawigan ng Palawan. Okay, yung ginagawa ng Philippine Coast Guard, naghahanda. Hindi ba natin mai, meron tayong report sa Pag-asa Weather View na makita natin kung merong latest sa DOST. Check natin. Monitor natin itong super typhoon Inday na makaka-apekto ho. Ito na siya, Pasok na kanina umaga pa, di ba, sa Philippine Area of Responsibility. Meron ba silang report? Wala. Laki ano? Malaki yung pong bagyong Super Inday. Ata. Sige lang, okay. Ito ho ha, patuloy po na nananatiling malakas. Ito hong bagyong Inday. Super typhoon eh. Malakas talaga yan. Habang kumikilos po ito sa kanlurang direksyon sa Philippine Sea. Silangan po ng Northern Luzon o Hilagang Luzon. Ito yung pinaka-latest po ha, na weather report. As of 5:51 ng hapon, 4 na minuto pa lang, kaka-publish lang po itong weather report na ito. Mas lumakas pa at lumalakas pa ito pong bagyong Inday. Ayon po sa State Weather Bureau, ang sentro ho ng mata ng bagyo ay tinatayang nasa 1,070 kilometers sa silangang hilagang silangan po ng Southern Luzon. Taglay ho nito ang pinalakas na hangin na umabot po sa 195 kilometro kada oras. Malapit po sa gitna at bugso ng hanggang 240 kilometro kada oras o 240 kilometers. Marami kabilis nun, di ba? Ito talaga yung bilis niya bumagal lang. Kahapon 30, di ba? Ngayon, nung pumasok na sa Philippine Area of Responsibility, nasa 20 na lang. Yung galaw niya, yung pwersa niya, malakas talaga, 240. Minimum siya ng 195 kilometers. Pero yung pong paggalaw niya, mabagal na sa 20. 20 kilometro kada oras. Yung pong mga nasa signal number 1 sa ilang bahagyo ng Luzon, kabilang po dyan yung pong Batanes, yung pong Cagayan, sama po yung Babuyan Island, Apayao, Kalinga, Sabela at ilang bayan po sa Aurora. Ganon din po yung Catanduanes, yung pong Quirino, Ugao, Ilocos Norte, yung pong Mountain Province kasama rin, pati na rin po yung Abra. Yan po yung mga nasa ilalim po ng signal number 1 dito po sa Super Typhoon Inday. Nagbabalaho ang State Weather Bureau na maaari pong maranasan ang malakas po na hangin at pag-ulan sa mga nabanggit po ng mga lugar sa mga susunod po na araw. Bukas, pwede pong asahan yan. Dito sa atin, sa lalawigan ng Palawan, uulanin din tayo dahil sa habagat. Pinayuhan din po ang publiko na maging handa sa posibleng pagbaha. Doon ang matindi yan, yung pong pagbaha, pagguho ng lupa habang patuloy na binabantayan ang posibleng paglapit po ng bagyo sa kalupaan ng Luzon sa mga darating na araw. Pwede bukas ng gabi. Pwede pang mabago kasi nga pabagal yung pong kilos ng bagyo . Pwede bukas, lalo na sa Biyernes. Ingat po tayo mga kababayan. Ito po sa Super Typhoon Inday. Alas 6 na ho ng hapon. Ng hapon muna kay Fernandez Miles. Kandang hapon po sa lahat watching from Binuan, Libertad, Taytay, Palawan. Shout out po kay Ma'am Delia Mutia ng XFM El Nido. Wala na ho tayong oras. Mga tropa, maraming salamat po sa inyo pong panonood. Sa uling bahagi ho ng malatuntunang asintado. Sa ngalan po ni Katropang Rems, Mark na natin sa technical side. Siyempre, yung host nito pong Asintado, patropang Alison Salvatos. Ako naman ang inyo pong nakasama pansamantala. Gerald Gales, magandang hapon sa inyo lahat. Thank you!
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado! Asintado.

0: May diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Magandang gabi po sa ating mga suking tagapakinig. Siyempre dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening po muli. Nandito po muli kami kasama ang inyong katropa upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. Dito lamang po sa programang The Secret of Health sa istasyon na 104.7 XFM Palawan. Binabati ko po muli ang ating mga suking tagapakinig at sa mga katropa natin dyan na nakikinig. Maari po kayong mag-text or tumawag sa aming numero para po kayo ay magtanong ano patungkol sa inyong mga kalusugan, kung may karamdaman po kayo, para kami po ay makatulong sa inyo at syempre kasama ang ating wellness consultant na sasagot sa inyong mga katanungan. Maaari na po kayong mag-text sa numerong 0907-332-4367. Ulitin ko po ang ating text line number 0907-332-4367. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan. Kasama po natin ang ating wellness consultant sa gabing ito upang magtalakay ng mga bagong talakayin. Good evening, Doc, muli at kumusta ka po?
9: Good evening din sa Katropang Cynthia. Good evening din sa ating mga soaking tagapakinig na laging nakaabang sa ating programang The Secret of Health. At nandito naman tayo sa oras na ito, Katropang Cynthia, upang magbahagi ng mga kaalaman tungkol sa pangkalusugan, paano nila i-manage yung karamdaman nila sa pamagitan ng pag-iwas sa mga bawal na mga pagkain at yung mga dapat kainin kung mayroong mga karamdaman. At ate, ituturo dito mga Katropang Cynthia yung mga epekto ng mga pagkain na bakit dapat nila iwasan. Kasi yan ay napakahalaga. Kaya na pag ang may karamdaman ay gustong gagaling. Nung unang-una talaga, Katropang Cynthia, ay dapat malaman nila yung mga pagkain na dapat iwasan, no? Mga pagkain na dapat kainin. Kasi pag hindi maituro sa kanila, Katropang Cynthia, talagang walang kagalingan. Yung gamot na iniinom nila, magiging walang epekto o walang pagbabago sa kanilang pag-inom, no? Dahil sa patuloy pa rin na kumakain ng kontra kahit may karamdaman. Dahil nga, kulang din sa kaalaman na sa mga pagkain na dapat iwasan.
8: Tama ka talaga, Doc, ano? Sa mga katropa, stay tuned lamang po kayo at makinig dito sa aming programa para kayo ay maraming matutunan po, ano, mga prevention at kung ano ang mga natural na pamamaraan para gumaling ang ating karamdaman. Okay, Doc, sa gabing ito, ano po pala ang ating tatalakayin?
9: Ang ating tatalakayin, Katropang Cynthia, sa gabing ito, itong tinatawag na bronchitis.
8: Ano naman, Doc, iyang bronchitis? Para saan ba yan? Anong part ng ating katawan yung nagkakaroon ng bronchitis or causes?
9: Isa ito sa respiratory problem. Dahil sa paghina ng baga, itong bronchitis, Katropang Cynthia, ito yung resulta ng pamamaga ng bronchi sa baga. No, ito naman yung daanan ng hangin papunta sa ovule. Ito yung part sa baga, yung bronchi, ay namamaga. Kaya pag ito'y mangyari, talagang maapektuhan yung paghinga. No, mahirap pang maghinga at paninikip ng dibdib. At yung ito namang bronchitis, Katropang Cynthia, ang pinakadahilan ng bakit namamaga yung bronchi ay dahil dahil sa infection ng virus. Kaya kung anyumonya ay makaramdam o makaranas ng pag-uubo na pananikip ng dibdib, ito din yung bronchitis na makaranas din katropang sintia, no, na mga ubo. At yung kasabihan ng dati naririnig ko katropang sintia na hindi lahat ng ubo ay

0: kailangan ng antibiotic. Kasi ito na nga yun, yung pneumonia, 90% niyan is caused by bacteria. No, kaya ang magpuksa niyan katropang Cynthia, kayo mga doktor mag-recommend sa kanila ng antibiotic. Yes. Pero itong bronchitis, yung virus, hindi yan mapapatay ng antibiotic dahil intended lang sa pangpuksa ng bakterya yung antibiotic. Yung virus, hindi yan mapatay ng antibiotic. Kaya ina-advise sa mga health expert na i-advise sa kanila na kailangan magpahinga lang, no? Mag-inom ng maraming tubig. Kasi itong palakasin ang immune system at kakain ng mga prutas na mayaman sa vitamin C. Kasi ito ding bronchitis katropang Cynthia, dalawang klase ito eh. Itong tinatawag na acute bronchitis, ito naman yung gumagaling katropang Cynthia na hindi na kailangan ng pag-inom ng mga gamot. At pangalawa naman, itong chronic. No? Itong chronic katropang Cynthia, mga katropa, ito naman yung pangmatagalan na problema sa baga. Yung acute, 2 to 3 weeks, pwede kang gagaling na walang ininom na gamot. Kain ka lang ng mga prutas na matataas ang vitamin C at iiwas sa mga nakakahina ng baga. Yung chronic naman katropang Cynthia, yan naman yung pangmatagalan na problema sa baga. Pwede siya, pag hindi mo agapan kaagad, ilang buwan na yung bronchitis mo, pwedeng mauwi sa mga problema o mas malubhang problema sa baga. No, pwede magiging COPD. Yan naman yung problema sa baga na yung bronchi at saka ovuli nagkakaproblema. No, yan naman yung karamdaman sa baga, yung COPD na walang kagalingan. Kung sa mga hindi natural na pamamaraan, walang kagalingan. Pero sa natural katropang Cynthia, kung expert o maraming alam sa herbal combination yung mga health practitioner ay talagang gagaling. May COPD na gagaling din. At meron ding iba na hindi gagaling kasi nga palipat-lipat yung pagmatry itong isa, doon na naman sa iba. Dapat nakapokus eh. Kaya yan yung resulta katropang Cynthia sa bronchitis pagpabayaan. Kailangan din natin malaman sa pag-iwas sa mga bawal nakakahina sa baga. Halimbawa sa gatas, ayan, isa yan sa nakakahina sa baga katropang Cynthia kasi yan ay mucosporin. Pag may problema sa baga, iinom ng mga gatas pa rin, ay talagang matagal ang kagalingan. Kasi nga, mucosporin yan siya eh. Pag mag-inom ng gatas, magdagdag ng plima sa katawan. At yan din yung dahilan na maghina, hindi lang baga yung papahinain katropang Cynthia sa gatas. Yun chan din. Nagiging acidic yung chan mo pag malaging mag-inom ng gatas. Kasi yung calcium katropang Cynthia, isa yan sa rason na yung mga katropa natin umiinom ng gatas. Pero, hindi lang yan yung source ng calcium yung gatas. Yung pag-inom din ng mga juice ng mga prutas, yung pagkain ng prutas katropang Cynthia, ay yan yung natural calcium na dapat isustain sa katawan, hindi sa pag-inom lang ng gatas. Kasi nga yung gatas, mayroon ding mga hindi maganda epekto sa katawan, katagalan. At yung mga organ na maapektuhan niya, mapapahina, katagalan, nagiging karamdaman, nagkakaroon ng karamdaman. Gaya ng baga, pag maghina yan dahil sa pag-inom ng gatas, maring pwede kang magkakaroon ng ganitong karamdaman, yung bronchitis. Yung ubo, hindi gumagaling. At isa din yan katropang Cynthia na nagkakaroon ng bronchitis, yung pagbagsak ng immune system. Kasi yung ating katawan, araw-araw ito na-expose ng mga virus, bacteria, katropang Cynthia. Kaya pag mahina yung katawan mo, yung bacteria, virus na nakakapasok sa iyong katawan, talagang magkakaroon niya ng infection, no, sa loob ng iyong katawan, lalo na yung baga. Kaya isa yan sa dahilan din na magkakaroon ng pneumonia or bronchitis, yung hindi napapalakas yung immune system. Kasi pag mapalakas natin yung immune system, katropang Cynthia, mga katropa, yung mga virus, bacteria na nakakapasok sa ating katawan, ay pupuksain yan ng ating immune system. Kaya kailangan natin, no, araw-araw na ibos yung ating immune system kasi yan ay napakahalagang gawin natin sa araw-araw, no, para malayo tayo sa mga karamdaman, no, gaya ng mga iba-ibang karamdaman na high blood, yung problema sa baga, yung mga sakit katropang Cynthia na ininda ng mga tao ngayon. Ang pinakadahilan talaga niyan eh, paghina ng immune system. Pero itong sa bronchitis, ito yung pinaka-rason talaga na nagkaka-bronchitis dahil sa sobrang hina na yung immune system, no, hindi na kayang magpuksa ng mga bacteria, virus na nakakapasok sa katawan. Kaya nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Kaya dapat alam din natin, katropang Cynthia, mga katropa, yung dapat nating iwasan, no? Hindi lang gatas, pati yung matinapay, biscuit, yes, mga sweets, kasi yan yung nagpapahina ng immune system. At nagpapahina ng baga, nagpapahina ng digestive system, kasi nga nagiging acidic yung chan mo niyan. At itong chan natin, katropang Cynthia, yung mga good bacteria, dyan kumukuha ng lakas din yung ating immune system. No? Kaya dapat ingatan din natin yung ating digestive digestive system, yung ating tiyan. Dapat magkain tayo ng mga matataas na fiber, na mga prutas, mga gulay, kasi yan yung nagpapabos ng ating immune system o nagpapabos ng ating mga good bacteria sa tiyan. No, yan ay napakahalaga mga katropa na dapat sa araw-araw makakain tayo ng prutas. Kung walang apple, marami namang mga prutas na pwede natin makain. No, lalo na pag nasa bundok katropang Cynthia, walang apple dyan eh. Walang watermelon. Kaya ang marami dyan, yung mga saging. Bayabas, saging. Ayan, kamote. Yan yung mga pagkain na matataas ang fiber na nagpapa-healthy ng ating tiyan. Pag healthy yung tiyan natin, ibig sabihin, enough yung good bacteria sa ating tiyan. Kasi lalo na pag mahilig tayo sa mga prosesong mga pagkain, prosesong mga inumin, yan ay nakakabawas ng mga good bacteria sa tiyan, katropang Cynthia. Kaya yan yung isa sa benepisyo sa pagkain ng prutas na mabigyan ng fiber yung ating tiyan sa araw-araw.
1: At syempre, no, Doc, mamaya, ang tanong ko, kung may mga herbal remedy ba, may malalaga, ano? So, bago sasagutin niya ng ating wellness consultant, makinig muna tayo ng mga nagpatotoo mula sa ating mga client nung sila ay uminom ng Santon product. Pakinggan po natin mga katropa.
2: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Santone Plus Gold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
1: Okay, nagbabalik po ang ating programang The Secret of Health at napakinggan po natin ang mga nagpatotoo, no? So, napaka-effective po ng ating Santon products. Okay, ang katanungan, babalik po tayo sa ating talakayan. Ang katanungan po, Doc, meron po bang mga herbal remedies, ano, para magamot, ano, or masuportahan ang karamdamang bronchitis upang ito ay malunasan?
0: Okay, before natin sasagutin yung katropang Cynthia, itong bronchitis, katropang Cynthia, parang infection din ito, ibig sabihin, makakaranas ng lagnat itong may bronchitis. At kailangan din na mag-iwas, no? Kung mayroong ganitong infection, ay kailangan sa bawat ubo ay kailangan mag-cover, no? Para hindi tayo makahawa sa iba na, na mahina yung immune system. Lalo na yung mga bata, katropang Cynthia, na below 5. Yan, mahina yung immune system nila niyan. Kaya talagang madali silang magkakaroon ng ganitong infection, yung bronchitis. At sa mga senior citizen, mas lalo na, no? Kasi yung immune system nila niyan, mahina na din. Kaya madali nila makuha itong ganitong karamdaman, katropang Cynthia. No? Kaya kung sila ay maka-encounter ng mga tao na laging nag-uubo, talagang dapat iwas sila eh. Lalayo sila. No? Pwede nga, paglabas ng bahay, mas maganda naka-face mask, no? Para makaiwas sa mga usok, mga maduming hangin. Kasi isa yan sa mga dahilan na humihina yung baga. Kaya madaling magkakaroon ng ganitong karamdaman. At dapat din, before magkain, dapat maghugas talaga, katropang Cynthia. Kasi hindi natin alam yung mga hinawakan natin, may mga virus, bacteria na magkukos ng karamdaman. No? Para mas safe, mas maganda talaga na yan yung gawin natin, no? Before magkain, maghugas, pag maglabas ng bahay, naka-face mask, then mag-iwas sa mga bawal. Then ito yung mga sintoma, katropang Cynthia. Yung ubo, isa yan sa makitaan natin na may mga may lagnat, then nag-uubo. Isa yan sa makitaan na may mga bronchitis. Yung bahing, tumutulong sipon o baradong ilong. At bagyang lagnat, paghuni o paghinang paghinga. Tuwing maghinga, tumutunog. Kaya yan yung mga maranasan sa may mga bronchitis. At dito tayo sa natural na pamamaraan kay Tropang Cynthia kung paano na nakakatulong sa may mga ganitong karamdaman. Yung i-recommend natin, mas maganda mag-juice sila ng mga ihalo-halo nila kay Tropang Cynthia. Yung radish, carrots, apple, sibuyas, at saka yung bawang at honey. O yan yung maganda na ipaghalo kay Tropang Cynthia sa may mga problema sa baga, no? Ma COPD, ma asthma, ma pneumonia or bronchitis. Yan yung mga juices na combination na dapat nilang gawin, no? Para matulungan, mapagaan yung pakiramdam nila. Kasi itong juices na ito, Katropang Cynthia, na halo-halo, ito yung nakakatulong din na mapalambot yung klima. The more na malambot yung klima, mas madaling mailabas sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagdura at saka pagdumi. Yan yung paraan na mailabas yung klima sa katawan. Kaya yan yung gawin nila, Katropang Cynthia, sa umaga, wala pang lamanan siya, mag-inom sila ng 2 baso. Then, pag tanghali, mag-inom ni 2 baso. Then, paggabi, paghapon, 2 baso din. Yan yung dapat nilang gawin para mas gumagaan-gaan yung pakiramdam nila. Pero kung mayroon silang panahon, Katropang Cynthia, mas maganda magpunta sila sa clinic. Diyan sa ating clinic ay libre yung check-up. No? Mayroon din tayong mga pre-services na mga i-offer sa kanila. Kasi sa ganitong karamdaman, Katropang Cynthia, itong bronchitis, yung mga problema sa baga na talagang iniinda na talaga nila, pag mag-rely ka lang, Katropang Cynthia, sa pagkain ng prutas, matagal mong makita yung pagbabago sa iyong katawan. Halimbawa, kumakain ka ngayon, then gumaganda yung pakiramdam naman, ilang araw naman, balik na naman. Kaya itong pag magkakaramdaman ka, Tropang Cynthia, ay ang kailangan yan, yung mga nakadosis na matataas yung dosis na dapat inumin. Kaya dyan sa ating clinic, Tropang Cynthia, marami tayong mga kliyente dyan na may mga problema sa baga, no? Asthma, COPD, na talagang after 1 week, gumanda talaga yung pakiramdam nila. At mas maganda din, itong wala pa tayong inda na karamdaman, ito na yung panahon. Mag-isip na kayo na magkain ng prutas kasi yung mga kaunting kulang sa iyong katawan, masuplayan. Yes, masusuplayan nila at talagang namimintin nila yung healthy yung katawan nila. Pero nagkakaramdaman na, bunga kasi yan ng marami ng kulang sa katawan, Katropang Cynthia, at nagbunga na, nagiging sensitive na yung katawan. Kasi itong bronchitis, isa din ito sa sign na nagiging sensitive yung katawan. Magkakalanghap lang ng kaunting usok, magre-react na yung katawan, Katropang Cynthia. Kaya ipapayo natin, no, sa mga katropa natin na nakikinig, ay dapat masigla pa yung katawan, magkain na sila para laging healthy yung katawan. Araw-araw, walang iniindang sakit. Kasi yung prutas, pag magkain sila, Katropang Cynthia, masusuplayan yung mga fiber na kailangan ng kanilang tiyan para mabos yung good bacteria sa kanilang tiyan. At ang resulta niyan, magiging malakas din yung immune system, no, pag healthy yung ating tiyan. Kaya isa yan sa way na mapangalagaan natin yung tiyan natin, mapapabos natin yung ating good bacteria sa pamamagitan ng pagkain ng prutas. Kaya habang ramdam nyo healthy pa kayo, kain ng prutas, Katropang Cynthia. Ayun yung maipayo natin, no? Kasi yung mga kababayan natin, makaisip lang magkain ng prutas pag magkakasakit na. Kasi pagpunta sa doktor, sa mga health practitioner, ay yan talaga yung payo sa kanila, kain ng prutas. Isa din yan sa nakakatulong, pero parang hina na yung effect ng pagkain ng prutas pag mayroon kang nagkaramdaman. Kasi nga pag magkakaramdaman ka, kailangan muna ng nakadosage niyan. Matataas yung dosage na inumin mo para 100% maisupply yung kulang sa katawan. Yan yung purpose, Katropang Cynthia, na mag-inom sila ng mga nakakapsul na mga supplement. Kasi yung dosage niya, talaga nakadosis na yan na talagang kagad maisupply yung kulang sa kanilang katawan. Kaya yung juices na ating naibigay, Katropang Cynthia, ayun ay napakalaga, no? Lalo na pag nagkakaramdaman, gawin talaga nila yun. Kasi yan yung nagpapagaan ng pakiramdam. Kasi nga, pag barado yung baga, Katropang Cynthia, maramdaman mo yung parang hindi ka komportable sa yung paghinga. Stress yung pakiramdam mo sa iyong katawan. Kaya yung ating juices, Katropang Cynthia, yan yung isa sa pinaka-importanting gawin din nila na para matulungan din yung kanilang katawan. At dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, kung sila ay pupunta dyan, mayroon tayong mga malalakas na combination na mai-recommend sa kanila. Hindi lang yung mga branded natin ng mga product, gaya ng Santon, mayroon din tayong ibang produkto na combination, lalo na pag may karamdaman, Katropang Cynthia, kailangan mo talaga ng combination yan. Kaya naging malakas siya dahil combination yung iinumin nila. nila. Kasi yung combination na yan, nandiyan na yung mga vitamins, mineral, mga antioxidant herb na kailangan sa kanilang katawan para gagaling sa kanilang iba-ibang karamdaman.
1: Okay, mga katropa, no? Kung kayo ay bibisita po sa ating clinic, dyan po sa Yes to Health Wellness Center, matatagpuan lamang po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, sa lahat ng mga pupunta po ano or magpapa-appoint, pwede po kayong mag-message sa amin sa Facebook page ng Yes to Health Clinic Puerto Branch. Ayan po, pwede nyo pong i-search sa inyong mga social media, especially ang ating Facebook page. At syempre, lahat po ay merong discount ang lahat ng ating mga senior citizen. Magdala lamang po ng ID para mabigyan po natin ng discount. At syempre, meron tayong mga free services gaya ng nabanggit ng ating wellness consultant. Meron tayong free terahertz therapy. Meron tayong mga free dietary guidelines. At syempre, yung mga advices ni Doc na babaunin nyo pag-uwi para kayo ay malunasan sa inyong karamdaman. At syempre, itong terahertz therapy, free din po ito na ibibigay po natin sa lahat ng customer and clients na pupunta sa Yes to Health branch natin dito sa Puerto Princesa. Doc, ano po ang benefits nitong terahertz therapy? Kasi ito ay libre po nating ibinibigay, no, sa lahat na pupunta.
0: Benepisyo ng terahertz na ma-recommend natin sa ating mga kliyente na pupunta sa clinic ay marami niyan, katropang Cynthia. Unang-una, pinapabilis niya yung daloy ng dugo, no, sa katawan. Kasi yan ay kailangan na sa ating katawan para ma-maintain din yung good health na inaasam ng bawat isa, no. Yung good circulation ay napaka-importante kasi pag hindi normal yung circulation, magkakaroon din yan ng iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia, panakit ng ulo, marami pa, no, high blood at iba pang sakit. Kaya isa yan sa i-correct ng ating terahertz dyan sa ating clinic. Pag kayo ay pupunta, yan ay libre, katropang Cynthia, no, na services natin. At maganda din siya sa may mga iniindang sakit sa tuhod, pamamaga. Yung ating terahertz talagang malaking tulong yan, katropang Cynthia, kasi pinapakalma niya yung pamamaga sa katawan at pinapaganda din yung tulog. At pangalawa naman, katropang Cynthia, yung ating BioZapper. Itong benepisyo naman ito, katropang Cynthia, mga katropa, ay yung pag-detox sa iyong katawan. Isa sa function niya, maglinis ng iyong dugo, katawan, no, ilabas yung mga toxin na dahilan ng ibang-ibang karamdaman. At pinapatay din yan yung mga virus, bacteria sa ating katawan.
1: Oh,
0: yan yung nakaganda, katropang Cynthia, sa ating BioZapper. Kasi pag ang tao nagkakasakit, katropang Cynthia, lalo na pag yung mga tigdas, mga chicken pox, mga herpes, makakainom lang sila ng pangpatay ng mga virus pag ma-infect na nito, ng virus. O, ito naman yung dahilan, katropang Cynthia, ng mga nagkakaroon ng mga herpes, mga chicken pox, at saka yung iba-iba pang karamdaman, no, tigdas. Isa na sa dahilan niyan yung virus. Tsaka tayo magkakainom, katropang Cynthia, pag magkakasakit na. O, kaya dapat masigla pa yung katawan natin. Dapat meron na tayong pangpatay sa mga virus, bacteria sa ating katawan. O, isa yung ating BioZapper, katropang Cynthia. Yan ay magandang terapi na ating ipapasubok sa ating mga kliyente na pupunta sa clinic. Ito naman yung services natin, katropang Cynthia, na may charge. Pero yung benepisyo niya, hindi mapantayan ng bayad. Yung benepisyo na maibigay niya sa katawan natin. At siyempre, meron tayong mga produkto, katropang Cynthia, produkto ng Yes to Health na subok na at pinapalakas yung epekto sa katawan, no, kasi mas in-improve yung mga combination, no, sa bawat supplement natin. Halimbawa, yung ating premium D3, katropang Cynthia, yan ay may vitamin D, malunggay oil, at mayroon din siyang BCO. Yung BCO, pag may pasok yan sa katawan ng tao, i-convert yan into monolaurin, at yan yung tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, mahusay siyang magpuksa ng mga virus, bacteria na nakapasok sa ating katawan para mailayo tayo sa mga iba-ibang karamdaman, no, lalo na sa sakit na bronchitis. Iwasan yung dapat ipapalakas yung immune system. Isa din yan sa benefits ng ating premium D3, no, papalakasin yung ating immune system at pinapadami niya yung ating mga good bacteria sa ating tiyan. Kasi dyan din humuhugot ng lakas yung ating immune system, no, yung madami tayong good bacteria sa ating intestine. At pangalawa naman, yung ating vitamin C, katropang Cynthia, at yan yung pinaka-pangunahing kailangan ng katawan, no, araw-araw, na mapalakas yung ating immune system, yung vitamin C. At dapat din ang pag-inom ng vitamin C, araw-arawin yan, katropang Cynthia, kasi yan yung water-soluble vitamins. Ibig sabihin, araw-araw yan ay nawawala sa ating katawan. At dyan humuhugot yung ating immune system din. Actually, yung ating good bacteria, yung ating immune system, ay nagdidepende din yan sa ating pinapasok sa ating katawan. Kaya yung vitamin C, katropang Cynthia, ay talagang importante yan sa araw-araw araw na kalusugan para ma-maintain na malakas yung immune system. Ang pinakapangunahing kailangan talaga yung vitamin C. At ang nakaganda sa ating vitamin C, yung Santon Betsy natin, yan ay alkaline. Ibig sabihin, pag mag-inom tayo niyan, hindi nasasayang yung ating pira kasi 100% yan ay nagagamit ng ating katawan. Kasi yung acidic, mostly sa vitamin C niyan, ay natatapon lang, hindi na-absorb ng ating katawan. Kaya mas maganda, piliin natin yung alkaline vitamin C, yung ating Santon Betsy. Inumin 3 times a day, yan ay maganda na inumin, lalo na sa may mga bronchitis o mahina yung baga, mahina ang immune system. Yung vitamin C talagang pinaka-importanting vitamins, no, sa lahat ng vitamins. At siyempre, meron din tayong produkto na Santon Gold. Yan ay maganda din na inumin sa may mga problema sa baga, lalo na sa bronchitis, na pinaka-dahilan ay namamaga yung bronchi. Kaya yung ating Santon Gold, Santon Plus, yan ay mahusay talaga sa mga pamamaga sa loob at labas sa ating katawan. Combine na ng vitamin C ay talagang mas malakas yung epekto yung iniinom natin na supplement. At meron din tayong Visionix, Katropang Cynthia, no? At yan ay kailangan sa mata, lalo na pag yung mata natin ay na-expose sa mga radiation sa cellphone, sa television, ay talagang yung mata natin, yan yung magpapahina ng paningin. Kaya yung mga bata ngayon, Katropang Cynthia, 10 years old pa lang, 8 years old, makapal na yung salamin. O, nagiging dependent na sa salamin dahil sa sobrang exposed yung mata sa radiation. Kaya itong ating Visionix ay maganda to, Katropang Cynthia, din sa may mga high blood, may mga diabetic, kasi ang tatargetin yan yung mata, laging makakaranas ng panalabo ng paningin. Kaya para makaiwas sa mga panalabo ng paningin, Katropang Cynthia, lalo na sa may mga cataract, may mga astigmatism, glaucoma, yung vitamin C, Visionix talagang the best yan, Santon, the best na combination sa may mga namumublima sa may mga paningin. At siyempre, kanila ding isama yung pangpatak sa mata. O, dyan sa ating clinic, meron tayong pangpatak dyan para mas kaagad makita yung pagbabago, na pag-improve o pag-recover ng paningin. Lalo na pag yung tao, Katropang Cynthia, na na-operated na sa mata, the more na kailangan din yan sila ng pang-supply sa mata, no? Para madaling gagaling yung kanilang operation sa mata, no? Kasi sugat yan sa mata, eh. The more na nasusugatan yung mata, the more na kailangan mo na supplyan yan, no? Para madaling gagaling yung mata mo. At siyempre, meron tayong mga sabon din, Katropang Cynthia. Mayroon tayong Santon soap, mayroon tayong clear skin. Yan ay maganda din na gamitin, no, sa may mga tao na gustong puputi at kikinis yung balat nila. At sa may mga problema sa balat, yung Santon soap natin, the best na gamitin, no, sa may mga problema sa balat. At hindi lang yan pang skin problem, yan ay maganda din sa mga gustong puputi, no. Pero yung ating clear skin ay the best talaga yun. Nakapokus talaga yun sa pagpapaputi at pagpapakinis ng balat. At siyempre, mayroon din tayong mga kape, no, na nakakabigay sigla sa ating katawan, Katropang Cynthia. Lalo na sa may mga edad na isa yan sa hilig nila. Bago magkain, talagang kape talaga yung una na inumin nila. No, kaya meron tayong tatlong klaseng kape, Katropang Cynthia, mga katropa, na inyong mapagpilian. No, at saka may purpose, may maibigay na benepisyo din sa ating katawan. Halimbawa, yung Santon Plus Coffee Mix natin, yan ay maganda na inumin dahil siya ay nakakabigay ng first class na protein. No, yan yung kalibel ng protein na makukuha natin sa karne. Kung gusto natin ng first class na protein na maibigay sa ating katawan, yung ating Santon Plus Coffee Mix, yan ay maganda na inumin. At maganda din sa may mga hormonal imbalance yung ating Santon Plus Coffee Mix, kasi nga yung component niyan talagang soybeans. Yan ay napatunayan ng Katropang Cynthia, at sa pag-aaral ay talaga nakakatulong siya sa pagbalanse ng hormone sa katawan ng babae. At pangalawa, yung ating Santon Gold, yan ay maganda din, Katropang Cynthia, dahil may collagen at saka glutathione. Isa yan sa kailangan din sa may mga edad na at sa mga taong gusto na mag-improve yung kanilang balat at malinisan, mapahilty yung kanilang atay. Yung Santon Gold natin, the best yan, eh, kasi may glutathione siya, no? Nakakaganda din ng balat yung ating Santon Gold Coffee, at nakatibay din siya ng buto, kasi isa sa component ng buto natin, Katropang Cynthia, yung collagen. Hindi lang siya sa balat, yan ay isa sa component ng buto natin. Kaya sa may mga edad na, ay talagang ihina din yung buto niyan, mga joint. Yan ay maganda sa may mga edad na. Kahit sa mga medyo bata-bata pa, Katropang Cynthia, mas maganda din para makaiwas sa mga kape na matataas ang caffeine. Yung ating mga kape, ayan ay decaffeinated. Walang caffeine yan, kaya maganda siya, nakakasigla ng katawan. At yung premium D3 coffee din natin, maganda din yun. Isa sa benepisyo din yan, Katropang Cynthia, may vitamin vitamin D. Habang nagkakape, maramdaman nila na mas titiba yung buto nila. Kasi nga, mayroon siyang vitamin D na nagpapasigla ng buto. Yan yung pinakakailangan na vitamins para magamit yung calcium sa buto, yung vitamin D. At siyempre, hindi magpapahuli yung ating Santon Plus Tea. O, yan yung tsaan naman natin katropasintia na maganda pagkatapos kumain, inumin. Kasi nakaka-improve siya ng pantunaw. Gaganda yung pagtunaw mo. At siyempre, nakaka-normal din ng pagdumi. Actually, yung coffee natin katropang Cynthia, hindi ka lang nasasarapan yan eh. Meron din siyang cleansing effect sa bituka, no, sa intestine. O pag hindi ka raw-araw makadumi, pag mag-coffee sila sa ating produkto na mga kape, ay maranasan nila yung magdumi sila pagkatapos magkape. Yan yung mga produkto natin katropang Cynthia na kanilang mapagpilian.
1: Ayan mga katropa, no, so napakarami nating mga Santon products na maaari nyo nga i-avail kung alin po yung mga napusuan nyo doon para sa inyong mga kalusugan. Dito lamang po nagtatapos mga katropa, at kung meron pa kayong mga katanungan, no, maaari pa rin po kayong mag-text sa aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-3324-367. Ayan po, maaari po kayong magtanong anytime or i-text ang inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, at sasagutin po yan ng ating wellness consultant. At syempre, nagpapasalamat po kami sa inyong mga pakikinig at pagsubaybay dito po sa aming programang The Secret of Health, dito lamang sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Hanggang susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Doc Jim Arribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
18: XFM.
19: FM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga

ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Cales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawa na ako ng isang may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
17: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sister Pain.
19: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jess ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
18: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil. Tanggal agad.
24: Mm.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pabili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Supple Plus Gold.
23: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
13: Santon Plus.
0: Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Saran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong Pantay Kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain!
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
15: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
15: XFM.
19: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwaan ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pipili sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
25: XFM.
26: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunod din na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious juice at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil
8: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
8: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle,
7: isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga
13: butika. Boy, boy, gising!
14: Ano ka ba?
13: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na?
13: Gamot pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom 25
0: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult a doctor.
4: Santol Plus Gold.
6: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
7: ng
6: sakit.
7: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santan Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite.
10: Sa Coffee Nurse,
9: ang sikreto ko sa pagiging active sa work
10: ay ang Santan Gold Coffee Mix.
9: Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santan Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Samsung Plus Gold.
6: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
5: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
8: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
5: Santon Gold Live Testimony.
9: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Santon Plus Gold.
0: mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya

0: sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

exciting time mga katropa. Grabe na po ang 10 minuto makalipas ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa Kapuluan ng Palawan at Lungsod ng Puerto Princesa.

Magandang umaga, Pilipinas! Mayan ka timprano, lalawigan na Palawan! At lunsod ng Puerto Princesa! Ay, throwback Thursday na po tayo, mga kababayan, mga katropa! Ngayon po ay ika-siyam na po sa buwan ng Hulyo 2026. Huwebes! Mga kabayan, mga katropa, ha? Sa mga nabitin doon sa cross-examination. Unang usapin pa lang yan, ha? Unang article of impeachment pa lang yan. Sa mga susunod pang mga linggo, ha? Magpapatuloy pa rin po yan, mga kabayan, mga tropa. Sa mga nagpapalitan na po ng kanilang mga kuro-kuro, haka-haka sa social media. Marami po ang naglalabas ng kanila po.

0: mga saloobin. Wag po sana tayo malilito sa kanila, ha? Tingnan natin, siyempre, yung magiging final. Ha, mga kabay, mga tropa, kita-kita na lang sa final, sabi ng karamihan. Mahaba-haba at matagal-tagal pa yan, ha? Sabi, 92 days yung kanilang pong sabi magiging schedule sa naturang impeachment. Pero hindi naman araw-araw, ha? Kaya schedule lang po, mga kabayan, mga tropa. Well, anyway, sige lang, mga kabayan, mga tropa. Doon sa mga kabayan natin, mga kakatropa natin na parang baliwala lang sa kanila, okay lang. Ano man pang sasapitin yan, okay lang. Pare-pareho lang naman daw naman tayong naghihirap ngayon. Well, anyway. May isa pa kasi silang inaabangan eh. Hindi pa masimusimulan nito. Ha? Masimulan na para sa biglang hininto. Bakit kaya? Anyway, mga kabay, mga katropa, yan po yan ang mga issue sa ating pong national scene. Ito naman tayo sa atin po sa lokal, ha? Ito sa atin sa Lawigil ng Palawan, no? O, may nakatakda raw pong bumisita ata. O, ha? Nakatakda. Isang kilalang tao, malaking tao. Ha? May naunang mga umuugong. Mamamahagi daw po ng ayuda. Kaya lang mukhang mauurong or makakansila. Dahil kay Bagyong Inday. Ay, nako, mga kabayan, mga katropa. Oh, speaking of Bagyong Inday, ha? Oh, nagpapanatili pa rin ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mga kabayan, mga katropa. Oh, at syempre, habang nasa PAR yan, si Habagat hahatake niya. Kanina, bago ko... Masarap ang tulog ko, mga kabayan, mga katropa ba, narinig ko na lang tumatagiktik na naman ang patak ng ulan sa bubong namin. Hindi ko kung saan pa naman ako lalakad eh, uulan pa. Paparamdam na ba? Sa ibang bahagi daw po ng ating lalawigan, mukhang mayroong mga nag-cancela na ba? Sabi, sa nakakaranas sila ng mga patuloy na pagbuhos ang ulan. Mamaya alamin po natin yan, ha? Siyempre sa kabuuan ng ating pampalatuntunang hindi ko lang sabihin. Exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Ay, 15 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Ay, good morning muna, ha? Oh, checking in na ang inyo pong katropa. Ma'am Bubulakaw na magbibigay na po ng mga balita ngayon pong araw ng Webes. Sa ngalan ng ating pong kasama sa bagong technical engineer Moises Acosta, siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna naman ng ating pong station manager Carlo Villarosa, katropang Alison Salvatus po ay nagmamaganda at nag-aanyaya na pong magkape. Kape talaga naman, oo. Coffee is life. Pastor Weng Hara Ilibera. Throwback Thursday morning, katropa. Let's start the day with a smile and be thankful to the Lord Almighty. Tama yan, Sir Weng, ha? Thank you, Lord, for another day. Nakarating pa kami sa petsang ito. Mga kabayan, mga katropa. Anyari, bakit walang music pag... ay, Sir Weng, oo. Nag-maintain ng technical issue, ha? Kaya 1 week na. Huwag po kayo mag-alala. Pag maayos-ayos na to, baka makabalik din po sa tugtugang magdamag, ha? So ngayon, medyo adjust muna. Meron lang kaming ina-adjust sa Sir Weng. Para sa mas ikagaganda ng inyong pakikinig, ha? Sa mga nagtatanong pala kung bakit medyo na putol yung aming pong 24 hours music airing, ha? Nag nagkakaroon po kami ng technical adjustment. Okay, mag-alala at magbabalik din po yan. Ha? Mas maganda. Mas malawak. Mga kababay, mga katropa. Sabi ni Sir Weng. Okay, thanks. Si Sir Weng Ara Ilabera, yan na po yung ginagawa niyang pampatulog. Sa gabi pa lang. At panggising din sa umaga. Mga Sir Weng, sasabayan niyo ng pag-inom ng premium D3 coffee mix. Ay, naku naman daw. Healthy coffee, mga kabahay, mga katropa. Premium D3 coffee mix, mainom na po itong inumin. Ano ating po, mga kabahay, mga katropa, dyan na ayaw po magka-diabetes. Or, meron na po ang diabetes. Pero, hindi talaga mapigilan na magkape. Ganyan po talaga, mga kabahay, mga katropa. Paminsan-minsan tayo mga Pilipino may pagkaano nga, ha? May pagka-sutil. Ang kilami na nga ang bawal eh. Hindi mapigilan eh. Katawan ko naman to eh. Ayan, hindi ka na po makikipagtalo pa, ha? Sa pupo na sa iyo, ha? Dahil nandito na ang ating healthy coffee na premium D3 coffee mix. Bakit ko sinabi na mainam itong kapehin ng ating po mga kabay, mga katropang meron pong diabetes? Alam naman po natin pag diabetes, diba, kinokontrol na po yung mga sugar intake nila. Mapapagkain man yan or mapainumin. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabay, mga katropa, ay stevia. Opo, isang uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na wala pong nagiging epekto doon sa ating pong blood sugar level, ha, mga kabay, mga katropa. Kahit itanongin pa yan sa inyo pong mga dietitian, ha, kung meron kayong mga dietitian o mga nutritionist, kaya kami mga private doctor kayo, alam nila yan. Kaya nako, huwag ka na mangamba, katropa, ha? Diabetic ka man or ayaw magka-diabetes. Oh, ay, hindi mo pigilan magkape. Minsan, sa labdang isang araw, nakaka-apal, tatlong tasa. Eto, kahit ilang tasa pang inumin mo, ha? Basta premium D3 coffee mix. At ito lang po yung kape, merong vitamin D3. Vitamin D3 nakatutulong din po para patatagin, palakasin pa rin, patibangin yung ating pong mga buto sa katawan, ha? Para sabi nga, sure ka na araw-araw, eh, meron kang ini-intake na vitamin D3 sa katawan, ha? The power of the sun in your coffee. Available na po yung ating pong premium D3 coffee mix sa mga butika at pangmasyal malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lunsod ng Puerto Princesa at yun rin sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ay, 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng morning. Good morning muna kay katropang ML Fred Umapaspailon dyan sa Nara, ha? Sa lahat ng ating pong mga katropa, nakikinig naman sa kanikina na pong mga radyo. Good morning na po mga sir, mga ma'am. Headlines. Siyempre, sa oras na ito, mga kabay, mga katropa, tunghaya muna natin ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Webes. Ito pong si Super Typhoon Inday habang nasa Philippines po, mga kabay, mga katropa, ay bahagya raw pong humina, ha? Ayun po yan sa ating pong pag-asa. Ano na ba kalakas ito? Samantala, sa ikatlong araw nga po ng impeachment trial sa kay BP Sara Duterte, yung depensa by easy na ilalim sa cross-examination yung pong witness ng prosecution na mula sa National Bureau of Investigation. Sa mga nakatuto kahapon, satisfied ba kayo? Samantala, sa atin naman po ang balita ng international. Ito na naman si si Amerika. Ay, nagluzan daw po ng panibagong pag-atake sa Iran. Matapos umilong mapinsala ang mga tanker sa Strait of Hormuz. Sa atin naman po ang mga balita ng local. Hoy, sikat na OPM boy band na December Avenue. Nakatakda na pong mag-concert sa bayan ng Batara sa kaugnay naman sa kanila pong pinagdiriwang na Piña Festival. P daw o P sa Quezon, Palawan, na mahagi naman daw po ng mga tinatawag na assistive devices sa apat na barangay sa naturang munisipyo. Aktibong pakikiisa naman ng mga kabataan itinampok sa KKDOT Campaign 2026 sa bayan naman ng El Nido. Bagong makaraskas sa Mini City Hall ay bukas na rin po sa publiko. LGU Brooks Point lumagda naman sa isang kontrata kogde naman sa pagsusupply ng isang lead wall system para daw po sa kanila pong mga emergency operation o para sa kanilang emergency operation center. Diba? Monitor nila yan. Simultaneous blood sample collection sa mga alagang hayop sa bayan ng Nara, Palawan, inilunsan. At pagdiriwang naman ng National Disaster Resilience Month 2026, formal namang isinagawa sa bayan ng El Nido. At yun daw po mga nasunugan sa Barangay Liwanag dito sa lungsod ng Puerto Princesa, kamakailan, nananatili pa rin daw po sa iba kong center ng naturang barangay. Provincial Health Office ng Palawan, naglabas naman ng health advisory sa posibleng mga sakit kasabay daw po ng epektong itong si Bagyong Inday. At isa pong babae na dalawang beses na pong nahuli ng mga otoridad dahil sa illegal na droga, nagpangatlo pa. Arestado po ng PDEA sa Isinagawang Bypass Operation sa Barangay Bagong Sikat kagabi. At Philippine Coconut Authority o PCA, nagbabala naman laban daw po sa mga peking recruitment at registration fee. Kabayan mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong mapakinggan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At ang mga ulo ng mga balitang yan, handog naman po sa inyo ng isa pa rin pong healthy copy ng Yes to Health Incorporated. Dito po ang Santon Gold Copy Mix na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman din po sa antioxidant properties. At siyempre, anti-aging properties. Antioxidant, naglalabas, tinutulungan po yung ating pong immune system na ilabas yung mga bad toxins sa ating pong katawan na nagkokos po ng iba't ibang sakit. Tama na po dyan yung pagiging dull ba? Pagiging dry. Pagiging, kumbaga, ay masyado naman hindi kaaya-aya na texture ng ating balat. Oo po mga kabayan, makatropa. Dahil po yan sa mga toxins sa loob ng ating katawan na pinapasok natin sa pamamagitan din po ng mga pagkain at mga inumin. Ngayon, karamihan kasi mga instant na. Pati sakit, instant na rin. Balik tayo sa kape, mga kabayan, makatropa. Sa Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, makatropa. Tutulungan naman tayong i-repair yung ating pong mga cells. Cells sa katawan. Para mapanumbalik yung normal. Normal na kinis. Normal na kinta. At syempre, unti-unti pinabatak muli ang ating mga balat para magkaroon ng tinatawag na younger looking skin. Lalo na po sa ating pong mga kabayan, makatropa dyan. Yung pong mga medyo nagkakaedad na. At yung laging stress. Di ba? Yung stress, madali yung nakapagpapatanda. Lumalayo na po yung agwat ng inyong physical appearance sa inyong edad. Yung iba dyan, nag-iedad 35, 38. Pero kung titignan po sa physical appearance, sabi na sa 48 na. Ay, pasintabi sa mga tatamaan, pero ito po yan. Yung iba po dyan, sobrang stress. Makaramihan stress. Mga kabayan, mga katropa. Ako eh, pag ganyan na po ang naranasan nyo, mga kabayan, mga katropa. Di ba nakakawala ng self-confidence? Lalo na kung haharap ka sa... lagi kang humaharap sa maraming tao. dapat pangalagaan nyo rin din po ang inyong pong katawan, especially yung ating pong balat. Yan nagmumula yan. First impressions, last nga, sabi nga ng mga kasabihan. Diba? Para masabihan kang, oy, blooming ka. Araw-arabi mo pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix, katropa, ha? Bakit kayo? Dahil nga po dyan sa glutathione at collagen na sangkap, sinama ng Yes to Health Incorporated sa healthy coffee na yan, ha? So, ang ating Santon Gold Coffee Mix, available na po yan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa mga nangungunang mga butika at parmasya sa mga munisipyo sa buong Lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, 27 minutos na makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Mga kabay, mga katropa, hihigop din po kami, ha? Saglit lang. Oo, si Ma'am Grace, napa-out. Sorry naman, Ma'am Grace. Pero alam ko naman, ano ka? You have a younger-looking skin ka naman. Talaga, oh. Good morning po sa inyo dyan, Ma'am Grace, ha? Oo, sabi mo, binabagyo na kayo dyan sa Singapore. Dito sa Palawan, habagat naman, ha? Nagpapaulan. Ay, good morning muna kay Ma'am Hannah Diaz. Ay, magbabalik muna, ha? Magbabalik pa rin yung ating pambalatunto ng Exciting Pilipinas. Kami naman ni Engineer Moises ay magtitimpla rin, ha? Siya yung premium D3 coffee mix. Ako naman yung Santon Gold coffee mix, ha? Kasi nga, ako nagkakaedad na rin. Hindi na maiwasan yan. Diba? Good morning po muna. Sir Ali, mga katropa, kaya po pala, akala ko po hindi na nagmamagdamag ang music. Meron lang po kaming technical adjustment, Ma'am Hannah Diaz, ha? Saglit lang, magbabalik pa rin po ang ating pambalatunto ng Exciting Pilipinas!
1: Ito ang Exciting Pilipinas! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Santon Plus Gold.
3: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated?
2: Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mag-Santol Plus Gold!
13: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, mga katropa. 37 minutos na po makalipas ang ika-apat ng umaga. Balik na po tayo sa ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa. At sa oras na ito, nahandog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa, na mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Plus Coffee Mix. Mild coffee po yan, ha? Dakoy na po natin, mga kabayan, mga katropa, ang detalye ng ating pong mga balita. Siyempre, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon po napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong maga. Ako po si katropang Alison Salvatus. Sa detalye ng ating pong balita, sa Balitang Nasyonal, ito na po mga kabayan, mga katropa, nagtatanong, asan na si Bagyong Inday? Si Bagyong Inday po ay bagyang humina habang patuloy itong kumikilos sa pakanluran sa Philippine Sea. Ayon po yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Batay po sa huling Tropical Cyclone Bulletin, nito po nakalipas o kagabi, alas 11 po, nasa ilalim na po ng signal number 1 ang ilang lugar sa bahagi po ng Luzon at Bicol Region. Dahil doon po sa posibleng malalakas na hangin na aabot sa 39 hanggang 61 kilometro o 39 hanggang 61 kilometer kada oras. Kalakasan pa ito, mga kabayan, mga katropa. Kabilang daw po sa mga lugar na nasa ilalim na po ngayon ng signal number 1. Yung pong lalawigan ng Batanes, Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Island, Isabela, hilagang silangang bahagi ng Quirino, Apayaw, hilagang bahagi ng lalawigan ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at ganoon din ang hilaga at gitnang bahagi naman ng lalawigan ng Catanduanes. Ayon po sa State Weather Bureau, posibleng itaas pa sa signal na number 2 o signal number 3 ang babala sa ilang lugar habang papalapit ng papalapit sa kalupaan itong bagyong si Super Inday. Super Inday tuloy. Super Typhoon Inday. Bandang alas 10 din po kagabi na mataan ang sentro ng Super Typhoon Inday sa layong mahigit 1,000 kilometro. Sa silangan ng Hilagang Luzon, taglay pa rin ito ang lakas ng hangin aabot o umaabot sa 185 kilometer kada oras at pagbugso na 230 kilometer kada oras. Pumikilos itong bagyong si Inday pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis naman na 20 kilometro kada oras. Inaasahan ng Weather Bureau na mananatiling malakas ang Super Typhoon Inday hanggang ngayong araw na ito, Webes, bago raw ito unti-unting hihina habang papalabas naman ng Philippine Area of Responsibility.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Alinawin lang natin, mga kabayan, mga katropa, ha? Wala po itong direkta. Direkta. Hindi po ito tatama. Anumang parte o kalupaan ng Pilipinas. Pero kasi sa lapad po ng kanyang wind band, Estado. O, kita nyo naman yan, o. Ayan, umiikot-ikot na yan. Ayan, yung mga puti-puti na yan, yan ulap yan. Masyadong malapad yung kanyang sakop. Ah, mga kabayan, mga katropa, kaya yung pong mga meron na pong wind signal number one ngayon na mga lalawigan sa bahaging Luzon. Siyempre, sa kanila, walang pasok yun. Ha? Sa kanila po yun. Signal number one. Pero, mga kabayan, mga katropa, sa bahagi po ng ipapang parte ng Pilipinas, habagat naman yun nagpapaulan. Kaya standby lang po kayo, mga kabayan, mga katropa, sa inyo pong mga LGU, ha? Ano po yung mga nakakaranas na po ng mga pagbuhos ng ulan? Well, dahil sa habagat naman na pinalalakas nga nitong si Super Typhoon Inday.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay meron pong kakayahan upang maipanambalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. O sa ating pong mga katropa dyan na nakakaranas po ng palalabo ng paningin. Dumidilim na ba? Hindi ba na bang dumidilim ang paligid mo? O, wag na pong patatagalin yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Agapan agad yan. Dapat araw-arawin mo ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, katropa. Ha? Ang Vision X Plus ay meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Na siya naman pong kinakailangan mga vitamin at mineral ng ating pong mga mata. Para mapanitili nito ang pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule po, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan din sa pagsusuri ng FDA. At ito ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa,
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. XFM. Impeachment coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, sa patuloy nga po ang pagtutok ng XFM Network Philippines sa impeachment trial ng ating pong Vice Presidente Sara Duterte. Kahapon po sa ikatlong araw ng trial, umarap po sa cross-examination ito pong unang testigo ng prosecution. Ito pong si National Bureau of Investigation na Senior Agent John Mark Kalilong. Pinangunahan ng abogado ng depensa na nitong si Attorney Carlo Joaquin Narvaza ang pagtatanong kay Kalilong. Isa sa mga puntong binigyan din ni Narvaza ay ang kawalan din mo ng mga affidavit mula kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y mga banta nitong si Duterte laban sa kanila. Ipinagpatuloy ng impeachment court ang deliberasyon sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y assassination plot, grave threats, at inciting to sedition laban sa Pangulo. Ipinunto rin itong si Attorney Kalilong ang tungkol sa binagong affidavit ng investigasyon ng NBI na may petsang Pebrero 2025 at ang mga dokumentong kalakip nito. Ayon kay Narvaza, sa binagong affidavit ay hindi kasama ang mga affidavit mula daw po sa mga mamamahayag na nagbalita sa online press briefing ni Duterte noong Nobyembre 23, 2024. Dagdag pa rito, sinabi rin po ni Kalilong na wala siyang personal na kaalaman kung nagsampa ng kasong kriminal ang tatlong opisyal laban kay Duterte kaugnay ng umano'y mga banta nito. Samantala, sinabi rin po ni Kalilong sa impeachment court Ha? Ana ang NBI ay nagsagawa na po o nagsagawa ng investigasyon o itong tinatawag na moto proprio.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan nagatid naman po sa ating orasan. Naganap na po ng 47 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage. XFM. Impeachment Coverage.
0: Mga kabayan, mga tropa, sa pagpapatuloy po nga ng mga susunod pang schedule ng impeachment trial, manatili pa rin po kayo makatutok. Dito po sa sinasagawa ng coverage ng XFM Network Philippines sa naturang pong trial. Samantala, sa oras na 48 minutos makalipas na po ang alas 4 ng morning.
1: Balita sa international.
0: Patakoy naman po natin ang atin naman pong balitang international. Muli na naman daw po naglunsad itong Estados Unidos ng serye ng malalakas na airstrikes laban daw po sa bansang Iran bilang tugon sa pag-atake raw po sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command, layunin daw po ng operasyon na magpataw ng mabigat na kaparusahan sa Iran dahil sa pagtutok at pag-atake sa mga sibilyang tripulante sa pandaigdigang daanan ng tubig. Nasira daw po ang mga tanker sa loob ng 24 oras mula po noong araw ng Lunes hanggang Martes, ngunit walang naiulat na nasawi. Hindi pa inaako ng Iran ang responsibilidad sa mga pag-atake habang nanindigan naman ang Amerika na ito ay lubos na hindi raw po katanggap-tanggap. Samantala, binawi rin ng US Treasury ang pansamantalang waiver sa oil sanctions laban sa Iran na nagdagdag o nagpadagdag pa sa tensyon. Mariin din kinundina ng Qatar at Saudi Arabia ang insidente matapos tamaan ang kanilang mga tanker sa naturang rehiyon.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan pong balitang international na yan. Abay, handog naman po sa inyo yan. Anang numero unong vitamin C sa bansa, ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, dapat palakasin mo na ang iyong immune system. Malapit na po talaga ang mga sunod-sunod ng mga pag-ulan. Dapat ay mayroon tayong sapat na lakas ng ating pong pananggalang anumang banta ng sakit. Yan ang ating immune system. Araw-arawin mo na rin, katropa, ang pag-inoma ng Santon Vitamin C. Mabibili mo na ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 9 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa.
1: Balitang bukas.
0: Dakoy naman po natin ang atin po mga balitang lokal mula sa ating po mga kasamang mga field reporters. Unahin na po natin itong balitang yung daw pong sikat na OPM boy band na December Avenue. Ay, nakatakda daw pong magsagawa ng free concert sa bayan ng Batarasa. Kaugnay naman daw, kaugnay, sa kanila pong Piña Festival. Ay, kailan kaya ito? Alamin po natin sa balita ni katropang Dennis Chua.
1: Live report.
2: Andaya na ang bahay ng Batinang Club. Kasi sa pinakmahabang ng bahagi ng Piña Festival 2026 na itan sa gawa ay ang live concert ng isang sikat na OPM boy band na December Avenue. Gaga ng Pinang Musical Night sa July 15 sa taong kasalukuyan na sa Batarasa Sport Complex Ground. Inaas ang dadagsa ang mga residente at bisita upang sabay-sabay na kumanta. Magdiwang ng pinakamalaking musical event ng taon sa bayan. Ayon sa mga organizer, layunin ito na magkatid ng kasiyahan at magbigay pugay sa kultura at produkto ng Bataransa, lalo na ang Peña na siyang naging tapak ng festival. Hindi kahit naman ang LGO na ang lahat ay dumangat matisas sa celebrasyon ng kanilang bayan niya. Ang balintang tiyatid sa inyo ng Canton Plant Populisa ng kating sipsip kami kanila kaya subukan mo na. Mula sa 13.5 XFM Rizal, NSQA XFM News.
0: Maraming salamat at kachopang Dennis. December Avenue. May mga sikat na kanta ng December Avenue. Samantala, punta mo na natin si Katropang Ray. Yun naman daw pong PDO office sa Quezon, Palawan na ba'y namahagi daw po ng mga unang assistive devices sa apat na barangay sa naturang munisipyo. Ano ba itong mga assistive devices na ito, ha? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
2: Namahagi ka makailat ng mga assistive devices na bahagi kamakailan ng tanggapan ng Pidaw sa Quezon, Palawan na mga assistive devices para sa mga beneficiaryo nito mula sa ibang barangay ng munisipyo kung saan ang naturang pamamahagi ay pinangunahan ni Pidaw designate Mr. Nuli L. Laurel Jr. kasama ang mga staff nito at iba pa para personal na iabot ang mga kagamitan sa mga Quezon niyang nangangailangan. Samantala, ilan lamang sa naibigay sa mga beneficiaryo sa mga barangay ng Tagusao, Suwangan at Panikian ay tulad ng saklay, tungkod at wheelchair, habang ayon naman sa ahensya na ang layunin naman nito na magbigay ng mas maganhawang pamumuhay at mobility para sa PWD ng bayan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Swiss Detail na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Swiss Detail mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM.
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. Samantala, aktibong pakikisa naman ng mga kabataan ang itinampok sa KK.Campaign 2026 sa bayan naman ng El Nido. Katropa natin sa balita, Bellyamucha.
1: Live report. Live report.
3: Pinakita ng mga kabataan ng Barangay Maligaya ng Bayan ng El Nido ang kalaaktibong pakikiisa sa pagpapanatili ng isang ligtas at mapayapang komunidad sa isinigawang Kabataan Kontra Droga at Terorismo or KK.Campaign 2026. Pinangunahan ng pamalang bayan ng El Nido sa pamamagitan ng Youth Welfare Program o Municipal Youth Development Office ng Municipal Social Welfare and Development Office ang programang katuwang ang Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC at ang Philippine National Police ng El Nido. Naging tampok sa aktibidad ang talakayan ng mga kinatawan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA hinggil sa masasamang epekto ng ipinagbabawal ng droga, kahalagahan ng pag-iwas sa tamang kaalaman at mahalagang papel ng kabataan sa pagsusulong ng isang komunidad na malaya sa droga, kriminalidad at marahas na ekstremismo. Sa pamamagitan ng kampanya, hinikayat ang mga kabataan na maging huwarang mamamayan at aktibong katuwang ng pamalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa kanilang barangay. Pinigyang pugay rin ang mga kabataang lumahok sa programa dahil sa kanilang sigasig at kahandahang makibahagi sa mga gawaing nakatuon sa pagpapaunlad ng komunidad. Samantala, nanumpa rin sa tungkulin ang mga bagong halal na opisyal ng KK.DOT ng Barangay Maligaya. Inaasahang magsisilbi silang mga kabataang leader na mangunguna sa pagpapalaganap ng mga programang nagtataguyod ng responsabling pamumuno, pagkakaisa at aktibong pagkikilahok ng mga kabataan sa pagbuo ng isang mas ligtas, mapayapa at maunlad na pamayanan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bellyamucha, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Bellya. Samantala, bagong Makaraskas Mini City Hall. Pasara po sa publiko. Masilip nga natin yan. Katropa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
4: Formal na binuksan ang bagong Makaraskas Mini City Hall at Rural Service Center na inaasahang magpapalapit tao ng mga serbisyo ng lokal na pamahala sa mga residente ng barangay Makaraskas at iba pang barangay sa hilagang kanlurang bahagi ng Puerto Princesa. Sa isinagawang pagpapasinaya kamakalawa, sinabi ni Mayor Lucelo Pero na layunin ang proyekto na mabigyan ng pantay na oportunidad ng mga mamayan sa mga rural barangay upang makasabay sa pag-unlad ng lungsod. Anya, walang barangay ang dapat mapag-iwanan sa hangarin ng isang progresibong Puerto Princesa. Hinimok din ng alkalde si Makaraskas Mini City Hall Deputy Mayor Richard Ferrer na tiyaking dekalidad at mabilis sa serbisyong maibibigay sa mga residente. Ayon naman kay Ferrer, nagsimula ang operasyon ng Mini City Hall noong 2019 at ang bagong gusali ay nangangahulugan ng mas malaking pananagutan sa paglilingkod sa publiko. Samantala, ipinaliwanag naman ni City Architect Ernesto Tevez na idinisenyo ang gusali sa modern classic style at ginawa itong climate resilient upang maging komportable ang mga kliyente at patiyak ang katatagan nito sa harap ng iba't ibang komunidad. Dinaluhan ang commissioning ng mga opisyal ng pamalapalungsod, barangay officials, youth leaders at iba pang stakeholders. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Calder Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga Mike. Samantala, mga kabay, mga katropa, oras po natin ganap na pong 2 minuto o 1 minuto na lang. Oo, alas 5 na po ng morning. Samantala, ang unang bukso ng ating po mga balita na inyo pong napakinggan, handog po sa inyo yan ha, ng Premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix at ng Santon Plus Coffee Mix. Pawang mga healthy coffee, mga kabay, mga katropa, na produkto ha, ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo, mga kabay, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
8: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
9: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at sustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
25: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
26: Ice yan!
25: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Premium D3.
28: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
29: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
32: Santon Plus Herbal Oil.
33: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
32: Santon Plus Herbal Oil.
34: Maaasahan sa sakit ng katawan.
32: Santon Plus Herbal Oil.
35: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
36: Mabibili sa mga butika.
37: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
38: Mga katropa, excited!

0: Nagpan po sa ating numero unong vitamin C sa bansa, ang Sandron Vitamin C. Baga pa lang, dapat malakas ang ating pong immune system, mga kabayan, mga tropa. Sa pamamagitan po ng pag-inom ng Sandron Vitamin C. Huwag ka pong mangangamba, ha, na baka mga simang yung sikmura. Dahil alkaline base po ang ating pong Sandron Vitamin C, ha, na mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga tropa, karagdag ang mga balitang lokal pa rin po tayo ngayon. Balikan natin ang ating po mga kasamahang mga field reporters. LGU Brooks Point lumagda po sa isang kontrata o lumagda na sa kontrata kognitive mo na sa pag-supply ng isang LED wall systems para daw po sa emergency operation center nila. Patraba natin sa balita niyan, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Normal nang pinirmahan ng lokal na pamahalaan ng Bronx Point at ng MAGV Treating ang kontrata para sa pag-supply at pag-deliver ng isang sheet ng LED wall system para sa Emergency Operation Center. Pinangunahan ni Mayor Cesar Benedito Jr. ang paglagda bilang bahagi ng mga hakbang ng LGU upang mas paigtingin ang kahandaan sa oras ng sakuna. Gagamitin ang LED wall bilang pangunahing display system ng EOC. Layunin din ito na mapadali ang real-time monitoring, mas mapabilis ang koordinasyon at mas malino na pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga response team at ahensya. Binigyan din ng lokal na pamahalaan na ang proyektong ito ay patunay ng kanilang patuloy na pagsisikap na mag-invest sa mga modernong kagamitan upang mas masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan sa bayan ng Bronx Point, Palawan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropan Dennis! Samantala, punta muna natin ang Ospital ng Palawan at Police Station 1. Andiyan naman ang ating katropang si Kuya Toto Rone. Good morning!
1: Live report! Live report!
3: Yes, good morning, katropang Alex. Siyempre, good morning no sa ating mga katropa. Isang makulimlim at mahangin-hangin na umaga sa ating mga katropa. Ano? At update natin, katropang Alex, sa ospital ng Palawan. Kaninang pasado alauna, mayroong insidente, particular na sa may bahagi ng barangay Bangkaw-Bangkaw, katropang Alex, na kung saan nga dalawang magkakaibigan ang dumayo sa kaibigan nila sa may bahagi ng Manalo Extension, barangay Bangkaw-Bangkaw. Pasado alauna kanina, no, ito ay matapos na nga mag-inuman sa kanilang bahay nung barkadang kanilang binisita, pawi na sana itong dalawa, katropang Ali, kung saan pagsapit doon sa rotunda Bangkaw-Bangkaw, partikos sa may Manalo Extension, doon umano ito napagtripa ng mga kalalaki na katambay, katropang Ali. Itong si edad 25 anyos na si alias Ray ay nasaksak ito, katropang Ali, sa may bahagi ng likuran na ito. At ito naman kasama niya si Ande ay 28 anyos, ay residente ito ng barangay barangay Masikap, na kung saan ito ang inabutan ng grupo na umatake sa kanya, kung saan ito nabugbog, katropang Ali. Sa base sa record ng ospital ng Palawan, ito man ay pauwi na nga sila ng atakihin ng kanilang ito mga grupo na nakatambay noong mag-brown out doon sa naturang lugar, katropang Ali. Agad naman itong dinala dito sa ospital ng Palawan, na sa ngayon itong si 25 anyos na si Pili ay nasa operating room na ito, katropang Ali, at ginagamot yung sugat sa likod kung saan nasaksak ito. Samantalang itong 28 naman ay nagpapagaling na ito, sandi nung kanyang pagkabugbog doon sa mga kalalakihan, katropang Ali. Dahil nga brown out, walang makuha ang mga otoridad na CCTV doon sa naturang lugar ang nangyaring pambugbugbog, katropang Ali. Yun lang yung ating naitala dito sa ospital ng Palawan, habang ating inaantabayanan yung mga nganak o magsisilang ngayong araw ay nasa tatlo, katropang Ali. At yun ay pinarating natin dito sa

0: Station 1, yun din ang sinabi na wala nga daw makuhang CCTV dahil nung umikot yung ating mga kapulisan noon sa malapit sa Pinangyarihan, ay nung pagbalik ay ito na yung naitawag sa kanila na mayroong gulo sa naturang lugar. So yan lang ating nakalap mula dito sa Police Station 1 at sa Ospital ng Palawan. Hatid ka atin yan ng numero ng vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na ngayon dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyong katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie! Samantala, nakatid sa atin ang orasan ng hospital update na yan sa ganap na pong 13 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa pagpapatuloy, balikan natin si katropang Ray L. Garan. Simultaneous blood sample collection daw po sa mga alagang hayop sa bayan ng Nara, ilulunsad. Para saan kaya itong mga blood samples ng mga alagang hayop na ito, ha? Katra pa natin sa balita, Ray L. Garan.
3: Live report! Live report! Inilunsad kamakailan ng Provincial Veterinary Office ng Pamahalaang Panlalawigan ang simultaneous blood sample collection mula sa mga alagang hayop patulad ng manok at baboy sa munisipyo ng Nara, Palawan, kung saan halos tumagal umano ng 4 araw ang nasasabing aktibidad, katuwang ang Bureau of Animal Industry at Municipal Agriculture Office na ito sa pagpapaigting ng animal disease surveillance para sa ganuya laging ligtas ang mga alagang hayop laban sa anumang uri ng virus. Samantala, ang layunin rin umano nito ay para mapanatili ang lalawigan ng Palawan sa African Swine Fever Free Dark Green Zone Province at sa bird flu. Habang kinumpirma rin na maganda pa rin raw ang produksyon ng baboy sa Palawan at kaya rin mag-supply ng live hogs sa mga lugar na nangangailangan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Podcast.
2: Samantala, pagdiriwang naman ang National Disaster Resilience Month 2026. Formal pong sinimulan sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balitang yan, Bel Yamucha.
1: Live report! Live report!
4: Formal nang sinimula ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO El Nido ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 sa pamamagitan ng matagumpay na kick-off activity na dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at volunteer organizations. Layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng kahandaan, kaligtasan at katatagan ng komunidad laban sa iba't ibang uri ng sakuna. Nakibahagi sa programa ang Joint Task Force Malampaya, El Nido Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Leo Drive, El Nido Chamber of Commerce, Alpha Phi Omega at Philippine Army Reservist na nagpamalas ng suporta sa pagsusulong ng mga programa para sa disaster preparedness at resilience. Nagpahayag din ng taos-pusong pasasalamat ang El Nido MDRRMO sa Traffic Enforcement Group sa kanilang mahalagang ambag at suporta na naging susi sa matagumpay na pagsasagawa ng kick-off activity. Sa mensaheng kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan, muling hinikayat ng MDRRMO El Nido ang buong komunidad na patuloy na makiisa sa mga programang naglalayong mapatatag ang kakayahan ng bawat mamamayan sa pagharap sa mga kalamidad at sakuna. Ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ay nagsisilbing paalala na ang sama-samang pagkilos, kahandaan at pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan ang susi sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas matatag na El Nido. Para protektado ang balat mo, katropa, laban sa mapanirang init ng araw, mag-Santon Herbal Soap ka. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM News.
1: Ito ang
2: Maraming salamat, katropang Belya. Samantala, mga nasunugan. Itong Provincial Health Office Palawan, naglabas na po ng health advisory sa posibleng mga sakit. Kasabay daw po ng epekto ng bagyong Inday. Katrabalatin sa balita niyan, Girly Kadasyo.
1: Live report. Live report.
5: Naglabas ng health advisory ang Provincial Health Office Palawan upang hikayatin ang publiko na maging handa at mag-ingat sa mga sakit na maaaring lumaganap kasabay ng epekto ng bagyong Inday. Ayon sa PHO, ang malalakas na pag-ulan at pagbaha ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis, diarrhea, dengue, acute respiratory infection at iba pang sakit na naihahawa sa maruming tubig at lamok. Kabilang sa mga ipinayo ng PHO ang pag-iimbak ng malinis na tubig at pagkain, paghahanda ng mga gamot at first aid kit, pag-iwas sa paglusong sa baha at pagpapanatili ng kalinisan sa tahanan at evacuation center upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hinihikayat din ng publiko na sundin ang mga opisyal na abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa
1: Feminist.
2: Maraming salamat, Kachopan Girly. Samantala, hindi po mga nasunugan sa Barangay Liwanag, kamakailan, nananatili pa rin daw po sa evacuation center ng naturang barangay. Katra pa natin sa balita, Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
6: Nanatili pa rin sa evacuation center ng Barangay Liwanag, Puerto Princesa City, ang mga nasunugan kamakailan. Ayon kay punong Barangay Christopher de la Cruz, tinutukan naman ng Barangay Council ang kalagayan ng mga biktima. Marami naman anya ang nagbibigay ng ayuda at maayos naman ang kanilang kalagayan. Sabi pa ni de la Cruz, ang malaking tanong lang ngayon ay kung makakabalik pa ba sila sa lugar kung saan sila nakatira. Inihintay pa raw kasi nila ang sagot ng city government hinggil dito. Sa pulong rano naganap kamakailan, ayaw rin ang mga biktima ng sunog na pansamantala tumira sa temporary shelter sa Barangay San Pedro matapos mabalitaan na maraming nagaganap na krimen sa lugar katulad ng Nakawan. Ikiniti po ng Barangay de la Cruz na hanggat walang malinaw na malilipatan ang mga biktima, hindi nila ito pabayaan o hindi nila pabayaan ang kanilang mga kabarangay. Na kung nakarang araw, kinumpirma naman o kinumpirma ni punong Barangay de la Cristina na kung nakarang araw, nakatanggap na ng tulong pinansyal mula sa CSWD ang mga biktima. 10,000 piso para daw sa mga may-ari na totally damage, 5,000 pesos naman sa partially damage, at ang mga sharer of orders ay nakatanggap ng 3,000 piso. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachopa nga Mike. Samantala, babae na 2 beses na rapong nahuli dahil sa illegal na droga. Muli na naman daw po itong naaresto ng PIDEA sa isa ng kawang bypass operation kagabi sa Barangay Bagong Sikat. Katra pa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
7: Huli ang isang babae sa bypass operation ng PIDEA sa Barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa kagabi. Ang suspect nabilihan ng isang sachet nang hinina lang siya mo sa halagang 3,500 pesos. At nang ito'y kapkapan, wala nang nakuha. Pero sa kanyang tabi, nakuha ang isang pouch na may lamang isang sachet at isang roll tissue na may nakabalot na 2 pakete ng hinihinalang shabu. Ang suspect ay kinilala sa pangalang Bier, 32 at 2 taong kulang, may kinakasama, walang trabaho, at sa Westcombe Road sa Barangay San Miguel nakatira. At dati na rin siyang nakulong, 2 beses na itong nasangkot sa ipinagbabawal na gamot, at ito na ang pangatlong kanyang pagkakahuli. Ayon sa kanya, nagbebenta siya para makaipon para maiuwi na ang kanyang nanay sa Palawan. Aminado rin ito sa paggamit ng shabu 4 beses sa 1 linggo. Inihahanda na ang kaso laban kay Biera. Nakatakda rin siyang ipa-drug test kahit na umamin ito na kagagamit niya lang noong isang araw. Iyan ang balitang hatin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang
2: Exciting Pilipinas. Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, sa uling bukso ng ating pong balitang lokal, Philippine Coconut Authority nagbabala naman daw po laban daw sa mga peking recruitment at registration fee. Katra pa natin sa balitang ito ay si Pakaldo. Live report! Live
8: report! Naglabas na ng babala ang Philippine Coconut Authority o PCA laban sa mga individual at grupong nagpapanggap na kinatawan ng ahensya upang maghingi ng 300 pesos registration fee at personal na impormasyon kapalit ng pamamahagi umano ng dwarf coconut seedlings at iba pang programa. Ayon sa PCA, wala itong otorisadong pribadong grupo o individual na mangolekta ng bayad at mag-recruit ng miyembro. Iginit ng ahensya na lahat ng serbisyo ng PCA ay sinasagawa lamang sa pamamagitan ng mga opisyal nitong tanggapan at walang kinakailangang registration o membership fee. Hinimok ng PCA ang publiko, lalo na ang mga magniniyog na agad na isumbong sa pinakamalapit na tanggapan ng ahensya ang sinumang magpapakilalang kinatawa ng PCA at hihingi ng pera o personal na impormasyon. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IC Pakaldo, XFM News.
2: Maraming salamat, Katropang IC. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inupong napakinggan, nandog po sa atin yan ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa,
9: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Sa huling weather bulletin na inilabas po ng PAGASA, mga kabayan, mga katropa, alas 3 kanina madaling araw, ito pong mata o sentro ng bagyong si Inday ay namata na po sa layong 940 kilometer silangan, hilaga sa silangan ng Northern Mindanao, Northern Luzon. Northern Luzon na may taglay pa rin pong lakas ng hangin na aabot pa rin po sa 175 km per hour. Malapat sa gitna at ang bugso nito ay aabot na po sa 215 km per hour. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 220 km per hour. At 20 km per hour itong si Bagyong Inday. Samantala, southwest monsoon ang nakakaapekto naman sa Palawan. Malaking bahagi po ng Visayas at ganun din sa Mindanao. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes ay makakaranas daw po ngayon ng malakas na pag-uubos ang ulan. Maraming mga pagbugso na hangin dulot nga po ng bagyong si Inday. Ganon din po ang Eastern Visayas at ang nalalabing bahagi po ng Bicol na makakaranas naman daw po ng maulap hanggang sa o maulap na papayorin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Samantala, ang Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani at ang South Cotabato ay makakaranas din po ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot po yan nitong southwest monsoon. At ang nalalabing bahagi daw po ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na papauri na mayroon pong mga tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papauri na mayroon daw pong mga tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms. Dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, ang ihip ng hangin sa bahagi po ng Palawan at ng lalabing bahagi po ng Visayas ay katamtama na mula sa mahina hanggang katamtama na pag-ihip na manggagaling sa kanluran patungo naman sa timog kanluran. Ang mga baybayang dagat sa lalabing po ng Palawan at ang lalabing bahagi po ng Visayas ay makakaranas daw po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-alon. Ang iba yung po rin pong pag-iingat, ang paalala ng ating pong pag-asa.
10: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Mga kabay, mga katropa, alas 5.28 na po ng morning. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong programa ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Webes, July 9, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Napapakinggan din tayo mga kabay, mga tropa, sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan at napapanood pa ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating nakasama sa bagin teknikal, Engineer Moises Acosta. Ako naman ang inyong laging tagapagbalita ngayong maga, ang inyo pong tagapagbulakaw kada morning. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po at magandang umaga na Pilipinas!
10: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
11: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
11: Exciting!
13: Exciting!
10: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paiigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga dekalidad na mga produktong ito. At ganoon na rin ang atin pong mga programa dito sa atin pong mga himpilan, ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin, ha? Lalo na yung atin pong mga wellness center. Ito ang po natin sa pagpapalaganap ng malusog na pangangatawan. At pwede po ninyong mapuntahan, mabisitahan ang atin pong mga wellness clinic. Meron po tayong mga wellness centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Pwede niyo kayong makapunta po dyan para mabigyan ng solusyon ang mga karamdaman na matagal niyo na pong iniinda, matagal niyo na pong tinitiis-tiis. Ayan. Bisitahan po ang atin pong mga wellness clinic. Sa ngalan po ni Doc Remilito Oy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagbabahagi po natin ng mga kaalaman, mga impormasyon. At syempre, pagtugon na rin sa inyo pong mga katanungan. Kaya pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text lang yan sa atin pong numero, ang atin pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan ninyo pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. E-text lamang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Pag-usapan po natin itong isa sa pinaka-common na problema ng mga kalalakihan. Ayan. Itong dalawang klase ng problema na pwedeng tumama sa prostata. O ito ang tinatawag po na prostate gland. Ayan. Ang prostate gland ay isa pong maliit lamang yan siya na glandula sa atin pong pangangatawan. O, walnut sheet. Ang ano nito, ang itsura nito, mga kaibigan, no? At parang donut dahil may butas sa gitna, ano? O, at doon yung ano, doon kasi yung tubo na daanan ng ihi natin, tinatawag na urethra, ano? Nandun sa gitna po noon, ano? At ito pong prostate gland, mga kaibigan, ay responsible po ito sa pag-produce ng mga prostatic fluid, ano? Na yan yung mga major component ng semen o similya ng mga kalalakihan, ano? Ninonourish din yan yung sperm ng mga kalalakihan. So if you have a healthy prostate, ay makakaroon ka ng healthy na sperm count, healthy na semen. Napakahalaga ng ginagampanan ng semen, ha? O iba yung semen, iba rin yung sperm sa mga kalalakihan, ano? So magkaiba yun sila. Pero parehas lang yung ginagampanan nila, ano? Sa reproductive system ng mga kalalakihan. At ang prostata rin, yan din yung kumokontrol sa urine flow through muscular contraction. Ayun. Kaya nga, pagka nagkaroon ng problema yung inyong pong prostata, ay pwedeng magkaroon din ng problema yung paglabas, pagdaloy ng ihi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Pero pagka healthy ang prostate mo, healthy din, ano? Yung inyong pong urination, no? Yung pagpapalabas ng urine sa inyong pong pangangatawan, no? So meron dalawang klase ng major problem na pwedeng tumama sa prostata ng mga kalalakihan, ano? At ito yung mga pinakakilala na mga problema, no? Mga major problem. Itong prostatitis or inflammation ng prostate gland, yan po ay pwedeng dahilan sa infections due to bacteria or viruses. Pwede rin namang siyang hindi dahilan doon sa mga pathogens po na yon, and for some reason ay namamaga, ano, or nagkakaroon ng inflammation yung prostate gland ng mga kalalakihan, ano. At yung pangalawa naman, na ito ay kadalasan tumatama naman sa mga nagkakaedad na ng mga kalalakihan, ano, or mga elderly person. At sabi nga sa mga pag-aaral na kapag ikaw ay tumutungtong na ng 45 years old pataas, ano, ay possibly o mataas na yung chance mo na magkaroon ng BPH or benign prostatic hyperplasia or ito yung tinatawag na gradual enlargement ng prostate gland, ano, unti-unti pong lumalaki o nangangapal yung prostata ng mga kalalakihan, no? Although itong problema ng prostate gland, ano, ay maaaring makaapekto sa ibang organs, ano, pero ito ay iba, ano, dun sa mga condition at yung kanyang dahilan at yung kanya pong mga simptomas ay naiiba din dun sa iba pong mga problema sa ating pangangatawan. Pero itong problema to is highly manageable, mga kaibigan, mga katropa, lalong-lalo na kung alam natin ang atin pong gagawin, ano? So atin pong pag-aralan, atin pong balikan kung ano ba ang nature ng mga problema na ito. Kasi the more na alam natin kung ano yung nature ng problema sa ating pangangatawan, mas aware tayo kung paano natin ito pipigilan ang paglala niya o ang pagkakaroon nito in the first place, ano? So unahin natin yung prostatitis. Ang prostatitis, merong apat na klase, no? Yung acute bacterial prostatitis, ito ay dahilan sa mga bacteria, ano? At ito ay biglaan. Maaring biglang mamaga yung prostata mo at yun yung iba nakakaranas ng matinding paranakit sa kanila pong puson, matinding paranakit sa kanila pong pag-ihi. At in some cases, ay maaari pong makaranas ng fever and chills, ano? Depende dun sa tindi ng infection na kanila pong nararanasan, ano? At itong acute bacterial prostatitis ay nangangailangan ng medical emergencies, ano? Okay, na kailangan na maipakonsulta ka agad, may paggamot ka agad para mabigyan sila, ano, ng mga antibiotics and other medications para po sa problema po na ito. Kadalasan na nagiging dahilan ng paumaga, ano, or infection sa prostata is due to E. coli bacteria, ano, o yung tinatawag po na Escherichia coli. Ito rin yung kadalasan na nagdudulot ng UTIs, ano, sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan, ano. At meron pa ibang mga bacteria like Proteus and some other bacterias na maaaring makapagpamaga doon sa prostata ng mga kalalakihan, ano. So yung mga kadalasan na symptoms po nito, high fever and chills, ano, maaaring makaranas ng severe pelvic or lower back pain ang atin pong mga serjaan pagka nakakaranas ng infections, ano, or ito pong bacterial prostatitis. So matinding paranakit dito sa atin pong pelvic area. Ayan. At sa lower back, painful urination, masyadong masakit na pag-ihi, ano? At maaaring makaranas ng mahina at paputol-putol na daloy ng ihi. Ayan. At yung iba nakakaranas ng painful ejaculation, ano? Sa mga merong ganitong problema, itong acute bacterial prostatitis, according to experts, ano, ay hindi nila sinasuggest, ano, ang pakikipagtalik, ano yan. So mas maganda iwasan po muna ang pakikipagtalik or intercourse kapag ka meron kayong acute bacterial prostatitis, ano? Kasi para na rin 'yon sa inyong kapakanan at para sa kapakanan ng inyo pong partner, ano? Dahil ito nga ay dahilan sa bacteria, maaaring maipasa mo 'yon sa inyong partner, ano? At 'yun nga, hindi mo mai-enjoy yung pakikipaglabing-labing, ano? Kasi maaaring magdulot po 'yan siya ng masakit na ejaculation, ano? So, mas maganda iwas po muna doon at gamutin muna for the meantime, ano, para pagka ano, pagka kinakailangan ng ano, makipaglabing-labing, ano, nandiyan naman yung turbo natin at iba pang mga suplemento para ma-enjoy nyo po, ayan, yung inyong intimate moment with your partners, ano. Pangalawang klase ng prostatitis, ito ang tinatawag po na chronic bacterial prostatitis. Ito po yung ano, pabalik-balik na infection sa inyo pong prostata, ano. At mas mahirap-hirap siyang kontrolin since yung bacteria ay nagkikreate sila po ng ano, nagkikreate po sila, mga kaibigan, ng resistant doon sa mga antibiotics na iniinom po natin, ano? Kaya nga kapag ka ikaw ay nakaranas na ng bacterial prostatitis, ay kinakailangan mas maging maingat po kayo, magdoble ingat, ano, sa inyo pong pangangatawan, ayan, para hindi kayo balik-balikan ng ganito pong problema. Ang mga simptomas niyan ay kabilang doon yung UTIs, ano, yung pabalik-balik na urinary tract infection sa mga kalakihan, ano? Burning sensation kapag tayo po ay umiihi, ayan. Pain sa groin area po natin. Oh, yung mga kalakihan diyan na napakatindi ng sakit, ano? Sa groin area tsaka doon sa perineum. Diyan na area po, mga kaibigan, ang location ng pain kapag meron kang chronic bacterial prostatitis, ano? At yung pain niyan from mild to severe, at yun din, pabalik-balik din, ano? Yung pain na inyong mararanasan. Pwede rin makaranas ng sexual dysfunctions, ano? Either yung tinatawag na ano? Yung napag-usapan natin nakaraan, ano? Erectile dysfunctions, ayan. Pwede makaranas po noon, mga katropa, ano? Halos kumbaga parang hindi na bunga bandera, ayan. Yung atin pong alaga diyan because of this problem, ano? So mas maganda ito po ay masolusyonan kaagad at mabigyan kaagad ng pansin, mga kaibigan, ano? So other is ito pong asymptomatic inflammatory prostatitis, ano? Wala siyang noticeable symptoms na nararamdaman. Ito ay nadidiscovery lang kapag kayo po ay nagpapa-routine test, ano? Na kikita sa inyo pong urinalysis, ano? Na mayroong mga bacterias na ganyan na nandyan sa inyo pong prostata. Ayan. At kadalasan ay, yun nga, hindi napapansin ito ng mga kalalakihan since hindi siya nagdudulot o hindi nagpapakita ng mga sinyales. So hindi rin basta-basta nabibigyan ng solusyon. Kaya ngayon yung kagandahan kapag kayo po ay nagpapa urinalysis, nagpapalab test, ano, para nakikita at nadidiscovery yung mga nakatago na problema sa inyo pong pangangatawan, ano? So ang mga causes and risk factors sa ganito pong problema is ito, vice versa, urinary tract infections, ano, vice versa yan siya. Kapag meron kang UTI, mas mataas yung risk mo sa pagkakaroon ng prostatitis. Kapag naman ikaw ay merong prostatitis, ano, possible, ano, or mataas din yung risk mo sa pagkakaroon ng UTI, ano, especially yung lower urinary tract infections, ano, na kadalasan nangyayari dyan po sa urinary bladder, yung tinatawag na cystitis, ayan. So vice versa yun sila, mga kaibigan, ano. Sexually transmitted infections, kapag kayo po ay nakasagap, ano, ng mga problema dahilan po, ayan, sa paiba-iba ng partner, ayan, ay mataas yung risk mo sa pagkakaroon ng prostatitis or pamamagaan ng prostata, ano? Isa pa, ang isa sa nakakapagpataas ng risk din sa pagkakaroon ng inflamed prostate, ito pong prolonged sitting, yung masyadong matagal na pagkakaupo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, kung yung trabaho nyo, maghapon, nakaupo, nako, kinakailangan at least once in a while, ano? Tatayo po tayo, ayan, magunat-unat, maglakad-lakad, ano? Para po hindi nape-pressure lagi. Kasi yan yung kadalasang na pe-pressure kapag tayo po ay matagal na nakaupo, mga katropa, ano? And for some reasons talaga, ay tumataas yung risk na makalakihan kapag ganun yung nature of work po nila, ano? So sa mga drivers sa atin dyan, no? Mga gwapong drivers sa atin dyan, unat-unat din. Ayan, mag-unat-unat, ano? At least once in a while, ayan. And stress and anxiety also ay nakakapag-contribute din sa paumaga ng atin pong prostata. Kapag mahina ang iyong immune system, so walang enough na capability yung resistensya ng ating pangangatawan para pigilan at labanan yung mga bakterya na maaaring makapagpamaga sa prostata, so possible, ano? Or maaaring tumaas yung risk po ninyo sa paumaga ng prostata. Dehydration, ayan. Kapag po tayo kulang sa mga fluid intake, hindi po tayo pala inom ng tubig. Uminom man tayo, pero yung mga colored drinks na, ayan. Hindi na, ano, sabi nila mas masarap daw uminom ng mga ano, mas masarap daw uminom ng mga may kulay o mga buhay na buhay sa paningin na inumin, ano? But actually, walang makakatumbas o makakapagpalit, ano, dun sa plain water na atin pong iinumin, mga kaibigan, ha? So kailangan hydrated po tayo lagi. Eh, lalo na pagka kayo po ay mahilig sa mga caffeinated drinks, alcoholic beverages, mas lalong higit na kinakailangan mo ng water para maitapon mo yung mga kemikal, ano? Yung mga waste products na nandun sa inyo po mga iniinom. Ayan. Kaya mas doble dapat, ano? Kasi iba pagka nakainom na ng mga ano, mga coffees, ano, or yung mga other drinks, ano, eh hindi na uminom ng tubig, ano? Kumbaga yun na yung binibilang nila as their daily water intake, which is hindi po yun, walang bilang yun. And actually, yun ay mas nakakapagpa-burden pa sa atin pong urinary system, ano? At nakapag-burden sa atin pong prostate area, ha? So, kinakailangan hydrated po tayo lagi, mga kaibigan, ha? O, para po maiwasan, ayan. At maging mabilis yung pag-recover if ever meron ka ng problema po na prostatitis. Oh? So, ang management nito and medications, so pwede kayong punta sa inyo po mga medical doctors, mga physicians po ninyo, at kayo po ay resistahan ng mga antibiotics and other anti-inflammatory na mga medications. Ano? Or sa atin pong Yestral Clinic, we have combinations of herbal medication para po sa inyo. Ayan, na pwede po ninyong intake, at maganda rin makabisita sa mga wellness center natin para po mapayuhan kayo ng atin po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath natin dyan, kung ano po yung dapat nyo pong iwasan, ano po yung dapat nyo gawin. Merong mga ano din, merong mga activities na pwede po ninyong magawa para mas mabilis makarecover kayo, ano, dito sa problema na prostatitis or pamamaga ng prostate gland, mga kaibigan. Okay? Dako naman tayo sa pangalawa. Itong tinatawag po na prostate enlargement, ano? Or BPH. Ayan. So, ano nga ba yung BPH? O yung pangangapal, ayan, at paglaki ng prostata. Ayan. Ang benign prostatic hyperplasia, as the name implies, ano, hindi siya cancerous, mga kaibigan, ano? But it is abnormalities sa atin pong prostate gland pa rin, ano? Kasi, yun nga, hindi normal yung kanya pong size, ano? Ang mga tao, mga kalakihan, na kadalasang inaatake ng ganito pong problema, ano, ay common yan sa mga 50 years old pataas, ano? Pero merong mga cases na, at paramihan ng parami, ang mga kasong naitatala ng mga kalakihan na nag-iedad ng 45 years old na nakakaranas na kaagad ng prostate enlargement, ano? And in rare cases, meron ding mga kalakihan na even below 40 years old ay nakakaranas na ng benign prostatic hyperplasia, ano? Kasi depende sa kanila pong lifestyle and depende sa kanila pong diet, ano? At kung ano yung kanila pong pinagagawa sa kanila pong pangatawan, so mas mataas, nagiging mas mataas yung risk nila sa pagkakaroon ng BPH. Kahit na hindi pa sila tumutungtong ng 50 years old, ano? Eh, nakakaranas na kaagad sila ng ganito pong problema, ano? At pagka ikaw ay umiedad na ng 70 years old pataas, ayan, eh tumataas daw ng 80% yung chances mo sa pagkakaroon ng ganito pong problema, ano. So very common siya, ano, sa mga kalakihan na nagkakaedad na, ano. So bakit nga ba? Ayan, bakit nga ba nagkakaroon ng ganito pong problema ang kalakihan, ano? Malaking factor po dito is yung hormones, ano? O yung conversion ng testosterone at saka ng dehydrotestosterone, o yung tinatawag po na DHT. Ayan. Pag umiedad ng isang tao, ayon sa mga pagsuri, pag umiedad ng isang tao, hindi na nagiging maganda, ano, yung level ng testosterone at ng dehydrotestosterone sa pangangatawan ng isang lalaki, ano? Kaya nga doon na prone sa pagkakaroon ng paglaki ng prostata. Plus, if meron po kayong family history sa pagkakaroon ng BPH, ano, or enlargement of the prostate, mas tumataas pa ngayon yung porsyento mo na makaranas ng paglaki, ayan, ng prostata. Isa pa, kapag ka ang isang lalaki ay obese or nakakaranas ng obesity and yung lifestyle niya is sedentary, ano? Sedentary lifestyle, mas mataas pa tuloy, ano? Mas tumataas pa tuloy yung inyo pong risk sa pagkakaroon ng BPH or benign prostatic hyperplasia, ano? Kasi ito ay connected sila, ano? Pagka ikaw ay obese or pagka ang lifestyle mo ay sedentary, maaari kang maging obese. Pag ikaw ay naging obese, nagkakaroon po ngayon ng hindi magandang balance ng hormones sa iyong pong pangangatawan. At kabilang na doon, yung balance ng testosterone at ng dehydrotestosterone sa iyong pong pangangatawan. Plus, pagka umiedad na, mas naidadagdag pa yung chances sa pagkakaroon ng enlargement of the prostate. So, mas tumataas tuloy ngayon yung chance na isang tao na magkaroon ng paglaki ng prostata, ano? So kinakailangan maikorek po yun sila lahat, mga katropa. So ano ang dapat bantayan ng mga kababayan natin kapag meron po kayong BPH or enlargement of the prostate, ano? So kadalasan na simptomas talaga yan is nasa pag-ihi. So yun yung dapat po ninyong bantayan, mga kaibigan, ano? Pero bibihira lang yung nakakaranas ng paranakit ng kanila pong puson, paranakit ng kanila pong likod, groin, ano? So bibihira lang yun. Kadalasan talaga, nandyan po ang simptomas sa pag-ihi. So ano yung mga simptomas na dapat nyo pong obserbahan sa inyong pong pag-ihi? Una-una, yung mahinang daloy ng urine, ano? O sabi pa nga nila, pagka patanda ka daw ng patanda, paedad ka ng paedad, yung ano, yung sirit yan ng iyong ihi, palapit ng palapit na. O kaya nga sabi ng iba, siguro kaya ano, yung sabi nila na term nila na ano daw, mapanghi, ayan, no? O dahilan dun sa yung ihi ay hindi na ano, hindi na sumushoot, ayan, dun sa ano, sa ihian, ano? Dahil palapit na nga ng palapit, ayun. Kaya maaaring ganun daw, ano? So, isa po yun sa mga simptomas na hindi na ganun kaganda yung kondisyon ng prostate mo or meron ng pangangapal or paglaki ng prostata sa inyo pong pangangatawan. At isa rin yung mahirap yung paglabas, ano? Yung pag-umpisa ng ihi po, ano? Yung pag-start ng pag-ihi mo, napakahirap. Kaya nga iba, meron akong na handle, ano, na pag-iihi sila pag 'di ba pagka nagbiyahe, ano, sa mga gasoline station, napakatagal, ano, napakatagal lumabas sa mga ano, sa mga comfort room, dahil yung pag-umpisa pa lang ng kanila pong pag-ihi ay napakatagal na, ano, at napakahirap. At possible niyan, may kasama po yan siya na burning sensation, ano? Painful and burning sensation dun sa dulo ng ari, ano? Kapag kayo ay iihi na po, mga kaibigan, ano? So, napakahirap ng kondisyon, no? Sa pag-umpisa ng ihi mo, napakahirap. At ganun din sa pagputol ng iyong ihi, ay napakasakit. Ayan. Sabi pa nung iba, yung nakaranas po nito, ang experience daw nila, parang may blade daw. Ano yung kanila pong ihi, mga kaibigan? Kasi parang sumusugat talaga dun sa dulo ng kanila pong ahari, ano? So yung pag-umpisa tapos yung pagputol niya ay napakasakit, mga kaibigan. Isa pa na symptoms na dapat po ninyong obserbahan ay yung madalas na pag-ihi sa gabi, ano? Frequent urination during night time, especially at midnight or yung madaling araw, ano, alauna, alas dos, alas tres ng madaling araw. So dyan madalas kayo ay makakaranas, ano, ng naiihi kayo. Yun po ay ano, ang tawag po dun is nocturia, ayan, or frequent urination. So kinakailangan obserbahan niyo po yan siya, ha, sa mga kalalakihan natin diyan. Isa pa yung pakiramdam mo na parang hindi nauubos yung laman ng inyo pong pantog, ano? For example, kakaihi mo pa lang and then tapos ka na umihi, feeling mo parang mayroon pang natira, di ba? Kumaga parang naudlot yung iyong pag-ihi, ano? Pero tapos ka naman ng umihi. So yun yung isa sa mga symptoms po noon, ano? And dribbling urination, dribbling sensation after urination, yan. At isa pa is yung urgent need to urinate, ano? Yung iba parang hindi nila mapigilan yung kanila pong pag-ihi. Pero pag ikaw na ikaw ay iihi na, ay napakatagal namang ano, napakatagal namang lumabas nung inyo pong ihi, ano? Sa severe cases, maaari pong makaranas ang isang tao, ano, ng urinary retention. O hindi maipalabas yung ihi po nila. Bladder damage and kidney problem. Since yung ihi natin, kapag hindi natin yun ipapalabas ng maayos, ano, possibly may mga bacteria po doon na nare-retain. At yung mga bacteria na yun, pwede po yun siyang mag-travel, pabalik dun sa atin pong kidneys, ano, na maaaring pagmulan ng upper kidney infections, na mas matindi yan siya na problema, mga kaibigan, no? So ang tanong, paano po i-manage yung BPH, ano? Paano po natin i-handle itong ganito pong problema? Ayan. Pero bago yan, eh, kung kayo po may mga katanungan sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, if meron kayong mga inquiries ha, patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, unang-una, lifestyle changes. Napakahalaga ng lifestyle changes sa pag-manage ng enlargement of the prostate. Ano? So, unang-una, limitahan mo muna yung fluid intake mo during night time para hindi yun siya makapag-trigger ng pag-ihi during midnight or sa madaling araw, ano? And then iwasan muna natin yung mga caffeinated drinks, ano? At mga alcoholic beverages kasi nakaka-apekto yun ng husto sa atin pong pag-ihi din, ano? So iwasan nyo muna yan, mga caffeinated drinks and mga alcoholic beverages. Yan. Maintain healthy weight since ang obesity ay nakakapagpataas ng risk sa pagkakaroon ng enlargement of the prostate. So kailangan i-maintain natin yung healthy weight. So paano ma-maintain ang healthy weight? So, saktong pagkain at kinakailangan ng regular exercise or physical activity, mga kaibigan, ha? At isa pang payo, iwasan daw yung pagpigil ng iyong ihi. Kapag ikaw ay nakakaramdam na parang naiihi ka na, kung ikaw nag-drive, huminto muna, ano, humanap ng pinakamalapit na comfort room at umihi po, mga kaibigan. Huwag na huwag daw nating pipigilan yung atin pong ihi, ano? Kasi mas lalong makakapagpahirap yon sa inyo pong kalagayan. Okay? Paano po mga katropa? Ako, napakabilis ng oras natin. Paumanhin po ha sa mga katanungan na hindi po natin nabasa at natugunan. Ayan, sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga inquiries. Ha? Muli po sa mga katropa at mga kababayan natin, ayon po kayong inibitahan, nabisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. No? O, dito po sa Quezon City, dyan po sa Santa Rosa branch natin, sa Balibago, sa Batangas branch po natin. At sa mga taga Norte, dyan po sa Santiago branch natin sa Isabela. Eh, puntahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa Kabisayaan naman, dyan po sa Iloilo, meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa Cebu. I think ay meron na rin consultation doon, ano, sa atin pong Yes to Health store and pharmacy. Ayan. Dyan po sa Cebu City, ano? At dyan naman sa parting Mindanao, sa Tagum, Davao, ano? Mati, ayan. Ay meron tayong mga Yes to Health clinic dyan na pwede niyong mapuntahan at mapakonsultahan, ano? Open naman po tayo Sunday to Friday. Nandiyan po ang ating mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin na gagabay po sa inyo at magpapayo kung ano po yung dapat niyo pong gagawin para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Ha? At sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, hanapin po ito sa mga pharmacies, sa mga drugstores na malapit sa inyo pong lugar. Ano? Ganoon rin sa atin pong mga leading drugstores nationwide ay ipagtanong-tanong niyo po ang atin pong mga produkto. Ano? Mga Santone products natin at lagi pong hanapin na yung tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto para makasigurado na inyo pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga katropa, sa ano po ni Doc Remilito, o atin pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam, nag-iiwan ng kasabihang, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako po si ML Data Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drugstore, Taytay Palawan, sa PES Drugstore at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Mga katropa, EXA!

0: Sumakarap na po ang 8 minuto makalipas sa ang ika-6 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, balitang lokal, 10,000 pesos ayuda ay pinamahagi sa mga pamilyang nawala ng bahay ng masunugan sa barangay Liwanag.
2: Bali yung total damage is binigyan na rin nila ng 10,000 ang kanilang nakuha.
3: Lupa at suporta ng IP communities nakahanda para sa hinihiling na PSO Campo sa barangay Napsan.
4: Yun nga, may tinatarget kaming area, yung barangay Kumpag. Kaya lang, kung medyo magiging masikip, makikipag-ugnayan po kami sa katutubong pamayanan.
0: Headlines. Ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tinapos na kahapon. Oral arguments itinakda sa susunod na Miyerkules.
5: For the issuance of subpoena, Duces Tecum at testificando to DBR concerning this box, has a copy been furnished to the counsel for the respondents?
3: Headlines. Sa balita nasyonal, tensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte lalo pang umiinit sa kabila ng pagkusyon sa kampo ng depensa.
0: Headlines. Sa atin ang pong balita ng international, US naglunsad ng pag-atake sa Iran matapos mapinsala ang mga tanker sa Strait of Hormuz.
3: At sa balitang sports, Djokovic na ipanalo ang pinakamahabang quarterfinals sa isang Wimbledon. Pasok na sa semis.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas. Araw po ng Huwebes, ika-9 sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ang napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman, si katropang Mike Escote.
0: Sa detalye ng ating pong mga balita, sa balitang lokal, inaprubahan na po ng Barangay Napsan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ang resolusyong humihiling sa pagtatayo ng campus ng Palawan State University sa kanilang barangay upang mapalawak ang akses sa kolehiyo ng mga katutubo at mahihirap na mag-aaral sa buong West Coast. Ito ang kinumpirma ni Kagawad Marvin Sarol ng Barangay Napsan na siyang may akda ng kahilingan. Target ding makinabang ang mga residente ng mga karatig barangay kabilang na ang Simpukan, Bagumbayan, Muntible at Kulandanum sa bayan naman ng Aborlan. Inaasahang isusumite ang resolusyon sa Palawan State University at ganoon din sa City Council para sa kaukulang aksyon.
4: Transportation, siyempre, tapos yung siyempre, malayo sa pamilya, medyo talagang mahirap para sa mga kabataan natin na nag-aaral at mahirap rin para sa part ng pamilya. Sana nga matulungan tayo man sa katuparan itong PSU Napsan Campus. Hindi lang po Barangay Napsan yung mga pinabang dito, kasamang Mike, pati Barangay Simpukan, Bagong Bayan, maging Barangay Muntible at maging sa Barangay Kulandanum at Apurawan, pwede po tayo malaking tulong po ito po sakaling may gatat mga ito sa katuparan.
0: Mga kabay, mga katropa, ang

0: Inig po ni Barangay Kagawad Marvin Sarol ng Barangay Napsan dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Maganda ito, katropang Ali, oh, no? Magkaroon, merong ano eh, may San Rafael, di ba?
0: Meron
2: na. Oh. So, yung mga...
0: Taga-Norte. Andun na.
2: Pwede na doon. Oh. Kasi ang laki talaga ng Puerto Princesa eh.
0: Malaki.
2: Ang lapad eh.
0: Lapad.
2: Oo, di ba?
0: Sa buong kalahati ng lalagyan ng Palawan, Puerto Princesa yun.
2: Kaya nga eh. So, yung kung magkakaroon ng PSO campus doon...
0: Sa West Coast.
2: Maraming makikinabang.
0: Marami.
2: 80% daw pala na ano doon, katutubo eh. So maraming makatutubo ba ikinapa?
0: Gustong mag-aral.
2: Oo.
0: Kaya lang, siyempre, ang isipin nila, although sabi natin, makabil man ang mga scholarship, program ng mga pamalaan, ang ating mga IPs, pero yung gastusin sa pamasahe,
2: boarding house.
0: Boarding house, siyempre, pagkain.
2: Oh,
0: di ba? Ang hirap. Mm. So, yung iba, napipilitan talaga, hinto na lang.
2: Huwag na lang. Ayoko na. Doon na lang ako sa
0: bukid.
2: Sa bukid. Magsakan na lang. Yun na lang.
0: Kaya lang, para mabigyan ng pagkakataon na, siyempre, umulad din naman yung buhay ng ating pong mga kabataang IPs, mga estudyante. Napapanahon na siguro nga na ito ay malagyan
2: yun
0: ng isang kolehiyo sa West Coast. Tama, hindi lang naman talaga yung mga West Coast barangay ng ating lungsod ng Puerto Princesa makikinabang.
2: Correct.
0: Yung maging yung sa Aburlan, yung likuran ng Nara at malamang yung Berong, halos kalahati niyan.
2: Kasi
0: one way lang naman yan eh.
2: Ano lang eh, tsaka kung sa Quezon yung mga taga Berong, medyo ma-distansya pa rin.
0: Distansya rin, halos nasa
2: kaligitnaan eh. So, may pipilian.
0: Quezon ka or Napsan.
2: Oo, di ba?
0: Palawan State University. Waka naman pwede itong ikonsidera.
2: Tsaka ito nga, bago mo yung presidente nila, pagka ito ay naasya katuparan, mayiging ligasya niya ito.
0: Ligasya
2: sa panahon niya ito.
0: At yung sa city council, kung maaari, sa city government, baka pwedeng maglaan ng pondo para sabi natin starting na building lang, di ba?
2: Oo, pwede.
0: At ilang course lang muna yung pwedeng i-offer, pwede naman yan, mapag-aaralan naman yan eh. Lalo na yan, sa parte ng West Coast, kung hindi po agriculture, sa fisheries meron yan.
2: Yun, ang binanggit ni Kagawad Zarol, sa tourism.
0: Pwede rin.
2: Kasi yun, di ba, yung SM doon, pag nagbukas yung mga ano doon, talagang kailangan doon eh.
0: Yung Little Siargao natin doon.
2: Oo, nandun din yung Little Siargao.
0: Nandun ang Little Siargao, baka...
2: Nandun din yung mining sa may Little Siargao.
0: Pero hindi na ganoon kalapad kasi bakang patapos na rin ata yun eh.
2: Yung kumbaga parang kampo ng yung opisina ng mga
0: ng minahan.
2: Ng minahan na doon.
0: Pero yung actual, nandun naman sa bundok.
2: Nandun sa bundok.
0: Pero pag-aralan lang.
2: Kaya nga. Agriculture, yan. Tourism.
0: Yung education, basic.
2: Yun, pwede.
0: Marami naman sa ating pong mga IPs yung nagnanais ding maging isang
2: Kaya nga, di ba?
0: Natatanong natin yung mga, minsan, yung mga IPs natin, ano bang gusto mong paglaki? Gusto ko pong maging guro.
2: Kasi gusto niyang turuan yung kanyang mga bata doon, di ba?
0: Para hindi nalalayo.
2: Kaya nga.
0: At siyempre, unti-unti, paglipas sa mga panahon, unti-unting uulad din ang kabuhayan ng ating mga IPs dyan.
2: Sabi ng tatay ko, kasi kami may isda eh. So ito share ko lang ha. Siyempre ako simula elementary hanggang high school nagtitinda ng isda. Yung tatay ko namamana. Siyempre nanay ko rin isda yung ano namin eh, hanap buhay namin sa Lusbe. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, mag-aral ka. Kung gusto mong ano ba, kung ayaw mo na, hindi, with all due respect sa mga maingista,
0: mga magsasaka.
2: Sa mga sasaka. Yung sabi ng tatay ko, kung ayaw mo na maging maingista,
0: Mag-aral ka. Mag-iba ka na linya.
2: Kasi ang hirap talaga maging maingista.
0: Sa panahon ngayon.
2: Kasi
0: naman, mga dating panahon, okay lang.
2: Okay lang, sa bagay. Pero, kumbaga ano ba,
0: pangkaraniwan.
2: Hindi mo sigurado yung ano eh.
0: Yung
2: kita.
0: Yung araw-araw. Yung
2: pagpunta mo doon, minsan masisiraan kami ng ilaw. Petromax yun sa amin eh. Yung gano'n no? Yung converted.
0: Yung mahaba.
2: Minsan, hinawal pa kami dati ng kuluno dyan sa Santa Lucia, sa Colony. Talaga hinabol kami, may itak.
0: Nako.
2: Siyempre, umuwi kami. Walang ano, walang huli.
0: Walang kita.
2: Walang
0: gastos. Kaya nga, yung...
2: Hirap eh. Ngayon, kung gusto mo, sabi ng tatay ko, yung gusto mo magbago ang buhay mo, mag-aral ka. So, ito rin yung gusto kong ano, so siguro ito rin yung gusto kong nangyari ni Kagawad Marvin Sarol. Magbago yung buhay ng
0: mga IPs. IP community.
2: Oo. Alam mo, makaramihan sa mga IPs natin, ayaw na mag-aral nga kasi layo eh.
0: Una-una, layo at gastos. Iniisip nila na yun. Yung mga magulang naman, siyempre, yung mga kaya pa, nagpupursige rin. Kaya lang ang problema, yung bata na ayaw eh. Layo, nay.
2: Kaya gastos, nga. Tapos, nakatatama rin ka na. Dito.
0: Boarding house, tapos ganito.
2: Tapos hindi ka pa sanay sa lugar, hindi ka pamilya, di ba?
0: Bagay yung ating po mga IPs dyan naman sa West Coast, hindi na masyadong, kumbaga.
2: Hindi na ganun.
0: Mayroon mga nakapagtapos na nga. Yung mga ilan dyan, mga guru na nga eh.
2: Oo, kaya nga. Pero ang sasabi ni Kagawad Sarol, yung kahirapan pa rin yung nagiging...
0: Nagdudulot.
2: Ba't ayaw na nila mag-aral?
0: Yun, yung nagtutulak.
2: Pero kung ilalapit mo yung eskwelahan,
0: yun ang the best.
2: Diba? Lakad mas, lang sila eh.
0: Motivate yung mga kabataan na ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral.
2: Correct. Yeah.
0: Kasi nga, nandun na. Nandun lang sa area. Ino-offer na. Diba? Sana nga.
2: At magbabago ang buhay nila.
0: Sigurado.
2: Halimbawa, agriculture ang ituturo sa kanila. Meron silang lupain.
0: Pwede nilang i-apply doon.
2: At hindi man sila huminto sa agriculture, pero nagbago yung ano, yung way of paano nila dinidevelop yung lupa.
0: Paano nila
2: pagyamanin ang
0: kanilang
2: diba?
0: Lupain.
2: Oo, at
0: dahil sa pag-aaral.
2: Kasi ngayon, pag wala kang
0: kung ano lang yung nakasanayin yun lang. Pero kung dadagdagan mo ng technical aspect,
2: yan mga teknolohiya, yung mga ano talaga.
0: Madodoble yung kanilang production.
2: Yun ang pagbabago sa sasabihin natin.
0: Hindi po natin sinasabi na dahil nag-aaral nagbago na rin ang linya. May ganun.
2: May mga ganun.
0: Pero kung pagyamanin mo yung kung anong meron ka na, meron na kayong parte na lupa na pwedeng sakarin. Paglilinangin mo na lang yun.
2: Yun. So, mag-aaral ka na agriculture, mukhang may na-opera agriculture dyan. So, ngayon, alam mo na kung ano yung itatanim mo sa lupa mo.
0: Yung bagay.
2: Kung paano mo maging produktibo yan.
0: Yun ang... Produktibo na sila. Ang problema lang kung paano pa mapapaunlad. Kasi yung iba, tamang training. Ang training lang, ilang araw
2: lang. Ilang araw lang. Pero kung ikaw talaga, pinag-aaral ka talaga, agriculture, o kaya dyan sa tourism, kasi nga, maraming magandang beach dyan. So ikaw na mismo yung... magbukas na yung SM dyan, sila na yung kukunin mismo.
0: Na empleyado dyan. At least, hindi na kailangan pang magkaroon pa ng usapan na gagaling ka sa poblasyon, kailangan pa ng service. Hindi na, dyan na mismo. Dyan na kukuha. Yung sa fishery, kasi dagat din yun.
2: Dyan na din.
0: Diba, technical aspect din lang sa pagpapaunlad ng mga huling mga isda dyan. Paano ba ito mapapaunlad?
2: Kaya nga, aquaculture. Pwede
0: nga, meron. Kaya doon nga sa panukalan nitong si
2: Kagawad Sarol,
0: napapanahon na nga ito. Ang magiging tugon na lang ng PSU.
2: Yan.
0: Yun na lang hinintayin.
2: May kakibat na ano yan eh. So ito na yung kasunod. Siyempre, kailangan nila ng lupa.
0: Yan!
2: Ito na.
0: Sige.
2: Nakahanda na ang target ng lupang pagtatayuan. Handa na pala ng planong campus ng Palawan State University sa Barangay Napsana. Habang nagpahayag din ang kahandaan mag-donate ng lupang ilang indigenous people's community para maisulong ang proyekto. Kasama nito, magpapatuloy ang pangangalap ng datos sa bilang ng mga posibleng mag-enroll kung saan tinatayang mahigit 80% ng mga kabataan sa West Coast ay mga karutubo na nais kumuha ng kursong may kagunayan sa agrikultura, kultura at sining at turismo. Inasahan din ang suporta ng 3rd District Office, barangay at IP communities upang mapabilis ang implementasyon ng plano.
3: Yun nga, may tinatarget kaming area, yung barangay Kumpag. Kaya lang, kung medyo magiging masikip, makikipag-ugnayan po kami sa katutubong pamayanan, siyempre, na pamunuan para baka willing naman. Alam ko, may mga pag-uusap na rin kami willing mag-donate yung tribo para magkaroon talaga ng kolehiyo dito sa Napsan Campus.
2: Yan po nga tinig ni Barangay Kagawad Marvin Sarol ng Napsan. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang may bisang sangkap tulad ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express, meron na pala sa barangay
0: meron
2: compound.
0: Meron na pala,
2: oh. Kung maliit yung barangay compound.
0: Makikiusap sila sa IP community na pwedeng...
2: Ay sila si Kagawad Sarol, yan sila Kagawad sa sila kaga IP Marsalunday. Sila yung mga leader diyan eh.
0: Ng IP.
2: Ng IP. So madali na lang ano.
0: Saka yung ano, yung purpose naman ay pangkalahatan.
2: Oo, kaya
0: para rin sa kanila.
2: Pero nga sila na payagan 'di ba na magtayo ng ibang ano diyan eh.
0: Establishment.
2: Ano pa?
0: Ito pa kaya?
2: Ito pa kaya, 'di ba?
0: Samantalang 'yon, ilan na nakilabang doon.
2: Wala akong sinasabi, ikaw may sabi niyan.
0: Narinig ko lang naman 'yon.
2: Pero ito marami makikinabang.
0: Pangkalahatan
2: talaga ito.
0: At para sa kanilang mga susunod na henerasyon naman ito.
2: Yun, no. At saka sa tingin ko si pagka halap pumayag ang PSU, si Congressman Acosta.
0: Willing naman ito.
2: Willing yan kasi kailangan niya provide yung building. Kailangan ng building eh.
0: Madali lang yun.
2: Pondo kailangan. Pondo. Kaya yan.
0: Pwede lang yun kasi sabi ni Congressman, para sa kalahatan naman
2: yun.
0: Bakit naman ang hindi?
2: Yun.
0: Yan nga yung kanya mga hinihintay na mga, kumbaga, paunang hakbang. Mabigyan lang siya ng tsansa o mapabot sa kanya na, kung meron po kaming purpose dito, bakit ang hindi? Diba? Sa mga susunod na mga araw at mga linggo siguro, mag-usap-usap yan. Total, yung ating presidente ng Palawan State University, bago na.
2: Kaya, bago na talaga. Tsaka mabait pa!
0: Tsaka innovator din ito eh.
2: Kaya
0: ito
2: eh.
0: Si, si presidente. Yung bago po ha. Innovator. Kaya yung mga ganitong mga programa o adhikain, maikonsideran ito.
2: Kaya nga, nagulat nga ako nung nakaraan eh. Punta ako doon eh. Eh lumapit, niyakap ako eh. Kasi po, nakakahiya naman yung presidente na PSC.
0: Ano siya? Approachable siya eh.
2: Kasi natin dati nung sa kasama na natin nung college pa lang.
0: Ganun lang talaga umuulat ang tao.
2: Kaya nga...
0: Hindi nakakalimot.
2: Hindi nakakalimot eh. Pero nahiya ako eh. Dr. Vinson Limpiada, ha? Good morning sa iyo, ha? Napakabait na ano ito. Ano lang ito, kumbaga, simula lang din sa ano eh. Sa simpleng ano lang ito. Simpleng tao lang ito. Simpleng pamumuhay lang din itong ano.
0: Sana, yung pagiging simple niya ngayon. Hanggang ngayon, mabit-bit niya pa rin, ha?
2: Kaya nga, sa tingin ko naman, yung foundation niya ay napakaganda.
0: Kailan naman ang kailangan eh.
2: Kaya.
0: Samantala, kinumpirma rin po ni Kagawad Marvin Sarol ng Barangay Napsa na kabilang siya sa mga nominado para sa posisyon ng Indigenous People Mandatory Representative o IPMR ng Puerto Princesa. Ayon pa kay Kagawad Sarol, ikinatuan niya ang tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga komunidad ng katutubo na na nagmungkahi sa kanyang pong nominasyon. Patuloy na inaantabayanan din ang pagpili ng magiging susunod ng na IPMR sa lungsod ng Puerto Princesa.
3: Ay, isa nga po tayo sa nominado bilang CCIPMR. Pero yun naman po ay siguro tinitingnan po may mga survey para doon. Hindi pa naman nagkakaroon ng seleksyon pero tingnan natin kung anong mangyayari. Nagpapasalamat din tayo at nagagalak dahil isa tayo sa tinitingnan ng katulong pamayanan na inominate at taong ito bilang CCIPMR.
2: Di dalawa kayo ni ni Sir Salunday pala.
3: Kaya mo po, bali pito po yan.
2: Pito, madami pala.
3: Opo.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig pa rin po ni Kagawad Marvin Sarol ng Barangay Napsan.
1: Express, Express, Balita Sa Ulo.
0: ito. Eh kung halimbawa siya ang napili pa.
2: Oo. Palagay na natin.
0: Pwede niya nang isulong ito sa ano?
2: City Council.
0: City Council. Pwede niya nang isundot-sundot. Isa ngayon pa lang, pwede niya pwede na sa City Council. Sa Committee on Education pag-aralan na, di ba?
2: Oo.
0: Halimbawa, siya yung napili. Sabihin na natin. Pwede, pwede niya nang ipalo up.
2: Yun, po pwede.
0: At iporsigin niya na.
2: Tapos patawag niya sa City Council.
0: Yun. Diba,
2: no? Tapos papunduhan niya ngayon sa siyudad. Diba? Dami pera ng siyudad eh.
0: Katuwang na rin yung ano, third district.
2: Kaya na, diba?
0: Pag-kolaborasyon na lang, diba?
2: Pagtulong-tulungan. Diba? Talaga naman.
0: Siyempre, yung provided ng PSU, siyempre, yung magiging mga professor doon, iba pang mga,
2: pero... Isa kay congressman nyo, kasi para mapunduhan ng CHED.
0: Oh, CHED, oo.
2: Sa ano yun?
0: Pero siyempre...
2: Isa city, siguro yung building.
0: Building. Ay, kasi yung lupa, okay na
2: yun. Okay na. Kaya...
0: Diba? Kaya sana, oo, mapagtulong-tulungan ito. Pero yung magiging PSU napsan. Oh, diba?
2: Wala ba kasamang, may... wala ba kasamang swimming pool yan?
0: Bakit magsusunod? Eh, kung malapit naman sa dagat, di ba?
2: Siyempre, praktisan ng mga, ano?
0: Swimmer. Well, pwede, pero siyempre sa mga, ano na yan, tupalo na lang yun.
2: Tupalo.
0: Ang importante ngayon, magkaroon mo na ng building.
2: Ng building.
0: Oo. Oh. Yung swimming pool, tupalo na lang.
2: Tupalo na lang.
0: Nako, mga kabayan, mga katropa, ang balitang niya na tindaman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Sandali lang, panawagan lang sa Paleco. May lumiliyab na ano na pusa sa elementary school sa siksikan.
0: Ay, pacheck po, pacheck.
2: Pacheck, makikisuyo tayo. Baka patawag Paleco. Paleco, makisuyo ha. Ma, ito, may picture na sinin sa akin yung isang magulang.
0: Oh, sige.
2: O, yung mga bata, oh, nakatakot yung mga bata.
0: Oh, umapoy nga.
2: Umapoy yung, ano, may umapoy na...
0: May transformer ba yan?
2: Oh, isa, ano, isa...
0: Poste lang?
2: Sa poste.
0: Poste lang, oh. Aba, yung poste, yung bakal, yung
2: kahoy. Bakal to, eh.
0: Ay, nako.
2: Bakal to, eh.
0: Pacheck lang po,
2: pacheck palay ko. Lang yung wire, lumiliyab yung wire. Makikisuyo lang, natakot yung mga bata doon sa siksikan elementary. Umapoy na daw.
0: Umapoy na.
2: Umapoy na. Palay ko, makisuyo. Express Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang balita, nakatanggap na po ng 10,000 piso mga pamilyang may total damage sa bahay, 5,000 piso naman ang mga partial damage at 3,000 naman ang mga naungupahan na napiktuhan ng sunog sa Barangay Liwanag, Puerto Princesa City. Ayon kay Purong Barangay Christopher de la Cruz, ang ayuda ay mula sa City Social Welfare and Development Office bilang agarang tulong sa mga pamilyang nasunugan noong Linggo ng umaga. Anya, nasa bawat pamilya na ang pagpapasya kung gagamitin ang natanggap na ayuda sa muling pagpapatayo ng kanilang bahay o sa pagbili ng mga materyales para sa pagkukumpuni.
4: Abot na po ng tulong sa atin yung ating CSWD na kahapon pa po ay nung kahapon nga po nakapagbigay na kaagad sila ng tulong. Bali yung total damage is binigyan na rin nila ng 10,000 ang kanilang nakuha. Sa partial damage naman is 5,000. Sa mga renter, 3,000 ang naipagkaloob sa kanila ng ating CSWD.
5: So ito po ay gagamitin nila po pampapagawa ulit ng bahay.
4: Yung mga partially kasi mayroon namang kwan doon na talagang yung mga kwan lang, pwede namang tirahan, kaunting-kaunti lang yung na-damage, pwede naman, hindi naman talagang totally na nag-reverse, pwede pang tirahan, ayusin. Katulad naman yung mga yero lang na 4 na pirasong yero, tapos yung mga kahoy, maayos pa naman yung mga kusina at sala nila.
2: Yan po ang tinig ni Punong Barangay Cristopol de la Cruz ng Barangay Liwanag. Kaugnay nito, nagpahayag naman ang pasalamat ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Barangay Liwanag matapos makatanggap ng tulong pinansyal mula sa City Social Welfare and Development Office. Ayon kay Ambrosio Integro, gagamitin niya ang natanggap na ayuda upang maipayos ang kanilang bahay, partikular ang kusina na nasira at nadamay sa sunog. Anya, malaking tulong ay pinagkaloob na pinansyal habang unti-unti nilang ibinabango ng kanilang tahanan.
6: Mayroon na po nakatanggap po kami ng pira, tsaka mga grocery po.
5: Pagkano po pera tanggap niyo po?
6: 5,000 po.
5: 5,000. Kaya po, yung bahay ninyo ay partially damaged.
6: Opo.
5: Kaya po yung may-ari.
6: Opo. Ay, yung na-damage namin na yung parang pamakawaan ng yero, ibili ko namin ng kahoy ulit para magamit doon sa nasunog kasi yung ibang part doon sa kusina para mabalik ulit yung maraming salamat po sa ating buting mayor si Rubayron sa tulong sa amin sa nagkaroon kami ng sunog sa Barangay Liwanag.
2: Yan po ang tinig ni Ambrosio Integro, isa po sa may-ari na nasunugan dyan po sa Barangay Liwanag. At yan po ang balita natin sa inyo na Visionings Plus. May kakayari ito upang may panumbalik sa maayos ang paningin na inyo pong mga mata. Ito po ay merong sagap na lutein, beta-carotene, vitamin A plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionings Plus ay mabibili sa lahat ng mabuti ka sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 1:33 na po ng umaga. Sa iba pang balitang lokal pare o balita, nagtapos nga po kahapon, Miyerkules, Hulyo 8, ang ikatlong araw ng impeachment trial. Nito po si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court kung saan isinailalim sa cross-examination ng defense panel ang unang testigo ng prosecution na si National Bureau of Investigation Senior Agent Jarda Mark Kalilong. Sa naturang pagdinig ng motion, ang House Prosecution Panel na ipasubpina ang Bureau of Internal Revenue, BIR. At ipresenta rin ito sa impeachment court, particular na itong BIR box, bilang bahagi daw po ng ebidensya. Kaugnay naman yan, sinabi naman ni presiding officer, Senator Francis Chis Escudero, na itinakda sa susunod na Miyerkules ang oral arguments sa ng prosecution at defense panels bago magpasya ang impeachment court sa motion hinggil sa subpoena para sa bank's record at BIR box. Sa gitna na po ng pagtetestigo nitong si Kalilong, hiningi ni Senator Judge Robin Padilla ang credentials ng NBI senior agent at inusisa rin kung nakakuha ba ng affidavit ang NBI mula sa original na nag-record ng video ng umano'y pagbabanta nitong si Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal noong taong 2024. Sa cross-examination, iginiit ng defense na hindi sapat ang video bilang ebidensya. At ayon kay Defense Counsel Mark Binluan, inamin umano ng prosecution na ang video ay nagpapatunay lamang sa pag-iral nito. At wala silang ibang competent evidence upang mapatunay ang nagkontrata nga itong si Duterte ng isang assassin. Nagkaroon din ng tensyon sa pagdinig matapos questionin ni Defense Counsel Carlo Narbasa ang naging pahayag ni Prosecutor Counsel Armando Ligutan habang nagpapatuloy ang cross-examination kay Kalilong. Samantala, iniutos ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena kay Office of the Vice President Chief of Staff Zulieka Lopez upang humarap sa impeachment trial sa Hulyo 13 at 14. Ang kanyang pagdalo ay inaasang magiging bahagi ng susunod na yugto ng presentasyon ng mga ebidensya at testimonya sa kaso. Express
7: Balita sa Umaga. Chair would like now to discuss and dispense with some administrative matters. The BIR box, which the chair ordered to be returned on July 6, has actually been returned to the BIR, sealed, untouched, and duly received accordingly. And the counsel for the prosecutors have filed a motion for the issuance of subpoena duces tecum ad testificandum to the BIR concerning this box. Has a copy been furnished to the counsel for the respondents?
0: Mga kabayan, mga katropa, ang bahagi po yan sa nangyaring impeachment trial sa ikatlong araw. Kahapon po yan sa Senate Court. Express Balita sa Umaga. Masalimuot pa ito. Matagal-tagal
2: pero,
0: pa ito.
2: Pero ako ano eh, para sa akin ah, parang nasayang yung dalawang araw.
0: Na
2: kasi ang wala na mga nagko-question na hindi authentic yung video.
0: Oh.
2: Wala na nagko-question eh. Hindi naman kino-question ng ng depensa. Hindi naman yun ang totoong issue sa article, sa impeachment article 4. Ang totoong issue ay kung yun bang sinabi
0: ni
2: VP Sara ay isang impeachable offense. Oh, di ba? Dapat doon na lang sila. Doon ito kasi yung presenta ng prosecution.
0: Oh.
2: Ang pinapatunayan niya lang kung totoo yung video.
0: Totoo nga yung video. Inamin na rin ba ni VP Sara ng 2024 pa?
2: Kaya nga, yun nga lang yung pinag-uusap.
0: Yung ba yung kanilang pinupunto?
2: Oo, oh, yun lang naman.
0: Kung totoo,
2: kung authentic yung video na yan.
0: Ay, kumalat sa social media yan.
2: Yun na nga, tsaka hindi naman dinidispute ng defense.
0: Oo, ang inano ng defense doon ay kung yung binitawang salita. Doon sa video na
2: yun
0: ay impeachable
2: offense
0: na ba yun?
2: Yun, oo.
0: Yun ang
2: pinaka-issue dyan sa article 4
0: na yan.
2: Sa article 4 na yan, sa impeachment articles, ano na yan, sa ano na yan, sa topic number 1 na yan. Kumbaga sa tinatalakay. Pero yung pagpresenta ng prosecution doon sa NBI
0: video.
2: Agent, ang pinapatunayan niya lang na yun ay yung video ay authentic.
0: Oo. At yun ay lumabas na.
2: At yun nga ay lumabas na matagal na at
0: nasagot na rin yan.
2: O at wala na mga nagko-question kung yun bang video na yun ay totoo o hindi. Dahil alam naman ng mga Pilipino, totoo naman talaga yung video na yun.
0: Oo, dahil naka-live stream ata nung panahon na yun.
2: Naka-live stream. Wala na question doon eh.
0: Totoo na nagbitaw siya ng salitang ganon.
2: Totoo. Inaamin niya naman yun eh. Na nagbitaw siya ng mga salitang ganon. At iyon nga eh. So dapat sa akin nag-focus na lang sila doon sa pinaka topic talaga
0: na yung binitawang salita na yon.
2: Na
0: kumbaga, sabi nga, di ba? Kung may mangyayari sa akin.
2: Oo.
0: Oo. Iginto si ano?
2: Ay, meron daw akong kinausap na
0: assassin.
2: Oo, merong hitman na.
0: May hitman.
2: O, dapat, yun na lang yung
0: Patunayan. Meron ba talagang siyang kinontak na hitman?
2: Oo, yun. Tsaka yun talaga, yung mga binita o salita na yun, ayun ay talagang may paglabag sa konstitusyon at yun, kumbaga, impeachable offense ba?
0: Yun nga ang tanong.
2: Oh, yun ang tanong. Oh.
0: So, impeachable
2: offense. Kasi ang pinagtalunan sa dalawang araw,
0: nawala rin.
2: kung totoo yung video, yun
0: totoo,
2: lang yun eh.
0: Totoo nga. Inamin na nga ito. Totoo, na
2: totoo
0: yun,
2: naman
0: eh.
2: Talaga yung mga video. Wala, at saka yung depensa, hindi niya rin yun kina-question.
0: O yung pagiging authentic nun.
2: Oo, hindi niya kina-question yung pagiging authentic nun. In fact, ang ginamit ng depensa na video, yung ginamit din ng prosecution.
0: Oo.
2: Di ba?
0: Para na gano'n, di ba?
2: Oo, sa cross examination kahapon.
0: Yun din ang ginamit na. Nagtanong lang.
2: Oo, tapos may bahagi lang ng ano doon.
0: After nun, anong ginawa nyo? Nagsampa ba ng kaso?
2: Oo. Pero ang presenta ng prosecution, kasi yung testigo, para lang mapatunayan na authentic ang video.
0: Wala nga kumu-question, di ba?
2: Wala nga kumu-question doon. So para sa akin, parang nasayang yung
0: Dalawang araw. Sa susunod, meron pa.
2: Okay.
0: Ay, yung kasama rin doon sa ano, yung nag-video rin. Yung staff ni Vice President.
2: Yun ang nandun nga sa video.
0: Ayan.
2: Ay, totoo naman din talaga yun. Wala namang kumu-question sa ano doon.
0: Kaya maraming nga sa ating mga kabay, mga katropa, ang tumataas lang ang kilay.
2: Kaya kasi...
0: Ano ba talagang tunay na argumento?
2: Oo, yun. Doon tayo sa tunay na argumento.
0: Ano ba po ba talaga ang tunay na argumento doon sa paglapapalabas ninyo ng video na yan?
2: Oo, yun.
0: Kumalat na nung pang taong 2024.
2: Yan, kaya nga. At kung yung totoo hindi ang video...
0: Inamin na nga nung mismong naglalabas eh.
2: Natotoo yung video.
0: Totoo yung video.
2: Tsaka wala namang kumukusyon sa doon sa korte, sa impeachment court. Hindi kinukusyon ng depensa. Oy, Yung video na yan ay...
0: Hindi authenticated?
2: Hindi authenticated. Oh. Wala man.
0: Wala.
2: Wala tayong narinig na ganun.
0: Wala. Pinanood pa nga, di ba?
2: Oh, pinanood pa.
0: Talaga naman. Oh, walang sinabi na, ay, hindi yan. Hindi
2: oh, na-fake. Na, fake
0: yan. Yan.
2: Fake walang ganun eh.
0: Edited yan. Wala oh, naman walang eh. Ganun.
2: So, kaya dapat maano natin, sayang yung 2 days. Sana? Na ang pinag-aanuhan lang doon, pinagdidibatihan, kumbaga ano lang.
0: Dapat ang pinagdidibatihan doon, yung kung impeachable ba?
2: Yung totoong argumento. Ito kasi kung papatunayan mo pa siya na totoo ang video, bakit tira na, bakit na fake video yan? Hindi naman ah.
0: Fake account ba yung ginamit? Hindi naman.
2: Hindi naman.
0: Personal account niya.
2: Oo, tsaka...
0: At alam ng karamihan yun.
2: Zoom yun, tapos nilink sa Facebook.
0: Facebook Live.
2: Live stream.
0: Walang nagpapasyon.
2: Walang nagpapasyon na eh.
0: Na peke ba yun?
2: Oo. Bakit kaya magpresenta ng testigo na para patunayan na totoo ang video? Ay tapos wala namang nagkukwestiyon. Eh sabi nga ni Atty. Panelo eh. Dapat hindi na nag-cross-examine yung depensa. Dahil hindi naman nila yung kina-question
0: hindi
2: eh.
0: Hindi naman ang question. Yun lang. Bakit pa gumawa ng cross-examination?
2: Kasi nga, wala naman silang question doon kung authentic. Kasi ang presenta yung testigo para patunayan na totoo yung video.
0: Yun nga, kahapon, kita nyo, yung pagtatanong po ni Atty. Narbasa doon, hindi na po masyadong scrutinize eh. May ilang party lang sa tinanong.
2: Kasi nga,
0: Hindi naman kasi.
2: Ano naman nila na tinatanggap naman nila na totoo ang video?
0: Aminado naman sila. Kaya play pa nga nila, di ba?
2: Kaya
0: sa pag-play na yon doon sila nagtanong.
2: Yung
0: mga, may ilang party lang.
2: Kaya tuwan-tuwa yung prosecution na patunayan na totoo ang video. Wala naman kasing nagko-question.
0: Yun nga.
2: Kahit, alam na ng buong Pilipinas.
0: Natotoo yun.
2: Natotoo yung video na yun.
0: Bakit kailangan po ang patunayan?
2: Na totoo yung yun. Video, di ba?
0: Dami na nga, 2024 pa eh.
2: Kaya nga, dapat nag-ano ka na, doon ka na. Ano ba pinakaming topic dito? Anong pinagtatanong mo sa article of impeachment na ito?
0: Yung binitawang salita ba
2: yun.
0: Ni Vice President doon sa... Video na yun.
2: Umislap ang kuryente yan.
0: Nag-islap ang kuryente namin.
2: Yan.
0: Kung impeachable nga.
2: Yun nandun sana sila mag-focus.
0: Pero sa palagay ko, may kaso ba? Meron bang kahit isang opisyal ng gobyerno na naglabas o nagkaso laban sa kaporin opisyal na nagbanta ng buhay niya? Parang wala ako narinig. Yung tinatawag dito, ano? Death threat? Diba? Death threat yan. Kasi kapasok sa death threat yun.
2: Grave threats.
0: Grave threat.
2: Yung grave threats kasi talaga, yan ay...
0: May dalawang side din kasi yung...
2: Ito kasi sa kanya, although sinabi ng taga-NBI kahapon na absolute yung grave threats, hindi conditional threat, no? Pero yung kanyang pag-testify kasi doon, para lang patunayan na authentic yung video.
0: Wala kang question doon.
2: Wala kang question doon.
0: Paulit-ulit na lang.
2: Kaya nga ako, para sa akin, nasayang yung 2 days. Sayang 2 days kasi yun na naman ang... Hindi naman tinatanong kung hindi naman ang question yan.
0: Totoo hindi.
2: Totoo
0: nga yun. Sinabi ng inamin na.
2: Kaya nga, di ba?
0: Dapat wala na yun, di ba?
2: Dapat wala na.
0: Yung ano lang doon, yung nilalaman ng video dapat.
2: Yun na lang.
0: Yung salitang binita. Yun na lang particular.
2: Yun na lang. Kasi yun naman ang...
0: Bulot dulo eh.
2: Yun. Tsaka yun din ang gusto nilang... Yun din ang sinasabi ng prosecution. Kaya dapat maimpi si Sara kasi nga...
0: Sa binitawan niyang salita.
2: Yun
0: dapat.
2: Hindi na kailangan yung video ba yan ay totoo. Dahil totoo naman talaga. Kaya para sa per day pa naman 25 million.
0: Alright.
2: Hindi nakagastos sa tenant ng 50 million.
0: Hindi, tatlong araw 75 na.
2: Okay lang yung first day.
0: Okay yung pangalawang araw lang.
2: Yung pangalawang araw tsaka yung pangatlo
0: 50 million kagad.
2: 50 million. Okay.
0: Wow,
2: parang tapos ang pinag-usapan kung totoo lang yung video o hindi.
0: Totoo na nga eh.
2: Kaya wala nang nagko-question.
0: Wala nagko-question. Yung argumento dapat ang hindi natalakay.
2: Yun.
0: Iyan naman talaga oh. Yung tunay na argumento.
2: Yung tunay na argumento.
0: Yung nilalaman ng video.
2: Yun.
0: Na sinabi na nag-arkilan na siya, may na siyang
2: kinausap
0: na hitman.
2: Kapag may nangyari sa akin,
0: papatayin niyo si ano.
2: Yun dapat ang
0: tinanong.
2: Oo, yung dapat
0: doon. Impeachable ba ito?
2: Oo, doon dapat mag, ano?
0: Dinipensa ng council na, oo, impeachable yan. Sa paanong paraan? Yun.
2: Dapat yun sana, ano, kasi nasasayang yung, ano.
0: Pero kung tatanungin mo kung authentic, tapos mo nga eh.
2: Oo nga. Kaya feeling ng prosecution, panalo sila, sa pagpresenta na ng testigo na yan, kasi nga napatunayan na authentic, wala nga nagka-question. Hindi ba kinustyon ang depensa yun?
0: Doon sa depensa, wala akong narinig na nagsabi, teka lang, totoo ba yun o hindi?
2: Oo, walang ganun. Walang ganun eh.
0: Nung unang anong ikalawang araw pa lang, dapat nag-argumento na si Narbasa noon, di ba? Wala man.
2: Okay, wala ano.
0: Yung objection niya lang doon sa paraan.
2: Okay,
0: pero yung objection niya para bakit papiplay yan, wala naman siyang sinabing peke yan o ano.
2: Kaya nga, hindi ko naman sinabing ano yan.
0: Kaya yung tunay na argumento.
2: Bakit kailangan yung patunay na authentic yan?
0: Yung tunay na argumento ang wala.
2: Yun
0: nilalaman doon sa video.
2: Yun sana. Yun sana yung gusto nating marinig. Hindi yung video ba authentic o hindi. 2 days yan ha. Ano lang ano nyo ha?
0: 50 million.
2: 50 million kasus. Ay nako, punta na tayo sa ating mga live reports. Nutrition Month Celebration sa Kapitolyo, Bantay, Kalusug. Ay, sa'yo pala ito. Dito muna tayo. Balita ko pala. Mamaya na yan. Ito muna, pinagmulta ang nagtapo ng basura dyan sa barangay poblasyon. Sa Taytay, nagpaalala sa kahalaga ng kalinisan. Katropa mo sa balita. Bilyan mo siya!
8: Muling nananawagan ang pamunuan ng barangay poblasyon sa lahat ng mga residente na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura matapos mapatawan ng multa ang isang individual na napatunayang lumabag sa umiiral na ordinansa ng barangay. Sa isinagawang pag-iikot ng barangay council, natuklasan ang isang tambak ng basura sa Purok sa Is. Matapos ang verifikasyon, natukoy ang may-ari ng mga tinapong basura at pinatawan ito ng multang 500 pesos dahil sa paglabag sa barangay ordinance number 04-2018 o ang Ecological Solid Waste Management and Anti-Littering Ordinance. Ayon sa pamunuan ng barangay, mahigpit nilang ipinatutupad ang mga ordinansang naglalayong mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa komunidad. Binigyang diin nila na ang illegal na pagtatapo ng basura ay nakapipinsala sa kapaligiran, nagdudulot ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig at maaring maging sanhi ng pagkalat ng iba't ibang sakit. Hinikayat ng barangay poblasyon ng Taytay ang bawat residente na makiisa sa wastong pagsesegregate at tamang pagtatapo ng basura bilang bahagi ng sama-samang responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan. Iginiit ng barangay na magpapatuloy ang kailang mahigpit na pagbabantay at pagpapatupad ng mga umiiral na ordinansa upang matiyak ang isang malinis, ligtas at disiplinadong pamayanan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, mag-Vision X Plus ka katropa mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, oras natin, 10 minuto po bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Karagdagang balitang lokal pa rin, isinagawa nga po ng pamalang panalwigan ng Palawan sa pangunguna po ng Provincial Health Office ang programang Bantay Kalusugan para naman sa mga kapunin ng Kapitolyo. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo. Ginawa po ang naturang aktibidad sa mismong pavilion o ang Capitol Pavilion sa Provincial Capitol Ground kung saan nagkaloob ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan para sa mga empleyado. Kabilang po sa mga libreng serbisyong ibinigay, ito pong fasting blood sugar o FBS testing. Ganun din po ang malaria testing. Body composition analysis gamit po ang Omron Body Composition Monitor, medical consultation at nutrition counseling sa pakikipagtulungan na rin po ng Nutritionist Dietitian Association of the Philippines Palawan Chapter. Nagsagawa rin ng kumustahan mental health advocacy campaign at oral health program sa mga child minding center para naman po sa mga anak ng mga empleyado ng Kapitolyo. Samantala na mahagi rin po ang Provincial Agriculture Office ng arroz caldo na niluto gamit yung pong zinc fortified rice bilang suporta sa kampanya laban sa malnutrisyon. Ayon po sa Provincial Health Office, layunin ng naturang aktibidad Nahikayati ng mga kawani ng pamahalaan na higit ang pangalagaan ng kanilang kalusugan sa pamamagitan ng regular na pagsusuri, tamang nutrisyon at pakikipagkonsulta sa mga health professionals, alinsunod na rin sa layunin ng pagdiriwang ng Nutrition Month.
2: Samantala sa iba pang balita, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Kuyo simula alas 12 ng tanghali kahapon hanggang ngayong araw na ito. Simula alas 12 ng tanghali ngayong July 9 hanggang July 10. Ngayon pala July 9 pala,
0: ngayon,
2: no? Oh, ngayon ang July 9, no? Ito ay matapos i-rekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO batay sa Weather Bulletin ng pag-asa kaugnay ng inaasahang masamang panahon dulot ng pinalakas na habagat dahil sa Super Typhoon Inday. Pinapayuhan po ng lokal na pamahalaan ang lahat ng residente na unawain ang kaligtasan at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso mula sa pag-asa, MDRRMO at Local Government Unit ng Kuyo para sa mga susunod na anunsyo. Hinihikayat din ang publiko na maging handa sa posibleng epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at umiwas sa mga lugar na maaring bahain o magkaroon ng pagguho ng lupa. Samantala, kanyan sila rin ng lokal na pamahalaan ng Kulyon sa pangunguna ni Punong Bayan Cesar De Vera Jr. ang klase ngayong July 9 hang 2026 sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan dahil sa inaasahang pag-ulan dulot ng habagat at pinalakas ng bagyong Inday. Ayon sa alkalde, layunin na ng suspensyon na mabigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral lalo na mga umuwi sa mga isla na makabalik ng ligtas sa kanilang mga pamilya bago lumala ang lagay ng panahon. Sinabi rin ng lokal na pamahalaan ng Kulyo na pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mamayan sa harap ng banta ng masamang panahon. Pinayuhan ang publiko na agadi ulat sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang anumang insidente o emergency may kaugnayan sa masamang panahon at manatiling nakaantabay sa mga susunod na abiso ng mga kinaukulan.
0: So Kulyon at Kuyo, nagdeklara na.
2: All levels na yan, ha?
0: All levels sa bayan ng Kulyon at Kuyo. Dahil nga po sa malakas na habagat, inaasahan, malalakas na pagbuo sa ulan dyan.
2: Kaya nga ito, walang...
0: Bakang norte yung El Nido, bakang nakakaramdaman.
2: Norte kasi talaga, kaya nga norte yung ano eh.
0: Norte kasi ang pasok ni habagat eh.
2: Kaya nga ito.
0: Kasi nasa taas din kasi itong si Super Inday. Ay, Super Inday, Super Bagyong Inday.
2: Si Super Inday, palabas yun.
0: Palabas nga yun eh.
2: Pero yung sa Kuyo, effective mamaya pang alas 12.
0: Alas 12. Sabihin, papasok pa sila ngayon.
2: May half pasok day. Pa ngayon half day, no?
0: Half day,
2: Batay po yung sa memorandum number 10-0-2026. Yan, ha?
0: Pero yung Kulyon, hold na.
2: Yung Kulyon, hold din yung Kulyon. Wala nang pasok yung Kulyon simula umaga.
0: So, ang tabi pa rin ha, doon sa northern part ng ating panlalawigan ha, yung iba pang mga makakaranas sa mga malalakas na pagbuhos ang ulan dulot ng habagat. Yung El Nido ata mukhang sinisimulan na silang ulanin daw ngayon.
2: Kaya nga, dito naman sa bangko-bangko, mahangin na rin.
0: Mahangin na rin. Kaya dito sa
2: siguro yung doon sa siksikan, kaya nagliab yung...
0: Pwede, yung poste.
2: Tinawag natin yung paleko,
0: okay na raw.
2: Nakalinya pa raw. Nakalinya pa lang.
0: Ano ibig sabihin nakalinya?
2: Kumbaga, meron pa silang inuuna.
0: May priority.
2: Naku, wag lang po sana pagdating nyo doon sa siksikan.
0: Sunog na.
2: Sunog na yung eskwelahan.
0: Wag naman po, wag naman.
2: Pero may job order na raw.
0: May job order na.
2: Kaya lang, hintay-hintay lang daw.
0: Kulang ata yung kanilang ano.
2: Yun nga, pag may ganitong may mga, yung maintenance, sana.
0: Kulang ata.
2: Oo nga, paano pagdating nyo doon, wala nang school.
0: Hindi, wala lang dali ng kurente ngayon doon, sigurado.
2: Run out na.
0: Siguro,
2: kasi mag-trip yun eh.
0: Mag-trip yung mga
2: trip Yun ang sana mag-trip.
0: Mag-trip, eh kung hindi.
2: Kung dadalo yung apoy galing doon sa kable, ay mapunta doon sa room.
0: Huwag din.
2: Sana.
0: Wala ko may maglakas loob na gumamit ng Paris Tungiser dyan.
2: Pagkaganyan sana, pag may liab na, may apoy na, priority. Hindi yung ililinya mo pa. Ayun, paliko. Tingnan nyo siguro pagka ang report ay lumiliyab, umaapoy na.
0: Priority.
2: Priority sana.
0: May protocol.
2: Lalo na sa eskwelahan nyo, yung mga bata, ay siyempre sa may gilid ng room. Sino magpasok dyan?
0: Takot na siyempre.
2: Takot yung mga bata, panay ang liyab-liyab. Tapos ngayon, nakalinya pa.
0: Nakalinya na.
2: Talaga naman.
0: Janel.
2: Oh. Ay, Janel. Diyos ko. Awi na naman tayo nito. Inadda nila ako sa GC.
0: Eh, inadda ka na.
2: Inadda ako. Salamat sa pag-adsa ka sa GC ng palay ko, ha? Mamaya, ilang oras na lang, magagamit ko na yung messenger.
0: Babalik ka na.
2: Ayan.
0: Sige. Ako, mga kabayan, mga katropa, karagdaga, mga balitang lokal pa rin, mula naman kay katropang Ray Algaran, isang magulang daw po sa Quezon, Palawan, ang hindi tanggap yun daw pong pagpapawi sa kanyang anak dahil lamang hindi nakasuot ng itim na sapatos. Pwede ba yun? Katropa natin sa balita, Ray Algaran.
9: Live report. Hindi tanggap kamakaila ng isang magulang sa Sitio Udyong, Barangay Panitian, Quezon, Palawan matapos kasing pauwiin ang kanyang anak na nag-aaral sa Quezon National High School. Sakop naman ito ng Barangay Alfonso 13 kung saan ayon sa post ni Ginang Charisa sa social media, dahil lang raw na hindi nakasuot ng itim na sapatos ay pinauwi na ang kanyang anak kahit na may kalayuan ang kanilang bahay. Dagdag pa nito, sana raw ay nagbigay man lang ng abiso, lalo na sa kanilang GC, para sa ganoy makahanda sila ng anumang kailangan. Nabatid na noong June 6 pa ay nanunsyo ng Quezon National High School kaugnay sa paghihigpit ng school policy, kasama na rito ang pagsusuot ng kumpletong uniforme at anumang kulay itim na sapatos. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News. Express
2: Balita sa Umaga. Maraming salamat, katropang Ray. Baka dito nakatay ng PTA meeting. Okay, na orientation.
0: Hindi na paano sa orientation. Pero naman, doon sa teacher naman, dapat hindi pinauwi. Pinagsabihan na lang sana. Oo na, sige, bukas kailangan nakasapatos ka na ng itim.
2: So baka sabihin ng teacher, bakit ma'am, pinagbigyan mo yan? Bakit ako hindi mo pinagbigyan? Halimbawa, meron ng mga, kasi yun ang ano din doon eh. Pag pinagbigyan mo ang isa,
0: dapat magbigyan mo,
2: pagbigyan mo lahat. Ay paano kung sampo yung
0: Hindi nakapagsuot?
2: Hindi nakasuot sa kabilang ano doon, grade. Yari ka pa rin. Bakit yung pinagbigyan mo?
0: Pero hindi. Case to case basis pa rin sana.
2: Dapat mag-attend kasi ng PTA. Ay. Samantala, hindi natin sigurado kung hindi nakatin, ha? Baka nakalimutan lang.
0: Pwede.
2: Samantala, tatlo pong centenaria na umabot sa edad na 100 taong gulang. Oy. Sa bayan ng Brooks Point. Tumanggap po ng local cash gift mula po sa LGU Brooks Point. Ha? Katropa mo sa balita, Dennis Chua. Live report.
10: Formal na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Bronx Point ang inaugural local cash gift distribution para sa mga residenteng umabot ng 100 years old. Isinagawa ang programa nitong July 7, 2026 sa Bronx Point Senior Citizen Center at pinangunahan ni Mayor Cesario Benedito Jr. at Council Stalwart Joseph M. Benedito. Tatlong centenarian ang tumanggap ng cash gift at pagkilala alin sunod sa Municipal Ordinance 2025-58 na kinila ng sinapilisidad Kilupi Abasa, Hubala Abdullah Abdul Kahara, Tinong Awang Mahali. Ayon sa LGU, layunin ng programa na bigyang pugay ang mahabang buhay at mahalagang ambag ng mga centenarian sa kanilang pamilya at komunidad. Sa ilalim ng paumuno ni Mayor Benedito Jr., patuloy na sinusulong ng LGU Bronx Point ang mga programa at serbisyong naglalayong magbigay ng suporta at pagkilala at malasakit sa sektor ng mga senior citizen. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan. Buwan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express
0: Balita sa Umaga. Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, nasa 500 kilo ng isda ang nakumpiska mula sa 34 na mga mangingisda na nahuli sa illegal na pangingisda dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Girly Galasio. Express Live report.
11: Nahuli ng pinagsanib puwersa ng gabay dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas ang isang fishing boat habang umano'y nagsasagawa ng illegal na pangingisda sa karagatang sakop ng barangay Tinitian. Arestado ang 34 na mangingisda na pawang residente ng Caminawit, San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance No. 763 kabilang ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Kinumpis ka rin ng mga otoridad ang bangka, compressor equipment at humigit kumulang 500 kilos na iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit na pangingisda habang inihahanda ang isasampang kaso laban sa mga ito. Samantala, nagpapakita lamang ito ng magandang kooperasyon ng gabay dagat sa pangunguna ni Ed Agarap sa mga otoridad at patuloy na paghihikayat ni Mayor Pedi Sabanto na huliin ang mga lumalabag sa batas ng Rojas, Palawan. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho, XFM News.
2: Ilang netizens posible po makasuhan sa pag-photocopy ng pera? Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
12: Posibleng maharap sa reklamong ilang netizens matapos magpa-photocopy ng paper bills kasunod ng viral na usapin tungkol sa photocopy bilang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ilang social media posts, ipinakita ng mga netizens ang photocopy ng kanilang salapi at pabirong iginiit na maaari rin itong ituring na orihinal. Nagasaad sa mga umiiral na patakara ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mahigpit na nagbabawal ang hindi otorisadong pagre-reproduce ng salapi at maaaring patawan ng parusang pagkakakulong ang sinumang lalabag. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang BSP kaugnay sa posibleng aksyon hinggil rito. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
2: Express! Express! Balita sa umaga! Kasalanan ni Atorne yan eh.
0: yun nga, yun ang pinaka-caption nila eh. Okay. Yun ang pinaka-caption nila, kaya nagpapaserok sila. Pero wag lang po ninyong gagamitin
2: kaya, yan. Okay.
0: Diyan po papasok yung kaso mula sa BSP.
2: Okay. Kasi nga sinabi nga na Atorne, photocopy daw as original. Marami na nga ano yan eh, memes eh na... Paano yung asawa ko, Atorne, magkuha ko na kamukha niya? Sabihin ko, original ba yun? Okay. Marami na sa Facebook. Matatalino talaga yung mga Pilipino, no?
0: Madami naglumikot ang
2: kaisipan.
0: Kaya. Pero wag lang po ninyong gagamitin yan. Kasi nako sigurado yun.
2: Dapat ang ginamit talaga sa ng term ni Atorne kasi ay... photocopy in court is admissible.
0: Yeah.
2: So admissible yun kasi talaga yun nakalagay doon sa desisyon ng Korte Suprema. Admissible, ibig sabihin, kinikilala. Kaya lang kasi ang nabanggit niya kasi, photocopy is
0: considered as original.
2: So yun ang ano doon eh.
0: Mali.
2: Yun ang simple, mga Pilipino, ginawang literal. Yung iba kasi sa korte eh. Pag sa legal terms, iba yung kahulugan yan eh.
0: Oo. Hindi po porke sinabi ng it is considered. Okay. Kaya nga dapat klaro na it is considered as original.
2: Oo, parang gano'n.
0: Pero hindi mo sabihin na...
2: as original. Kumbaga, at ang term talaga, ito, admissible.
0: Admissible siya. Tinatanggap.
2: Oo, yun.
0: Tinatanggap ng korte.
2: Kaya lang maliwanag.
0: Part of evidence.
2: Oo. Pag doon kasi sa photocopy is considered as original, pag tinagalog mo kasi talaga yon, kapag madali kasi siya, i-translate mo talaga sa literal, talagang yun.
0: Ikaw consider mo talaga ang original yun.
2: Oo.
0: Kahit photocopy yun.
2: Oo. Ayun ang nangyari ngayon.
0: Aray mo.
2: Ayun ang pagkaka, yan ang inintindi ng ating mga kababayan kasi...
0: Yung iba naman, ginawa talaga lang meme lang.
2: Oo, yun.
0: Alam naman nila.
2: Alam naman nila, pinag-ano lang talaga.
0: Pinagdidiin lang nila.
2: Kaya ka.
0: Kaya wag lang po ninyo gagamitin.
2: Pag ginawa nyo yan yung pera, nagbayad kayo.
0: Sigurado, kasong abutin nyo.
2: Kaya ka.
0: Wag naman po sana.
2: Yun talaga. Ha? Kasi may nakalagay naman doon eh. Doon sa susunod na, pa na sentence, nakalagay doon sa desisyon ng Korte Suprema, if walang question doon sa original document.
0: Pero pag may question,
2: ka, kailangan mo pa rin magpakita ng original.
0: Pag may question doon sa original, hindi rin kasi tatanggapin nyo.
2: Kaya nga, yun ang ano doon.
0: Ito, linawin natin sa mga dokumento lang pong inipinipresenta.
2: Ito sa
0: as evidence
2: sa korte.
0: Pero... yung pera po, huwag yung gagamitin yan. Ha?
2: Kaya nga, photocopy is admissible sa korte. Pero yung photocopy na pera...
0: Huwag po ninyo ang gagamitin yan.
2: Atorri kasi.
0: Nakao mga kabayan, mga katropa, lampas na po kami. Sa oras, 7 minuto, makalipas na po ang alas 7 na rin po ng umaga. Narinig na po ninyo ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: Tayo po ay napapanood na rin po sa 104.7 XFM at XFM Palawan Broadcasting.

0: Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM, ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
3: XFM.
1: XFM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung may sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, pero nung rin, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 7:16 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

Good morning! magandang umaga! Talaga naman! Magandang umaga ho sa inyo lahat mga kababayan! Sumasa inyo po ang palatuntunang Bullseye! Dito lang yan sa XFM Palawan! Mayroon pong inaasikaso, pero pong lakad, yung ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Tayo muna dito sa palatuntunang Bullseye. Ka Gerald Gales. Hanggang alas 9 ho ng umaga. Tapos si Katropa at Kagawad Mike naman ang uupo ng alas 9 para doon sa serbisyong Katropa. Alas 11 naman si Katropang Alison Salvato. Umagaw sa inyo lahat, 7:19 po ng umaga, Thursday ho ngayon, July 9, 2026. Bullseye, live ho na napapanood sa Facebook page ng XFM Palawan. Naka-follow ka na ba? Kung hindi pa po, eh, baka po pwedeng paki-follow, i-type nyo lang XFM Palawan. Oho, i-type nyo lang. Saan nyo po yung Facebook ninyo? Type ninyo XFM Palawan. Tapos paki-follow na rin po ha yung page na yan para po una kayo sa mga balita. Lokal na mga balita sa mga barangay, sa mga munisipyo, sa puerto, sa ibang mga lugar. Dami yung mga nakapost yan, mga mababasa, mapapanood. Nasa page po ng XFM Palawan. Sa mga nakikinig din sa mga oras na ito, Bon, unahin natin muna yung DepEd. Diyan, kachat ko rin si Ma'am Perion. Kasi marami yung mga nagtatanong. Nakasanayan na sa atin sa puerto eh. Diba, napagka ganitong panahon, masama ang lagay ng panahon. Mayroon pang bagyo, super inday. Eh, naghihintay yung mga magulang, yung mga estudyante. Kaya alas 7 na ito, 7:20 na. Alaman natin bukas kung ano po yung magiging abiso ng City DepEd dito sa atin sa Puerto Princesa. Tawagan natin ngayon para bukas. O kaya mamayang hapon. Ba? Kasi yung pong mga munisipyo, yung pong Kulyon, Choy Coron ba yun? O Kuyo? Merong dalawang munisipyo na eh na nagdeklara na walang pasok. Oo, ngayong araw na ito. Dito sa atin sa puerto, mayroon pong pasok.

0: Meron po, merong pasok. Tinext ko po si Ma'am Christy Periol, yung pong in-charge or yung pong spokesperson po ng City DepEd. Sa mga nagtatanong dito sa atin sa puerto, meron pong pasok ngayong araw na ito. Oh, meron pasok ho. Hindi ko lang alam bukas, pero nakakaranas na ho ng malakas na hangin. Abugso-bugso. Yung pong Jacana. Jacana, Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ipakita ko po sa inyo ha. Uhaw ito ni SK Chairman Yam Liena. Yung pong malakas na hangin. Nararanasan na ho dyan po sa Jacana, Barangay Bangkaw-Bangkaw. Puwerto ho ito ha. Sa mga munisipyo, kamusta ho yung lagay ng panahon dyan? Malakas din po ba ang hangin? Pansin natin dito sa Bagyong Super Inday, malakas talaga eh, yung pong hangin. Bago mabaga lang yung pong takbo niya, nasa 20 kilometers per hour eh. Morning po, Sir Bon Jimenez. Morning ka, Gerald. Ingat po tayo. Maulan. Oo nga po eh. Maulan po ngayon. Mga bibiyahe yan, mga malalayo, long distance, i-check po ng masiguro yung pong biyahe, yung pong inyong mga sasakyan. Tristan, Wat Gulay, good morning ka, Jarad. Pakitaro natin, Bon. Ito yung pong ano, ito yung video. Tignan ninyo, panoorin yun. Lakas ng hangin. Jacana ho, ito ha, sa puerto ho ito. Wala pa yung mga sa munisipyo. Joy, ang nagdeklara ng walang pasok, Koron. Kulyon at Kuyo. Okay. Ang munisipyo po ng Kuyo, mga estudyante ha, na nandyan po sa Kuyo, wala hong pasok ngayong araw na ito. Yung Kulyon, ganun din ho. Wala rin pong pasok. Sa mga estudyante, sa mga magulang, wala hong pasok. Ayan o, tignan nyo, panoorin nyo po. May audio ito, di ba? Tignan mo, lakas ng hangin, no? Tatag natin, Bon, yung audio. Lakas ng hangin.
1: Almost lang muna. Nagulog sa kaon. Manggat na hulugan dito. Almost lang muna.
0: Hindi no, Jacana ho yan ha. Laking puno nun, no? Pero kaya niyang paugain eh. Pabugso-bugso lang ho dyan po sa Jacana. Baka sa ibang lugar ganun din po, nakakaranas na ba kayo ng malakas na hangin? Siguro niyo po yung inyong tulad nito, yan sa video, makikita natin. May mga yero na alanganin. Mas maganda mabigyan at malagyan po ng pabigat para hindi liparin. Baka mamaya liparin yan at mapunta doon sa tao, mapunta sa liig. Delikado. Gerald, grabe ka naman. Lilipad na lang sa liig pa talaga ng tao. Baka makadisgrasya ba? Kaya dapat masiguro natin talian, tapos lagyan ng mga pabigata para hindi huli pa rin yung pumbubong ng iyong mga bahay. Obserbahan ninyo yung puno ha, na nandyan po sa tabing bahay ninyo. Baka sa sobrang lakas eh, biglang bumagsak at matapat doon po sa bahay ninyo. Tapos habang nagpapahinga kayo, yung malaking puno, yung sanga, baka mamaya bumagsak sa inyo. Ano ba yung mga ganong mga disgrasya? Diba? Morning muna sa Opa Ride. Talagan naman o. Alam nyo yung Opa Ride? Parang back ride din ito. Gusto nyo pong mamasada gamit pa ang motor? Sa Puerto Princesa, meron pong slot na naghihintayo sa inyo. Kung kayo po ay merong hulugang motor at hirapin ho kayo makahanap ng pambayad, baka dito po pwede pong maimsan yan. Gawin ninyo, pumunta ho kayo dyan po sa Manalo Street, yung kulay orange na building sa may tapat po ng PNS. Sa third floor, nandyan po yung opisina ng Opa Ride. Apply po kayo dyan. Online booking lang din naman yan. Parang back ride lang din dito sa puerto. Oo, pwede. Sayang naman yung pagkakataon na makapamasada ho kayo kung bakante ang oras, diba? Okay lang, si Sir Bito na lang muna ang unahin natin. Sabi niya unahin daw siya kung merong lakad eh. 7:26 po ng umaga. Ang palatuntunang Bullseye po ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Kung meron po kayong karamdaman, meron po kayong sakit, at yan po ay pabalik-balik, o di kaya matagal ng sakit, okay, simpleng sakit lang, na sa tingin mo ay pwede na sa alternative medicine, mga naturopathic doctor, ito ho ang hanap ninyo. Yes to Health Clinic, nandiyan po yung doktor na hinahanap ninyo. Oo, para mga alternative medicine, mga herbal medicine po yung gamit. Pwede ho kayong pumunta dyan. Nasaan yan? Sa barangay San Manuel lang po yan. Yung pong kain na to, sa harap niyan mayroong building. Sa baba, no, kinok. Sa taas naman, yung po yung Yes to Health Clinic. Pwede ho kayong pumunta dyan para magpa-check up. Okay? Bullseye! Bullseye! Sige, 7:26 po ng umaga. Bullseye! Bullseye! Mamaya, puntahan natin yung pong kalagayan ng panahon, yung pong magiging epekto at paghahanda ng mga authority natin tungkol po dito sa di naman talaga literal na babayuhin tayo. Kaya lang yung pong habagat na hahata, kaya talagang uulan at pwede pang bumaha. Pero bago yan, eto muna tayo. Makinig ho mga magulang, mga estudyante, tungkol po ito sa Bullseye! Bullseye! Allowance. Okay? Si Konsyal Bitoy Oliveros nasa kabilang linya na. Konsyal, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, Kagawa Gerald, at sa iyong lahat ng mga tagapakinig. Magandang umaga, mayad na temprano.
0: Yes sir, maaga yung tawag namin, pasensya na. Pero alam ko maaga ka sir magising eh, di ba?
2: Opo, opo.
0: kamusta nga ano sir, panahon yan sir?
2: Maayos naman ang panahon dito, maliwalas naman. Maganda. Wala namang problema dito.
0: Okay, sige sir. At inoobserbahan natin itong magiging epekto ng habagat at ng super typhoon Inday dito sa atin, sa Puerto Princesa, sa Palawan. Sir, makibalita lang ako, kamusta na po ito pong allowance para ho sa mga estudyante natin sa Puerto Princesa? Kasi kayo po yung author nito at talagang binabantayan din at tinihintay ng mga magulang at estudyante.
2: Opo, kasama Gerald, noong nakaraang Lunes po, ay final na po yung amendment na ating isinumite, at ito naman po ay naaprobahan na sa ikalawang pagbasa.
0: Mm-hmm.
2: At sa darating na Lunes ay yung third and final reading upang ganap ng maging ordinansa. Ngunit pagkatapos niyan ay kinakailangan mayroong 15 days publication.
0: Okay.
2: At nakuha naman natin yung commitment ng ating secretariat na ito ay pagkabasa sa ikatlong pagbasa, ay agad nilang ipopublish upang maabot natin sa Agosto yung target na panahon upang ito ay may pamahagi. Ano po? Ganun po ang present situation niya. Ito na po ay final, at ang atin pong ipamimigay dahil na rin po sa suggestion at mga kagustuhan ng ating mga magulang, ng ating mga stakeholders, at ng iba pang mga kakawani po ng ating pamalaang panlunsod, ay cash na lamang po, yung talagang cash assistance na lamang po para sa kanilang mga gastusin sa paaralan ng kanilang mga anak.
0: Okay.
2: Opo. Ito po ay taunang ibibigay. Hihintayin lamang. Ganun pa rin po yung requirement. Hihintayin lamang po yung listahan. Yung listahan po na isasubmit ng division office ng mga enrolled na mga students.
0: Apo.
2: So sa buong Puerto Princesa po yan, from kinder to grade 12. At sa mga pampublikong paaralan po.
0: Okay.
2: Kung meron po mga tanong yung mga magulang, hanggang meron tanong na kung ilan ba yung anak nila, maka-qualify ba? Qualified po kahit na lima o tatlo ang anak na nag-aaral ng K-12.
0: Opo.
2: Kailangan lamang na ito ay naka-enroll sa paaralan. Ano po? At ito po ay bawat estudyante ang bibigyan po.
0: Okay. Sir, kala ko ganap na batas na ito, ordinansa. Ito pala ay nasa second reading pa lang, tapos na papasok pa lang tayo sa third and final reading. Formality na lang ito, proseso na lang, no? Sigurado namang aaprubahan. Hindi ho katulad sa ano, sa impeachment trial sa Senado na maraming bakbakan si Cayetano, Gatchalian. Hindi naman ganun, 'di ba, sa council?
2: Hindi po. Linawin ko lang po. Ito po ay ganap ng ordinansa. Ngunit
0: okay,
2: karon lang po tayo ng amendment. Ano po? Yung inamid po natin ay imbis na uniform nga ay talagang cash assistance na lamang po para sa ating mga mag-aaral. Ito rin po ay ang suggestion ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Cecil Byron.
0: Ayun,
2: para... Upang sa gayon, kasi po, kasama Jer, kagawa Jer, hihintayin natin yung list noong mga naka-enroll.
0: Opo.
2: Yung mga magulang natin, maaga pa rin marami na po, kung di man lahat, ay naghahanda na kaagad. So, bago pa man ng enrollment, nag-aayos na ng mga uniforme at saka mga school supplies.
0: Tama po.
2: So nakagastos na sila. At kung hihintayin pa natin yung, kung mag-uniform pa tayo, medyo matatagalan.
0: Apa.
2: Ito na lamang yung cash assistance na lamang ay mukhang mas mainam para naman sa gayon ay magagamit nila. Hindi lamang ma-recover yung expenses nila sa kanilang uniforms but pati na rin po doon sa ibang mga gastusin patungkol po sa pag-aaral ng mga bata.
0: Okay, malinaw po. Kasi ang alam ko, last year pa ito ganap na ordinansa, ngayon inamyad natin, matatapos ito yung pag-amyanda dahil sa halip na school supply, pera na lang or cash na lang by Monday, then 15 days tayo, publication. Ngayon, para ito sa school year 2026-2027, pagdating po ng next school year, iaamyan pa ba natin o talagang cash na tuloy-tuloy na ito? Ito na po yung talagang ordinansa natin.
2: Tuloy-tuloy na po, kagawa Gerald. Yan na po ang magiging final na po na diwa ng ordinansa.
0: Okay, baka maguluhan yung ibang mga estudyante. Paano po pag hindi na si Mayor Byron ang mayor? Ito ba ay tuloy-tuloy pa rin?
2: Tuloy-tuloy pa rin po sapagkat na-institutionalize na po yan.
0: Opo.
2: At yan po yung purpose, very purpose po ng institutionalization ng isang programa para ito po ay tuloy-tuloy. So, yes po, tuloy-tuloy po yan ang assistance na yan.
0: Yun, okay, malinaw po yun. Ang para sa isang estudyante ay nagkakahalaga po ng magkano?
2: 3,000 po. Ang ayon po yan sa ating city budget officer, ano po? 3,000 daw po ang magiging benepisyo ng bawat estudyante.
0: Okay. Halimbawa, sa mga susunod na taon, mas malaki pa yung makitang pondo o budget para sa programang ito. Yung bang 3,000 po, pwede pang madagdagan at maging 5,000? Halimbawa lang.
2: Baka po. titignan po natin. Dahil nga po... titignan po natin kung po pwede po. Ngunit alam nyo, dahil narinig na nga po ito ng ating mga kababayan, ay nagtatanong, paano naman daw yung college? Baka naman yung college, kasi yung mga magulang, marami rin po pinapaaral na kolehiyo.
0: Paano po yun?
2: Ngunit sa mga pag-usap, sa deliberation po sa committee, ay ang sabi, ang mga college kasi may kakayanang mag-working student.
0: Okay.
2: So may kakayanan na sila na suportahan din yung kanilang sarili para naman sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral. Ngunit hindi po nagtatapos doon, titignan pa rin po natin mahabang pag-uusap pa rin po ang kakailanganin.
0: Ah. Kumbaga ikaw, Konsyal, hindi pa rin sarado para magkaroon din ng ganitong programa para sa mga college. Pero hindi pa sa ngayon kasi dito pa lang tayo. Sisimula pa lang tayo. Dito muna tayo sa K-12.
2: Yes po. Opo.
0: Ayun, okay. Ilan na nga po yung bilang natin sa buong Puerto Princesa tsaka yung mga barangay ba ng mga eskwelahan ng mga malalayo, langugan, pasok-pasok yung mga hanggang dulo? Kasama ba sila dito na makakatanggap?
2: Kasama po. From Inagawan Sub to Langugan po tayo. At pag sinabi po natin ganyan, talagang kasama yung kung saan man mayroong borders at eskwelahan sa buong Puerto Princesa. 108 po ang ating eskwelahan. Okay. At lahat po iyan ng mga mag-aaral dyan na naka-enroll ay kasama po.
0: Okay. Teka, yung kinder kasama po ba?
2: Kinder. From K to 12 po tayo.
0: Ayan. Okay. Malinaw po yun.
2: Opo.
0: Ngayon, kailan po ito? Kasi may proseso pa tayo sa pag-amyanda. Kailan po inaasahan na maibibigay ito pong 3,000?
2: Hinahabol po natin at ang wika naman po ay aabot tayo doon sa target na dates na Agosto na po. Sa susunod na buwan na ata yan.
0: July,
2: August na po.
0: Oo, July,
2: so,
0: August.
2: Opo. Actually, nagbumuo na po si Mayor ng team para po sa pag-implement yan. Tinatanong nga po ako kung ano na po yung status, ano po, at gusto nila lagi ng update.
0: Okay.
2: Para naman sila ay makakapaghanda. At pinag-uusapan na po nila, meron na sila mga nakausap na mga financial intermediaries. And financial service po.
0: Sige nga, sir.
2: Pwede hong mag-provide ng service na okay, mag-facilitate po noong distribution, noong cash assistance.
0: Okay.
2: So, hindi ko pa po maano, dahil hindi ko pa po mababangkit yun, dahil wala pa pong finality. Pero yun po yung direksyon na kanilang sinasuggest at pinag-aralan upang mapadali yung pamamahagi noong ating assistance.
0: Okay. Magkakaroon ba tayo ng problema doon po sa distribution? Kasi pinaplano na nga yung pong implementasyon. Paano ba? Si Mayor kasama yung team bababa sa mga eskwelahan? Meron pa bang mga talumpati? Meron pa bang mga ganong programa bago ibigay? May mga ganon ba? Paano? Kasi ang iniisip natin, baka magka-problema doon sa oras na dapat sana nagkaklase yung mga estudyante, o di kaya pila magkaroon ng problema. Sino ba yung estudyante o magulang? Paano ba yung implementation, sir?
2: Ayon po sa mga observations ng ating COA, ang kinakailangan daw po na tumanggap nito ay mga magulang, sapagkat kung yung kinder nga naman ang tatanggap, eh medyo mukhang may problema tayo.
0: Delikado.
2: So,
0: mawawala.
2: So, mga
0: pwede palang mawala
2: po. Ang nakalagay po sa ordinansa natin ay mga magulang at yung mga guardians po ng mga bata na po.
0: Nope.
2: Sa tanong naman po kung may mga talumpati, wala na po kasi po digital po ang bibigay, ang paraan
0: okay
2: ng pagbibigay noong allowance. So yung pila po ay hindi na rin po masiguro, wala na pong pila.
0: Okay.
2: At ang isa po, ano po, ito lamang, ngunit hindi pa ito yung final. Ang isa lamang po sa nakikita nila, dahil yun na nga, may mga financial institutions tayo or yung ating mga, katulad po ng Palawan Pawn Shop. Ang Palawan Pawn Shop po ay nasa maraming barangay na, halos lahat ng barangay
0: Okay.
2: Ng lungsod meron tayo. So, baka yun po ay makatulong, at ang sabi nung kanilang kinausap yan ay kaya naman daw po at once yung bulk noong halaga.
0: Oo.
2: I-distribute.
0: Kasi may mga magulang na walang cellphone or guardian, tapos mga malalayong barangay na medyo nahuhuli sa sabay sa panahon. Ngayon, may cash din ba na pag-iimplementa? Kasi yun nga, hirap yung iba naman, walang cellphone. Baka hindi makatanda.
2: Ayan po ay kasama sa pag-aaralan.
0: Okay.
2: Ngunit katulad po halimbawa noong sa Marupinas at Pangangan,
0: ito
2: na po yung extreme natin. Ano po?
0: Opo.
2: Ay, ang pagkakaalam ko po, mayroong Palawan Pawn Shop doon sa Kabayugan. Mm-hmm. Doon mismo sa may pier.
0: Oo.
2: Doon po mismo sa may wharf, meron atang Palawan Pawn Shop dyan. So, hindi naman po siguro magiging ganoon kahirap.
0: Okay.
2: Kasi po, ang tinitignan natin yung mga direktiba noong Commission on Audit po. So, meron pong mga direktiba at standing po yan na digitalize po yung distribution.
0: Okay. Pero paano yung wala nga? Pwede bang pasama? Pare, kumare, wala akong account wala akong cellphone, pasabay na lang, pwede bang sa'yo ibagsak? Pwede bang ganon?
2: Titignan po natin yun, ano, dahil yun na nga po, yung katulad nga nung Marupinas at Pangangan, ay titignan pa rin po. Kaya katulad ng nabanggit ko kanina, hindi pa po masyadong final, ngunit ito po yung nakikitang mas feasible na paraan.
0: Okay.
2: Ngunit siyempre, may mga sitwasyon tayo, tulad nga ng mga nabanggit na barangay, titingnan nila kung ano po yung pinakamagandang pamamaraan.
0: Okay. May record pa ba nakukunin doon po sa guardian o estudyante pagka bago pa i-release yung pong 3,000 pesos? Or tama lang na nandoon ang pangalan at yung pong estudyante, pangalan estudyante?
2: Nagsimula na po yung ating mga kawanin ng kagawaran na mag-collecta ng mga information.
0: Okay.
2: Patungkol po sa mga magulang.
0: Mm-mm.
2: Ganun na rin po yung sa mga guardians. Kaya po tuloy-tuloy na po siguro ito. Of course, meron pong sinasaad doon sa ordinansa, sa provisions ng ordinansa na kailangan po ay magpapakita sila ng sila ay taga Puerto Princesa kung saan sila naninirahan para naman po barangay lang po ata yung nakalagay doon. Okay. Ngunit hindi po siya inakailangan na yung legal guardian po ano mm-hmm. ang sinasabi natin but yung legal guardian may kinwalify na rin po yung guardian doon, hindi ko lang po mabanggit exactly
0: apa
2: kung ano po yung text nung ordinansa.
0: Okay.
2: Ngunit madali lang po kasi ang pinaka requirement po dito yung enrolled po sila eh, yung isasubmit nung mga teachers natin. At yun na nga, nag-umpisa na silang kumuha ng detalye ng mga magulang at parents, guardian po.
0: Okay, sige po. Konsyal, marami pong salamat sa oras at panahon. Thank you po. Baka meron kang mensahe doon po sa mga magulang, sa mga estudyante kasi sa'yo talaga nagmula ito pong kaisipang ito para ho magkaroon ng ganito pong programa ang city government.
2: Opo. Unang-una po ay nagpapasalamat po tayo sa mga magulang na talagang nagtsatsaga at pinagpupursigihan yung kanilang mga anak na makapag-aral. Tutulong po tayo, kasama niyo po tayo na makamit ang mga pangarap na yan sa pamamagitan po nitong maliit o na pamamaraan na makatulong ng sa pamamagitan ng cash assistance. Ano po? At paumanin lang po talagang ang target ay Agosto dahil po sa marami tayong kailangan ding tignan ng mga susundin po natin patakaran alituntunin ng ating mga ng ating pamalaan. Ngunit ang ating punong lungsod po ay sisiguraduhin at siya naman po ay napaka-supportive sa programa na ito. At siya rin po ay gusto, siya nga po mismo, nagsabing cash na lamang po upang madaling magamit ng ating mga magulang. So sa ating mga magulang, marami pa po tayong gagawin, marami pa po tayong kailangang isipin at para makatulong po sa ating mga mag-aaral. So iyan lamang po, kasama Gerard, maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Yes sir, marami po salamat. Ingat po kayo dyan sir. Thank you po.
2: Sige po, maraming salamat po. May nadlaw ka rin do.
0: Bullseye! Thank you kay Konseal Bitoy Oliveros. Siya po kasi yung nakakita nung kalagayan ng mga estudyante sa kanyang pag-iikot, lalo na doon sa mga malalayong school na ang hirap ng kalagayan.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
0: ko. Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
17: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
25: Ito ang XFM Palawan.
26: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
25: XFM
26: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
27: Exciting!